0: Ato nga balita sa sports, marikompleto sa ato mga balita usab nini mga oras. Salamat kay kasama ni Edward Liga. At yung mga kasama, mga idol, ayaw gakalimot ha, pwede pa mo mag-appeal sa ato Bayo Jessic Bitbit sa swerte raffle promo. Kay niapata sa unang, ang ato palang napahigayon, mao ang unang weekly draw sa mao nga raffle promo. Napahimusunod nga mga lain nga mga weekly draw o na pa dito sa grand draw. Sa Bayo Jessic Bitbit sa swerte raffle promo. Ang inyo lang buhaton, ang inyo napalit din na nga, kung nakapalit mo din ng 20 kabuok nga Bayo Jessic tablet ha, o nyo doon na may mga resibo din ha, ang inyo napalit sugod niya itong Agosto 10 o sa nisunod ka mga adlaw, pwede na ninyo dalhon ang inyohang resibo, ang original yun nga resibo diri sa itong istasyon para inyong pailisan o raffle coupon kay mo na gamiton para sa Bayo Jessic Bitbit sa swerte raffle promo. Ang inyong receipt, kinanglan naka-reflect yun din ha ang napalit ninyo nga 20 pieces yun nga Bayo Jessic tablet. Unya, ato mo mapalit sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury, supermarkets and convenience stores, pwede po na ito mo dito mo palit sa yung 20 pieces ka Bayo Jessic tablet, ha? 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, ingoman sa SM Supermarket o sa SVI, nga tindahan diya sa inyong lugar. Minor winners, makanawat yung 2,000 pesos kada usa. Upat kabuk ang winner. Major winner, 5,000 pesos. Para sa weekly draw na siya. Dito sa grand draw, nagkuha na gid sa mga prizes. Ang minor winner sa ani, 10,000 pesos. Ang madawat sa kada winner, unya upat kabuok sad ang mananaog ani. A major winner, makarawat og 100,000 pesos nga premyo, tax exclusive. Usa ha, palit na og 20 pieces sa Bayo Jessic tablet. Nga kinanglan ang 20 pieces gyud kada usa nga Bayo Jessic tablet, ha? Nga ang kwintadaan na maugid ang 20 pieces nga amount din na mo-reflect sa inyong resibo. August 10 ang fetcha sa inyong pagpalit onwards or sa lisunod ng mga adlaw. Unya, andam-andama sana sa lipa mo adiri sa atong istasyon para magpailis mo raffle coupon. Andam pumudaan sa inyong email ad kay apil na sa pangayoon, ha? O, para na sa dugang mga pahibaw. Email address. Andama na, paragabot din, he. Paspas na magpailis ninyo sa inyong raffle coupon gamit ang original ninyong kopya sa resibo sa iyong napalit nga 20 pieces ka Bayo Jessic tablet. Okay? So, paspasi ang inyong pagpailis, ha? Para doon na may chance sa makadaog sa Bayo Jessic Bitbit sa swerte raffle promo. Tangin ninyo karon tawtol, kimubalik si kasama Benji Tanghian para pagbadayo na sa straight to the point. Mga isyong mga komentaryo o ban pag mga balita. But ako din is control kasamang cases menya Nestor Homicilio. O niya, si kasamang Nemskin Yonas, si Gerald Albio, sa Kosem Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:08 na.
2: This Time Check is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of two.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth herbal capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte. Samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colon and Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Straight to the point.
3: Ato ang takna alas 8:14 na sa kabuntagon. May nga buntag pag-usab to mga naminaw, mga sukin dig paminaw. Makasama o niya kita maoy mag-uban-uban gihapon. Kaysa to ang pagkulo kabildo karong buntaga.
2: Straight to the point.
3: Oni, may pagpaminaw sa deni kasamang Ingrid Vertudaso. Naminaw sa nato de karong buntaga. Oni, si Engineer Wilson Aliganga. Kanunay de sa kono naminaw. Nagsunod, no? Nagsunod sa programang Attorney Rufil. Kada buntag yun makasama o gabi. Salamat kayo sa mga naminaw. Tana mga naminaw, ha? Adres sa DYHP o sa IFF. Ato mga idol, ato mga kasama. Ang mga naminaw. Okay. O niya, atong hatagan sa pagtagad makasama karon ha kay ang atuang kapulisan na nagpaabot makasama nga muadto si Vice President Sara Duterte dito sa korte para mo piyansa. Ha? O niya, og muadto, amutong sa may paagi dagway ani ilaha usang pero mamagin ay protocol, pupiyansa sa dito, imagsyat, yapon siya. No, imagsyat, pero depende na no, sa atuang kanang na ang kapulisan ilabang pasuoton og orange nga t-shirt or dili. Kay ang uban pwede man og dili ra pasuoton kasabang listo og orange nga t-shirt, pero nay uban nga pasuoton yung ka og t-shirt nga orange, ha, kanya magkuan ka na maggunit ka sa kanang plaka nga dunay mo nga sumuna nga daghan kaayo nga mga supporters no ni BP Sara ang naguol. Kato nga mga supporters ni BP Sara di kalikaya naguol gyud sila taon ni ining nahiaguman sa Vice Presidente tungod kay grabe matod pa nila grabe ang pagpanggukon, grabe ang paggipit ngadto sa Vice Presidente. Bikay matod pa nila di man sila ma dili man nila mapukan si BP pa si Vice President Sara sa impeachment. Ari nila ipaagi na lang nila sa kaso mga sukin dig paminaw. Ha, tani hatagag pagtaga doon. Apan ari sa atas ato ang mga winners me. Ha, karong buntaga kay nakasanbay na sa Pikas Linya. Ha, si Raddy si kasamang Lailin Dabanis Arigadasa. Alang sa dugang nato ang mga winners. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHP. Ottoman Report.
4: Mayong buntag kasamang Regiment Benji, mayong buntag sa tanang suking peak paminaw na itong stasyon, DYHP. Lahat dito karon sa Cebu City South District, dila na sa maswerte makalawa sa itong mapahalipay. Isi pa salamat sa ilang ganun na pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Mayo Sabido! Melba Remington! Lorna Rivera! Ilaya Tabanas! Julieta Padilla! Lilibet Abarquez, Alexander Lugo, Melba Remington, Augustelito Abanas. O karoon sa ikasinggit niyo sa DYHP. Dagang salamat sa DYHP. O karoon,
3: Dere. Sayaw sa atas kabuntagon. Ato ang mga nanay. Agapa.

0: Ah, que nang mudil kerona, be sayau sayau ta be. Ah, sige nai. Ah, sige tay.
1: Subo paminaw na. Sugod na ang aksyon. Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon.
0: Ah, sayaw, sayaw, oh. Ah, nanay, oo. Oh. Ah, siksike mo sayaw, oh.
1: Sa dayon mo tawa, walay likod-likod. Matagong komentaryo, diretso gud ka ayaw murag pa na sa targetaryo.
0: Ah, di may murag si ng pilang lagi. Pasayaw, pasayaw.
1: Pili ka mag-aaw, siya may mga istorya. Usahay mo kanta pa para. Awang masayog nga kusok pero puno sa kasing-kasing. Para sa sugbo, kanunay nagserbisyo sa tanong.

0: Straight to the point. Asa mayo han tatay. Pinaduot-duot, pinakumot-kumot. Arabic action tatay. Kapag mangumot ka tayo, atubang lang tayo, ayok talikod tayo, kaya nanay tayo.
1: Okay! Pakpa! Okay, onya, congratulations sa ninyo mga nanay na tog, mga tatay nga nakadawat na, no? Aog pahalipay, gikan diri sa itong sibiyanan. Salamat nyo mga nisayaw, ha? Katong mga nisayaw ay sa itong tagae, o sunod simanan na lang to sila. Katong mga nisayaw, nahala, sige, doblihan, doblihan na itong premium. Salamat ni kasamang Julius Balili, kasamang Laylin Rabanis Arigadas, aog sa ito ang mga nasakpang naminaw, ha? Sa musa nakadawat nagpahalipay, no? Salamat kay ninyo, ha? Kanunayag yung pagpaminaw niya katong uban nga wa pa masakpi. Magkuhan lang yun, gana patinguga, kanunay yung mga radio niya. Nasa inyo ha, nga mga panimalay, busaka muna usab ang masunod nga maswerte na makadawat sa tuang mga pahal.

0: Okay, Onia. Kwanta rita makasama sa tuang mga report sad no, tuang atagag pagtagad at tuang mga report sa makaubanan Onia. Pero san ba sa taga diot kay sinya sa kasamang nisto? Aso mo na nga kwansab no, karon taon taod no, arita sumisgutanan sad karon taon taod makasama. Balita init pero klaro ang baruganan ng kataman makasabot sa iyang baruganan. Anya si kasamang Larry Dacol na minaw sa dato. Og si Bobby Ong Villamor, ha? Og si Michael Jan Libres og si Maria Aiza Navarra. Ah, may pagpaminaw. Ah, na minaw na to sab no sa atoang tulumanon karong buntaga. Aso mo na ang tatong balika, no? Karong taong taon, gede, ato apang tiwaso nag-isgot ang katong impeachment. Katong impeachment, mga sukindig paminaw, o niya, kaning niyang si Bunuan, raba karon, aray sa tas flood control, na sa impeachment na to, ang update sa impeachment, ganiingon ang prosecution, nga dili na kuno nila imbitaron ang dugang pa nila ng mga witness, no? Sa prosecution, kadto si Ramil Madriaga, dili na kuno katubang nagpailang nga bagman ni VP Sara. Ha? Murag nahadlok sila, ilan ang giatras, di na lang kuno nila ipresentar. Ingon ang mga congressman, dayong si Kirni Latsika, dili na lang kuno. Di na lang nila idayon si Kirni Latsika kay... Kuha naman kuno, wa man kuno ay... Ha? Wa man kuno tayo makuha ni Latsika. Pero imuha ba yag yung sotaon kasamang nisto? Angay bigin nilang ipatawag si Kirni Latsika. Ha, kung gusto nila ba nga mailhan kinsa si Mary Grace Piatos, kinsa si Andy Lim, kinsa si Soniso Belat, ha, kinsa tong mga aliases ng mga pangan, ang makatubag ato si Kirni Latsika. Ha, sumunang, ang ipatawag si Kirni Latsika, pananglitan kung dili nila ipatawag, sa tupa, doon na gikahadlukan ang mga congressman, ha, doon na gikahadlukan kung dili nila ipatawag. Kaya kung ilang ipatawag ang angay mahadlok si BP Sara? Ha? So nga nung di mali ipatawag, so magduda ang mga tao nga nung di mali ipatawag, basin og kanang kwartaha nga nahatagan ni Kirni Latsika, basin tuana sa blood control, o baka tuas malakan niya. Okay, di naman nila kung nung ipatawag, kay matod pa enough na. Ang ilahang gipresentar nga mga witnesses, enough na kuno, ligon na kuno kaayo. Hay may naligon nga. Ha, hay may naligon diha nga. Ha, katong katapusan lang gipresentar nga witness mga sugin digba sa attorney Pua. Ha, samot mangani nga wa gina Pua. Giingnan lang sila nga gas si Escudero, si presiding judge Escudero makasama. Ha, niakson mangani isag ka, murag nangisog na siya bakay katong prosecution si Attorney Benjamin J. Tolosa. Ha? Naunsa ba in town nga kuan man sini sa tawhana? Nangayo pa sa reconsideration sa iyahang motion nga kanang naa nga i-plead ang video. Ha, ningos sis nga dili man ni kuan nga dili ka pwede mangayog reconsideration diri. Ang pwede makapangayog reconsideration diha sa impeachment court ang mga senator judges. Ang prosecution ug ang defense di pwede. Ay kaya nga i-reconsider akong motion, akong request, Your Honor, madahan ka din. Ako ni balikan nung tautaw dahon niya, kaning balik ta sa warrant of arrest ni Vice President Sara Duterte, mga sukintig ba na standby lang sa ha? Alas 8:25 na sabunta.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
7: Charm, Babcon with Blue Fresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumaka Blue sa char.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
11: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: straight to the point.
1: Ato ang takda alas 8:28 na sa kabuntagon. Now, ato hatagag pagtagad doon. Ato ang wisgutanan sa garong buntaga makasama o niya kanang na nga nagyapon ang mga pulis dito, no? Sa buhatan sa korte, mga sukintig paminaw sa Quezon City Regional Trial Court. Aron nagpaabot makasama o asa na SBP Sara. Ah, di lagi to. Ah, di pa tumuan ha. Basig Lunes pa tumuan ha. Aso mo na nga, ang mga nalipay, ha? Nalipay makasama aning sitwasyon ni BP Sara karon kadtong mga nasuko niya. Ha? So kadtong mga anti-Duterte, ha? Kingon gito kasamang ni Sor nga, da, Mayra. Ha? Mayra nga, kanang naang nalutsan sa ugwarant. Pero kadtong mga pro-Duterte o kadtong mga dumadapig no ni BP Sara makasama, kaingon gito nga grabe na gyud ang administrasyon. Ha? Grabe na gyud tanan gihimo nila aron nga kanang naang malupog gyud ang ilahang kontras politika. Ha? Kay kining ni ang pagpasaka og kaso nga grave threats kaning pagpanghulga ba ni Vice President Sara Duterte, ha? Kay ayaha maning ni ang kaso nga giatubang niya kaning grave threats, mao man ni ang kaso nga pagpanghulga niya sa presidente ni sa First Lady og ingon man usab ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Unya dunay tag 120 tumtong gibasa gani ha. Ha? So niingon karon naghapon, gipangutana yung mga abogado gahapon nga asa man SBP Sara. Kay daghang man nangita asa na SBP Sara, daghang naghulat tus korte. Ingon ni mga abogado nga kuwara ba may kahibalo og asa paron. A natural di gyud ta mo. Di sa ginamutugan kay dunay uban nga posible sad nga si BP Sara wa ni pahibalo sa iyaha nga mga abogado for security reason. Ha? Kibalo ta na nga nag kuan na man sa iyaha nga security sad. Ha? Unya posible sad nga iyang mga abogado wa sad mo tugan nga og asa gyud siya. Ha? Kay naman sila yung mga remedies nga pagahimuon ani. So ni adtong Agosto, ha? Ni adtong Agosto 11 mga sukintig paminaw, karong kuna atong aging bulan, ha? Karong tuiga. Ang DOJ ni pasaka og kaso mga sukintig paminaw nga tulo ka count sa kaso nga grave threats batok ni Vice President Sara Duterte. Pero ang nagkuan sa kaso ang NBI. Ang NBI ni pasaka kaso ilang gisumit der dito sa DOJ. Ang DOJ na makasama ang ni pasaka o kaso dito sa korte kay kanang NBI under man kana sa Department of Justice kon na DOJ.
0: Straight to the point.
1: Ha? So dali kay panghitabo sunan ka August 11 unya si Matibag ang direktor sa NBI. Kay numdam mo ni Matibag, direktor sa NBI gigamit sa prosecution isip witness nila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ni adtong July 21, 2026. So si Matibag, ipatawag si Matibag dito sa impeachment court para mo testimonya mo testify against the Vice President Sara, ha? Nga tungod sa kaso nga grave threats and inciting to sedition. Ha? Sus karon kay si Matibag. Ha? So si Matibag na tibag mangyo dito. Ang ano man dako kaayog sagpa sa prosecution nga ilang gipatawag si Matibag, nauwawan o si Matibag dito? Ha? Nauwawan si Matibag dito sa impeachment court nga naman wa man sa personal knowledge.

0: taon ni adtong November 23, 2024. Ha? So mauna ang pag dunay kanang preskon dito nya kay si Matibag karon naman tuiga. Sa to pa wala sa personal knowledge, ikaw kun himuon gani kang witness, ngon nga ah, ikaw witness ka ha. Ikaw kwa unti ka nga witness sa mo barug ka ha nga witness. Pasabot sa witness nga ikaw mismo nakakita ka sa hitabo, aktual nga hitabo diha ka. Na personal nimo nga nakita, personal nimong nadungog. Munay pagahimuon kang witness. Unya kay si Matibag ilang gi presentar dito nga witness. Wa mas matibag anang panahuna. Adi na uwawan si Matibag. Kay wa de sa personal knowledge. Ha? Wa sa personal knowledge. Nganuman ani na sa tuiga mga January or February? Ha? February o January 2026 siya gi kanang gihimo nga director sa NBI si Matibag. Unya mao gi presentar sa prosecution. Ha? Ni samot og katikyaob mga sukindig baon ang prosecution. Nga ilang gipatawag si Matibag? Nganuman, nipatawag silag tao nga way personal knowledge. Unya kun witness gani kaduna kay personal knowledge. Nawawan to si Matibag, oy namula bitos si Matibag at mato nga kanang nang pagkahumag atubang ni Matibag. Ha, pagka na kanay kanay mao maning niya oh. Ha? Mao maning niya ang kang Matibag og kang kuan. Ha, katong si Attorney Binluan man Mark Binluan. Si Attorney Mark Binluan may nagkuan ani na tanaw Matibag. Unsa may kuan ani? Naba ni audio kasamang names ato kun ipabati ini na man ha. Kato mga naka aksyon nagkalimot ba? Ha, kay July 21 man Ah, ikaw na ato kunong kanon. Ato kun ipakuan kasamang Nestor ning naba ni kaning audio dong kanay kanay. Ah.
1: Considering that there's no subpoena, I'm just wondering how it works. Did you coordinate with any of the prosecutors in relation to your appearing or appearance in today's proceedings?
2: Well, we conducted some meetings on this matter.
1: You mean prior to your appearance to this honorable court, you met with certain members of the prosecution?
2: Yes, twice when I was informed that I will be a witness on the pretrial order.
1: All right. Did you meet with the private prosecutors or the public prosecutors?
2: With the chairman of the committee, with the Congresswoman Jerry Miller.
1: And you are confirming in open court that you discussed or you were briefed in that meeting based in your testimony?
0: Nakuha na sila, nayagaw na sila. Medyo namula na sa Matibag, guy. Ang gipangutan ng Attorney Binluan, nakadawat pagkagsupina, isip imbitasyon nga naa ka dire ni appear ka dire sa korte. Ikaduha, niya nga pangutan na. Sa wala pa ka ipatawag, unsa man, nakikita ba nimo ang public or private prosecutor na yun sa ang chairman, ang lead counsel sa kanan ng public prosecutor, Your Honor. So si Congresswoman Jervy Luistro, mo'y nakikistorya ang Matibag na himuong witness. So muna nga, ato sa dito si Matibag. Kama Matibag, insang director ko sa NBI, unya, kanang naang medyo nawawawan ko dito gamay. Pagpauli na sa iyang buhatan, July 21 to, pagpauli na sa iyang buhatan, nakauna-una sila nga, muraga, nakapiso man ko dito. So, mauna nga, pagka August 11, ilaha nga girekomendar dito sa DOJ, nga pagkasuhan si BP Sara, ha? So pagkasuhan nila so August 11 kana pagka August 13 ha ni pasa og motion si Vice President Sara Duterte kay August 11 man pagka August 11 ni file og kaso ang DOJ tulo ka kaon sa grave threats og inciting to sedition na dismiss ang inciting to sedition kay kulang og mga ebidensya ang napurso kaning ni ang grave threats kaning pagpanghulga na ipapatay kuno niya si Presidente Marcos, si Lisa Marcos o si kanyo Speaker Martin Romualdez kung naay pero kung mamatay siya. O dili siya mamatay, why mahitabo? Karon gitubag. Ha, gipadad-an makasamag sa pina si Vice President Sara. Gitubag ni Vice President Sara Duterte adtong August 13. Ang gitubag ni BP Sara sa motion to quash sa maong kanang naang

0: kaso. Ha? Sa to pa, ipakwana, ipadismiss ng kasuha. Ipatangtang ng kasuha kay walay jurisdiction ang korte. Ha? Walay jurisdiction ang korte pagpasaka og kaso na kong grave threats kay impeachable official. Ang impeachable official, ang makakaso lang, mao ang Congress. Pinaagi sa impeachment process, mga suki, hindi pa minang. Pwede nimo kasuhan ang presidente civil o criminal liability kanang charges o ang vice presidente kung wala na siya sa katungdanan. Pero kung naapa sa katungdanan, dili. Ha? Sumuna nga, gibisan o nipadala o motion to quash si Vice President Sara Duterte nga ibasura na kay wala mo jurisdiction, anak. Ha? Dito sa korte, wala panumbalinga sa korte. Ha? Wala paminawa ang iyahang motion to quash. Ha? Sa maong nga kaso, mga sukindig paminaw. Ha? Wa paminawa ang maong nga kaso, gipadayon yun nila, gilutsan o warrant of arrest. Now, pag-file sa DOJ dito sa korte, sa PINA, so nga naman nga nalutsan sa warrant, ha? Kay pag-adto dito sa prosecution, ha? Sa prosecutor, pag-tanaw anak dito nga dunay reasonable certainty, ha? Of conviction, mamana sa kuan pa na kanang naang probable cause ba? Ha? Pagtanaw dito na sa fiscal, sa prosecution nga, uy, doon na may reasonable certainty of conviction or doon ay probable cause, muna nga, mapasaka dito, pagpasaka dito sa korte, mulusot ang warrant of arrest. Ngayon naman, doon ay probable cause. Ha? So doon na ba yun sa may kuan anang probable cause ba, nga kanabang muraog, doon ay nakita, ha? Ano ba? Doon ay nakita nga, gamayng ebidensya or kanang posibleng basihan sa reklamo. So muna nga dunay warrant of arrest para nga itry siya. Isa lang sa dito sa trials korte patubangon. Si Vice President Sara dito sa korte patubangon na dito sa korte. Yeah? So nalutsan sa warrant. So ang proseso, mayunta nga, unsa man eh, sakto ba ang proseso? Ha? Mayunta, sakto ba ang proseso sa kanang na ang gihimo sa NBI, sa DOJ, sa korte, pagpagawas o warrant, akong tubag, dili ta ma-question, anak. Ha? Dili na ma-question tungod ka ang proseso, sakto ka na nga proseso nga NBI, basa dito sa DOJ, pagkahuman, ang DOJ, musaka dito sa korte, pag-abot sa prosecution, pag-abot sa prosecutors, pagtanaw nga doon ay probable cause, masaka sa korte, magawas ang warrant. Ha? Pagawas sa warrant, dakpon siya, i-kwan sa dito, ha? Ipilaw sa trial. Ha? Apan, ang tao nga ilang gi pasakaan og kaso, ha? Muna, diha na ang lalisunon kasamang listor. Kay incumbent vice president, mangod siya, sitting vice president. Ha? Unya kay impeachable official man siya. Nag-ingon man ang atong batakang balaod nga ang usa ka impeachable official, matangtang lamang siya. Ha? Pwede siya nga kasuhan lamang pinaagi sa impeachment. Matangtang siya pinaagi sa impeachment. Muna nga, og ingon sa kas-arikas abogado speakers, labi na ang DOJ, niingon ang Department of Justice nga walay labot ang vice presidente sa immunity, ha, from suit. Ha? Only the president na can enjoy sa gitawag og immunity from suit. Oh, sa to pa, dili kasuhan ang presidente kay dili kasuhan ang presidente kay og imo nang kasuhan maka-distract sa iyahang trabaho. Ha, ngano man ato ang liog balik, ha? Ang ato ang batakang balaod, mga sukin dig paminaw. Ato ang liliyon pagbalik. Ha, kay sa ato ang batakang balaod karon ang ato ang 1987 constitution, wala giyoy explicit text or walay provision diha nga words for words, litra for litra, nga nag-ingon nga ang ato ang presidente kasamang listor, ha, naas siya immunity from suit. Wala. Pero kay kanang naanga kwan man. Pero doon natin gitawag og legal doctrine. Ha? Og mingon ka ba nga, ha? Wa man gyoy kana na nga ang vice president, wala man sa tumbatakang balaod nga ang vice president immune Ha? Naay immunity from suit. Wala man sa tumatakang balon niya ang presidente na ahwa. Pareho silang wa. Pero nganong naman, na may legal doctrine, katunto ang 1973 Constitution, naa dito. Sa 1973 Constitution, naa dito nga ang presidente, naay immunity from suit. Unya, kadto gi-adapto siya sa ato ang Supreme Court, nga kanang naa nga doktrina. Bisan og wala diya sa 1987 Constitution, pero gi-adapto ang balaura. Nabatay mabasa, naa. May karon tanto, saan bayla sa... Alas 8:43 na sabunta.
1: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
2: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
1: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa mga suking butika nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
5: We are World Connect. Your visa to a better future.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
13: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
14: Tawo na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
13: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
14: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
13: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
15: Chinuma na, Hinebra na,
16: Chins na nalo, promo na.
17: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Account ng Hinebra Products.
18: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
19: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
20: Straight to the point!
0: Ato ang takna alas sa 8:47 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo. Karong buntaga mga sukin digpaminaw. So ato ang balikan ni ha kaning ni ang kuan ba. Kay ang ilang mga pangutana nga ang kanang vice presidente nganong nalutsan man sa guarant ha nga impeachable official man siya, kung ang presidente adunay immunity from suit, ha? Ngano man ang vice president, ngano nga dili man ma-apply ani diya? Nga una gipili sa katawhan. Ikaduha, sunod siya nga rangko sa presidente. Ikatulo, ha, impeachable official siya o niya kanang ni trabaho manggihapon siya. Ha? So doon ay mga jurisprudence makasama nga katong Dilima versus Duterte, ha, katong makasama nga kaso ni Gloria Macapagal Arroyo versus kanang naang kisa to'y kwan na to? Katong panahon, mga sukindig paminaw ni Gloria ba? No? Natoy katong kapanahon ni Gloria sad nga na himo mga sukindig paminaw nga kuan. Kanang naang kauban nila ni kani Presidente Duterte pasakaan sa kasong Dilima sa una, dili pwede pasakaan ni mo. Dili mo pwede pasakaan kay Presidente na pwede ni mo ka mapasakag civil o criminal nga mga kaso, charges, kung wala na sa katungdanan. Pero mintras naglingkod pa, dili pwede. Nyang ano ang Vice President, dili man. Na? So, pero, og mingon ka, muari ka sa mga abogado sa nga dapig ni Sara, mingon sa sila nga, kanang na ang appeal ang President, ang Vice President, oy. Ha? Appeal ang Vice President sa immunity from suit. Dili pwede, kasuan, labi na kay na impeachment trial karon niya, kanang ilang grounds, nga ilahang nga gipasangil makasama na appeal man as impeachment. Ang nakaapan lang kay there is impeachment, wa gyud sila maka irok ni Vice President Sara Duterte anang kasuhan. Ha? Dunabay na pamatud-an ang prosecution anang grave threats nga dunay gihire nga tao si VP Sara, wa man. Amo na nga walay epekto ang ilahang pagpresentar sa kanang naang sama nga kaso there is impeachment. Dito nila, gikihaan nila din sa ubo. Ano man, katubita, una nila makasama nga gi, kanang naang nga gi, presentar sa prosecution, katos kalilo. Katoko nung expert, mga sukintig paminaw sa NBI. Expert sa NBI nga, 2 weeks ra ang training. 2 weeks ba to? 3 weeks. Two weeks. Kinumdum ato, Article 4. Katong article 4 mao na ang grave threats and inciting to sedition and high crimes. Ha mo na unya gipresentar nito ilang witness nga ana ay witness ha, si BP Sara madelikado gyud ani kay dunay mga ebidensya nga siya dunay gigikontak nga mga kanang gunmen para patyon ang presidente og kanang naang first lady og si kanang Speaker Martin Romualdez. De sige na presentar na si witness. Sus pagpresentar si Kalilong, iyo mas Kalilong nga expert ko your honor. Ang pagka-expert na ko your honor, naka-training kog 2 weeks. Adi wag yun. Ha? Wag yun. Ha? So wag yun niya, katupong si Kuan. Ha? Kanang naang katong usang Kuan sa NBI, kato si... sa mantoy kuan atong usang si Wamil ba to katong usang kuan sa NBI kasi katos John Mark Kalilong momentong una dahing usa katong usang kanang NBI nga mura gi-assign gitagaan sa dakong posisyon ron ha kay daghan mga kutso-kutso nga ha nagdudang uban nga tanawa kay naitestigo sa batok ni BP Sara gitagaan sa dakong posisyon dito sa kanang naang sa dito sa Eastern Visayas ha. Ah, kadto si Lutok. Oh, si Lutok di ka. Ah, Lutok ay. Ha? Tanawas Lutok. Ha? Latok mo tanuto. kadto si Jimmy Lutok. Ha? Si Jimmy Lutok nasamot. Ha? Nasamot makasama nga wa gyud siya maka wa siya makadalag ebidensya nga dunay gi-contact si BP Sara. Hangtod si Melvin Matibag. Director ng US NBI makasama. Ha? Oh, daton si Kuana, si Melvin Matibag. Ha? Muna nga si Matibag natibag mas ma, ha? Natibag wa ginatibag si Matibag. So muna nga wa may epic. Ha, why epicto ang Article 4 sa impeachment? Muna nga gidala na rin sa lower court. Ha? Kanang pagpagawas og warrant sa korte, ang proseso, mga sukindig paminaw, ay problema sa proseso. Ang problema, ang tao nga ilang gikasuhan.
20: Straight to the point.
0: Ang tao nga ilang gikasuhan kay impeachable official. Unya, kanang impeachable official, kauban ras presidente, mga sukindig paminaw, tanawag ko to, nabato ko tong gisen na kunin mo kasamang names bitaw nga, katong sa ato ang balaod, no? Pwede ba na to mapakita? Tanawa ha, mingon ba sila nga, mingon sila nga, kaning ni ang sakuan na kasamang names, kaning Article 7, the President and the Vice President, maunay ang diri mga kasama sa kuan. Sa kuan ni siya, kanang na ang, sa, unsay tawag, ani, sa atuang nga karaan nga balaod, no? Sa wala pa ni makuan ba? Sa wala pa ma, mugna ang 1987 constitution na to. Kaning ni ang kuano na adiri oh. Kani oh. Kaning kasamang name sa kuwa nga i-send ni mo. Tanawa ha, kami ingon mang uban nga kanang waman naabay balaod nga ang presidente presidente immune from suit during sa ilahang kuan sa ilahang iyahang termino na to makita litra por litra sa daang constitution 1973 Constitution. Naadya na to tanawa na to kani kasamang names ako ikuan nimo ako gi kana na to ipakita kani tanawa. Okay, so mo na sa Article 7, the President and the Vice President. Unya Section 2 tanawa ha? Arita Section 2 kana Section 1 kuan man. Atana tanawa tanawa kani mo na Section 2 ha. Ang Section 2 mga sukindig paminaw dire. Na ato ning kuano ato ning basahon ang Section 2 sa Article 7 sa kuano siya 1973 Constitution. Section 2. There shall be a vice president who shall have the same qualification. Nasa to ba pareho? Naatay vice presidente nga pareho og qualification. And terms of office is the president and may be removed from office in the same manner. So pwede tangtangon ang presidente ang vice president pareho kun unsaon pagtangtang as the president as provided in Article 13 Section 2 of the Constitution. Tanawa. So kana na ang kwan ato ang tan-aon ni og asa man ni unsa man ning kaning na ang Article 13 Section 2 karon taud-taud na. Karon taud-taud makasama kay mo nga lalisunon kani kay ang andaan nga og sa Biblia pa daang kasabutan og bag-ong kasabutan. So mo ni ang 1973 Constitution ari sa ubos ng name sa katong usa kaning bag-o na kong gisayan nimo. Kaning usab na adiha ang laktaw ta sa kwan ato ang lakturan na. So ang ato ang laktawan tong usa ha. Tanawa ha. Betang ko na tanawa sa man tong usa be kani play na to ning kaning ni ang katong usa ana nga kani kung gisen nga bag-o nimo kasamang names ha. Section 7 na kinaulihan gyud nga kwan. Kano kani baka na tanawon ko na be. Sige padak ko na gamay Section 7. Mo na kana kana. Tanawa ha ang unsa may naa Section 7 kasamang nistor sa Article 7, Section 7, the President shall be immune from suit during his tenure. Maunay gibasihan makasama sa mga anti-Duterte. Kato mga suko ni Sara nga, walay labot, hastang DOJ. Pero ako maingon hanga ka na, DOJ anti. Ay balota nga, fair na sila. Nadia pero kadiot nan sa kay ganihan ang standby sub si Arjuman Jane Galliardo makasama aning adi adiri sa kuan na diri sa Sudlon ha ato sang kuan ni kanadakpa na mga suspect di ay kinumdum atong na ang gi labay dito Sudlon uno nadakpa na mga suspect ato sang tabukan si Arjuman Jane Galliardo kay ganihan ito nang standby loy taunta. Yes Arjuman Jane unsa may update ani na ila ko sa kinsa may mga pangan ani mga suspect karon Arjuman Jane
15: DYHP. Ottoman Report. Yes, Sir Rajuman Benji. Napakaroon din hi live dude mismo sa may Malubog Police Station 12. Kaya nga to ang gitundan nga pagkitabo ni Adtong sa kalalaki nga napalgan. Nga wala ay kinabuhi ka gito uhang gi dagit o gisabage ginis mo sa mga Benji.
0: No, sus, kuyawa. Anyway.
15: So nadakpa na ka sa mga Benji ang duha sa upat ka mga suspeksado. So ang duha ni kasama ng Benji kay at large pa niya ang nadakpan karon din ni ang mismong driver o ang gikonsiderar nga mastermind sa pagpatay kasama ng Benji.
0: Uy!
15: So naa din ni aliasan lang usa din nato sila kasama ng Benji ha kaya under investigation pa mang good niya mao poy hangyo sa atong kapolisan. So nadakpan ni sila kaganihan kadlawon kasama ng Benji pinaagi po sa pagtangu sa hepe din sa Malubog nga si police captain na jury papasin na kasama ng Benji. So atong aliasan ang mastermind giina nga mastermind sa maong pangitabo kasama ng Benji gi aliasan nato og alias Ace.
0: Alias Ace.
15: Is 30 years. Maonis usa ni sa ka e-bike driver kasama ng Benji. So mao ang ilahang Maoni ang ilagi considerare nga mastermind kay
0: siya. So kanis Ace sa Rajuman Jin, maoni ang driver or ang kanang kakauban sa driver?
15: Kauban sa driver kasama.
0: Oy, kauban is driver. So kaning usa kay may alias ani?
15: Ang buka si alias Ace dai kasama driver.
0: Ha? Si alias Ace mo driver.
15: Mao driver kasama ng Benji, 42 anos ato sa clarify kasama Benji. Si alias Ace mao ang driver, 49 anyos. Niya ang mastermind siya sa mga Benji, gialiasan din si alias Richie.
0: Oh, so, niya kanan na si Richie, nadakpan po diha.
15: Naadiri, silang duha ang nadakpan ka sa mga Benji. Ganihang kadlaon, gini sila nadakpan, no?
0: Oh, sige, ato ko nung tanawang sa CCTV, Rajuman Zin, ha, kay. Kanang nang ang driver, ani asa man na, og maunay ang kanil CCTV, so maunay ang muton, ang pagsugat niya dito di ay sa kanan ang konsolasyon, eh. Uh-huh. So, asa may napita sa konsolasyon ni Barangayas Konsolasyon na Rajuman Zin? Kaninyang CCTV nga nakuha?
15: Manggay nang ka kasama nga Benji.
0: Asa nang ka? Oo. Oh.
15: Taga dito na po na ang biktima.
0: Hala, diyan na, diyan na. Ah, sige, kadiyot sa akin itong kontanahan CCTV ha. Tanahan itong balik ang CCTV. Kay maunay ang CCTV. Unya, ang driver o gamasin maunay ni sa kwan, bikon no bi, oh. So muna si CCTV ha katong mga na-play naman ni Gahapon ito ni Rufil pero muna ang ato ang kuano ni kanang balikan na to ni ito kung ano kasama ni Storbe kanima uni ang kuano ni ay sus gabi ha giatangan din siya la ayaw sir sus kaluoy taon uy sus nakasagit nakakuan pa din ta nagagtabang. Sus, kuy, sabaro lagubo man. Sumao din eh ang kuande panghitabo nga nakuha gyud sa CCTV di ay. O to na sa wa. Ni larga na sa kyanan maon ni. Sa kyanan nga puwa. O unsa man ni sa kyanan na kanang Vios ni or Mirage? Ah, Mirage ni, oh, tanong, oh. Oh, ni Hunong, kaniyot siya kasama, kana, insya, kaniyot siya. Oh, kaniyot siya, katong ni Aksog Hunong, dunay laki, kana, hinay, ana. Oh, ana. Sumone ang, ni Hunong pagyot siya sa, kuan? Sa tungod sa CCTV. Oh, paghunong, kana, oh, so maone ka, maone ang, kani. Kaning niyang kuan kasaman, Zane, di ba, paglakaw sa sakyanan, pagdagan sa sakyanan, nasood na dito ang katunto ang biktima.
15: Masood na kasamang Benji niya. Ang katong gakuha sa biktima nga ni Papugot Durog Basood sa sakyanan, mauna siya si alias Richie. Ang gikonsiderar nila nga mastermind.
0: Ah, mauto si Richie. Pero katong ni Dagan, katong di ba, sakyanan na unan, ni Unaman og larga ang sakyanan, katong to ang gasunod nga lalaki nga nagdagan, mauto si Richie.
15: Mauto si Richie. Kaya matod niya kasamang Benji. Iya nga pa, kaya gitsogo man siya matod pa nga ipadala ang motor o ang manok niya. Ang iya gibuhat, gibuhat lang niya o gibuhin. Mauto na bilin siya sa CCTV.
0: Asa man ang manok? Ang manok o ang motor, asa man din eh?
15: Gibilin ra sa barangay Nangka. Kaya mauman na ang gisakyan sa biktima. Kaya padung man siya sa tarian unta kasamang Benji. Kaya magsabong.
0: Ah, so doon ang katong biktima, doon ay dalang manok o... Katong sakay siyang motor, doon na din dala siyang manok ato.
15: Yes, ito nakasakang Benji. Kaya pa doon niya sa barangay Pulpugan, sunod na barangay, kaya naa dito ang tarian.
0: Oh, okay. So kaning na ang pagkasakaya ni Kwan sa motor, siya rausa, no? Kani makita ito sa video, siya rausa. As TV.
15: Siya rausa. Siya raw sa kasamang Benji, kaya iyahang matod pa mga higala ni Kristina na nagtaabot na dito daan sa Tarian. Kaya sabot man na sila. Ibabaga na lang ni siya kasamang Benji. Gani ang kaning CCTV nga nakuha kasamang Benji kaya na hinabi man po na po ang asawa ay ning biktima kagahapon. Sa silingan rani nila, dayon pa rin gawas ang biktima kasamang Benji. May gani kaya nakuha gid sa CCTV.
0: Agiat nga na ini siya diha sa kuandra, sa diha sa door sa ilang balay.
15: Pasubling, gipanigaan na gani ni kasamang Benji kaya nakabutyag ang asawa kagahapon nga nakabantay na sila ni ining puwa nga sakyanan, mga duha kaadlaw ang nilabay, nga ganito dakita, pero wala din sila gato, nga ang target di ay ang katong namatay nga si Leo Lianio kasamang Benji.
0: Uy, mauba di ay, so da, ang sakyanan, nakabantay na din sila nga sigig ana, di ha? So katong mga adlaw nga nagduda sila nga nganong sakyanan nga naman ni diha, ang giparkingan ani nakuha sa CCTV, diha ra pod sig parking ang sakyanan.
15: So, magtuyok-tuyok matod ta ka sa mga Benji, magtuyok-tuyok. Kana gani murag naay gipanid-an, murag naay gitan-aw-tan-aw, mo ang nakuha nila ka sa mga Benji nga Webes man ni nahitabo pag September 3 ang panghitabo ka sa mga Benji to Webes. Makadua ka ay nang ka sa mga Benji so Webes, Merkulis, mga Martes or Lunes, makabantay na ni sila. Pero wala ragid sila ka sa mga Benji kay atong kung imaginon po natin kalsada, so doon nagi mag mag-agi-agi nga sakyanan. So wala ragid tara nila ka sa mga Benji niya. Ang pagulagway manggod aning asawa ni ining ang biktima, wala'y kontra sa ilang ha.
0: So kuno sige ato kuno balikon ang kuan sa CCTV bikay kanang naang murag ang kaning biktima ba murag wala ra gid sa kuan ba wa sa kahadlok kuno kada mao sus ayaw ma madungog CCTV ayaw sir ayaw suburaw so, kanang murag kuan murag dunay nang lokapa oo sus bunalan na ginisa no oh. Tanawa ang kuan tanawa madungog ang CCTV nga muragi kuan nagoy ni siya. Ah, muragi. Mura og buto. Murag buto tingali tong pagkaat tanawa. Wala sulod na. Murag buto tingali ning pagkakuana bikuno ato kuno kuno ni. O sumo na ni hunong din ni ang sakyanan. O ni gukod mo din si kuan din ang mastermind. Nga kani si Richie matud pa bikuno bi. Oh, ang pag-abot sa motor kalma lang yun. Ha? Bikuno tanaw ang karma ang kwan. Oho. So grabiha ani kwan. So katunto ang manok wala na lang nila dalag apil Radyo Manjain.
15: Gibilin na lang nila matod pa ka sa Mang Benji. Pero ang kaning paghigot sa kuan ka sa Mang Benji sa biktima kay sa atuan na kuha may information kay dibagi kuan sa pagdan og tisi sa manok iyang kamot og tiil.
0: Oh.
15: So ang katong tisi ka sa Mang Benji pinalit pa to sa mga suspetsado dito sa manifest kay before nila napatay ang kaning biktima ka sa Mang Benji gijoyride pa ni nila.
0: Uy! Gijoyride pa ni ay!
15: Dito sila sa may konsulasyon. Diri sila nituyok sa may SRP, Patalisay, Tabunok.
0: Bisigi ko nun, naadya ang suspect. Ato ko nung kwanon, pwede na ito makuha ng suspect. Kay, biko nun, ato ko nung pwede na ito ma-interview ang na suspect. Kaya kisa may, pwede ma-interview na ito diha.
15: So atong istoryahon ang usa sa mga suspect po sa mga Benji.
0: Okay, arong makuha na ito ni ma, klaro na ito ba kay sus... Grabiha aning ko anay tabuan no nga nagdaom ko gidala nila ang manok kay naman sila paniils manok ko ni higots manok ah kani betong kanon okay so ato padul-an diri makasama sa hakay grabiha aning hitabuan nga Yes, Radyo Manjain.
15: Yes, kasamang Benji, no? Naapadari ang kining usa sa suspect, kining ang mastermind yun. So, giplastar lang unsa ni siya kasamang Benji. Kay medyo gahilak manggod ni siya. Ganiha sa atong pag-interview yun kasamang Benji. Kay gahilak manggod ni siya. So, ato lang ipasa siguro ang cellphone kasamang Benji sa maong suspect niya si Richie, ng katong mastermind. Sir, live na karoon sa DYHPR man si Richie.
0: Si Richie, mayong buntag, sir. Alias Richie, ni.
2: May buntag, sir.
0: So live daron, sir, sa DYHP, Arimin Cebu, o sa IFM. Si kasamang Benji, imong naka-istorya ron, sir.
2: Yes, sir.
0: Si Richie, unsa may imuhang kuan ani kanang naang gibati karon nga ikaw may gipasanginlan nga mastermind ani tinuod ni sir nga ikaw mastermind ani
2: sir di ko sir wala ko alam diyan sir di ko ako mastermind sir di ko sa tinuod sir dili tinuod sir
0: so dili ni tinuod nga ikaw may mastermind
2: dili sir wala ko kailang So, okay, sige, sugo, sir. Wala ko kayo lang, sir. Gihulman na akong cellphone, sir. Gihulman na akong cellphone, sir.
0: Ah, gihulman na imong cellphone?
2: Yes, sir.
0: O niya, nganong gikuan man ka, sir? Nganong gidakop man ka sa kanang naang mga pulis? Kibalo ka, unsa may, giunsa nila pagkuan pagdakop ni mo?
2: Wala mo ko gidakop, sir. Nisurrender ako, sir.
0: Ah, nisurrender ka?
2: Yes, sir. Nisurrender ko, sir. Kay, daan naman na nangita na mo, taga-5, buong ko, nisurrender lagi ko, sir. Mabaw na, kay, pasurrender ko ng papa, kay, maulagi na, naitabo. Wala ko yun na, nadakita ko pula, sir.
0: So, kanang napiro, kani si Ace, kaila ka aning Ace, kaning driver, aning Mirage nga pula?
2: Sa taga-gutsan naman na, sir, taga-gutsan na, silingan na siya kung asa na tao ang akong bari, sir, ba?
0: Pero kay, ikaw, asa naman ka nagpuyo ron, sir?
2: Narigyan po sa ermita, sir.
0: Ah, nasa ermita?
2: Well, pero karon na, ubri karon sa, natitin ko, sir.
0: Okay. So, kaning ni, doon na may, pero kaning sakyanan nga nakita sa CCTV nga puwa nga Mirage, yung kinsa man eh, kang Ace ni, or sa imong kaila?
2: Siya mismo ang niabang, sir, na nanguwam sa cellphone ako. Mamoni mo. Ma-orange siya, ba? Niya wala mo si cellphone, kaya mag-iprinda. Ilan sa cellphone? Hanto-hanto na, sir, mamoni ka buwan, sir.
0: Sige, kung ano ko ka nang Sir Archie, kay ningo man ka nga, dili ikaw ang mastermind, ani, pasabda ko nung, sir, unsa maging hitabua, nga naman nga napasangin lang ka, unya, si Ace, ni hulam ni mog cellphone, ni abang sa sakyanan. Kung ano ko nung, sir, istoryahe ko nung, unsa istorya, gid ani?
2: Wala mong gigoy nung nga, kuan kay dili mo kita ko mastermind sir yun man lang ako sa lipon naman niya sir siya ra kay gikan man siya kapila naman siya ni Agi Cruz so good sir nga siya ay nai kayo mga bahagi gamit siya ako sa lipon
0: so nga nung napri unsa man to yung mga kaso pagka priso
2: sa itong last sir aka to lang si pasangil lang sa diga mo to sir
0: unsa to kaso ha
2: itong ikaso murder nga, ibuong kung anong ikaso murder nga, igor mo kung niabang mutura to. Pero naam, mag-iapon ako lisensya o gano'n, naole, man sir.
0: So ikaw na ka, ikaw na preso ka sa unag, ipasangin lang po kag-murder?
2: Oo, pero wala ko na preso, hindi nga na preso sa kutubra ko sa police, natitinda ko sa station, sir.
0: Oh, natitinda ka, kagipasangin lang ka, o niya, kaninyang si Ace na napreso na po ni?
2: Kapila na sir, balik-balik sir.
0: Ah, balik-balik na presohan?
2: Mas naya sa dagan kay ila sad ba. Hindi ako mitulong sir. Kay ko sa tinuod lang sir. Wala mong ikod ibuhat sir. Maskin sa katong sa biktima. Nangayon ka mong pasahilo sir. Kay nakuyog lang ko.
0: Okay. So kaning ni ang sir. Sir Archie. Kaning aliasan lang ka na mo. Archie. Alias lang ni. Kanang nang kaila mo kayo ni Ace?
2: Dili kayo. Kayo sir. Kayo. Magkita raw niya sa may dimasalang strip sa CC.
0: Okay. So kano magkita-kita mo kanang nang unsa man kana magkita-kita mo o kanang ngano magkita-kita mamona amoy adto na amoy pakyaw na
2: sir. Dili sir, dili ko gibay sir magigiagi man sa iya. Kung asa na tawo ang Paris, di masalang karang atbag sa isi nga sila. Murag nakaila ra man ba ipagayogay. Pero dili gyud sa pure taga diha ang unay bawad.
0: Ah, driver ka sa e-bike.
2: Oh, driver ko sa e-bike, sir. Nako'y trabaho before, kwan, sir. Regular ko nga GNT delivery.
0: GNT delivery ka sa una?
2: Oo, oh, naundang na ako kalit, sir. Mga lima katuwing siguro ko. Di ka itong pandemic pa, sir. Naundang na ako ba ko sa... Na-i-conflict, sir. Okay. Mahal sa... Pag-a-pag-a.
0: Okay, so kani si Ace, unsa may iyan trabaho po ni Ace?
2: Hindi ako nga iba, sir. Takto sa dayang ingon dyan. Siman dyan sa dikan, chip cook, masip cook. Pero wala lagi ko masitong dyan sa yang... Sa yang... Swan man dyan. Sa yang unsa pa history ba.
0: Ah, chip cook siya sa... Kwan? Chip cook sa barko?
2: O, mawa ako nga iba, sir. Mawa ako nga iba, sir.
0: Oh, okay. So, ano eh? Gihulaman ni Ace ang imuhang cellphone.
2: Oh, kanara.
0: So, kanus aman niya hulami imong cellphone?
2: Katong pagigayon na sir nga nangabanggit sa kenan dyan.
0: Kanus aman ni abangi ang sa kenan?
2: Mga, kung sa si Simberto, bato sa gabi eh. Kaya, namay ko sa nihangi ako siya.
0: Nihangi ako siya nga?
2: Sa pamiro, sa babae, nga maritakes, kaya narinig ko ba, sanbay ra ba? Nakaroon sir, wala man, ako yung nihangi ang makitawag na siya. Nga, natura sa kong maglaag, ulan sa bro niya. Ako siya, kung mabuhi siya, gusto sa ko ng mamaster kito akong pag-drive-drive siya, gusto kong mag-drive.
0: So muna nga, nihangyo sa nimo nga, kanang...
2: Oo, oh, nihangyo ko niya, para mamaster kito akong drive-drive siya, paturo ta ko niya, paturo ba?
0: Oh, paturo ka.
2: Maulit dito, nahusto dito ba?
0: Oh, so... So kaning niya sa kyan...
2: Pag-iabangan?
0: Oo, oo.
2: Kontak siya man nagkontak ato sir wala sa kabaon sa nasun kay mas dagan man kay ilagit.
0: Ah, okay, so ni hulam sag cellphone ni mo o niya niingon sa nimo nga mangabang mog sa kenan.
2: Makitawag na siya sir, makitawag.
0: Ah, makitawag.
2: Bungagrad ko iba.
0: Oo. Dayon, pero makitawag siya pagkahuman na nakitawag siya unsa man gibalik niya dayon ang cellphone or wala pa niya gibalik anang mga oras sa pagkahulam niya. Ah, okay. So, pero yaha kang gidala, yaha kang gikuyog dito pagkuan. Kanang naang ingon nga, sige mo, mosakay lang ko diya para patudlo ko ni mong drive, ana.
2: Di, o, patudlo ko ba? Ako ang ikuan ba? Murag, gusto ko kumuhuan ba? Patudlo sa niya ba?
0: Okay. Okay, kanang nalabi na. Kung sakyanan ko, nindot yung ayos paminaw nga kanang kamaong mo drive, di ba?
2: Oh, pero sir, wala pa siya ko, sa sir, wala ko kaswal, nagpatay sir, ginay ko gan for air sir, wala sir, wala akong kaila sa loob sir. Ako, kung dipinsa ko sa itagaling yung sir, nga nung wala ko kapawag dito.
0: Sige, so katong pag-drive ni mo, nag-practice kag-drive, asa man mo naabot ato?
2: Basta sir, kay napuntagan niya to. Ay, nakainom ako. Sige, gipag-drive na ako. Sige, drive. Gipag-drive ano, na mo ba? Naman may duwa ka-drive na mo. Sa to yung ipangalila ni Kaya. Kaya mo itong kaila, sir.
0: Oh.
2: Mga sir. Gipag-drive siya ni drive, sir. Maura kita siya kausar ng video
0: siya. Unsa itong pizza ha, sir? Unsa mo itong adlawa? Kaya nomdom ka sa itong adlawa?
2: Oo. Oh, mahalag ito mga 6 or 1. Kung nakita ninyo sa CCTV, sir, mabaling ba siguro? Kaya natuwag ba ko sila, kain ng bugbog ba?
0: Oo.
2: Concept.
0: So atong kuan to, kuan naman taron, kanang na pizza 5 man taron, o niya, atong pizza 2 ninyo abangi ang sakyan na, no?
2: Oo, mo nga na something, sir.
0: O, atong Merkulis.
2: Siya ni abang, siya rin abang.
0: Ah, siya mo ni abang, o. O, siya mo ni abang. So nakaila ka nakahinumdum ka unsag kulor ton sa kinana nga inyong giabangan niya?
2: Basta kay kanagong rintahan diya sir. Nakaabang ko kausa pero para bana na ko 1 month kapin ana. nakabanggit ko, short sure, nakabang ko, sir. Pero plano gitong laag yun, sir. Pero dili ako yung trader.
0: So, kanina yung CCTV, o kanina, kanina, tanawon na itong CCTV, ha? Tanawon sa na itong CCTV, maka, kuhan ka, ano, maka, kita ka ng CCTV, ha? O kanin sa kanina na, mauban ni?
2: Mauban ni sa kanina.
0: Oo, oh, ni. So, Francis ka, ano?
2: Oh, Francis, pero sa'yo, mabalhin mo ko, sir, pinagi lang, dili na kumugawas, baka lang, kamang-kamang na ba, pero dili gid kwan sir ngayon ako ibuhos ako mas sir wala sir dili ko tubo wala sir wala
0: oh. Wala, sir. Ah so dili ka mas sir may ni kwan lang ka ni kuyog lang ka ani
2: oh okay malagi din ka nang na kwan gusto ko ba kwan mga kwan sir ba makatong mas sir ana ba
0: ah oh so ganahan ra ka magkara oh pareho kasi kwan dai murad kag si kasamang luwe pod nga kanang gusto gin maka makabalong mo drive ana.
2: Okay, kung lagi sir, gusto ko ba kayo, nalagi kayo plano sir, kayo delivery rider ko sir, ako plano sir, kumbalik mo na yung trabaho sir, makabawan ako mong drive sir, pwede mo na ako siya i-apply ko sir, upanglitan ba, abang lang ta, pwede mo na ito na siya matrabaho sir.
0: Ah okay, so kanina balikan na itong kwa na sir ha, kanina sa CCTV sir, kanina sa kanina ang CCTV nga nakuha nga sakyanan nga color pua, unsa man niya sir, Vios ni or Mirage?
2: Mirage sir.
0: Mirage, ah Mirage ni.
2: Kay katong ang namang gyapon ni pangan sir, Mr. G sounds. Mao man ang duha, puro sa puwa bias og Mirage. Sige, feel lang ko sir.
0: Oh, so katunto agi pasakay ka ni kuyog mo ni Ace, wa ka kahibalo nga moadto mo konsolasyon ato.
2: So wala na kamat. Oh, ko na sir. Pagmata na ko mandawi na niya, nawagtang na ko 350. Ikon niya yung pagkasulinan niya.
0: Uy, nawala na yung 350. Ano man, nahubog na ka ito?
2: Oh, nahubog ito. Nakatawag mo ko, sir. Dukka ka, sir, ba? Mangkot man siya, sir, ba? Pukatan ka siya, sir.
0: Oh.
2: Lali pagkasulinan. Nawala siya nangita ko, anak. Nakabaw lang ko, sir. Kaya padong palit ba?
0: Oh.
2: Kaya hindi mo ko. Kaya pagkakas ko. Gano'n, hindi mo rin. Kuha akong kwarta na rin. Kuot. So, ipukaw na ko niya. Pero, awayin ako nakabasta, sir. Naman na siya pagkasulinan na. Mandawin na.
0: Ah, okay.
2: Pero, ako ang inaog. Pero si ako ang inaog, sir. Pero nakabantay mo sa CCTV, sir. Ikay Leo.
0: Mm.
2: Kaya nakutahan ako, sir. Kay mamay. Muna. Muna. Babain mo rin, sir. Babain.
0: So,
2: binababa ako, sir.
0: So, kaning niya, unsa may pasabot ni mo, ane, blind ka sa hitabo, wala ka kahitabo nga maon ni Antoyo ni Ace nga Muados Konsolasyon?
2: Kawain ako nakabaw, sir. Dito na, kalit-kalit na. Abot na, lungiyaw mo.
0: Hmm. So wala din mo ingon ni mo pero katong natulog ka wala din mo ingon si Ace ni mo nga adutas konsolasyon padong niya wala ka mangutana mag-unsam tas konsolasyon
2: wala siya gipadrive siya gipadrive din sa katong kapuli-puli ya makuha wala akong kakuhaan dyan siya gipadrive niya nawagtang nga lang 350 ni angkon sabi mo kakuhaan noon dyan sa live doa gina 350 imaw yung gamit yung gasolina.
0: Oh, pila mo kabuok sakay aton to ang kuan aton sakyanan kanang kauban mo sod pila mo kabuok?
2: Upat sir si Isra may mismo ang nakailag kay silingan man sila or unsa pero wala mo wabaw na ibuong lang kung ano ako ipakutanon nga ako may lahi o lugar nila.
0: Ah, upat ay mo kabuok.
2: Ito na kayo umaw guys.
0: Oh. Unya, unsa man kaila ka atong biktima katong namatay in taon nga gilabay do sodlon kaila ka ato wa?
2: Wala gid sir.
0: Wa ka kaila? So katong tuang kuan, katong na CCTV nga nakuha, di ba? Ang di ba ang katong sakyanan nga inyong gi ang sakyanan nga inyong gisakyan ni Hunong Maskarsada unya, pag-abot atong biktima, naa may lalaki nga nisugat niya. Kinsa nakaila ka atong lakiha? Kinsa to?
2: Ako tong isugat sir, mabitaw nakabantay ko nga ikaw si Leo. Pero kanang time mas, sir, si Pari na wala mo drive, sir, ni naog siya, ni palit og tubig.
0: Oh. So ikaw na itong nisugat sa tao?
2: Siya, sir. Siya yung sinasabi. Baba, baba, baba, baba. Daan na ito nakapark ang sakyanan, sir.
0: Okay. Nakapark ang sakyanan. Dayon?
2: Palit og tubig, sir.
0: Oh, so nipalit. Kinsa may nipalit og tubig? Si katungtuang si Ace o ikaw?
2: Sabi niya, baba, baba. Pagsugat ko siya, ikay Leo. Si Paris si bumili ng tubig siya.
0: Oh. So, ikaw ang nagsugat. Ipangutana ni mo katong nagmotor nga ikaw si Ninyo?
2: Narinig ko yan. Ikaw ba si Leo?
0: Oh. Di, niingon man ka nga ikaw mo itong kuhan. Katong nisugat nga laki. Ikaw to?
2: Oo.
0: Oh. Oo, unya.
2: Sir, sa katong
0: Netempahan, no? Tanawon na to ang CCTV, ha? Tanawon to, balik ang CCTV. Kikita sa samang names. So, nagparking ang sakyanan, unya ang motor, nabot, eh, kanay-kanay itong matuanaw, ha? Tanawon to, balik, ha? Kaya naman isugat nga lalaki. Oh. Oh, kanay-kanay, kanay-kanay, motor. Oh, na motor, oh, unya. Oh, na amay.
2: Ako na.
0: Ikaw na.
2: No, sir. Pinababa, sir.
0: Oh, sugi, pangutana. Unsa may gisulti ni mo, aning, kwan? Aning imong gisugat nga nagmotor?
2: Leo? Kapos Leo? Leo? Ni-smile pa magayon natin. Nipik-pik sa kumpa.
0: Oh, ni-smile siya. Oh, okay. So, kanan, kadiyot sa kasamang names, ha? Kadiyot sa kinipadog.
2: Naog mo sa pisina. Wala makita sa CCTV din sa pinuod yung user. Ako rin nakita. Ako pa yung mismo nga ni padaplin sa motor na sir. Dili ko mastermind sir. Wala ko. Kaya ilang nga. May nga na sir.
0: Ah, so ikaw mo yung ipadaplin sa motor. Nga nung ipadaplin man mo sa motor? Unsa man yung tuyo ato unta?
2: Ay naman sa tunga abot. Nasa sa tunga sir ba? Nga. Ang manok ako rin sa insagdan.
0: Ah, kay tungol kay naa sa tunga ni Agi si Kuan, kanin biktima.
2: Oo, nga nag-park na mo to daan sir. Nagpalit ito daan kay plano to mapalito siya o tubig si pare.
0: Ah, so mauna. So paghuman og tando nga siya si Leo, pag di naog magkanog, pangutana ni mo nga, unsa man ka, kana nga, ikaw mo si Leo, ni tando siya.
2: Niatro siya. Pero mauro mag-ingon nga, wala Leo, dito na ko nakabawatan ng pagkuhan na, suod na. Di pa suod na siya sa sakinan.
0: Oh, dayon?
2: Mauto sir. Itabo sir. Mauna na. Mantas bisa paggamay sir. Wala akong hikap. Niliyo sir. Or itabo nga ingon lang. Hindi ko sir. Wala sir. Anang pagsira na to sa portahan sir. Ako nang nidagan sir. Gipart na ko niya ang motor. Ang manok. Ibasaddan.
0: Oh, so ang manok. Asa man ang manok? Nakabuhay ang manok?
2: Naroon to dito sir. Naroon. Dibiyan na to sir.
0: Oh, so katunto ang tao na may nakita sa CCTV nga naay ni pasakay ni Leo sa sakyanan. Kinsa man to? Ikaw to?
2: Oo, oh, ako to, sir.
0: So wala rin mo hikapas, Leo?
2: Wala rin. Nga.
0: So gipasakay rin mo siya, wala rin mo hikapa. Imo lang, giyon sa mga pag-ingon, giyon na mo, sakay na, or sakay na Leo, giyon sa mga pag-ingon.
2: Yeah, boss Leo, alam mo sir nga, boss Leo, ikaw si boss Leo, smile na siya, sir.
0: Oh.
2: Nakabantay ka nga mo radiko, nakumot niya ang one doctor na to, sir.
0: Oo, oo, oo.
2: O, nakabantay ka nga, naamay, naugdaan na to, sir. Naugdaan na to, sir. Gibitad to, sir, rapid, sir.
0: Ah, gibitad siya?
2: Oo, sir.
0: So, katong nagbitad, ako, ikaw tong nagbitad?
2: Ako rin yung sira sa portahan, sir. Sira na ko portahan, sir.
0: Oo.
2: Ako rin yung padaplin sa mitor, kaya nasa tong nga. Diba taplin, gibili na ko ang yawin, sir.
0: So naaman lagi na dungog, nadugay ato nga si Leo ni murag ningon nga ayaw. Ayaw ni ana siya. Naaman lagi armas nga kuan kana na murag ni buto, butos armas na dungog. Ha?
2: Dapat ko suportahan ba niya? Pero dito, kato lagi ni motor ba na kumot man to ni Usli, wala gid ingon nga gipuan gid. Nakumot kita ni Leo ba kay nagdama ko sa manak sir kugus ba kugus. Nakugus siya sir.
0: Ah, so nakumotong motor na nga munay murag na ini butong armas.
2: O katong di pangan lagi yung moro siya na ba yung nakumot sir. Motor na paduol siya. Nabitad siya na itong nigawa o inaugdaan.
0: Ah, okay. So na din na naugdaan. Duha mo kabuok.
2: Aho, tulo. Dala niya sir. Katong yung ipangbanggit sir. Tulo. Dala niya sir.
0: Kinsa man to. Pwede ni mo to nga. Kwan, kinsa man to si ang nanaog. Ikaw.
2: Nagibanggit si is o na sir sa mga pangalan.
0: Oh.
2: Pero dili ko kasure sir. Kasi sila may silingan dito na sir. Di ko kasure kung sa mga ngala nga pangalan.
0: Oh. So kanang na ang doon may nadungog nga buto sa sakyanan, dili to armas?
2: Dili sir. Pami sir. Dili sir. Ganyan. Dito naman sa daplin sa daan may ibabutuhan sir. Kaduha raman dito. Pero wala ko ba matino. Kinsa eh. Na ako sa tubangan na sir. Pagtalikod.
0: Ah, okay. Oo. Oh. Oh, so
2: diri si Ricas, diri umod ka tawag silingan nila, si Amay nagba, kuha, hindi lima kong kasur, si Kadima may silingan, yun, pero nagkaila rami ba, anak, bahay na, nang tungkol doon, sa standby na, dili yung total ligid kaila, sir ba?
0: Ah, okay.
2: Si Kailan, siya.
0: Oh.
2: Ay, nagpayag na sir, diya sa Dimasal lang, sir, naman si Pagpayag sa Parkingan.
0: So, dito na di-ice ni po sila, kanin ni ang biktima, dito na ninyo po sila sa Sudlon, dito sa katong Gilabaya na.
2: Oo, katong, nasa katong, kay ni dak mura may action po gyud dagan din
0: Ani aksyon sa dagan.
2: O, pero sa tinodor, yan ako, sir. Pari, palihog na lang ko, palingkod na ako, di pag-ausan na lang na. Ano ba? Murahog na ko si Nisa, sir. Ano so, ba?
0: Oh, pero sa, ato ang balikansa, kanang balikansa na ito gamay. Oh. Pero kaning ni ang nagpasakay sa sakyanan, kaning ga kaning gabira ba nasa sa motor gisugat nimo. So kaning gabira pa ingon sa sakyanan, unsa man ni gibira ni nimo o wala nimo biraha ka pasulod sa sakyanan.
2: Sir, ako ni sira na sir, ang motor ang iguanan yan. Ang motor yan ipangkara ka diyo. Mora ang motor ang gidibinsa, gidita na sa diyan sakay wa sakay ba. Ako ra gyud ni sira sir.
0: Ah, ikaw ra niya.
2: Wala lang gyud madimano kita diha sir ba.
0: Ah, okay. So, giingnan na nimo nga, sakay-sakay na. Dahil kay isira na ko, anak.
2: Wala, dili. Iyay nang kinigira na sa sakay, masakay. Pagkuhan, sir, ako rin isira. Sir, wala akong hikap. Ang si, natukul man siya dapit, sir, kinakumot na ito niya. Siguro akong murang iagbay.
0: Katungtong naingon nga, sakay na, kinsa man to, ikaw to, so, si Ace.
2: Katong tingog ka, sir.
0: Oo, oh, eh. Mura mag imong tingog.
2: Oh, ako na sir, ako na sir.
0: Ah, okay. So,
2: may ilang tugon sir, mamaw na si Leo, naoga, babain mo.
0: Ah, okay, babain mo, tapos pasasakayin mo.
2: Oo, papasok mo. Dato kay, nakumot na ang motor ni Sir Leo, ni Boss Leo. Nakumot niya ang motor ba, napangka to. Sa maragambay, nagkakaroon motor niya, nagugubo niya. Kato sa bakuban, nagugubo. Pag sila ka to, wala dito siya po. Kasi lagi nga, kasi lagi dito, sir. Awahin naman ko na kabaho nga. Mga di, anak.
0: Ah, okay.
2: Ano, maurman.
0: Oh, sige. So, at least, nakuha na nato nga ang panghitabo diri sa pag-pick up. At least, naklaro na nato. So, pagkahuman, nabiyaan, unta kang anuman nga murag i-action magkagbiyaan sa kyanan na ni Gukod na lang man ka. Gibiyaan ta kanila?
2: Ano, lagi. Ang pinginaw lagi, sir, nga gawal. Ay, mauman ako na yung duman nga. Lato lang manok o motor. Pero di man ako kaya, sir. Ako lang ipadapling, sir.
0: Ah, so di ni mo dad... Okay, dili kaya ni mo. Dili ka mo drive o motor?
2: Kabaw man, sir. Pero naasag yung lisensya. Pero dili na ako kaya, sir. Mawagin na sa akong bingo ni mo, sir. Mura ko... Awahi ko... Nakuhaan niya. Ah, na, nakonjit siya. Awahi ko na ibao ba?
0: Hmm.
2: Kaya ako plano, di ba? O, naglintay ko, sir. Baka di ko gusto na, sir. Ano na, sir, ba?
0: Ah, okay. So, okay na. So, paglarga sa kanan, nakasakay ka, kadto si Leo, asa man ninyo gisakay? Sa Atubangan o dito sa Luyo?
2: Sa Luyo, sir.
0: Sa Luyo. So, ikaw, asa ka naglingkod sa Atubangan?
2: Karon, sir. Nagalingkod ko karon, akong left, sir. Yes. Kung katong iyang silingan na ibang beach, amay. Wala ko mas bito sa pangahan. Na may mga kodlingkod-lingkod, sir. Listen na kayong bumabanggit ako.
0: Ah, bita, bita, oh. Sir, oh.
2: Bangit sa pangahan niya. Kompleto gid mo sa kasaysay man.
0: Oh, unya ikaw tapad mo ni Kwan, tapad mo ni Leo pagkasakay che, tapad mong Leo?
2: Dili sir.
0: Dili.
2: Naka sa front seat. Sir.
0: Naka sa front seat.
2: Yes sir, naka sa front seat. Sir.
0: Okay, si Leo nas Loyo.
2: No, naka tibo sir.
0: So kinsa may Kwan, kinsa may tapad ni Leo dito?
2: Ang tapad sir, si Ace, katong gibanggit niya, mao, tapad, kaya ang gadrat, katong gibanggit sir, siyara mo ginakailan, kamang siyara mo siya nga.
0: So, dili dahi si Ace ang nag-drive?
2: Dili, sir, oy.
0: Oh, so lain ang gadrive?
2: Lain, ha, katunay ang kapuli ba?
0: Punta
2: mo na ito, sir, mura mo ko kuyawan, sir.
0: Pero kaila rato nimo, nakaila ra ka ato?
2: Dili ko total ligid siya sa mga anjer, pero si Ace ato kay yamang ibang git sir. Nako anjer, pero malagi nalagi ko din kod ba, pero nako ang silingan. Iyan ang tamang git. Yung ako ng hiwa nun na.
0: Oh, so dili ni mo to kaila kaayo, pero nakakita ka ato niya katong naunga dito sa kanang ermita.
2: Dili man to taga ermita sir, kung asa na kuyo si Ace, naman siya dito sir.
0: Ah, taga dito to.
2: Oh.
0: Ah, okay. So pero usahay magkakita-kita rapon mo ato.
2: Oh, ay magdrive man kog e-bike sir nga magiagian ko dito sir ba.
0: Oh. So mabutang og murag kaila ra mo gamay ana pero dili mo suod.
2: Dili kayo mo suod sir.
0: Oh.
2: Magpakuan lagi wala abi daw blaag ra nya. Sabay ra undaw og nang papatulyo ra tawo drive ba.
0: Oh, sige. So pag abot ta paglarga ninyo sa kyanan, pagikan niyo sa konsolasyon, kanang nang asa pa mamuni adto?
2: So wala na ba masito yung mga danger?
0: O mo kasito yung dalan. Pero katang samtang nga gikan mo sa konsolasyon, nagsakay na mo sa kyanan, unsa may inyong gibuhat ni Leo? Giso istorya ba mo? Or gaunsa? Gaunsa ay mamu dito sa son?
2: Sir, wala sir. Sila raga istorya sir. Sila sa loob yung sir. Wala ko kuhan ting object. Siguro wala ko kuhan ting object. Wala ko yung istorya sir.
0: No, so wala ka nag-istorya. Naminaw ra kanila?
2: Naminaw sir.
0: Unsa may ilang istoryahan?
2: Ambo, maura mo to sir. Naman, nakasaysay man dito. Ambo, tinuod na to. Orang siya. Kung ba yung doon ni Juan, kaya hindi na dyan yung nagka-storytaron kayo.
0: Oh.
2: Ano, iyang doon. Ako yung master man, mga mukha doon.
0: Oh, so muna nga, sige lang. Kanang naanga, tse, tabanga, kanang nang tabangan lang kanamu anit, tse. No, isulti lang tanan, bulahan kay panlitan. O dili, gudi ka mo'y master main, ane. At least kanang matabangan kanamu nga dili ikaw master main. Isulti lang. Oh. Sige. Hmm. So muna, nga katong pagkasood nyo sa kyanan, unsa may nadunggan ni mong istorya? So kisa may nangutana anak, kisa may nangutana si Ace, may nangutana ditong Leo.
2: Wala lang sa tigong magkukuhan siya kay mura sa kong basta kay last pinangong istorya siya niya na kung panaog na pinagalay siya dito ni sir na mauna na matigipanaog.

0: dia dia naka nakagi tali sa jail ana.
1: So sa SRP nakaagi mo sa SRP.
0: Oh, SRP.
1: Oh, okay. So diin man ninyo to palita katong higot nga higot sa manok nga inyong gigapos man to siya. Diin man to palita ninyo.
0: Gipalit ko na sir sa may molagiya na padung palipis.
1: Ah, dito sa padung manipis.
0: Ako gapo ilang ipanao ganan sir.
1: Oh, ikaw gapo gisugo nga naaw dito palit PC ana.
0: Sir, ako gapo di palit sa kaon sir. Manok ako gisugo gyapo sir.
1: Ah, so nagipapalit kanila. Hmm. Asa mamo so nanaog mo dito, nanaog ka dito sa manipis, nipalit ka og hikot sa manok, dayong asa pa mamo na ngaon?
0: Dili naon na mipalit sa kanang guwan, sir, palit ulit yung manok.
1: Ah, litson manok inyong gikaon. So, kato si Leo di ay gipakaon yung apil, wala?
0: Wala, sir. Wala man sa pagkatarong kaon na to.
1: Ano man?
0: Hindi ko lang ito, sir. Ikaw ba ito na makita ka, sir, na?
1: Oo. Oh. So kinsa may nagsugo nga mo palit mo og manok? Ikaw ra mo ningon nga amo palit ko rig manok or si Ace?
0: Tinabot mi sir nga mga on mi sir nga. Mao to ako lagi ko an yata gyud nga kwarta na ko. Ito mo nila nga mao ni nang katampo-tampo ba. Mao ni katampo-tampo panaog ako ra sige panaog na palit ko. Manok sir. Mao ra gyud sir pag manok nga. Tag-jis at tag-bindi ba siguro ito ang higot? Dugay mo na kapag ito higot man. Kaya huwag naman tayo sir, sa kamera, sir. Diba? Ang kamerong higot. Si Ace may nag-higot ito, sir.
1: Ah, si Ace?
0: Si Ace. Wala na akong higot ang butangan na tingin ko na akong ipakasa siya, sir. Kabaw ko, sir. Kabaw sa kong matanda ko, sir. Kung siya bang kita ko nakita, sir, sir, higot, sir.
1: So si Ace mo'y gahigot sa PC dito ni Leo?
0: Ito. Ipare pa, sir. Yarn pa ito sa ID ng itom, sir.
1: Pero ngano mga ako nagkuan ko ba kana na nga naglibog nagkapangutana mi dire nga ogikan mo sa konsolasyon og ari demo agi sa Busay di dito sudlon di dali ra ngano ni agi pa mamo sa SRP og Talisay asam ta niyo ilabay di ay
0: sir mo hindi na mo matubag sir wala hindi mo masito lang dalan-dalan sir lugar sir.
1: Oh, so kanang na ang dito's manipis mo ni palit og PC dito po niyo hikti si Leo.
0: Hindi ako gigot, sir. Si Ace gabon kita ako gigot sa kamot og tiil.
1: So wala mingon si kamot og tiil?
0: Oo, sir.
1: So si Leo, wala mingon si Leo nga, si, kanang naang tabangi arit si, kanang guniti arit si, anak. Pero ni Kwan, sanay mo? Nanugo, sanay mo gamay?
0: Naharagi ko sa tubangan, sir. Wala ko gisugo, wala ko Kwan, sir, nga natabang.
1: Hmm. Pero na, so katunto ang padulong mo dito sa manipis, unsa may laing istorya ni Leo dito sa sulod, isa imong nadunggan.
0: Mga sir, gili mo kayo masabtan sir, ako nga ko, maaram, unsa mo naglibok mo sir, kaya huwag masabot yung istoryaan sir.
1: Unsa man din isa, waray din eh.
0: Wala sa kumaswito sir, na may maaram, maro na siya.
1: Oo, oh, kay panlitag na yung mga maaram, nga na kakasabot, pasig waray din eh.
0: Wasong ko kuan sir, mao gid na bukod ana wala ko kuan sir.
1: Oh, pero nakahibalo ka og unsay atraso ni Leo ngano nga gi kuan man siya, ngano gi pick up sa dito, ngano gi gapos, then gi patay, nakahibalo ka unsay atraso unsay sa niya.
0: Mo-tiis na bi makatugbaga na pero wala ko yung kuan na
1: din. Wa di ka mangutana ni, wa di ka mangutana nga is ngon sa may sa ni is nga kanang ato man impatyo, ato man gapuson sa may sa ni di ay. Oh, okay. So kanang na ang dito pag human nimo gapos ni unsa man ni inyuhang gigapos daan usa ninyo pusila or gipusil daan usa gapusa?
0: Si Ace may nagapos ara sir, wala ko imong gitabangan gigapos siya ra gigapos ana.
1: Ah, si Ace. So sa imong natkuanan unsa man ni gipusil ni daan or gigapos?
0: Wala sir, gigapos siya sa daan sir, o sa nagipusin na siya kato pag nidagan na, so ni anak ko mga ipatarong kong lingkod, kundi pagawas na na. Lain na siya kipa yun ako sir, buto na ako sir, wala ko kakusuway mga yung kapatay ko sir. O kung kakusuway na lang sir, buto na lang sila istorya nila
1: yun. Ah, okay, so gigapos ninyo daan, diri sa manipis, pagkahuman, ang imong ipasanginan, si Ace man, nga maoy nag,

0: may nagapo si Ace. Pagkahuman, gipusil dito sa sudlon, katong dito nakita niya patay ang lawas. Ah, nidagan siya, o niya. O, saan mo niya pagdagan, niya gigapos magka ni Tiel?
1: Wala, man, maklaro gapos, sir, parang, ang kamot lagi siguro ba? Ya, murag kung sa kuan ba nangit ta kay kibo abli man portahan niya ko pagawsa na lang ana ba.
0: Oh.
1: Ay nga gani bili na siya di anak. Pero wala ito, ang kalit na magsabi. Wala, di na ko wala ko kabantay pag ito mo to pagana ako. Murag ko kay nadukko ba.
0: Oh.
1: Ya pagana ako nagusab na ang lang. Yang tara yang phone ba. Nabali na pa sa tik sa tikuan.
0: Oh.
1: Ya sa lead itong bangit. Ni bangit man niya siya may ibanggit sa mga pangan, anak.
0: Oh.
1: Pangan, ba't yung tiyo yung gino ni... Sige. Basta, maura na akong kikuan siya na nausap na. Wala ka na ako makita. Ang kitsa yun, ang kuan.
0: Ah, okay.
1: Ang si pari, angkon man si pari nga, mauna. Ang gunman ko na si kuan, anak.
0: Kinsa ko na gunman, si?
1: Si Ace lagi mga tumbang ka na din. Si Ace lagi mga kuha na.
0: Pero katong ni Pusil, di ba? Nidagan man saan. Ingon ka, nigawa sa kyanan. Dahil nidagan, dahil yung oh. Ipusil. Kinsa may ni Pusil?
1: Wala. Wala na ko siya. Mura kong dinig ko pag doon nagbuto, sir. Pero nausap na ang diform, sir ba? Na, ang form sa kuha na si pare nila gali.
0: Pero si Ace, na, nakakita ka ni Ace nga nasa ay armas.
1: Wala na sa sir. Huwain na ko nakakita, sir.
0: Ah, okay. So, ulahin na ka nga nakakita nga naaday armas si Ace. Pag pirmiro, wag ka kita.
1: Oo, pero na, naana mo sa si Ace, na dili ko lang siya.
0: Oo, oh, dili siya. O, si Ace, naingon siya nga, dili man ako yung nagpusil, pero nakakita kag armas ni Ace.
1: Di, nabutang na siya ka ng ilang tungod siya ba? Tungod na siya loyo. Wala kong sumunod, abil ako unsa na siya ba?
0: Oo, oh, nakahinom-nom ka unsa tong armasa?
1: Mahalo din pangutahan na siya, moral doon ka ng... Meron ka ng customizer eh.
0: Customizer, so, armasa, no? Unsa may muntan na ato, unsa man to, kuhan na to, danaw tong armasa, o kuhan na to, des kilid-kilid?
1: Oo, basa yung ala, yun, gamay nga, basa kanya, ala kabutang, mga gamay na bala, o, nanim, mga mga ngana.
0: So, kaning ni Akaron, nakaihap ka pila kabukbala ato?
1: Basa katungo po sa duhara.
0: Duha, kabuto?
1: Maura gito, wala. Sa pag-pick up, wala. Baan na siya, katura dito.
0: Oo.
1: Wala dito. Wala dito. Kabaw dito na mawala na ba. Away na ko lang dito na. Mura kong nasabay na sir.
0: So karon, kay dili man ikaw ka, maoy, masirmain ane. Si kisa may imong pasangilang masirmain ane. Si Ace, di mo yung butang masirmain ane.
1: Sir, dili sa bukos kayo mga kaanong kinsa ko, sir. Masir, pero para na ako, sir. Ako, hindi ako galingon, sir. Kung ako dito saan, sir.
0: Oh.
1: Wala ko ba, sir. Dili ako, Mr. Mayan, sir.
0: Oh, niya, kinsa man di ekwani mo, ane. Kanang nasa imong tanaw, kinsa may masirmain ninyong upat. Kay upat mo kabuok.
1: Kung hindi pa rin, sir. Iyan kong gikuan, sir. Hindi, ngawang ko ba. Mas ako lang sa siguro, ikuan. Makaingon siya kung sa siya siguro kayo. Mas dagan mo kagkaila sa suod.
0: Oo. Oh.
1: Sa presuhan. Magbalik-balik mo lang sa presuhan. Yan, nagbalik-balik na ba? Wala ba yung kalbutan. Siyempre ako si Roger. Rino ko tao, sir.
0: Ah, okay. So, kaning ni, mabutang ni Ogkuan, di ay. So, kanang naa nga sa imuhang bahin nga, dili man ikaw masirmahin, luoy po kay gipasanginlan ka. So, si Ace yun mo'y masirmahin, ane, para ni mo.
1: Okay, nga nung ako man yung ito, nga nung ako man yung kuwan siya nga igu. Kabaw man yung siya sa tinawag yung ya ikaw ko rin ani lagi kami kanya ng cellphone ka pa. Ya. Nakalitra.
0: Okay. Kunya ka nang asa man si Kuan Ron, si Ace na ade ha.
1: Naara sir, wala ra ko unsa ang wala ra ko na wala man sir. Kabaw mo ibo sa tinuod, kabaw sa sistema on sir, kabaw mo sa place. Kabaw mo sa sistema.
0: Oh, so ang kuan ani imo ganina, katoy mo giingon ganiha no nga wa gyud ka kahibalo nga mao nay buhaton nila.
1: Oo, nawahin na ko, sir. Nawahin na. Nawahin na ko pagkabaho, sir. Nga mauna.
0: So, upat man nagoy mo kabok sa kay sakyanan. Asa man ang duha?
1: Sir, sa tinood lang, sir. Ni unag na pong naog mo namin, sir. Nagayahay, unag naog. Bibili. Si pari na gapo. Diya na siya ikaduha ka ni drive na. Pag naog na mo, para yuli. Kung siya yung diskarte. Yoli, yun yung scanner nun sa baron.
0: Oo. Oh.
1: Siya na ikan, wala siya nag-abang siya. Wala man ako sa sabuha, wala sa tao sa sabuha, ayun sa bisubo, wala ko siya, wala siya. Siya na mismo nang umam sa kong, siya na makitawag siya.
0: Hmm. So katun to ang armas ba? Kinsa man tong armas kang Ace to or inabangan to ni Ace Rapod o giabangan tong Ace or ikaw may nangabang ato?
1: Usa ra gyud kabuok armas sir. Lakas ni sakay nako, di ako nakabaw sir. Mani armas kato na pagdungog na sir.
0: Oh, so kinsa man to giabangan to or kang kinsa may tagya ato?
1: Si Ace na gyud makatubag ala sir, dili ko nahilig. Oh, manangil sir ko, dili ko sure sir, dili ko ganahan manangil. Kung gana sir si si Is na ko sugen na ko, si Is na ko mga tumbang na sir, wala ko yung mga sa wala sir.
0: Oh, kay kaning ni ang ako sa kaning ni ang mao nga aligason bugat ba ni nga pasanginlan ka ikaw moy mastermind.
1: Hindi ko dawat ra sir. Hindi ko dawat sir. Wa ko giliyok sir, una magi ko giliyok sir katurog bisog ko pagpagawas nila sir. Pagpalit og manok og pagpalit og PC, mao ra gyud sir og gigamit ako mo ang ako cellphone sir ka. Dawat wala sir. Mao ra gyud na. Awain ako nakabaho ba? Kabaho na. Wala akong mas kinihigap ato sir. Rico Smith or may apilaguan. Gapos or bukbok or bunal-bunalan. Wala sir. Wala akong ikuha na to sir.
0: So, unsa man ka? Naa kay asawa or wala?
1: Naa sir.
0: Naa? Pila ka buki mong anak?
1: Naa tayo nito. Mga taon. Bago sir mo dito. Malugi. Ang ano ako ba yung duot niya sir?
0: So, pila magkabuki mong anak?
1: Wala ko anak sir, ngunit gusto ngunit.
0: Wala kay anak? Oh. Pero sa una, napriso ka sa una, tungod to kay pasanginlan ka nga nakapusil po ka.
1: Oh, pero wala pong kasuway yung kapusil, nakapusil sir. Wala pong kasuway, promise.
0: Oh, unya, unsa may laing kaso ni mo sa una, nga napriso po kuno ka sa una, gawas ane nga gipasanginlan ka nga namusil?
1: Drugs.
0: Drugs?
1: Drugs.
0: Oh, pero ikaw, musuyop sa kausahay og drugs?
1: Oh, lakas sa istorya sir, magamit ko sir.
0: Oo. Oh.
1: Wala rin yung na. Diha rin ako. Basta sir, magamit ko sir, angkot ko sir, magamit ko sir.
0: So katunto ang paghimo niyo sa krimen, kamong upat nakasuyop mo ato or ikaw ra?
1: Ibato lang adlaw sir, nagpadoon, kay nakatugman ko siya nag-drive, katong likot niya ako 315. Katong gabi una na, gamit ni sir, pero katong nakatubo, wala na, pagpadong na rito.
0: Wala na, so ana ramong gabi ini gamit?
1: Ha?
0: Ana ramong wala gabi ini suyop? Oh, pagkabuntag, wala na.
1: Oh.
0: Si Ace, ni suyop po na ng gabi si Ace.
1: Apil, sir.
0: Apil. Oh, apil. Oh, kamong upat, kamong upat.
1: Ambot lang, sir. O, matugaan lang siya tinawag, sir. Pare, lindari, tinawag, tugaan lang, tapos tinawag, pare, ayaw lang, wala nga, pare.
0: Oh. So katun to ang tuan, katun sakyanan, asa man nyo, unsa magibiyaan ninyo ang sakyanan o gidala ninyo diya sa ludo, asa to napit?
1: Si Ace lagi nakabawa na, sir.
0: Asa man ka nanaog diya, ni una man kakakanaog, asa man ka naog napit?
1: Naog ko diya sa may, sa Julis ba siguro sir?
0: Julis?
1: Kaya nyo gibay.
0: Julis
1: sa? Sa may ganang iskina, iskina birama.
0: Iskina birama?
1: Oo sir.
0: Asa man dapit sa may iskina sa may Inbakalso Birama or diris may Banawa nga Birama?
1: Diri may Birama sa Inbakalso.
0: Ah, sa Inbakalso diya sa may Doktor Oy?
1: Dili. Layo na sila sir, layo na sila.
0: Oh, kaning naay sa Ark Tower, sa Ark Tower diya dapit at bang?
1: Atbangan sir, atbangan ang asay diri padung Tabuan.
0: Ah, diya sa may Tabuan. Ah, diha dapit o kanang may murag statua ni kuan diha kanang paingon sa karbon, paingon sa Tabuan.
1: Tabuan sir, Tabuan.
0: Oh, diha ka dapit diay si Ace, asa man ni padung ang sakyanan?
1: Si ano sir, gibian na ko sir, paglako ko sa nang wala lang matubang niya sa likod na ko sir.
0: Mm.
1: Wala lang ko ba si Mama nag-call.
0: So kato.
1: Kuan to.
0: Pananglitan og dili ka mastermind niya kauban ramon ni si Ace ningon ba sa Ace nga tabangi ko ani kay nako ihatag nimo nga kwarta or nakoy isuhol nimo ana wala.
1: Ni ana si Ace nako wala sir, wala sa gigi ana nako, wala sa tumuana niya sir.
0: Pero nakahibalo mo nga kuan na kana na ang gi si Ace gi sugo ra baka gibayran ra baka.
1: Ba sini nga na sa sir kay nganong iya mo gidiin sir nganong dipinsa mo kay sa gugalingo sir nga. Ako sir wala di ko kasuway sugod.
0: Mm.
1: So, punta sa sulta ko lasan sir ba. Wala ko sa sir, yun sila mga katawat-dawat. Una, wala sir, wala sir. Eh, ako ginawin sir, wala ko kasuway pa sir. Wala ko kasuway nga, nakapatay ko sir, wala.
0: Oh, pero napriso ka.
1: Napriso ko, sir, sa police station, sir. Pero oh. Nang murag na ano to, detain ra, pero wala gingin yung nasaka sa kung nasan ba.
0: Ah, okay. Pero kanin si Ace, unsa man ni si Ace, nakapatay ni si Ace sa una? Wala?
1: Wala sa kong kumas ito, niya, sir. Bili kayo may suod man, sir.
0: Ha?
1: Wala kayo kumas ito, niya, sir.
0: Wala ka maso ito, pero unsa may napriso ni si Ace sa una? Wala?
1: Napriso, sir. Labas-pasok yun na, sir.
0: Ah, labas-pasok. Unsa may yung mga kaso po?
1: Mao sa ibang utan na lang din ng uwan ba sing dud. Kasi may gigan na yung story sa gigan sa suong, gigan sa kulasan. Na preso din so mas labaw pa sad ngay kay iba mo sir.
0: Oh, sige kay manang na pananglitan og nagsulti kay tinuod nya imong duda si Ace nya atong ato arong pangutan-on si Ace pod may na nga mo malitan na kay ang gipangsangin lang ni Ace ikaw man so muna nga sa imong side dili gyud ikaw mo nagkuan kay lisod ba kayo pananglitan og
1: ako may ako ba? Ano ako may ang ikuan yun? No? Siguro mong ko yung naglibog ko siya. Ano ako yung ikuan? Ibanggit pa sa mga pangal. Sa mga uyog. Anong ikuan man mas una pa mas nagdipinsan ako. Kali siya render mo ko. Kaya mong ko. Kaya
0: si. Oh. Pero katong pag-abot niyo sudlon ba? Nakahibalo na mo nga. Ato ninyo dito patyon? Or plano to niyo dito patyon? Or dili niyo plano? Ha?
1: Ang last na kong istorya sir. Paka naugal lang na. Nakonsini siya ako. Maura yun na, sir. Wala ko ng atik. Wala ko ng makag, sir.
0: Oh, okay.
1: Nakahuga na. Ibuong ko, baka na ako, abli ang portahan daan. Itagal na doon kalit ang katong tagapangahan o kwan. Buong ko, doon ko nakubuto-buto. Buto, mura ko, naduko ka. Namo ko sa tubangan, sir. Buong nakalitan ko sa buto, baka duha kita kong balabana, sir. Nga nakatungog ko. Dito ko ginatirahi, wala ginatirahi dito.
0: Oh, so diin man ka mo surrender, di akas malubog ni surrender o diri sa panang sawang kaliro?
1: Diri sa wang kaliro, sir, sa police station 5. Sa langgay man tato, sir.
0: Sa karbon?
1: Wala mong kapitan, sir.
0: Ah, diri kas karbon ni surrender?
1: Yes, sir. Nang sir, itong tawag master, ni sir Abusa, ni sir Eric.
0: So ang kapo surrender ni mo, imong papa?
1: Oo, oh, ang papa, sir, na nasa lupon, sir. Sila ko sa giingon ako, samtang ga-drive ko, i-bike, sir. Ibong kung anong nag-apas kung nasa...
0: Nakahibalo na imong papa, ano man nga na imong surrender nito, sir? Nakahibalo na imong papa nga nakakuan mo, nakapatay mo?
1: Wala ko imong, sir, nakabalo. Ang akong asawa, sir, na yung mga istorya ba?
0: Oo.
1: Kasi dito sa dapit nila kais, kaya at tumigong sa kayo mo agi, sa padong sa kuninyahanan, na sa mga pulis, na yung mga pulis, pero dili ko kasi yung pulis. Pero, mura ba ganang, naman sa ilikuan ako ng mga anak, wala kasi ko, wala sir, driver sa ugibay, pero ang akong paris, kuyog akong papa, nangitagi sila na ako kay, ang mga iyang istorya, mga istorya ko ng mga tao dito kay, na ako na dito ni Hunong Samuha niya, kabaho ka biya sa, ano ang, sa lugar na mo sir, kung kinsa itong matungan na mga naikuan, masisikuan na naman. Nandun sa akong paris, eh wala ba ako magkapalapil na akong gunawang sir, kaya gusto ko makita ang matao, ang bata, sir, mga na, magawas pa sir. Eh, mo nang wala akong magawa, ginabangan ko sa kuyksuon, bako gipaabang sa ibang, ginabangan ko niya sir, at nakautang ko ka ng 5-6.
0: So karon, kana na ang akuan, nakahibalo kag asa ang sakyanan ron na, che?
1: Di, makabalo niyo ko sir, kaya nakaabang ko na, dugay na last time akong banabanaw sa pangyaging buwan.
0: Oh.
1: Pero wala akong maingon na ako ni-endorse ana ni Is, nga mo na.
0: Nga nung giabangan man mo to atong ni Aging Bulan, o sa may imong kuhan giabangan man mo?
1: Ang ba to, ato nangaligo lagi mi sir, nangaligo kami mi sir ba niya. Pero nangaligo, sir, hindi li ako ang may drive.
0: So dirira sa kuhan, dirira si Cebu City ninyo to abang eh?
1: Dili sa Cebu City sir, para parto to, basta akong banabana, pag buwan na to, kapindugay na kayo to sir, sa marketplace na ko sinakitan, wala yung endorse na ko. Ang akong giabangan, sir, puwag yapon siya nga bios, pero na ay Mr. G nga. Marag sounds siya po nga. Marag ngayon nga to something, sir, pero sa Mirage, gano'y na-sticker.
0: Okay. Sige na si Kwan. Ito po nga yung interviewon po si Ace Tingali, no? Kay, okay, oh, kana na nga. Sige, basta kay imuha nga, wala yung kay salaan eh. Kana nga, audili ka ba? Ikaw ay masiramay, ane? Masiramayin?
1: Dili sir. Ako gila yung pangalimod, sir. Dili, sir. Mga katabang.
0: So, igo ra kang ni Uba ni Ace?
1: Oo, sir.
0: Oh. Ah, sige. Kananaan nga. Sige, sir. Pero, sige lang. Atulan ninyo ko anon. Kaya bulahan. O ginsagin masirmain. Basta kay imong duda, Aw sa imong bahin nga ang masirmain si Ace.
1: Ano ako may diin niya? Nganong udiin man niya nga ako may una nga ni Jeremy.
0: Mm.
1: Ano udiin man asta karon ko yang silingan. Kailangan do. Oy no, mas kailangan pa niya to. Silingan mo to niya god.
0: Ah sige, salamat kayo siha at least nadungog na mo ang imuhang kanang naang katarungan pod, ha? Nadungog na mo. Salamat kayo siha kay amo sang isuryahon pod si Ace, ha?
1: Salamat, sir.
0: Okay, sige, sige, si, no? Amo to magkasama si alias Archie, nga gipasanginlan nga maoy mastermind. Ha? Hilak ka, hilak in taon sa Radyo Manzin, kay dili ko no sa mastermind. Niya, pero sige lang, kanang na, ang itong kapulisan na lamang interview, pero mga naminaw na to, ha, nagkasabot sa nga sayo, so gawas sa diahang kananaang magkatarungan ba? Ha, ni kananaang Archie. Yes, Radyo Manzin, na aba niya si Ace?
2: Kasamang Benji ini dool na pod si alias Ace no ang giingong driver sa maong sakyan niyan nga ni dagit sa maong biktima ato pod paminaw ng iyang hobby kasamang Benji kay matud ni Richie kaganiha dili siya ang mastermind ang iyang giduot si Ace pod so karon ato na pong paminawon si alias Ace kung unsa pod ang iyang hobby kasamang Benji so kasama Sir Ace, live ka na sa DYHC, Aramex Cebu, I am answer. Kasamang Benji na ato ang angkor karon.
3: Good afternoon po, sir.
0: Oh, sir, maayong buntag. Buntag pa man. Live daron sa DYHC o sa IFM.
3: No, yes, sir.
0: Oh, maka, unsa man, Tagalog ka? Or, unsa man, makasabot, kag Bisaya?
3: Yes, sir. No problem, sir.
0: Ah, okay. Taga saan man eh ka?
3: Lihiting mong taga Quezon City, sir.
0: Ah, Quezon City?
3: Yes, sir.
0: Oh, kailan naman ka na nagpuyo di Recibo?
3: Lumipat ako, sir, dito 2017.
0: Ah, 2017?
3: Tumira po ako sa Port Bill Subdivision, Mactan, Lapu-Lapu.
0: Ah, okay. May ano ka ba? May... Ha?
3: Tagilid po yan ang airport, yung sa runway, gilid po.
0: Oh, may ano ka ba dyan? May kababayan ka ba dyan sa Lapu-Lapu? May, sino bang tinitirhan mo dyan?
3: Nakabili po kami ng bahay sa subdivision ng Kalib-In ko po.
0: Ah, Kalib-In. Ang imong Kalib-In, taga Lapu-Lapu, di ay?
3: Hindi. Ngayon po yung Cebuana, taga dito po sa Cebu. Kaya po ako napunta rito.
0: Ah, okay.
3: Tapos, nag-decision kami bumili ng unit dyan po sa may Lapu-Lapu.
0: Mm.
3: Sa Barangay Buaya.
0: Sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu.
3: Opo.
0: Oh, so, karon naamo sa Kuan Gyod, naamo sa Lapu-Lapu, nagpuyo, or naa diri sa Ludo. Naamo ko naman dapit sa Kuan. Diri sa may Ludo, diri sa, sana, Ermita, Pasil.
3: Ito na po yung time na to na matagal na po akong hiwalay sa kanya. Kaya nandyan po ako nakatira sa may Dimasala Street, Mayana Central.
0: Sino man tinitirhan mo dyan sa ano, sa May Ludo?
3: Meron po ako dyan parang kwarto-kwarto payag-payag po na tinitirhan na ako lang mag-isa.
0: Mm.
3: Kasi po naging caretaker po ako ng parking dyan sa may ano Global Parking Management.
0: Okay.
3: Trabaho po ako sa parking.
0: Sa parking?
3: Opo.
0: So kaya kaya kayo nagka ano nagkakilala kay Mr. Richie alias Richie.
3: Opo. Pupunta punta naman po siya dyan kasi po nag-i-bike din yan.
0: No, pero unsa man kaila kay mo aning ni Richie dili?
3: Nakaila po tong dahil sa ano sa mga kaibigan niya rin na dyan po dating nakatira sa may Gutsan.
0: Sa Gutsan. Ah, sa Gutsan. Di, di, sa Ludo, sa Gutsan. Oh, okay. Okay, sa...
3: Nasunog po.
0: Ha?
3: Nasunog po na lugar, Gutsan.
0: Ah, okay, sa nasunog na Gutsan. So, nga naman nga, nagkuhan mo, nga naman nagkauban mo ni Kuan, ni Richie ato?
3: Naging barkado na rin po, parang ganun.
0: Hmm. So muna bar kanang na ang tinuod tong ingon ni Kuan ni Richie nga kanang na ang sulod pasok na kuno ka labas pasok sa prisuhan.
3: Dalawang beses po. Yung una is dun sa Suong and then yung pangalawa po dun sa Kalunasan.
0: Unsa man to'y kaso ni mo atong una?
3: Ano po? Drugs po.
0: Ano? Rape?
3: Hindi po. 5-11 po yun. Pero nakalabas din po ako kagad din ng mga 3 months. 3 months lang po.
0: Ah, okay. Ang usa, unsa man to?
3: Ganun din po. Ang kaso din, 5-11, pero nireduce po sa section 12. Mga 10 months po ako. Nakalabas din po ako.
0: Oh, so unsa man na, namaligya ka, anak? Namaligya or tigkuan ra ka? Gisugo ra ka to?
3: Hindi. Ako po ang gibaligya. Parang bininta po ako palitulo.
0: So namaligya ka og drugs ato?
3: Hindi. Sir, parang pinalitulo ko.
0: Pinalitulo?
3: Nahuli na ako yung binigay nila.
0: Ah, so dunay na kuan, dunay nadakpan unya ikaw mo gi mura gi ana gi kanang gi bailo.
3: Yes, sir.
0: Ah, okay. Sige. So arita sa kanan ang kaso ro no nga kaning ni ang pagkapatay aning Leo. So kani si Richie gipasangin lan nga maoy mastermind yan ingon man si Richie nakadungog kang Richie ganiha nga niingon siya nga dili kuno sa mastermind, ikaw kuno yung mastermind.
3: Malalaman niyo po ang buong katotohanan pag sa paglilitis.
0: Mm.
3: Pero ang masasabi ko diyan, hindi talaga ako 'yun.
0: Mm, okay. Sir, pwede ba nimo ma-kuan da Ace kana pwede ba nimo ma-explain namo or kanang ma-share or kanang naang ma-explicar namo? Istoryahe ko no me, unsa may sinugdanan, unsa man gyud nahitabo ato ni ay? Sinugdanan gyud.
3: Yun nga po, nagkaroon sila ng plano dun sa tao na yun na kausapin. Muna, kausapin lang.
0: Mm.
3: Eh, parang nag-iba po ang plano.
0: Time pa sa ha? So si Richie, na ay nagsugo niya?
3: Parang ganun po, pero hindi ko po ma-sure kasi tuwing may kausap siya, lumalabas po ng sasakyan.
0: Ah, okay. Ah, so pag naay kinausap siya ng tao, may sasakyan na lalabas.
3: Opo, kakausapin niya, hindi namin maririnig kasi lumabas nga po siya, nandun kami sa loob.
0: Mm, okay. Sige, pagkahuman, tapos naay ni... So, posible nga si Katos Ritse, gisugo ra sa Katos Ritse?
3: Posible po kasi siya na rin ang nagmamando sa amin.
0: Tapos, okay, pagkahuman, naay ni sulti ni Ritse, tapos sige, padayon.
3: Yun nga po, puntahan daw yung taon na yun, hanapin daw namin. Para makausap. Hindi nga po nangyari yung makausap yung tao. Dinala po nila. Naandun din ako sa sakyan.
0: Mm. Pero katong sakyan na nga po, katong nasa CCTV, motong sakyan na ang inyong gidalag yun?
3: Yes, sir. Yun po yung nirentahan ko.
0: Ah, ikaw mo yung nagrenta. So tinuto yung giingon nga ikaw mo yung nagrenta.
3: Yes, sir.
0: Oh.
3: Totoo po. Kasi inutusan niya ako eh. Siya din po nagbigay ng pera para magbayad, pambayad sa renta.
0: So si Richie, okay, si Richie maoy nag-utos nimo nga magrenta ng sasakyan.
3: Yes, sir.
0: So pila may gihatag niya? So naa siya gihatag nga renta nimo? Pila may gihatag?
3: 1.5. Pero ang bayad nun po, 1.4.
0: 1.5 niya? 1.4 lang ano man? Asa mang 100?
3: Ayun yung pamasahin ko, papunta po dun sa pinagkuhaan ng renta car.
0: Ah, okay. So, asa man mo kuha ang kuhaan, ang sakyanan?
3: Sa Deca Homes, Tisa po.
0: Ah, okay. So, diyan napit. So, kanang na ang kuhaan, pagsugo niya nga magrenta tag sakyanan, gisultian ka niya unsay purpose sa sakyanan?
3: Wala pa po sa una.
0: Oh, kanusa man nimo rintahi ang sakyanan na kahinomdom ka, Ace? Kanusa nimo rintahi ang sakyanan?
3: Ano po yun eh? September 2 ng umaga or
0: Okay, kana September 2, Merkulis man na. Merkulis, September.
3: Maga na po, dapat kasi gabi. Nung pumunta na po ako nung gabi kasi wala silang available na unit. Dapat po, maghintay daw ako kasi walang unit na pwede ko makuha. So, kinabukasan na po kung umaga, bumalik, nakakuha po ako ng unit. Yun po yung Mitsubishi Mirage na maroon.
0: Okay, so anak ng kuan, anak ng Merkulis sa Buntag, Bitsa 2.
3: Ako.
0: Okay, so pagkahuman, asa mo ni mo gidala ang sakyanan?
3: Binali ko muna sa Gotchan.
0: Sa binali? Oh, sa Gotchan, gidala ni mo dito?
3: Ako.
0: So, dayon, pagkahuman, paghuman ni mo gidala dito, giingnan ni mo si Ritze, nga nanang sakyanan.
3: Hindi po, pagdating ko, wala naman po doon si Ritze, ang nandun yung barkada namin si Elvis na sabi, hintayin natin si Ritze.
0: Tapos?
3: So, nakapark na po doon sa sakyan.
0: So, gihulat nyo si Ritze nga maabot?
3: Opo.
0: Oh, dayon?
3: Dating siya mga hali around 11, past 11 po.
0: Past 11 ng umaga. Ah, okay. So, anong pagka 11? Abot na si Ritze? Wa pa?
3: Wala po. Dumating na po.
0: Ah, dumating na siya. So, ang nagpaabot dito sa parking sa Gutsan, ikaw o gatong dalawang kasama ninyo?
3: Si Elvis lang po. Yung isa.
0: Ah, isa lang. So, dalawa kayo. Ika tatlo si Ritze.
3: Opo.
0: Oh, okay. Tapos, pagdating ni, Ritze sa karuruna ninyo, anong ginawa niya?
3: May dalawa sa aking e-bike, pinarking niya, tapos chinek niya yung sasakyan. Kinuha niya po yung susi sa akin.
0: Tapos?
3: Chinek niya po.
0: Dayon?
3: Sabi niya, hindi daw yan yung hinanap ko nung una. Oo, sabi ko, GF yung una, wala silang ibang unit. Yan lang available. Yan lang kinuha ko. Mitsubishi Mirage po yung kinuha kong unit.
0: Tapos?
3: Then, afterwards, mamadali na, aalis na daw kami. So, maghanda na daw ako. May pupuntahan na kami. Yun na po yung papunta doon ng nasyon.
0: So, tinuod dong ingo ni Ritze nga, kanang naang gihulaman kuno ni mo iyang silpon?
3: Wala po akong silpon talaga lang at that time.
0: Okay.
3: Kung manghihiram naman po ako ng silpon, mag-check lang po ako sa Facebook, pero yung may tatawagan o kakausapin, hindi ko po ginawa yun.
0: Okay, niingo man siya nga, kanang naang wala ko'y labot ana, kay si, ang naikuan ana, si Ace, kay mauto nga na-appeal ko, kay ganahan kong gusto, aga kanang gusto ko makamaog drive, unya, akong cellphone gigamit man niya, mauto nakuyog ko nila.
3: Ay, ako nga po nagtuturo sa kanya, sabi niya, turuan ko siya mag-drive.
0: Oh. Dayon katong itabuad ato, di ba naabot si naabot si Ritze anang alas 11. Pagkahuman ang lakaw mo, nakahibalo kag asa mo adto?
3: Opo.
0: Unsa may sulti niya?
3: Punta na daw kami sa lasyon.
0: So at that time nakahibalo na ka nga sa inyuhang purpose nga naamoy adtoon sa lasyon.
3: Opo.
0: So, giunsa mo niya pag-istorya? Giinan ka niya nga adota sa lasyon kaya naatay patyon nito? Giunsa mo niya pag-istorya?
3: Hindi, wala po. Basta sabi niya, punta na tayo sa lasyon. Hanapin na natin yung lalaki na siya nasabi niya, yung biktima po. Kasi hindi po namin alam kung saan talaga nakapira.
0: So, kinsa may nakakuan malagi mo sa address nga naa dito? Kinsa may nakadumdum ato?
3: Meron po kasi nga tumatawag na spotter sa kanya kay Ritchie.
0: Ah, so nice spotter dito. So, aside sa mga sakay at sakyan na, napailain din kauban nyo dito nga nag-una.
3: Hindi po kauban talaga. Spotter po lang talaga na yun yung nagtuturo kung saan lugar yung pupuntahan namin. Tsaka yung bahay.
0: Mm, okay. So, kinsa may na-drive sakyanan? Ikaw or si Kuan Richie?
3: Ay, hindi po nag-drive si Richie. Ako nung una tapos pinalitan po ko ni Sean, yung kasama rin po namin.
0: So, tulo ro mo kabuk? Pila mo kabuk yung tanan dito? Tulo or upat?
3: Apat.
0: Apat. Ang usa, si Chan. Kinsa ning usa?
3: Si Sean, si Richie, ako, Elvis.
0: Elvis?
3: Opo.
0: Okay. So, moto nga, pag-abot ninyo dito sa Kuan, pag-abot ninyo dito sa Lasyon, mo na to nga ni Kuana, kanang naang, pila mo mo kauras, unsa mong orasan abot to sa Lasyon?
3: Sandali lang po, siguro wala pa akong isang oras. Hindi naman po traffic.
0: Oh, dili traffic?
3: Mm-hmm.
0: Okay, niingon siya nga, imuha ko no siyang gisugo nga o kanang na ang pangutanan ng tawana kanaog dito naog dito pangutanan ng tawana og siya ba si Leo imo ganong gisugo ana mo to nga ninaog siya yahang gi kwan si li, gi katong nagmotor nga ikaw si Leo pag ingon nga o ako si Leo mo tong iya gipasulod kay imo kunong inan nga pasudla
3: mali yata yung kwento sir kasi yung una sir hindi naman namin nakita siya yung naghahanap dun sa tao. Hindi mo namin nakita. Bumalik ho kami, kinabukasan pa.
0: Okay.
3: So, almost 2 days there.
0: Almost 2 days?
3: Oo, nung una, bumalik kami doon noong hapon, hindi mo namin nakita kasi hindi namin mo talaga mahanap yung lugar. Hindi namin alam, wala kami idea. Yung partner nila, wala pong klaro magbigay na information. So, totally, umuwi na lang kami.
0: Okay. Time pa sa. Sige, so, kanang nang anak di ayin kuan, anang Merkulis, pizza dos man na, ninigikan mo dire mga udto, dire Cebu City, then yung adto mo sa Lasyon, naabot mo tingali dito mga launa, alas dos, ana? So, pag adto ninyo anang pizza dos, pag adto ninyo anang pizza dos, wala ninyo nakit-i si kaning Leo mo na nga ni uli magbalik.
3: Oh, pero medyo matagal kami doon, paikot-ikot po kami doon eh.
0: Kaning imong giingon nga spotter, kinsa man ning kontak, imuha ning kontak?
3: Hindi po, kontak po yan ni Richie.
0: Kontak ni Richie?
3: Apo.
0: Nakaila ka ani niya, wala?
3: Hindi po, for sure, ayaw po rin magpakilala ng tao.
0: Okay. Pag-abot ninyo dito sa kuan, dito sa location, nakita nimo ang spotter, wa?
3: Hindi po magpapakita yun. Magbibigay lang po yan ang info lang talaga.
0: Okay. Okay. So, anong pagka-ugma, pizza tres, huibes, nibalik mo dito, unsa mong orasan ng gikan rin Cebu City?
3: Mga past teacher, mga 8:20 siguro yun. 8:20 ng umaga.
0: Alas 8:20 sa buntag.
3: Dumating kami mga 9 na yata. 9.
0: Okay. So pag-abot niyo dito, nakadumdum na mo sa location.
3: Oo, parang ang nangyari po kasi parang kinabisado namin yung lugar. Kasi yung entry point, yung exit, kung saan kami dadaan. So, pagbalik po namin ng umaga, hindi po kami dumiretso agad kasi naghihintay si Richie kung may tatawag na spotter. Kung kinapansin po, nandun po talaga. Yung tao. So, naghihintay pa po kami ng medyo matagal eh. Mga isang oras, super isang oras eh. Kaya natutulog pa po sila noon. Nakatulog po. Kaya, kasi nakainom ng ano eh.
0: Nag-inom mo anong gabi eh.
3: Sila po. Ako hindi po kasama.
0: Niingon man si Kuan, niingon man si Richie nga, anak ko nung gabi eh, nagsuyop ko nung, kamo ko nung magkaubanan, nanuyop ko nung mo anong gabi eh, pagkaugma, wa na.
3: Nung umalis sila, bago sila umalis para mag-inom, yes po.
0: okay, pero anang pagkabunta, guwa na mo ni Soyop?
3: Wala na po, kasi lasing na po sila.
0: Oh, so lasing na?
3: Oh, natutulog po sila.
0: Oh, okay. So kaning ni ang sa kuan wala day mangutana pero nangutana kag balik ni Richie nga wa naman to magkita ang tawhana unsaon magid nato day unsa may sala niya nganong ato mga sigig pangita ni tawhana wa ka nangutana
3: ande siya namang po siya sabi nga kakausapin lang muna eh.
0: Ah, kakausapin lang.
3: Opo.
0: Oh, so wala ka mangutana niya nga kanang naang bakit ba natin kakausapin ng taong yun? May ano ba? May atraso ba sa'yo? May nagkuhan ba?
3: Sa pagkakaalam ko, parang ganun na rin itong mga aking kutob mangyayari.
0: Oh, pero, unsa may imong duda nga, kanang naang, unsa may imong duda, kato si Richie, kanang naato eh, kuha, naay gasugo niya, gibayran sa ato, or wa?
3: Duda na po ako na gano'n, meron pong nag-uutos kasi confidential yan, kaya hindi rin namin alam. Kasi talagang lumalayo siya pag may kausap siya.
0: Okay, kanang nang gikuan magud og maayo kanang matud pa ni kuan Rich nga ikaw gyud moy mastermind ani ikaw gyud kuno moy nakahibalo anin tanan katong armas imuham kuno tong armas na kay armas.
3: Wala po sa linya ko yan dahil si man nga ako tayo eh. OFW nga tayo eh.
0: So kinsa may tagya tong armas di ay?
3: Yun po, ang pagkakaalam ko is dala lang ni Shang.
0: Ha?
3: Isang kasama na nasa bag na dala ni Shang.
0: Ah, naasa bag na dala ni Shang.
3: Oh, wala pong akong alam kung sino talaga mayari.
0: Oh, okay. So, pag-drive ni mo ana, nang lakaw na mo dito, o nakita na ninyo, mga unsan na itong oras na nakita ninyo si Leo nga naabot na dito sa inyong location?
3: Alos mga tanghali na rin po yata. Sa tanghali na rin.
0: Ah, tanghali. Kani si Kwan ba, pananglitan, og maingon ka nga dili, ikaw po doon mastermind, maingon ka nga, pero unsan may mong duda, si Richie, good boy mastermind. Bon.
3: Positive.
0: So si Richie ba naabay gi kuani mo nga kwarta nga kanang naa nga og tagaan kag kwarta niya or unsa may inyuhang sabot pananglitan og successful ang inyong kanang operation?
3: Yun pa po ang isang ebidensya.
0: Ha?
3: Binigyan niya ng bayad na 8,000 pagbantay. Siya po ang nagbigay sa
0: ah, so tagaan ka og 8,500.
3: Paano masasabi na ako na master? Hindi na ako nagbayad sa kanya.
0: Okay, so niingon siya nga tagaan ka og 8,500. Kanus aman usa man gihatag dan ang kwarta or wala pa niya gihatag atong pagkahitabo?
3: I-send niya po sa akin sa Gcash ko.
0: Gisend sa Gcash? Ha?
3: Video. I-transfer niya po sa video.
0: Sa BDO? Nade kay account sa BDO?
3: Yes, sir. Meron po.
0: Oh. So, ngano nakakuan mag-BDO? Unsa man si Richie mo'y nag-sini mo sa BDO or katong contact niya nga mo'y yes. Nagsugo?
3: Sa po ang nag-send.
0: Si Richie or katong kasugo?
3: Si Richie po ang nag-send kasi ako po yung nag-type ng pangalan ko sa account number ko sa BDO.
0: Oh. Pero sa imong duda, dunay nagsugo ni Richie. Sa ito pa, dili yun si Richie maoy dunay kalagot atong Leo.
3: Sa tingin ko, yun po.
0: Ah, okay. Pero kahibalo man di ay ka nga, kanang na ang, pero nakahibalo na ka ato nga, gawas nga kausapon, kanang na ang kausapin ra, no, nga ni ninyo, yahatong patyon, naka-idea ato wa.
3: Wala po po talaga sa, ano yun, sa plano eh.
0: Wala sa plano?
3: Yes, sir. Wala pa po.
0: Oh, okay. So, kanang na ang wala na ka, ang imurang nahibaw ang istoryahon, ra?
3: Opo.
0: Pero pick-upon, nakahibalo ka nga inyong pick-upon?
3: Yes, sir.
0: Oh, okay. Di pag humag-pick-up, asa man ninyo dadon sa inyong plano? Asa man ninyo dadon kung unta?
3: Ayun nga po, plano po siya, daling nga po din sa bukid.
0: Sa bukid?
3: Opo.
0: So tinuod tong ingon ni Kwan, tinuod tong ingon ni Richie nga dito pa mo agig kanang na ang SRP dayong ni Atomos manipis.
3: Oh, kasi galing po dun sa relasyon, dun highway kami dumaan, SRP.
0: Oh, kinsa may nagbuot nga Atomos SRP agi, ikaw or si Richie?
3: Si Richie po, kasi that time ang driver po, si Sean muna ang driver.
0: Okay. O niya, kinsa may nagapo, ningon man si Kwan, ningon man si Richie nga ikaw kono ang nigapos ni Leo, tinuod na?
3: Opo, si Richie po bumili ng tali, tinutusan ako na itali ko yung kamay na maayos.
0: Ah, okay, siya ang bumili tapos ikaw ang nagtali.
3: Opo, siya po nagmamando sa amin.
0: Ah, okay. Niya, pag-abot ito sa area, kaya niingon man siya nga, kwanon ko no, ikaw ko no maoy, wala siya kabantay o kinsay ni pusil, pero kita ko no siya nga naakay armas, kinsa may nagpusil ato di ay?
3: Hindi po ako nga po nga, usapan driver na. Hindi po ako.
0: So driver ka atong panahon na?
3: Yes sir.
0: So kinsa may nagpusil di ay ato, si Chan, si Elvis, or kani si Richie?
3: Elvis po.
0: Ah, si Elvis ang nipusil?
3: Opo.
0: Ah, so kani si Kuan, si Richie, dili siya may nagpusil?
3: Hindi po.
0: So nakakita niyo ka nga si Elvis may nagpusil?
3: Opo.
0: Oh, ngano si Elvis may nipusil nga ang armas naamang ka ni Chan?
3: Kinuha niya po sa bar.
0: Kinsa man tong utos? May nag-utos ba?
3: Hindi, nandun po kasi sa harapan niya yung bag.
0: Oh, yeah, kinsa may nagsugo nga po sila na?
3: Si Richie po.
0: Si Richie mo'y nagsugo?
3: Ako.
0: Ningon siya nga, ang yaharang gisugo nga pagawsa na, kay biyaan na nato na diri.
3: Parang... Nandungon na sila doon sa tao.
0: Pero asa man ninyo gipusila dito sa pag-pick up daan sa Lason, gipusil na to nila or ninyo or dito na sa Sudlon, dito na sa Gilabayan?
3: Dito na sa Bukid, sa daan po.
0: Ah, sa Bukid na?
3: O, pinatakbo pa nila sa laba, sa loob ng kotse, tinatayo siya, pinatakbo pa. Nakatakbo pa po.
0: Ah, pinatakbo dayon. At saka binaril. Oh, okay. So, kana napakahuman atong hitabo nga ang imong giingon nga istoryahon ra man dagway nga nganong gipusil wa ka nakapangutan na o nganong gipusil man to ninyo nga kanang ang sabot inyong harang istoryahon nga nganong gipusil man to. So wala na mention ni Kuan kanang naang si Leo nagistorya kay nangayo man gyud og kanang si Leo kanang nangayo man nga buhian siya wala ka makadungog og unsay sala ni Leo.
3: Wala namang po siya sinasabi, sabi niya mabait. Siya na wala din ginago ang mas. Pero narinig ko sa pag-usapan nila na hindi niya meron siyang napatay na tao sa mga
0: ano may pinatay na tao?
3: Opo, sa Samar.
0: Sa Samar?
3: Opo, pero hindi ko alam kung nakumpik parang hindi ko yata siya nakulong that
0: time pa. So niingon, nakadungog kag istorya nga kaning biktima na ay gipatay nga tao sa Samar?
3: Kasi maldito po daw yan.
0: Ah, maldito. Maldito ni biktima. Sige lang, dili man ta makakuan anak kay ang biktima. Di naman na ito ma-interview. Kay patay naman. So, asa man kay kadungog anang istorya ha nga? Aduna na ay gipatay sa Samar kanang na ang biktima?
3: O, kila Richie. Kila Elvis.
0: Ah, so, muna nga kuan. Muna nga. Kanang nang so asa naman ka nakahibalo ana pagikan ninyo sa Lasyon pagikan ninyo diri sa Gutsan or dito na Sudlon
3: nang yun nakuha na po namin yung tao
0: dito na sa Lasyon Nakapatay kanus amang kuno ni nakapatay sa kuan istoryahan ninyo nga nakapatay man dagway ning ni ang biktima kanus amang kuno.
3: Wala po ko alam kung kailan sinabi.
0: Oh. Okay, ganiha go di pangutan natin ka ganihan. Ingon man ka nga kanang ang imong nahibaw-an nga kausapin ra nya kanang na ang di magkuan lamo ani, magsulti lamo gimus tinuod og kinsay nay kontak ani kisa masirmain ani ikaw ba si Richie ba kay kanang na ang kuan man aron nga makuan sad ato ang kapulisan ma kanang na ang maka kuan pod ani so para nimo dili ikaw masirmain.
3: Hindi po, yun nga po ang nangyayari, parang tinatanong nila yung tao. Tinatanong nila yung ginawa niya kung ano yung atraso. Baka nakakalimutan na daw niya yung mga atraso ginawa niya.
0: Unya, katong 8,000 kinintos nga, tagaano kay kang ni Richie o 8,000 kinintos, gikwa na, kanang na ang gibawi niya, wa?
3: Wala po, kasi sinin niya sa bank account ko yung pero.
0: Ah, okay. So, ang sakyan na, nanaog man kuno sa diri sa may Julie sa eskina Virama, kaning sa kuan, asa man mo gidala ang sakyanan pagkahuman?
3: Sa may ano, may Gotchen.
0: Na?
3: Sa Gotchen ko.
0: Ah, sa Gotchen. So, kani si Chan o si Elvis karon asa man eh?
3: Sino po?
0: Si Chan o si Elvis, asa man eh? No, surrender sila, wa?
3: Wala po. Wala pa po. Hindi ko po nakikita kasi pinaalis po kami doon. Pinaalis nila ako doon.
0: So ikaw, unsa man ka? Gidakop ka sa mga polis or ni-surrender ka?
3: Nahuli po nila ako.
0: Nahuli? Asa man ka nila dakpe?
3: Doon po sa kugon.
0: Oh. Pero kinsa may una nga, kinsa may una ni-surrender o una si Richie dahil usa ka gidakop?
3: Po ang unang nahuli.
0: Si Richie, asa man siya nahuli?
3: Wala po akong idea.
0: Oh. So, mo ni. Pero sa imuhang tanaw, ane, sa imuhang duda, unsa man, kani si Richie, naan na ni sa mga kapila naman yun ni Buhata, ingon ane.
2: Yes, kasi bang Benji do ni, ang ipo na bang kapulisan, kasi bang Benji, kasi bang Jane
0: eh. Ah, yes, Arjuman Jane, oh. Sige. Oo.
2: Sa nila ang tuning duha ka sa mga Benji kay para pintas nila ni duga sa mga ebidensya po.
0: Sige, sige. Oh, sige, sige. Ato lang kung ano itong kapulisan, sad guy. Pero inang saman din, salamat kayo sa mga polis diya ha. Ang ka na nihatag o panahon na ito diya sa Malubog Town nga kitagaan taga panahon sad nga makaistorya. So, tulod-tulod sila ron na Rajuman Jane.
2: Tulod-tulod sila kasamang Benji, no, kung kinsa gyud nila ang mastermind. Pero ang pamahayag ni ining Ace kasamang Benji, kay medyo nagkatakdo sa pamahayag sa asawa po kagahapon kasamang Benji. Kaya naminaw man ta, so murag nakuan gyud nila no, natakdo kay pangutanon po ni si Ace kasamang Benji, murag straight po ang iya kong pamahayag.
0: Oo, oh, oo. Oh.
2: Kaya kanimo po si Richie kasamang Benji kay murag so gawas po ng iya pamahayag niya. Lakilakan rin mo ba? Tabakan na paghilak-hilak sa mong baby. So, at large para ba ang duha? Pero ang nagpusil, good, matod pa ka sa mga baby. Kaya at large pa man, atong si alias Elvis, matod pa. Pero ang usara ba ka sa mong baby? Kay nakalakaw na, matod pa. Nakalakaw na, nakagawas na Cebu City. Pero doon na hindi ang ato ang kapilisan po.
0: So kanin si Chan, nakagawas na ni, wa na ni Cebu City ni Chan?
2: Yes, mao na ito initial nga nakuha. Pero,
0: okay, so unsa man kuno ingon sa kapulisan na Rajuman Jane, unsa man gun for hire ba ni sila?
2: Wala sila ni hatag pa o pamahayag ka sa mga Benji, no? Kung gun for hire ba ni kay sa nakita sa ato ang kapulisan, murag baguhanon pa man ka sa mga Benji. Baguhanon pa ni sila. So wala pa na, pero gisubay pa ni sa ato ang mga polis pagkakaroon na kung unsa pa ilaing record ani or doon na nabagid, binuhatan na bigid ka ni nila, hinuon ang ato ang kapulisan dress malubog, grabe ragid ka kuan at kasamang badge ni open na pag kaayos sila.
0: Mayo no, no? Masalamat na sa mga search diha. So kaning niyang kuan, ang katong sakyanan, na-recover nila apil ang sakyanan or wa?
2: Yes, na-recover nila, gani, gipa-kuan, gidayo nila, gitawagan, dayo nila ang soko kasamang badge, kay ang tag-iya mong gusto sa kiran ka sa wang Benji, grabe na po ka cooperative sa itong kapulisan.
0: Ah, Mayo Town, o.
2: Siya na, dito gigasugod ka sa mga Benji after nakuha sa CCTV, giadto nila, gitrace nila ang sakinan, na pagkahibaw nga, rintinganan di ay ilang gitrace ang tag-iya. So ang tag-iya na mismo kung sasakyanan ka sa mga Benji ang ihatag o informasyon kung kinsa to ang mga nirent sa ilang sakyanan.
0: Ah, okay. So kaning niyan sakyanan, paabangan gidin eh.
2: Abangan gid na ka sa mga Benji niya. Matod ka, one for ang ilang abang niya. Mato ang ilagingan ka ganiha nga. Duman na dahito sila ka. Adlaw, sumurag nagtakdo kung sa diingon sa pamilya kagahapon ka sa mga Benji nga mga pila ka adlaw nakita na itong agatuyok-tuyok itong sakyanan dito sa ilaha dapit.
0: Okay.
2: So, at isang atong kapulisan ka sa mga Benji no, kay grabe ang effort. Kaya dali irapod nila nga nasubay or na-trace, doon na sila'y duha sa upat ng mga suspect na nadakpan niya. Padayon gihapon ng ilahang hot pursuit operation sa duha papunta sa mga Benji, which is na sila'y lead sa pagkakaroon. So na po sila'y background ato ng mga suspect, apan dili pa lang nila i-disclose karon ron, tungod di under investigation pa man po di ang maong kaso. Pero yun noon, nadungog na nato ka sa mga Benji, Muraga. Doon na na'y kanaganing kakinawan ka sa mga Benji sa mga dagang pangutana. Sa itong mga suking tigininaw, ingon man sa pamilya ni ining biktima ka sa mga Benji nga. Murag na connect-connect magid na to ang istorya kung unsa inong dan. Kaya matang pa, usa sa mga anggulo. Usa sa mga anggulo ka sa mga Benji mo kay away sa yuta ang gitanaw ron sa itong
0: kapatid. Ah, away sa yuta?
2: Yes, away sa yuta ka sa mga Benji.
0: Nah. Nahala, sige. So, at least, atualan ninyo anon. At least, ang atong kapulisan sa malubog. So, walay lang ang gulo, ane, Radyoman Jane. Amo ko na ingon nga katuntong nakapatay ko nun yung biktima dito sa Amar.
2: Usana sa gitanaw po niya ang gulo ka sa mga Benji kay na Siren na ang kinimanggong biktima taga Northern Samar ni siya ka sa
0: Benji. Waray, gani ay.
2: Waray, 20 years ago, matod pa nga nakapatay ni siya ka sa mga Benji.
0: 20 years ago?
2: 28 years ago.
0: Ah, 28? Ano gaya na?
2: Yeah. Niya posible ka sa mga Benji na ang gasugo sa mga suspektado, konektado po ato. Pero mauna ka sa mga Benji, gitanaw pa sa atong kapulisan kung unsa ni ka tinuod ang ipang istorya po sa maong suspektado. So, dagan sa nagitanaw ro.
0: So, ang ilahang gitanaw, duha, ang kaning sayuta, dispute sayuta, asa man niya sa konsolasyon?
2: Insulasyon. Kasi itukuran sa balay sa biktima kasamang Benji niya. Ang kuwan po ni kasamang Benji niyo ang inisyal nga kaso, kidnapping with homicide. Pero tanawan pa po din nila kay posible nga kuwan magod na huwag kang magod ang cellphone o kita ka sa biktima. Diba baka nigitulis o baka unsa pa'y plano nila ani kasamang Benji. Pero at least, nasaysay yun sa mga suspitsado kung giunsa, panusaan nila gibuhat kasamang Benji, kung giunsa po nila ang maong biktima. So brutal kaayo ang pagpatayag yun sa maong biktima kasamang Benji.
0: Okay.
2: So kung kasamang Benji, no, at least nakuha po na po ang habig mismo yun. Gikan sa mga ba-ba po dyan, sa mga suspitsado nga nadakpan na mo'y responsable sa pagdagit o pagpatay ni atong 57 anyos sa nga kanhi panday mason nga taga konsolasyon nga napalga na lang wala kaya buhi dinhi sa Maya Sudlon Uno bukirang bahay sa Dakbayan Tutubo. Hindi na lang dinhi sa Malubog Police Station 12 kauban ako sa itong RMN Patrol si Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa panginyo Radyoman Jane Galliardo DYHP Katok RMN.
0: Okay, salamat Radyoman Jane Galliardo sa imuhang report. Balikta karon tutaod makasama human sa importante kay sambay na sa kadali ha. Alas 10:32 sa buntag.
4: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar maungay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
5: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
4: Living Testimonies.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
9: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
10: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
11: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
12: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
13: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
12: Basi may magmabatalong kung balik, ana, ha?
13: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle jackbox. Kada simana, doon ang i-chansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: Straight to the point.
4: Ato ang attack na ala sa 10:39 na sa Kabuntagon. Atong tabukan sa magkasama ang report ni Idol Boy Kiwi. Ato lang

0: Anong dato ang kapulisan pinautang ilaha ning kanang naang makuangyod na ilaha gid ning tapok ang mga ebidensya makasama kay gatudtod naman in duharon kinsay master may aso mo na nga pero pananglitan o gisugo rapod silang duha di po sila matag master mind aso ang master mind ane katong gasugo yun nila kinsay ato sa tabukan sa Idol Boy King kay Uplan Tabang ang sa Pangananan na island uy duta ba ni sa Pangananan yes Idol Boy King no sa 93.9 FM na to ato ang Busman Kugihan yes Idol Boy King DYHP
1: Ottoman Report. Paay nyo nga buntag, Radyo Man Benji, mayong buntag sa mga idol o kasama. Gitabok na to ang loud ikan sa Lapu-Lapu City Giyod ng mainland.
0: Oh.
1: Ayon diri sa isla sa Pangan-an.
0: Pangan-an
1: Island, barangay Pangan-an. Lapu-Lapu City, nagsugod na ta o lingaw sa ako ang mga kanang kabataan. 399 ka mga bata, taga-alat o school kits, hygiene kits, ato ang mga essential items so niya nagpitpit sa tag-magicians gikan kini sa to ang dakwain sa Sugbo o niya naatay mga chinilas naatay vitamins naatay mga sports equipment no? Nagdatag table tennis winning o niya Radyo Man Benji pitpit sa nato ang ato ang mga ACS products so niya maginimawa ang mountain bikes so naagi mountain bikes karon nga to ang ipanghatag no? O niya naapatay mga unlan o niya kay mo ka Radyo Man Benji kini man kung ato pagbisita agin yung pagsaulog sa 74th anniversary sa ato ang RMN family ng 74th sa RMN unya karong September 9 ato ang IFM family mag 48
0: IFM so
1: ika September 13 ang
0: DYHP na pod puti mo na nga puting bisiha taon ninyo nato Idol Boy Ki ani.
1: Oh, birthday na to nga lipayag yun nga naata din higaron, no, lipay kaayo ta nga nag-uban-uban ta sa ato ang team sa mga hikers, grupo sa mga hikers. Kaya ang ato aganing school head sa Pangan-an Elementary, ato ang school head sa Pangan-an Elementary, Radyo Man Benji, kay Lucero Kaayo, o gaya sa MDYHP, si Mamarilo Pasilan. Unya karon na ana no nagakuan na kanang nagmagician na. Unya na dire o makita sa to ang Facebook live kini pang school kid Radyo Man Benji. Dinindot kay ni unya. Emo ka Radyo Man Benji. Kini magud nga effort sa grupo ni sa mga kana ganing hikers kana ko ang mga grupo no lima mi ka grupo mga tulo ka buwan mi nga nagpundo-pundo para nga makahatag sa kanan nga 399 nga mga tinunsaan kyot. So at sana gini talaga niya ang mga ginikanan din rin, na pati mga pati suksuka, mga spaghetti hunos.
0: Oh, putinindutan ni mga dagang mga panghatag ni Idol Boy Ki.
1: Na, inana, yun kabungga ang IFM o DYHP kay 74 sa RMN, o niya, karun sang September 9 o September 13, ang IFM o DYHP mag-anniversary sa doon niya. Kanyang atong sinila, so, iporma sa RMN.
0: Puting baguha.
1: Oo, niya. Wala, so good na, tagpanghatag sa mga Virginia food. O, naalat tayo mga pang-snacks na rin na naman din, Jay. O niya, karong taw-taw, panilutos sa mga bata, o niya magparapol sa tag-bike. Hindi ka naman wa atong bike. Parapol tag-tuhat. O, sa ka-mountain bike, upo sa kakini bike. O, nag-bansik na. Nag-bansik. Ipakita sa rin. O, dara, panihog. O, nag-bansik na rin naman din, Jay, o.
0: So,
1: haska.
0: Ah, magician din eh, o. Uy, magic magili ni. Ganahan kayo si Kwan, ano eh? Kasamang Nestor, aning magic-magic, Idol Boy Ki, da?
1: Oo, ganahan kayo magic-magic.
0: O, kanin yung magic, pwede na, tanawa na to yung magic, kung saan man eh, payong?
1: Oo, tanawa, gihimong niya ang, gihimong stick ang katong panyo.
0: Oo.
1: Sa may sunod, ani, ang mga bata, lingaw kayo mga bata, oh, mga panyo na saan, blue o green na panyo.
0: Oo, lala, o, gikwan-kwan, oh.
1: Up, up, gihimong stick.
0: Uy, kuyawa.
1: Pastilad.
0: Kung nahimog yung tinong stick.
1: Kay mo ba ka Radyo Man Benji? Dili, kay nalim mo pag-anhi kay papaw kay dagat pa. So, di umbog pa may tupig. Pastilad. O, karon, saan naman saan ni? O, saan
0: naman? Saan na? Gasonis? Panapton? Uy, nahimog man di kulor. Itom nga panapton, nahimog di kulor. kuyawa.
1: Oh, dapat, dapat. Nahay, nahay, kani, oh. Kani, kani, oh. Nahay, mura gikuot. Oh, isuot ang parapton nga di kolor.
0: Oh, gisuot sa puyo.
1: Oh, unya. Oh, gipakita sa magician nga white suit.
0: Oh.
1: Pagsuot sa di kolor nga parapton, nasa sunod nga magawasan nga di magpensi.
0: Sa mani, sa mani.
1: Oh. Uy, mura, oh, mga parol. Mura buwak.
0: Oh, mura na magbuwak, oh.
1: Pwede siguro na magmasisya na rin yung mabensin. Katunan po na rin.
0: Oh, kana, kana. O, ta, kwanin ko pa. Kwanin, unya ko, anak, kay Bulahan nga magka-sideline ta, anak, Idol Buiki.
1: Magka-sideline ta, ani. Ako sa Kamotes, ikaw sa Negros.
0: Oh, kana, kana. Anya, aripod sa South, si Kwan po, nagkasamangkin po, mag-apil sa gunot. Oh, sinindot kayo.
1: Excited kayo ta, rin yung mabensin kay... Ikaw man magudaning lingaw-lingaw sa mga bata, mag-distribute na dayon ta. Sa mga school kids karon pagkaon pa man i-distribute, lingaw kayo mga kabataan din eh, oh. Pastila na di man pensi, lingaw na kaayo. O, anang nagtunol na sa mga pagkaon, o niya, 399 kids ni silang tanan na agay school kids na ay mga vitamins, gigan sa Plemets, at doon ay mga sabon, gigan sa Fastlane, na ay mga pagkaon, gigan sa Virginia, o niya, magparapol ta o mga radio, mga online, gigan sa Eurotex, ang City Avenue Bike, kaning Osaka Mountain Bike, o Osaka City Bike para nilang tanan. So, kung gini, murag, maagang pamasko, gigan sa ISM mo UAHP, Radiman Benji.
0: Hmm. Oh? Okay.
1: Alam mo, mga busy man eh, o, oh, mga busy. Pastilan. But anyway, at naglamig update, gigan din sa isla, sa Panganan, sa Barangay Panganan, Lapu-Lapu City, mga usa ka oras yun, kay perting paura, kay tinghabagat man, pero walay, kanapang, walay bound, walay loud, na makapugong sa DYHP o sa IFM sa paghatod sa mga hinabang. Nining ato ang uplan tabang, gift giving sa mga tinunan sa Panganan. Kauban si Idol Mamitik, Idol B, Idol RD, Idol Elmo, hindi sa Idol Buiki, Tatak Arimen.
0: Okay, salamat Idol Buiki no sa imuhang mga grasya diha nga gitunol na ginato sa Panganan Island sa Lapu-Lapu. Unya mo na ang serbisyo no, agigyapog serbisyo sa IFM o sa DYHP uplan tabang. Daghan nga nalipay, daghan nga nalingaw sa maong kalihukan, mga kasama doon ay magic-magic, mga magician ay dito, doon na pag-i mga pa-premium 14 in Dota. Okay, so arita makasama sa ato ang mga winners sa kanya ato ang gikan dito sa Lapu-Lapu
2: sa buntag.
0: Ato ang tabukan makasama si kasamang Lailin Dabanes Arigadas. Dugang winner no atong hatagag pagtagad ron. Yes, kasamang Lailin kinsanin dugang mga winner nakadawat sa tuang mga pahalipay.
3: DYHP. Tata. Arimen Report.
4: Mayong buntag po usap ka sa mga regiment Benji, balik din sa Cebu City South District. Nilang grupo na usap ng kadawat sa tumapahalipay. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Silvia Austeria, Lina Di Bocos, Cody Mark Morales, Andy Suico, Lina Manapad, Ogrona Sales. Pagkata mo sa inyo, Silvia din yun sa DYHP. Kaba na po si kasamang Julius Melilio Double D sa 93.9 IFM. Kini si kasamang Lailin Raban is Arigadas DYHP Tatas RMN.
0: Okay, salamat na kasamang Lailin Raban is Arigadas ay si kasamang Julius og sa tanan no, ng mga naminaw nga nasakpan ang nakadawat na sumpahalipay uban po ng mga naminaw. Salamat kasi yung pagpaminaw bisag wa mahatagi naminaw gyapon kasamang nito. Ano si Lula Vita Caniete ko no? Nagimingaw na sa chorizo. Asa naman ero si Lula Vita kasamang genre? May nga pagpaminaw sa man nagalikin tingali ni Glumboy. Si Lula Vita Caniete. Okay, oni kuha na lang. Yan na lang to sa Lunes. Attorney Rufel alipatiwason na itong hisgot sa kaning pag-issue o warrant mga sukindig paminaw. Pero si Attorney Pua, tuwan na kuno ni Adto na kuno dito sa Kuan Town. Si Attorney Michael Pua, mga sukindig paminaw. Ni Adto na dito sa Quezon City Regional Trial Court. Basig mo piyansa na ni Moragwa man di man niya kauban si Vice President Sara. O niya, o gaya isgutanan sa impeachment saan magkasama. Attorney Rufi lalang ane, o niya skuan. Ah, Lunes po hon. O niya, ugma mag-abotaha, mag-dungog ta ugma, no? Alas 11, ato alas 12 ang takna sbuntag. Kay naa ang ato ang DSWD. Ito mga naminaw na to, nga dunay mga pangutana, kalibog sa programa sa DSWD. Ugma po hon, na madungog ta kauba na to ang mga personnel gikan sa DSWD ugma alas 11 ngadto sa alas 12 sa udto. Okay, wa naman ta igong oras makasama. Ato ang pagpadayon sa tuang nga tormanon na lapas sa kayta tangi ang sunod drama. Tangalan na lang no sa kinatigong pwersa sa DYHP Arimen Cebu ato ang station manager Attorney Rufil Fernandez Banio. Ang kauban din sa kontrol si kasama Nesor Homicilio. Ani si kasama nga Ken Galinia, kasama Marisa Abadias Nemski Niones, at Gerald Albiosa. Nasarit Burha, naminaw sa day nato. Ani aduna ipahigayon di ay nga bangga sa kanta nga binisaya karong September 6 ugmang adlaw alas 9 sa gabi anha sa anak kini pagahimuon sa Barangay Basak Pardo agig pagsaulog sa kapistahan kapistahan sa parokya sa Holy Cross. Adunay ipahigayon na bangga sa
2: alas 6 sa bunta
0: unya
2: sugod na ang programa kini ang tingog
0: alang sa dugang kasayuran pakikita ilang si Iski Councilor Kent Brain Tabanis gikan sa Barangay Councilor Tayok sa Limbaga Barangay Basak Pardo. An advance happy birthday sa kuha nga pinakagwapo nga Manoy Eliazar Baral. Wish nako para nimo Manoy good health and more blessings and always happy Rajod Manoy. We love you always Manoy Eliazar Baral Barial Baral. Salamat sa pagbasa. Ika ni kasamang Lailin Rabanis sa Arigadas. Okay, kung nalang imos nga alagad sa kahanginan yung Radio Man Benji Tanghian, magpasalamat sa inyong hanga pagpaminaw. O gamayong buntag na tuntanan. Happy weekend! Tatak RMN.
3: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
6: Kun Ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
7: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
5: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munguna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: pang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
1: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500
2: Pumali sa mga butika.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: pagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Set living testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana, moto napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Sed Liniment.
6: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
7: Tangan siya Sed Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
5: Living testimonies.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayo na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Hi, hello mga kasama. Kinigapan ninyong Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner, Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mga kingsuna mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated, sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga Andres. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kahigalaan, ang ato magtatampo si Andres.

Kini ako problema ba ni sa akong binuhing iro. Buta na lagi nga ng iro ataon. Nga doon na problema ko ng buutan kina kong iro, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo. Ay, dong, bro. Ako, kini kanta ko dong. Ako'y pinuhod sa akong pinangga nga asawa si Inday Milda ba? Okay, kanta ko.

ng panahon. Akong imi background ko na. Ah, ada ngidro.

0: calon. Hangtod sa lumanan. Pinom lang ta, Droy. Kapo, yan, sirigata, ay. Dugay, kayo, murugwan. O saman, ha? Mag-inom ta, or di lang kami nom? Ay, lag-inom mo, kayo, mag-tanaw, tanim mo, kurukuro, kung mo kamot, minom ka, kano maka?
1: Uy.
0: Ha? O saman, ha? O sa, ibig kasulti, Usa sa sulti mo, nangangga ba ka niya? Pero sa sulti mo ba ka?
1: Kang bilibag yun ako ni mo, pre. Wapagani kung mapil o kanta.
0: Oo, lagi, wag ka mapil o kanta. Labi na ni kanta ka sa. Ha?
1: Ako mapil, pre. Solo na lang ka.
0: Wag ka mapil, solo na lang ko.
1: Solo na. Bungo sa ito, mo, pre.
0: Lagi, kato nga itong imong kanta nga, paborito ni mo, pre, ba? Katong kanta ni mo nga, himayang na ulak, ganahan ka ito?
1: Himayang na pahak?
0: Ano?
1: Mapuspusan ta na sa akong asawa.
0: Nga diba?
1: Mao na gikanta na ko dito sa eskina.
0: Nga.
1: Nga maayo kaayo ang pagkaigo sa akong agtang sa luwag, pre.
0: O nga naman.
1: Dipuspusan ko sa akong asawa.
0: Giapas ka?
1: O, pag-apas na, dipuspusan ko sa luwag, pre. Ang
0: luwag. Pusika sa nimong asawa, pre.
1: Di na bagsik. Bata-bata, di na mabagsik. Bata-bata, mabila din.
0: Ah, di ba? Ah, morbida, no? Mao na, pataka mo kayo pangasawa, eh. Di ka parehas na ako, na... May pagkamarukoy. Oh. Saman. Dere, pare. May story yata. Ngano'n pala yung mga nako. Dere, doon.
1: Isu di kay ka, pre.
0: Ha?
1: Isu di kay ka.
0: Di, ano saan?
1: Dili di ka under sa imo asawa, pre.
0: Under ko tao, pre. Ako under? Ako ba under, ba? Kada ako asawa? Ah, Jesus. Pinangga mo kayo na nako. Doi, may tabo na, pre. Nga, palabuhon ko, ano?
1: Nga ba, pre?
0: Oh, pre. Di ko palabuhon na, oy. Labinagikan ko mga utaw.
2: Huh?
1: Patikidor?
0: Anglo ko na siya paswa akong kamot, pre. Kaya gikan mas init. Kanya, gikan kong nangutaw, di kayo ka pala, bon.
1: Na pinag-aagod mo, pre.
0: Oo, natural kay... Dali, kaya malupan ang doa ko mo, ana.
1: Usay ko mo, pre. Kuntaho ni mo si Mari, pre.
0: Adili, iniguli na ako, duhagyod kabuok. Naasa kong kamot, siupaw ang pansit.
2: Huh?
0: Au! Oo, mao na, pre. Nya, soko pa siya, ana, ha?
1: Akong asawa, pre, margita kayo. Di mada o padangog, pre. Bisa dadaan pa kong...
0: Ang saban?
1: Bisa dadaan pa na kong jalib, eh. Di yun mada, pre, eh. Bangagan diapon ko niya. Nigabot sa balay, bangagan ko.
0: Ay, sus, kasayon, rana yung problema, pre, eh. Ako dahi, inanaw ko sa una. Iniguli na ako. Awa na, mura na ko kitagta sa balaw sa balay ka na. Or masinggan ba? Wala, girakrakan ako sa kong asawa, pre. Pero karoon, di na, pre.
1: Pre, giunsa man mo, pre.
0: Teknik na, pre. Inigabot ako, suko din ko. Ha? Suko din ko. Ngayon, dugay ba tao niya, pre, Sultan? O saman, dugay na saan kong nauli?
2: Huh?
0: Hubog na saan kong nauli, ha? Wako'y ayong pagkarbana, ha? Salbahis ko? May pagmulayas lang ko. Mulayas ko. At tagbaw pugong akong asawa, inigingon ko, layas ko! Hindi, ayaw lang doon, ayaw lang. Pahuway lang dito, kay hubo ka. Pahuway sa...
1: Yamat, mga anak rin ay teknik, pre.
0: Mga resolva ng tanan. Mga ano mo ay... Anak, ara!
1: Sus, pagkakidort, yun di ay...

0: Day?
1: May kinaulit na ka. O ka masaag. Usahay maduwi kag uli. May ngumali ka ng saag ka.
0: Ang kanang hubog ko.
1: Wala ka mahubog ron?
0: Wala, tao na yun. Tawang hubog ko, tao na. Mahubog mo ako nga. Wala akong maiinom dito, pero wala akong mahubog. Nag-inom sila, wala akong mahubog. Wala akong
1: minom. Laguhan, no?
0: Oo.
1: Ganda ba na ba ang tataka?
0: Ha? Ganda ba ang libusod, Anday?
1: Why?
0: Kasi ganda ba naman parang ako?
1: Ganda man tataka, puspos.
0: Ha? Ha? Ha?

0: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
1: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension, ininom ako ng inom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahi Yusta na akong guiter.
9: Biotrols Thermal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Thermal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrols Thermal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Thermal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
11: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
12: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
13: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
11: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
14: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: binuwa ko niya, day, no?
1: Huwag ko magbinuwa, Andres. May buong paman ka nga maumanay na andan. Basta mo ulit kang humpog puspo sa may katapat ni mo.
0: Ah, bidahaya ko na na, day, noong isang taon ka.
1: Kung dili ka mag-usapan ang imong style, Andres, huwag mo ulit ka nga hubog, aw mo ginay maanda na to, pirmi. Magpinuspo sa'yo ta, pirmi, kada hubog ni mo.
0: Ah, huh? Hindi, Wilda.

0: magsikal gining ako asawa. Tingali, kapoy ni taon siya sa akong bisyo sa ona. Nga muli ko perming hubog, pero karon awa na baya. Unya? Kagards! Kamer! Ali, ali! Kagards!
1: Ito na, Andres!
0: Kagards! O, day!
1: Ito na, iro!
0: Ato, ni day! Ato!
1: Si ato! Kaya oh. Nagutaw talaga ba ito ng iro? Kana pag yun, kakagiron ang iro, ah!
0: Awoy! Limpyo na! Habi na. Ako na yung kaligo. Kagards! Day! Come here, kagards! Come here!
1: Sige nga, iro, ay!
0: Kagards!
1: Huh? Malo kagards, man!
0: O, oh, kagiron mo yung iro, ni kagards. Oh, pero limpyo na, day, kaya ako naman ang giligo. Nagsabunan pag yun akong maayo. Kuan, kanang pakanon lang nagmaayo, day, mauliar na siyang balhibaw taon.
1: Buti mo yung taon, Andres. Uy, samantay, nasusin mong utok ka ng nguha, magkana.
0: Oh, sabi, taon ka. O, man taon, yung nagbantay taon na ni. Mauna, nga gikagirde. Kanilas kagirde, yung tayiro.
1: Huwag mamuhi, magalik kag iro. Di lang unta kagirun, sad.
0: Huh? Ah, sige lang, day. Kagirun pa kayo ning naong ron, pero maabot ang pilakadlaw ron. Makaingon ka. Mudil ni iro, amudil.
1: Amudil.
0: Awal kita, tumad lang pa yung una ko ni mo. Magwapo ni iro, ah. Karun, kagirun, kining naong. Murag kawatan ng iro, ah. Murag nagkawatan ng iro, ah. Pero tuman sa makaingon yung pulis na ni. Ha? Kuha na ni. Action star ng iro, ah.
1: Abaday, hal-hal ka lang.
0: Huh? Giday!

0: Eikö musta nämäkään Andreas? On saanut mä nuoppaakin jotkoja
1: apua. Lissun keitä on panahun ron.
0: Lissun mä tuodan panahun Andreas peru on. Mä niin kahmut lang tau. Mä luas raman kehapun. Sumahakun. Aku bihtau. Kita sumaa sauna. Nangan nurutun kuk magtigum. Karon Kertin nang daghana.
1: Daghana kuorta tay?
0: Daghana si mong mata?
1: Yung mga daghana yung kuorta?
0: Daghana lagi. Ang akong mga pangandoy nang atigom na. Kertin nang daghana.
1: Ay, pagkakidot.

0: Ato na ko, Day. Kaya mga kumunag taon dito. Pati kaon.
1: Ursay, anak. Anak na Day. Duna ka na Day, anak.
0: Ay, damo iro ko, Day.
1: Huh? Hanggaw ka mo, Day, Andres.
0: Ay, wala ka, Day. Kitara kasi mga po. Dadong ito, kagirds na rin.
1: Ursay, apong kagirds.
0: Ang mga iro ba? Ako ang mga gisip, anak taon na kagirds taon ako.
1: Uhoy, kanin mo, Andres. Paningkamot ka ni, do? Bisag usalang unta ka po, apo. Ha, do? Musugot kong mamatay, Andres.
0: Ah, tay!

0: Uy, Sus Maria Josep, naunsa man ni Dini, uy, nagkatag mang mga sinina. Ug na pay unsa man ni brief ni Andres?
1: Ha? Huh?
2: Dai, ana uli na dai ka. Oy. Unsa ni? Ano man ni? Ano ni Dini diri?
0: Ay ko pangutan aga, dili ako may nagkatag ana.
2: Oh, kisa man ni?
0: Kisa pa imo sinagup?
2: Ha? Si Kagans?
0: Kisa pa mangoy laing muhi mo ana ang imo ramang anak, anak ka kagiron.
2: Kagans! Kagans! Gabriel! Kagans! Ay, say! Isam ka! Ikay nga, katangin mo si Nisasaw! Kakong brief, yun sa mataw rin mo kagirda ka, ay ha? Pailain ni kinito ng brief, buwan na! Mura na kinit kita ni sila gakong brief, tagawa!
0: Mauna na, Dres, mauna na.
2: At ay, makalanday, hinanam ginang iro. Naun sa mataw, buutan mo yung iro, aday.
0: Ay, buutan si mong mata. Mauna ay buutan ni mo, nga pulos naman lang gano'y nagipang tangag ng mga sinina ni mo. Naguway-guway naman ang gani na.
2: Ay, mga daan ba sa nangisin na, hasta akong brief, daan naman sa tao na, wak naman tao galing na i-garter ang ubar.
0: Huh? Niyo, sumay na nagkibuhat, anak.
2: Dahil ka, girls, ha, daw! Uy, dahil si ka, girls, ba? Doon naman ni, gidahin mo na ko si ka, girls. Doon na ikipaabot ng mensahe si ka, girls, na to.
0: Doon na ikipaabot ng mensahe?
2: Oh,
0: unsa man?
2: Ang buot pa sa botan, eh, nga palitun ko bang kung sinina, kay daan kaya kung sinina, bago sa brief.
0: Hasta brief day.
2: Oh, ato sa Pimart kay Brato kay dito, ha? Hasta akong brief kay daan naman kay ninay. Muna ipaabot yung mensahe na to.
0: Buot may pasabot, kapapalitun ka niya bagong brief.
2: Oh, yes. Kukuha mo lang ginayin ka. Bright times.
0: Kailan niya, Andres, oy.
2: Bright times, mama kagirds.
0: Ay, kung ulog-ulog, eh. Mama karong kagirds ron.
2: Hindi ka na ulog-ulog ako, eh. Tinuulog yung tao, eh. Ikinigiru, ah. May kaliwat mo ni mga bright man, eh. Kumlaw di mo may suunan, eh.
0: Ha? Unsa? Ilam di ay kung loudest imong mata.
2: Sige, kaya pagkuha na ko ni, ang gisuan ni Iro ha, kamo mo dahil trip no?
0: Ilam di ay, hambog sa ka.
2: Ano ba ka matuo?
0: Unsa ang kutuon niya pag-dial?
2: Ana, pakita ka? Ah, ikuha ko ito, auditibus telepon no? O niya, iyang gipislit-pislit ang mga numero.
0: Niya, gitubag?
2: Papa, kaya giingnan mo siyang parita ko eh. Ingnan nga, hello. Pero sos, wala mo yung hello. Sokon lang kayo, sprit ako itaon.
0: Udya, asa ba imong giingon nga bright, be? Asa ba yung napita na imong bright? Ay,
2: kay sige mo siyang tudlo niya ang iro nga giing naghilo. Udya, di mong tingo ang iro itaon. Ay, kasapan, sprit ako eh. Giing na, usa ba kayo iro ka, nagkabunggo ka? Ay, kung baka wawi sa kubisita, sige siyang dayal. Udya, di mong tingo. Nga, usa taon, ing na ning hilo. Usa di ing na nga, hello, hello. Bogo yung kay Rua ka. Sus, bitaw ng iro, day. Naninghag ang iro, umingong iro. Bisag busy!
1: Ha?
0: Huh? Ang palagi ko. Uy, lami.
2: Lami, bitaw.
0: Muli ko'y sagyog ka.
2: Oh! Ay!

0: sandal, ang super sandal.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Zen Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital yun at nabugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na itong Zen Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
8: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, ana! Palitsa akong Super Fiber sa butika!
9: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
13: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
14: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
15: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipang-bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsigong, ayaw na pag-inom niya, bisag-unsa, pagparagis na ka, sisang yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kalisang Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagi ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
14: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee ug Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa Paragis Pila-Pila,

0: Sit down. Good job. Pagkabuotay, Ray. Ay, kumagsayo pagsagup ni mo ka, guys. Ha? Trilingon, kagmayo. Kay, mayo kung gusto nga mailakas ni buong kalibutan. Himungo ikaw nga, what a rogue! Mga kana, ha? Daghan kagabilidad ba? Ha? Pabuhatan ng pelikula ang title Kagirds to Wonder Dog. Ha? Kana kangayan mo kagirds. Happy na isa
1: mo sa kate.
0: Oh, dai. Unsa?
1: Unsa? Kaniro ba?
0: Kanga naman. Ha? Waman.
1: Ako bila ko na unsa na na. Nakitaan mo ko na ko ito gawas ganina.
0: Oh, ghost? Kagawas din eh?
1: Nakagawas tingali na. Kaya nakitaan mo na ko ito gawas. Nangukais mga basura.
0: Ano?
1: Gibato po mag-iaya ito sa mga istambay.
0: Ay! Yate, nang gibato ang itong anak!
1: Imura ng anak ko, ako'y labot anak.
0: Ha? Ato nung doon.
1: Kala ka di ay.
0: Ay, labot. Pero kinsa, kinsa mong tawa na ang nagbato ani niya, kinsa?
1: Ay, kanag mga istambay, das gawas good.
0: Bida, swerte sila kay wak ko makakita. Kayo di habang om, sos! Bisang mga bugoy pa sila, wak ko manlok nila!
1: Eh, alam na, Andres, ay.
0: Sige lang, day. Patimilangan ko ng tawa na. Ang nagdaw-daw sa atong anak, malintian sila na ko!

0: dia dia sigi sigi. Pabuhagay dia sa kagad. Sige, pabuhagay sa imo. Sige, kada. Oh, kada, very good. Ah, oh, sige.
1: Ah. Ah. Mahalon irong ni Andres, ah. Kadiro.
2: Ha?
1: Kadiro mo naglubot, ay.
3: Maot nga ni istambayan batos kong iro, ay. Ay, mga batasan, mga batasan. Ang standby, ah. Sige, lag-standby din, eh. Oh! Uy! Kanahan, eh! Dibaton siya kong iro, eh! Kanahan, may matawahan, ah! Buhian ko ganis ka, girls, eh! Oh! Sige, girls! Paka naman kanahan ka ko ang nagbaton mo! Paka!
1: Paka si Rotabong!
0: Ah! Gabay ra! May ra! At may hati na, ha? Sila ka nang dibaton sa kong iro, ha? Kagirls! Balik diri ka, girls! Patay! Mahal ka, indiksyon! Kadagang napakan! Patay mo para matawa na yung maimsing kayo ka, Tirabis! Ginoo ko! Kagaj! Balay! Kagaj!
3: Mao ni akong problema. Daghang gina pa akan. O itong urus sa nila taon. Kay ila, magibato akong iro. Saon may nako taon? Ikihar ba kuno ko nila? Uso may akong buhato na ni paliwag tambagi ko ninyo, be. Usaman ko ka magpasultihon at ipres, Andres.

0: salamat, Lord. Mamir, salamat. Bam! Good morning, Bam! Good morning, sir. Raul Alibio Isuto, diya sa Bunbun. Labi na good ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Kumusta mo diya tanan? Usatanan na itong mga kaigsunan. Si Sir Apiot o ingon man, Sir Rene Isuto. Good morning, Ma'am. Bam! Ma'am,
1: flowers, Ma'am Jasmine Dan, Gulyan.
0: Jasmine, Ma'am Jasnab. O kanang iyahang mga kabuakan din ha. Salamat kayo, Ma'am Jasmine. Sa imuha sang gihatag gitagaan ba kato niya buwak, Ma'am?
1: Oo, oh, batong gigipadadaan ta.
0: Thank you, salamat kayo. O sa tanan po na itong mga kaigsunan, salamat kayo na itong tanan. Ate Jigjen?
2: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kaayos sa inyo yung padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy permi ang mga bata. O niya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema o BMA Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you kayo, Tiji din, mga bata. Inuwi kita Don Pepe Tablia. Ha? The best kayo na ito. Inuwi padungo tayo sa eskwilahan. Nipadungo na ito sa eskwilahan. Inagin din yung mama. Nga, ma, paim na ako Don Pepe Tablia. Kaya the best kayo na ito dito kay di yung kamaduka sa imong klase, mga bata. Kondisyon kay katay. Taas man imong energy. Happy man ka. Sama sa imong pagadto sa Happy Mart Paluna. Kulong tabunong kong magtan. Happy you ka dito. Kay Dunay Donuts are as barato pa ang mga palito nun dito. O niya ka mo, mga bata. Kung maglakaw na ako mo sa inyo, ha? Padong sa eskwilahan. Excuse me. Ugum-ugum sa mga OBMA Special o Tasty Fish Cracker. Ay, dili. Ugum-ugum. OBMA Special o Diamond Yema Special. May ugum-ugum na ito. Niyang kanang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Mauna na itong baon noon. Kung bisa na asa na maglakaw. Mauna na inindot kayo na itong usap-usapon, ha? O niya sa tanang mga tao po ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni Moria Cup. Sa imuhan tanang mga tao si Dung Lando. Ako igagaw taon. O niya, sa tanan po mga taon ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito, o sa Bromwich PH ni Ma'am Shane Pepito. Nga na sa Facebook, itype lang niyo kung unsay gusto ninyo sa inyo panimay. Itype niyo ang Bromwich PH Cleaning Services. Limpyuhan, induton, o niya pa, sinaon ang inyuhang mga saugod sa panadya sa Bromwich PH Services ni Inday Shane Pepito. O niya, sa tanang pagkatao po ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casimir Arrao, nga gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Maunay nindot kayo na itong imnon pod sa mga trabaho-trabaho na ito sa opisina o kung sa panadaya kay di yung kamagduka. Mahumana na itong trabaho, doon na pa'y daghang mga benepisyo nga tuang makuha sa tuang said panyawan coffee mix. The best kayo na itong imnon kung magtrabaho ta. Si Jijin?
2: Yes, Kuya Alan, ang mga produkto sa said marketing, Kuya Alan, said panyawan capsule o said panyawan herbal capsule with mangosteen. Makatabang na siya, Kuya Alan, sa sakit sa diabetes, mayoma, gallstone, cyst o bukol-bukol. Unya, ang nakanindot, Kuya Alan, kay energizer pagyud ni sa nagluyang kalawasan. So energy, energy, gita basta mainom ta sa mga produkto sa said marketing. Unya, ang panyawan herbal capsule with garlic para po na sa mga kolesterol, Kuya Alan. Unya, kung sige sa tundo na yung problema sa UTI, wanag yun na yung problema kay naa ang Kugon herbal capsule. Maong palit na mo, ha?
0: Okay, thank you kayo, Tijijin. O niya, sa tanan po na itong kaisunan, kita na sayon kita nga. Kining panakit sa itong kalawasan, di gini maayo, kay daghan mo kang batiyon. Mulakaw ka, sakit mo buko-buko. Paahuban pa, ato rin nga plasan sa ito ang dindot. Kay nga plas, nga number one nga plas, ang sedli ni Mito Will. Ato rin nga plasan. Kanang ato ang mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, kaning varicose veins, kaning arthritis, rheuma. Ato rin nga plasan sa ito ang sedli. Dino mi tuwil nga tinuod nga mutabang na to nya nga importante yan eh kay ugwa ka sa butika layo mos butika pwede ra ka mo order ani sa Shopee. Makita man ninyo sa Facebook naaram na i-type ninyo ang Said Marketing Incorporated tanawa na di ang mga genuine nga mga produkto sa Said Marketing pwede ra ninyo i-Shopee mag-order mo sa Shopee kung layo mos butika kay ihatod ra sa inyong panimay. Bam!
3: Good morning! Alam mo na sa itong mga nagsunod sa itong tulumanon. Chutimo Suarez, Panabo City, Davao. Leonisa Culta, RV Puentes, Kenneth Mangrubang, Boriros Ruby, Fred Rick Camp, Palanas Runda, og ingon mo nasabsaya ko ng mga pamilya sa lang Edita, Edgar, Mayor, ingon si Mamulosita. Nagsunod sila nga. Matapin na, shout out din sa kuna kong pasultihon, ha? Hasapin po si Nels Lee sa Abu Dhabi. Kaya magmuntur rin kung sila dito. Ang ato mga kabataan, inigting klase ka ron. Ayaw kalimut, ato ang Set Celebrity Cooking Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ato na sabkin ng mga sangka para sa itong white heat, black heat, itong sa itong panit. Magpamili na sabkin ng dili mag-dry tungod sa ato ang natural moisturizer and then younger looking cutis artista o cutis porcelana. Muta naman sa butika, ha? Dili mapatakagpalit kay basin na i-offer ninyo nga dili original fake products sa inyong mapalit. Mas maayo nga magkita ni mo diyan sa sudlan na nandunod ako nga level. All capital letters said marketing SCAD. Said Celebrity Cosmetic Beauty Soap. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. Kunya sa tanong na itong makaisunan. Nga nasayod yun ta. Nga grabe yung mudao sa itong kalawasan. Kinig yung toksin. Kay kinig toksin. Bisag asa ka, mukaon ka, makainom ka mga imnunon nga makahubo. Kunya, makainom ka mga unsa pa na din na. Basta, makainom ka na ang so, mga toksin nga masood sa imuhang kalawasan. Unya, mupundo na sa imong kalawasan. Maunay, makaingon nga mag-poor blood circulation ka. Kay madaot man imuhang blood cells or cover of ito sa itong blood cells. Nga importante kayo. Nga mo itigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa itong kalawasan. Inigadaot, ana ay, sakit ka cancer. Maugin na, kargado, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa na itong balatian, constipated ka, ugin mo mga tuwang kidney problem, maunang imnan yun tanag G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural kini nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients, nga may makapaligon sa itong vital organs. Ang atong pag-inom, o sa kapsula, o sa kauras, sa di pa kamukhaon. Pero doon na kay balatian, kinahanglan katulog yun kay nung buntag o tuhapon, o sa kauras, sa di pa kamukhaon niya. Imnan yun ato, walong ato sa dusi kabasong tubig, matag-adlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga may inungdan sa imong balatian, o garon ligon kanuna yung atong vital organs. Inom kita matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang sa mga toksin sa tuang kalawasan. At ipre, oh, Bam!
3: Yes, atong sinder karong kuliyan.
0: Atong sinder si Dudong Andres, Bam.
4: Andres.
0: Ang problema ni Andres, Bam, kining nakabuhi siya giro. Kuan ba? Gibuhi niya ba? Kita niya. Luoy siya, gibuhi niya ang iro niya. Karon ang iro kay

0: on makapitsar sa taon ba nga tarungon pagpaitsar ana ba dool sa kabasurahan dili kay bisag asal niyo paitsaro ni mong iro bisag ad bisag anha dia bisag asa basta anhas dan anas kuat sa iyo pa na di mo na mayo kadaot pa na mao na nga kidanlan nga dadon gyud sa itsaranan sa iro unya dito ba damay mga bugoy-bugoy yung standby dito gibato man yang iro di gibuhian niya iro gisugo niya iro nga paka sila kagirds kay kagirds wingan gipamaak siya iro 40 minun dagana na paakan ba nyawa para bataon to injection ni ug anterabis mo ni problema ro niya usaon lang niya kay ikihar bataon si audi siya ang kabayad sa so, pa-injection na itong mga tao nga napakan sa iyang kagirds nga iro saon ni mana ba ba
1: una sa tanan, ganahan yung siya aning maong hayop tungkol tingali kay wak magod sila'y anak.
0: So, tinawin.
1: O gusto yun siyang mam... Namang yung tao nga ganahan yun mamuhi og hayop. Nakita ka gulang daw, sabi saan ka ng musimba ka. Nayuban na doon nila lang binuhing iring. Kita ka?
0: Kita ako, kamantay ko ba?
1: O, ang sagara ni mo kita, kanang may lang binuhing iro. May dadong karoon na aning magdaw binuhing iring.
0: O, oh, karoon.
2: Bilihan mo sa ganahan kay nga iring.
1: O, oh, ako tanong, saan
2: mas iring? Sige, binasuan pa asa siya.
1: O, saan mo nang, tanaw ni Pedro ka nang mag-iring makita. Bisaya ba o dili?
0: Mga ah, bisaya. Ah, may mga bisaya ba? Ang uban, ay mga bisaya.
2: Buwan ka ng mga...
1: O, oh, ingon ko ka. Ingon ka, ilag yung dadoon, no? Saan mo yun na may daghang iring sa mong bukid niya? Akong, ako manghod, ganun siya nga. Kani iring ano? Naginibuot nga naman siya. Inigtug na ko na sa kong tilan. Inig kamatay ko sa kwadlaon. Dagan ko siya. Una sa siya dagan. Kaya mga kaon.
2: Wow.
0: Oo. Oh. Ana kanindo sa dang iring in good bam. Kaya matultul. Ugasa sila musik malibang.
1: Oh, basta yung mga training.
0: Oh, matutul.
1: Ang uban, para sa, ang uban, na may, din na sa itong session niya sa broadcast, na i-ring dito, din na pasudlon, kaya basta kung naon niya mo itsar.
0: Hindi, manabalib ba?
1: Hindi mo ng training ng kasagaran, ang mong mama, kato sa buhay pa mong mama, magbutang yun lang siya planggana ng kanang dunot, kanang karaan, utangan niyang yuta, ato dito may suok, buhan ka itong mga gagmay, i-ring gagmay kayo, at tanaw niya, murag kaihon, murag kasi aron, iyang alsahon dito. Dili mo nang ubang ang dili manad at sa abuhan at sa kuan diretso sa paambit.
0: Paambit, ma'am.
1: Genesis 1 verse 28.
0: Ah.
1: Kamoy magbuot. Okay. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Kini sa Old Testament. Ug ari kamulingi sa New Testament, Santiago 3, versikulo 7. Makahimo ang tao ug nahimo gayod sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam ug mga binuhat sa kadagatan.
0: Ha?
1: Sato pa rin ka na ding kuan nas dagat. Kuan di na kayo.
0: Na may kanta ba bro? Ug sa tanang binuhat sa kadagatan, di ba?
1: Oo.
0: Sa tanang binuhat sa kadagatan nga naglupad-lupad sa kahanginan. Ano yung anak mo na ba? Ano yung anak mo na? Nga, binuhat sa kadagatan nga naglupad-lupad sa kahanginan.
1: Oh si Lydia Bayato naman si kanta pati sa mga langgam. Ang tukmo, ang punay, ang baoy kahira. O si Yuyoy, nasa'y kuan awit ang mga isda. Yung ano
0: na?
1: Oh.
0: Na ati ginagri ang mga isda sa kadagatan. Ang sa tatte?
1: Di ba ang kang... Lain man ako nadunggan yung awit? Lain man nadunggan ako ng awit. Ang awit ati dindi na yung nadunggan. Mga bito, unso ko. Ayaw ba? Ang gulyat, kanang na ang... Kaning among di mo atuksin sa itong sender?
0: Si Dodong Adres.
1: Taas man ang mong yaso yung Andres, no? Mubo na yun ang tubag. Imo man ang anad, imo man ang kaya naganahan mo yung pananap. Kanang mga iro ganing himaak, hiktan. Kanang imong iro, panjiks yun eh.
0: Kanang iyang iro ba, mga gikagi, dindut kaya na, lami kaya na, kaya na, dubuo ng panita na, hihaw na ni mo. Niya, kiskisa ni mong panit. Niya, panita ni mo, adubuhab. Si Charon, tan, lami, abam. Mawa ni, lami, gisum-sum.
1: Ay, magbantay ka. Ika, imanabi mo, sumbong ni mo. Animal rights. Kuang ba yan? Dakpon ba yan mo na magkuha?
0: Ano, harap mo na ako, gud. Pero ikaw, wag ka katilaw, iro, ba?
1: Why?
0: Lami, king iro. Pero biyag, lami, yun. Kinooda. Oo, adi, ato akong, ato akong, igagaw nga, mayuham luto itong iro.
1: Kana lang yung mag-birthday, may sudan, mag-iyog iro.
0: Oo, isagol ko kanding, kada mga kanding na, mga kuan, di ka kailaw eh, mga iro na.
2: Basta isagol
0: ba? Basta isagol kanding, di ka kaira, kay lami, kayong karnis iro, lami, yun. Pero tungod lagi kay, naigikuan nga, makadaot ang karnis iro, mao nang wak na na kanaron.
2: Wak na lagi mamunitong iro.
1: Kanaron,
0: sa unab, dahil, ligsan iro, purti lipaya, oy.
1: Unsa man kanang ukan para way rabbit.

0: Dili apelo kau nang oo, pero kung natunggan.
1: Adi man, ha, akong igagaw, lutoon, bukon daan nang oo, para ang sabaw, basuri to sa utok, ha, biniga, hindi ka luto, abrihang oo.
0: Isa ko tayo kung natunggan, uy, kaya nga, perti niyang kaon, pati lami, at kung skaderetas, lami lagi kayo, mapakalutong kanin, man na siya kaon, inam na siya kuat, pahuay na siya, sa relyo na siya, dili man to, kalderetas, akong dili man to, kanding, akong pili, iro man to siya, pero man na siya kaon. Andres. Pa-injeksyon ni ang imong iro, gusto ka, hikti imong iro, aron pananglitan o makapaak, dili ka dakong tulubagon, kaya intang iya ang nagbuhi sa iro, maaaro bagay madubag para pa-injeksyon.
1: Nubag yun, bisag usaw.
0: Kapilagay na injeksyon ni, kawalo.
1: Kalimba?
0: Ha, kalima?
1: Oo, kalima.
0: Oo, niya usang hayra ba, kanang antirabis, pangitaon.
1: Mahal ba? Mahal man, bam. Pero biro, libre, pero sunod, ikaw na yung palit. Wa naman, pero may ruro mo na libre dia sa sitil, libre.
0: Amo ba?
1: Oo, oh, libre. Kaya oh, daghan ko ba?
0: Pero mo lagi kayo mahutan ko, namuwa pangitaon.
1: Oo, oh, pangitaon lagi.
0: Ano lang, kuha na, para dili ka kay tagkontra, para dili sa kapirming awayon si mong asawa.
1: Mm-hmm.
0: No, kaya namin ubang iro nga pinangga, ubang gani, itapad gani katog.
1: Bitaw.
0: Balik ka. Usa sa tagulat ka, kainikuan sa iro, apilo ng uukaon.
1: Lami, kaya pa, kanang iro niya, imong bukundaan ng uo, niya isagol ni mong kuan. Inigbuak sa ubam, tulid eh.
0: Oo ba?
1: Oh.
0: Katong na nga on eh, pero ngit-ngit.
1: Masa ka?
0: Ningot siya. O, kauna niya kay Iro niya. Ana, so, pag tanong ko nga, ngit-ngit ba kayo? Ngo, Iro niya, mura lagi na ikuusap ko, bra. Salamat pa natin tulungan nun!
1: Kuna ko, ang pasultihon!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang radyo mo nationwide mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
4: Uguay mo siyagit! Haba! Lohan ka na ang gwata sa mango! Patali! Ang gwardiya! Grip!
3: Nidagsang ang tulisan.
5: Sir Boy!
6: Mami! Ayaw! Ayaw, hinabiyag ako ka na! Ayaw! Hinabiyag ako ka na!
3: Kidnapping! Kahilayan!
7: Joy! Kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
8: Yes! Oh, yes!
7: Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsay!
9: Taong ng maskara!
3: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Acurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog nga atay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
12: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, man, nakaipong pamati. Iktibo kayong DTX 500.
11: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Ang atuwang immune system, kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Iktibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka!
14: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Ako si Ellie Bastos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Kape, mawalian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
17: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
19: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Gusto mo pa ba nga makita ang imong anak nga buhi?
2: Yes. Kamu ba ang nagkidnap sa akong anak? Ayaw tao ninyo hilabti. Mubayad ko. Pilain yung pangayoon. Muhatag ko. Ayaw lang tao hilabti ang akong anak.
1: Paminaw. 50 million pesos.
2: Muhatag ko. Karun na yun. Asa na ko yato ng kwarta? Asa?
1: Very good.
2: Isulti na yun na asa na kong yato ng kwarta. Gusto na ako makuha ang akong anak sa labing madaling panahon. Sige na.
1: Okay. Paminaw.
2: Yes, maminaw ko.

0: Sandali!
1: Charity?
0: Di kasultin na sa amahan ang kidnapper.
1: Oh, okay, okay. Yeah.
0: Nagsultihan na pa sila sa cellphone. Nagkakita na to ang bana, oh. Sinyasan ako, ha? Ngay pa loudspeaker ang phone para makabati ta.
1: Oh, sige. Okay, okay.
2: Hello. Palihog. Sultihin ko sa instruction para hindi ko masayo.
3: Galitse! Galitse! Kamatay nga na. Pabigaw pa yun. Okay, ang instruction. Una, dili ka magpahibaw sa kapulisan. Ikalawa, isud ang malita na gisundan sa kwarta sa usaka itong nga bag.
2: Garbage bag?
3: Yes, garbage one. Very good. Okay, yun. Imong ihagbong. Ihagbong nimo ang garbage bag. Nagisundan sa palitan ng kwarta. Ana sa gilid sa gasoline station. Kapatid ka na. Sa may higina. Higina sa Punay Street. Ug Gansiang Street.
2: Yes, sir.
3: Ug ihagbong. Sa tumoy sa Punay Street. Adunay halu-haluan niya. Tintahan o galuhalo o ice cream. Naa ang imong anak. Nagkaon o ice cream.
2: Tumano na ko, sir. Unsang rasa.
3: Oras. Alasay sa gabi.
2: Matuman, sir.
3: Very good. Sige. Ayaw yun, ha? Ayaw yung pagkahigo. Ayaw pag-report sa kapulisan. Ayaw yung pag-aasa na. Tingali, patakang kataw sa kapulisan. Kaya bahibaw yun ko. Huwag kong imo na buhaton. Magpaswal ka lang. Tumot kay ang u sa imong anak. Ang akong iuli ni mo.
2: Dili ka na may tabo.
3: Oh, good. Basta, ha? Di ba ni? Kung gusto ka bang makikita siya mga naang gabuhi, ayaw din sumbakan niya kong instruction.
2: Yes, sir.
3: Kapantay ka na. Sige, bye.
0: Kinahanglan nga makuha na ito na yun ang atong anak.
2: Kinahanglan nga.
0: Ay, nagpaminaw mi sa iyang pahimangno ni mo, sir.
2: Palihog, ayaw na lang ka mo pangilabot pa.
0: Sir.
2: Nakadungog ba mo? Di ko magpagasayo pa. Kipat nyo nila ang among anak.
1: Sir.
0: Muhatag mi sa kantidad nga ilang gipangayo. Ang mahilungdanon na mo nga maluwas ang among anak. Busa ayaw na lang ka mong paghilabot pa. Kahit tingalik mabulilyaso pa. Nataya ang kinabuhi sa among anak.
2: Kipi gusto nga ang uo sa among anak. Ang among dawaton.
0: Mao'y gusto na mo nga waitat sa ang among anak. Mahalag minilyon ang ilang gipangayo. Mas bililho na mo ang among anak.
2: Ayaw na lang ka mo pangilabot pa.
1: Yes, sir.
0: Maluoy taon mo. Ayaw mo pagsulti sa kapulisan nga mao kanay among gikasabutan. Karon dayon, magkuha na bis among kwarta para ihatag sa mga kidnapper. Karong alas 6 sa gabi, imi mag-abot.
2: Dali na. Ato na kita.
0: Oh, tanda, dali. Abel, ito anong magtiayo na. Di man tanila pahilap to. Sabi mo na huna ni mo. Huy, tingok Abel ko eh.

0: Paham gak ke kibot? Paldura! Paldura!
1: Paldura ke kibot!
0: At exactly 6 PM, multimillionaire na kita! Ugbay bahin pa ka mo!
1: Pila ke kibot?
0: 50 million na kagungi pa kayo! Mudawat ba mo? Ug tagsa ka milyon ka pesos? Kagung ihatag!
2: 1 million?
1: 1 million!
0: Yes! Matagusa ka riyo! Tag 1 million ka mo.
1: Oh, yes. Paldo na, paldo.
0: Paldo,
2: kagibot.
0: Paldo na, kumatay mo?
1: Ikaw na talaga, kagibot. Pwede rin ikaw. Ikaw na talaga.
0: Ah, antay ka na magpuhulan sa skater, ha?
2: Kagibot.
0: Mabuang ang kapulisan. Gikan sa pagpanulis. Humaan sa pagpanulis. Gipaulbo. Gipaulbo pa. Gipaulbo pa na itong gisahal granada. Ang gasoline station ni Mr. Mangkaw. O gasoline pa yun. Mauna ang police station, ang paulbuhon. Aro sa igon, mukurog sila sa kalisang. Mukurog sila ni Kakibot Federico.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
6: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
5: Vertigon! Balik Optic adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
10: Namang gusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila, gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
11: Wow.
10: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag agwanta pa.
1: Kakibot, Federico!
12: Kibot.
1: Tuman ka, ang ginigan ng subata. Isa'y magkipangayo. Tuman ka daw.
0: Oh, yes, of course. Binali mo, Isis. Eh, tumangan ako. Yes, of course. Ha? Tumagot ka na. Kinanglan nga mo, tuman ka sila. Ilagyo ka ng tumanon. Dila pakyason. Tungod kay kung ila ka ng pakyason. O maghimo sila gnilad. Kamantay mo ng gnilad. Ha? O masupak. Sa akong instruction! Kamantay mo ang masumat? Mataya ang kinabuhi silang anak! Putlon ko! Putlan ako sa uwang ilang anak!
1: Okay, mas may tagmutuman siya.
0: Wah, sila ilang mahimo! Mutuman sila sa kong gusto. Basta ka mo, pangandam!
1: Eh.
0: Ha? Alas 5 pa lang sa hapon, doon ay advance party ba? Doon ay monitor, mag-monitor dito. Distansya, o 100 meters. Doon na ay magtanaw sa gasoline station.
1: Okay.
0: Dito sa Punay Street, o sa Gansiang Street. Nga iskina, ha? Iskina yun, ha? Aron, makita na yun. Ha? Nga ilang ihagbong na nilang garbage bag, nga gisudlan sa malitang kwarta.
1: Ayos, Kakibot.
0: Ayos.

0: Ayaw na pagilak. Niya na. Andam na ang kwarta ng atong ilugar sa atong anak.
1: Dili ko lang kapugan. Nagsagol kini ang kahadlo, kakulba. Labaw sa tanan. Husa na kakayim taglo sa atong anak. Huwag ba kanila pasipan niya ang atong anak.
0: Unsay buhot mong ipasabot.
1: Ay, di lang ko tak mahitabo ang akong gikadlukan.
0: Gikadlukan nga unsa?
1: Tigalik ilang ripo ng atong anak.
0: No. Di kanila buhaton. Dili. Kung ilagay na ng buhaton, patyon ko sila. Nakadungog ka. Patyon ako sila. Kinsa ka nang nanawag?
1: Ang hepe sa pulis.
0: Ayaw d'yo tugaan niya. Kung mahuta na gani, kung nikuntag ba na to ang kidnapper, ing nangwa.
1: Yes, yes.

0: Kung mao na ba, iinyo ng pasagdan tao ng malukat lang bata?
1: Para na ko, dili ko okay. Nga pasagdan lang sila.
2: Mamiligro ang kinabuhi sa bata.
1: Dili mahimo nga magmalapuson ang mga kidnapper. Mugarat na silag maayo.
0: Oh, sa buhat? Mao.
1: Huwag pa ko mahibaw, Abel. Sige, mula ka na ko.
2: Asa ka?
1: Mangitag solusyon sa problema.
2: Inaunong niyo, sir. Nataya ang kinabuhi sa bata.
1: Nasayod ko, Abel. Diyan na mo.
0: Uy, pe. Huwag siya buhat ang sulit niya.
2: Huwag siya masulit.
0: Huwag ikaw, huwag siya man. Nasagdal na niyo nga. Malukat yun ang bata. Mamulampos ang kidnapper sa pagkuha sa takong katinan, bungtis bata.
2: Binding.
0: Porbida. Hindi ka bisulto, anak. Si Charity, nga mo ba ay mangitang solusyon samtang ikaw, wakay mo aton? Ha, Bayamil? Ay, kung iing na nga, lupigo lang ang diskarte ni Charity. Porbida. Babae si Charity, samtang ikaw lalaki. Aw, lalaki, eh. Ha? Makatabang ang sulban sa problema. Uy, naunsa mo ka? Oh, pari yung kaptingog. Okay, mahimo?
2: Hindi ka nang biting.
0: Oh, oy, sorry, eh. Bye, Bel! Bye! Asa ka, oy! Bye, Bel!
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at orihinal.
6: Zen Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan nga kong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
7: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.
5: The original Koi Herbal Capsule.
9: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas, eh. Hapit na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun ay siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara doon koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, herbal capsule.
5: Original Koi Herbal Capsule.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga Butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
15: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Ang mahugaw nga kolon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahiluka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o banon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada-adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
16: TTX 500! Mabalik sa mga butika.

Mga higala sundang uban pa mga sumpa ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Liaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Baka ako na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sayang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Pagilom!
1: Sama dito yun ninyo na ako, sir. Kung dili kwarta, unya, dili sa mga ako pagkababay, o sa mandi ay!
2: Sir, may manghul pa ba taon ko, sir? No, ako rin gisaligan at to. Napaagong trabato na ako. Papaluto pa ba ito siya? Tinuwa kay gigutom na to siya. Lutuan to na po kong tinuwa, sir. Kay sige na taon to kaon o tinais manok, sir. Aron po ba makakaon siya tarong? Kahuna-huna ko pagkaunog taro sa kumanghod. Panamilit na dayon. Nikay ka nang patyo na day ko ninyo.
0: Bater ko pa. Paano ba yan? Bater ah.
1: Ayaw sir. Ayaw sir. Ayaw lang taon sir. Maghilom na lagi ko. Promise. Dili na lagi ko masaba.
0: Kapusa na bayana, ug pagkahuman bati ng babae.

Oh. Kanin to changit pamatiyon gi kadini sa balkonahe. Hayahay kaayo. Ah. Hayahay. Pero ano? Anong feeling man ako? Laay man? Marag gusto ko nga may buhaton. Pero, huwag sa kumasayod ko nun sa. Ah, gusto. Manaw ko sa silong.

0: Oui.
1: Sabi akong ikalagad ni mo siya, ha? Gamihan, hikamanggos gayaan.
0: Kadakanin ni sakinan ni Daddy?
1: Ubay-ubay yun, sir. Alanglaing mga model o pulos mga mahalon. Pero ay katong gidala siya karon ang pinakapaborito niyang gamiton matag-adlaw niyang lakaw. O niya, kinisiya, sir, kini-kini. Kining akong gitrapot-trapuan. Mausad niya ang paborito sa kanan sa iyong isuon nga si Sir Paulo. O niya, kanapod, kanasab, kana.
0: Mawa? ako, ang sa'y paborito na kong sakinan ini.
1: Ha?
0: Hain na nga kong sakinan ini, Noy.
1: At kuan? Kaya. Kanang itong Mercedes-Benz A450 nga model. Mao ka nang imong paboritong gamitong kaniadto.
0: Nindot agad. Wow. Kamahal ka ini?
1: Mahal din tayo, sir. Hindi man mo palit, sir, o butang na. Hindi mahal nun.
0: Ang binuibi?
1: Ha? Ang unsa? Ay, ang gawi, ada. Ay, nasa bas. Ay, kuhaon unan ako.
0: Dili, ayaw. Kanarang trapo nga yung gikupta ng akong gipangayo.
1: Ha? Ang sa umalili mo, sir?
0: Manrapo. Tabangan tagag trapo na yung mga sakinan.
1: Ayun siya. Ayaw siya, Noy. Ay, ako man ang trabaho.
0: Gusto ko mutabang, Noy. Gilaay ko nga, way buhat.
1: Ay, kailangan lang tapang mo pahuway ang taon, sir.
0: Sige ra ko pahuway, Noy, eh. Marag, mas masakit na hinoon ko ng sigil ako higda. Mga na, sige na. Patabangan lang kong limpyo na yung mga sakinan.
1: Magkasampan ko ni tali ni mo.
0: Dilagi. Ako ay bahala ni mo. Amibi.
1: Sir.
0: Ako na lang may bawang mulimpyo ni ning tanan, Noy. Na, ikaw, paway na lang noon.
1: Ayun siya. Ina, nabalid na ihinoon.
0: Sige, kung gusto ka, kitang duha ang malimpyo. Ubay-ubay masan ni mga sakyanan din sa grahe. Sure ka nga, amo ni tanan, Noy? Sobra sana po maning ni Adin, eh. Ang saan mo nis paggamit ang tanan, Noy? Di ba nga sobra naman ay kadaghan, Noy?
1: Mao-mao yun. Koleksyon na lang yun din sa imong iso o sa imong amahan.
0: Pero kining ako usara? Mao ba, Noy? Kay murag pamati na ko. Dili ko ganaan nga mag-usik-usik sa pagpalit og daghan. Ano kung kay kwarta nga, mahimong magamit pa subang butang, eh? Mao nga, kining maong sakyanan, higo na ni.
2: What are you doing?
0: Hi. Ako gilimpiwan ang akong sakyanan. Gitabangan ako si Noy Tinoy aron nga madali. What did you say? Imo? Oh. Giyawalan ako gilimpiw ning akong sakinan. Ay, kabala ka. Yapin ako sa paglimpyo ng inyong sakinan ni Daddy. O kisang nag-ingunin mo? Ngayon mo ka ng sakinan. Ha?
1: Ipagkay!
3: Alam niyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash niyo? Yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sasahod galing ibang bansa, pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verified GCash user, iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwede magpa-cash-in sa official partners ng libre. gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, and more, up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong na fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Balik-balik na lang ang Sudan.
6: Pongshi!
5: Angeline!
6: Sulayi!
7: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

Headlines, Caron. Headlines, Caron.

TYHP Tatak Headlines Karon. Headlines Karon.

0: sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
3: Move out of my way. Next time, di na ko gusto mo hikap ka panining ako sa kanan. You're making it filthy. Imbis nga malimpyo. Oh.
4: Kaying kigawang natanong. Ash, apuang, limkanon man ka ay kaoy. Rayok di ay ko, kini di itong imong sasyanan.
3: Di ba mingon man ka nga kang daddy na?
4: Kang daddy hindi mo, pero imo man pangayaw mo nga irasang gihatag o imo na na.
3: Mo ba? Ay. Init og uig sa una na yun, no?
4: Bitaw.
3: Ako sa una, no eh.

0: si Dennis ka na naglakaw. Paingunti-hali siya sa mansyon. Shit! Duaw na sabi ka itong patay gutom. Baby!
1: Si Paolo.
2: Asa ka, paingon?
1: Sa inyong mansyon. Naba si daddy ni mo?
2: Wa. Ato na siyang opisina.
1: Si Piolo?
2: Natog.
1: Ay, maoba.
2: Balik na sa sunod higayon, baby. Dali na. Sige na. Yato tayo na ka. Yato tayo balik sa inyo.
1: Sige lang. Salamat na lang.
2: No, it's okay. Come.
1: Mupadayo na lang ko sa inyong mansyon. Niya naman yung ko. Mulahos na lang git ko. O makikita na lang sa kunin na nanay Sedes. Mangumusta.
0: Damn it. Dili ba yung pasaktan ko siya nga makikita niya itong impostor nga siyara. Pero ang akong lakaw, mahinungdan ang sabkin eh. Shit.
1: Sige, Paolo ha. Oh. Mapadayon ako.
2: Garin. Yato tika.
1: Ayaw na. Dool na kaayo. Magkita na ang inyong gate. Okay na ko. Sige ha.
0: May lakaw na siya. She's so eager. Pwisit. Nakaingon rin ba ko nga natugang animal? What if she finds out nga what I... Damn it. Pwisit kit sa kong kinabuhi kinitawana. Pero gamay na lang. Ugmawa na una siya sa akong dan.

term ka. Gibata na lang ba ni mo. Nagigang puso lang kamote mo. Saba mong gabong gika. Kalihog mo ni mo. Ilom ha? Ilom ha? Di ka makasabot. Alingigigi ka ha? Alingigigi ka. Alingugugi ka sunggan. Uwa pala may ingos buhos nga di ka maimong matatsahan. Ha? Kanina pati kang ipangagan bayana ka. Pag-ilom na siya, kituulat ha. Magkita na niya mo ni boss. Masayod ka na kung kinsa'y nagsugo na mo.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos! Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

Kaigalan, ayo sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: RMA News. Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines sa atong mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ni hulma na sa Cebu City Dengue Task Force. Samtang face mask gyapod-apod alang sa mga residente sa kabarangayan sa Mandawis City. Drug pusher sa Tagbilaran napusasan sa PDEA 7 atol sa bypass operation. Dulaan 500 mil ka mga family food packs na apod-apod sa DSWD sa mga lugar nga

0: headlines.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mga natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
6: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Goodbye!

og sa tanang lugar nga maabot ang ato ang Sibya karong mga orasa. Maayong maayong udto kaninyo mga kasama og mga idol. Welcome sa ato ang programa karong mga orasa. Sangay na sa regular

0: Kumusta? Kumusta man mga kasama? Una human na bagpaniod to ang tanan. Mag-amping gihapon ta kanunay mga kasama tungod kay duna pagihapon tay murag na sinati nga haze no o pag pangabon or kanang aso nga atong makita sa atong kahanginan karon nga dili na gid healthy. So gi-advise gihapon nga magsulob gihapon tag face mask kung ugali nga mulakaw or mugawas ta sa ato ang balay. Apan ugali nga wala manggigani tay importante nga lakaw, pwede ra gid no nga magpundo lang sa ato ang mga balay tungod kay delikado pa kaayo karon sa ato ang health no ang magsigi o gawas or kanang dugay ta magpundo sa gawas. So amping ta kanunay sa ato ang mga drivers, sa balhabal drivers, sa ato ang mga jeepney drivers, sa ato ang mga taxi drivers, o sa ato mga tenderog tendera nga naminaw nato karon, sa mga bukirang bahin, ato ang mga kasamang mga idol nga naminaw sa ato ang update karon or sa atong news update karon. Maayong udto o maayong pagpaniudto ninyo mga kasama. Adlaw Sabado karon, September 5, 2026, kita usa ang mag-uban-uban karong taknaa alang sa paghatag og mga labas nga balita ingon man mga news update pod dinhi lang sa ato ang programa. Di na ta maglangan, anhi na ta sa detalye sa ato ang mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ni hulma na sa Cebu City Dengue Task Force. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hanot na ito sa Life Extension Vitamin D3. Gihulma na sa kagamanan sa Bay Sugbo ang Cebu City Dengue Task Force. Kinipagisom sa Executive Order kung EO number 97 nga giluwatan ni Mayor Nestor Archival. Ang task force nga pangaluhan sa mayor, langkuban sa mga representante, gikas pipila ka mga buhatan sa kagamanan sa Arakbayan. Tumong ini, mao ang pag-facilitate sa coordination sa Rayang City o National Government Agencies, mga institusyon o ubang stakeholders. Kinitugusom sa panayang bisaka sa mga kasus dengue sa syudan. Na seri ang nakbayan, doon na nakapin sa usa ka libo ka dengue cases na ning tuiga o labing minus na puro sa kakirabuhi ang nakalas ni ini. Mga kasama, unsa wa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya o cancer. Base sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas batukan ang ilang sakit na cancer. Ikalawa, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas ng pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong radyoman, Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN.
0: Nationwide. Dagang salamat, Rajuman Eli Bulonos. Samtang sa laing balita, daling giimbargo sa kapulisan ang muabot sa isinta ka mga binuhing baboy sa Barangay Tuble, Lungsod sa Mualbual. Kinihuman napakyas ang truck driver sa pagpakita og mga dokumento sa baboy, sama lang sa veterinary, quarantine og transport permits isip pagpanagang sa African swine fever. Matod sa Mualbual PNP nga maoy gipakita lang sa driver ang certification gikan sa Barangay Lanao isip pagpamatuod nga siya ang nanag-iya sa mga baboy. Apanasuta sa maong certification nga 50 lang ka baboy ang gidala sukwahi sa iyang karga. Human gipaubos sa documentation na ang driver sa PNP gitunol sa Municipal Agriculture Office ang mga giimbargong baboy. Alan sa dugang detalye sa atong mga balita, mubalik ta human lamang sa mga pahinumdom. Standby. Oras alas 12:47 na sa udto.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS. Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
1: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS. Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra ka katarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Oras alas 12:51 na. Anhin na ta sa ubang balita? Face mask giapod-apod alang sa mga residente sa kabaranggayan sa Mandawi City. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ken Galinea.
8: RMN Report.
9: Ang mosunod na balita atong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus rich mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit

0: Barangay Health at Center sa 27 ka mga barangay sa syudad alang sa gidistribute ng mga face mask human kini miawhag sa publiko nga proteksyonan ang ilang kaugalingon gikan sa posibleng epekto niini human base sa monitoring sa Environmental Management Bureau 7 na suta ka very unhealthy paghihapon ng hangin sa Metro Cebu karong adlaw. Base sa monitoring sa EMB 7 ang air quality index na nasa 166 nga giclassify nga very unhealthy ang haze epekto sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Ang DOH 7 una nang miawhag sa publiko nga magsuot og face mask kun anaa kini gawas sa ilang balay o sa mga building labi na kadtong dunay mga respiratory condition. Kasama mo sa Rakbayan sa Mandawi ang ni Radio Mankan Galinea Tatak Arimen.
1: Aba balita aton kadto sa Super Fiber. Number 1 nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number 1 nga magabato sa mga colon problems ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber o sa ni siya ka sa Shea. Isago lang sa imo sa kabaso ka tubig ug pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabii. Para mas nindot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dugani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab dinha sa Life Extension Clinic.
2: Daghang salamat Radyo Mankan Galinea. Samtang sa laing balita, drug pusher sa Tagbilaran napusasan sa PDEA 7 atol sa bypass operation. Kasama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante.
3: TYHP Tatak RMN Report.
4: Napusasan kini usa ka drug personality human kini mabaybas sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol Provincial Office uban sa Tagbilaran City Police Station ug Bohol Maritime Police atol sa bypass operation. Alas 5:24 sa hapon na nito na kalabay adlaw dito sa Puro 4 Barangay Bohol siyudad sa Tagbilaran Provincial sa Bohol. Ang suspek ilang si alias Kalaw, 38 anyos, residente sa Barangay Tangnan, lungsod sa Panglao. Natakbit sa mga operatiba sa PDEA ang tulog ka dagkong pakete sa gitong shabu na mutimbang sa 35 gramos na doon ay estimated average market value na 238 mil pesos. Nagip sa natakbit ang bypass money o sa cellular phone na gamit nila sa pag-transact sa illegal ng drugas. Ang mga nakuha ang ebidensya ginusuna sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa imong nga clinical analysis samtang ang suspect ni Custodia sa Tagbilaran City Police Station. Mato ni Lia Alcantara ang information officer sa PDEA 7 na kapinsa sa kasimanan nila nga gipaubos sa case build-up. Ang maunga suspect, human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligan tinubdan. Ngayon makabarigya si Kalaw o 50 gramos ng sabu matag simana gikan sa ang supplier. Iandam na ang kasong kanapasan Section 5 of 11 Article 2 Republic Act 9165 batok sa suspect. Kasama mo sa PDEA 7 yung Radyo Man Arnold Bustamante YHP Tatak RNN.
2: Daghang salamat Radyo Man Arnold Bustamante. Samtang dulan 500,000 ka mga family food packs na apod-apod sa DSWD sa mga lugar nga apektado sa habagat. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy.
3: TYHP Tatak RMN Report.
5: Kini nga balita atud kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may laing size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung motomarka ni ini, mahimo gyud kang uptake, alerto og dili limtanon. Himsog pagyo ang imong tibok lawas ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
6: Kasamang Jane, as of alas 6 kagabi, nikabat na sa 490,233 ka-family food packs ang naapod-apod nga to sa mga lugar nga naapektuhan sa habagat base kini sa taho sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Samtang anaasab sa 4,602 ka-non-food items o 15,817 ka ready-to-eat food boxes ang nahatod sa nahisgotang ahensya ngadto sa mga pamilyang apektado sa maong kahimtang sa panahon. Sa nasayran, ang mga apektadong lugar nga naapektuhan sa habagat gilangkuban sa National Capital Region kon NCR, Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region o Cordillera Administrative Region kon CAR. Kasama mo sa DSWD, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN.
5: Kadto nga balita, atod kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani-ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
2: Daghang salamat, Rajaman Ramart Pugoy. Alang na sa dugang detalye sa mga balita, mubalik ta human lamang sa mga pahinumdum. Oras, alas 12:58 na.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Pirmi nga pangihi, hanap nga pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karundayon.
1: Mabalik sa pinakadulong nga butikin sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
3: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O ganong nagkapi magkana nga tamis, wala sir Max.
3: Ah, lagi basiglas na ni.
4: Mao nang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman R.V. Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
6: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod nas pagtulon.
7: Ako nga sa awan ni goiter po na to kya ding tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Try na ko. Unya try tinuol magid kya diay.
6: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
8: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga nai-tatak LE, sigurado.
9: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
10: Oras, ala una dos na sa hapon. Anhita sa balitang nasyonal, atong tagaan og update ang kaso nga gipasaka sa atuang vice presidente.

Human sa bipila ka minutos nga pagpakigdiskusyon sa iyang mga abogado, nisud na si Vice Presidente Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice. Wala pa'y alas 12 karong udto aron mo piyansa sa giatubang ni ining kasong grave threats. Sa wala pa kinimusod sa korte, giinsister sa Vice Presidente nga nabati niya nga dili na siya luwas taliwa sa presensya sa mga security personnel sa maong korte ug bisan na ang iyang kaugalingong Vice Presidential Security Detail. Nitugan sab kini nga aduna siya'y mga documented threats og harassments sukad pa ni adtong tuig 2023 og nahadlok na siya sa safety sa iyang mga anak og nagtuo kini nga dili na sila luwas ilabi na kun kauban niya kini. Kagahapon ni pagawas ang Quezon City RTC Branch 98 og warrant of arrest batok sa Vice Presidente alang sa kasong grave threats og wala kini ni patinaw sa korte kagahapon. Apan doon na tayo latest update sa maong kaso. Nakapiyansa na si Vice Presidente Sara Duterte alang sa giatubang ni ining kasong grave threats. Kinihuman gilutsan siya og warrant of arrest sa Quezon City RTC Branch 98.

0: ngayon.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga pa na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nagplano ang Nepal pagtukon og balik og early warning system alang sa posibleng muigo nga landslide ilabi na sa border nga bahin ni ini uban sa China. Gawa sa pagbutang og early warning system, ninguha mo instala ro sa bang Nepal og seismic sensors, mga kamera o usa ka satellite link o sa kasimana kuman may kalasog sobra sa 1,000 na ka mga tawo mahigo nga flash flood sa maong nasod. Nasuta nga ang maong klase sa ekipo gi set up kini sa Timor usa ka border settlement sa Rasuwa district sa Nepal sa susamang river corridor nga nagsubay sa utlanang bahin ni Italy sa China diin dunay nahugno nga glacier nga miresulta sa pagdahili sa baga nga lapok ubanan pa og tubig ingon man mga dagkong bato. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mong balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ang epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ang inyong kabataan ng mga chikiting og SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
2: Ang atoang balitang abroad mo ay naglangkob sa atoang mga balita karong mga orasa. Apan sa dili pa tahingpit nga mutapos sa ato ang programa karon, ato sa nga tagan og pagtagad ang inyuhang mga greeting. Greet ko ni Nanay Eri Boyles og Vanessa Peralta Buslon og Amari Van Nicolette Boyles og Ola Boyles og Minik Boyles from Ubay Bohol. So gikan ni Ma'am Cha-Cha Boyles. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw ninyo din ha nga mga kasama nato nga taga Bohol. Samtang naminaw po daog nagtanaw sa FB Live sa Sudlon Uno City o Batang-Batang, Cebu City, si kasamang Robert Langido. Daghan kayong salamat sir sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa atoang programa. Duna pud tay panawagan dinhi ato alang ning basahon kay ugaling dunay mga nakailaan ning ang gipanawagan. Pwede pud nga mo contact no sa mga nanawagan or baka ha mo anhi sa ato ang sibyaanan. Dunay nanawagan dinhi ako si Leha Kahigas nanawagan niya sa iyahang anak nga usa ka PWD nga ang pangan kay si Edgar M. Kahigas. Taga Luyo Ilaha sa San Carlos. Mamalihog unta siya kung kinsa ang nakakita palihog lang ingon sa barangay Ibabaw Kiyot Pardo. So usa ka PWD ang gipanawagan nga panganiya Edgar M. Kahigas. So gikan ang pagpanawagan gikan ni Leha Kahigas. Samtang manawagan ko diha sa Malaybalay, Bukidnon, Tikalaan, Talakag ug Valencia. Nila ni Feli Tumanday Ares, Itok Patria Tumanday o Jezreel Tumanday nga ang inyong igsuon si Giselle Patria Tumanday namatay ni adtong Agosto 28, 2026 ni adtong Biyernes diri sa Talisay District Hospital. Ang nanawagan si Leovigildo Caniedo. So kung dunay mga nakadungog karon nga kaila sa maong nanawagan, pwede ra nga mo contact sa numero nga 0927-731-7965. Akong balikon, 0927-731-7965. O baka ha, God Focal ni CDI sa Barangay Linaw, Talisay. So sa telephone number, pwede po nga 238-1130. 238-1130. Wala naman tay igong oras mga kasama, daghan kaayong salamat sa inyuhang kanunay nga suporta ug pagpaminaw. Sa nga na lang sa kinatibukang puwersa sa DYHP RMN Cebu sa ato ang station manager Attorney Rufiel Banyok, ingon man sa regular anchor ning atong programa karon kasamang radyoman RV Veloso, ako ang inyong radyoman Jane Gallardo. Daghang salamat o God bless. Oras, alauna, just na sa hapon.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
17: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
16: Uh-huh. Dili hapdos.
17: Okay na kayo, good ma'am.
16: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
17: Wala po, ma'am.
18: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
19: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
20: Ang galing-galing, Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
21: Smart 2.
20: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
21: Smart.
20: Tanggaling for everyday.
19: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
20: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo.
21: Smart Dishwashing Paste.
19: Heavy duty linis bawat pahit.
22: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
23: ACS. Aduna kita ay Super Variety Show. Karong September 10, 2026. Adlang Huwebes. Diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini, ubo sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes. Pinaagi usab ni Sister Nining Galyosa. For booking, 0936-746-4089. Kining inyong alagad, si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat.
24: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
25: Charm!
26: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Pangloob kumakabloom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
24: ACS.
27: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
28: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
29: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
27: Life extension, vitamin D3. For longer life.
30: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what pay og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon ang kitsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita halang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
24: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
25: Charm Babcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
26: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Bangong kumakabrum sa Charm!
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS!
0: Bayou Draw Herbal Capsule.
24: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Bayou Draw Herbal Capsule.
24: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bayou Draw Herbal Capsule.
24: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
0: Bayou Draw Herbal Capsule.
1: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
2: Naluoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
1: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
2: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
1: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jean Mark, hingkod ang pangidaron, usa ka estudyante. Third year college na ko karon sa kursong Bachelor of Science in Tourism Management. Taga Davao de Oro. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kinay sa ako mga gipamati. Kani ko palaban sa klase og active sa duha ka organization sa mong school. Apan sa dihang daghan ako gipamati. Kalit ko nga na inactive. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.

0: Ka ana ba ya i?
1: Mark. Katuog na oy.
0: Nagmata pa di ka ma?
1: Nagbantay ko musa pa ng imong gitong buhat diha. Biin ang dako do, katuog na dito.
0: Kinahanglan ni na akong tiwason ma kay ikinahanglan ni sa mong kuan organisasyon.
1: Di bagod na pwede ko nugma na lang si buntag sa iyo.
0: Duka bitaw ka ayo ma eh.
1: Maulagi gani, katuog na. Kay ni daw tabaya ka ng sobra ni mong pagpaningkamot sa imong pag-eskwela. Uy, wak ko mag-ingon ni mo ha, nga mag-top gid ka sa klase. Pasar lang, okay na ko diyan na.
0: Anya kay di ba na ako okay ma? Kalaban ba'y ko sa klase ma ha? Pangitagin ko ninyo vitamins ma. Abisan og sige kong pamuwaw, manambo ko.
1: Unsa?

0: Ay ma. Men ko ma.
1: Ay kiniabot na ka. Na iparsil ni mo dito ay.
0: Oh, ay. Nambot na di kong parsil ma.
1: Parsil sa imong mata. Sa sunod ha. Paibaong na adi ay mo gipang order online. Kay oroy ogwa pa ko kwarta.
0: Sorry ma. Ngako man ang vitamins good.
1: Vitamins?
0: Oh ma. Nindot ko nuna ma. Kay mo gana ko nung ang akong kaon ana. O manambok ta.
1: Oh, mau ba? Nala, mahayon ta og manambok yung kaana.

0: Uy, Jean Mark?
1: Ma?
0: Nang lamurok na tuod ang imong aping.
1: Unsa ma?
0: Nanambok na kadom. Tinood gid ay siguro nga makapatambok tong vitamins nga imong gipalit online.
1: Ingon bitaw ko nimo ma. Miganam gud nga akong kaon ma sa maong vitamins. Hmm? O na nga nanambok ko.
0: Nana sige, ipadayon ang pagtumaran ng vitamins nga imong gitumar karon. Ayaw pagpakawaan na do. Pag-order daan, arang dili ka mahutdan.
1: Salamat ma.

0: No, yo me con que bate. Ninguém está con la voz. Maglisod ko sa pag-inawa. Ma! Tabang, ma! Nalipong ko!
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya uto, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Atura ka rin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
5: na ayo na ako.
4: DTX 500
7: pabalik sa mga butika.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
9: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
10: Tangan siya Seth Liniment o wala gin siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
11: Di na ko kakita. Kalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
9: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
11: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
8: Living Testimonies.
12: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Ochi Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang dramang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
13: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
16: unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max alaga, Max protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max alaga, Max protectado pa.
19: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ECS.
8: Seth Living Testimonies.
9: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
9: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
7: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
18: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
20: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog og kadasig.
18: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
20: Gidasig nako, kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
18: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
20: Magdadala pa lang ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Wa ko makasabot sa kong gibati. Huwan sa pila kasimana na kong tumar na itong akong napalit ng vitamins sa online. Primero, nakauyon naman ang tako kay miga naman ang akong kaon o medyo nalambo ko. Apan miabot ang higayon nga daghan akong mga gipamati. Giubo na ko. Init ang akong lawas. Sakit ang akong kalawasan. Maglisod ko ginawa o malipong ko. Pirmi ng kapoy ang akong lawas. O unya,
1: dili ka na tungod sa vitamins ngayon mong gi-order online, Jen Mark?
0: Sabi siguro mo eh. Nanambok ba ikaw ato?
1: Pero karun, dakan na mong good ka o mga gipamati dong. Dao tuod ka kaniadto. Apan dili ingon ni anak kaluya.
0: Di sab ka ni tungod ni nakubag sa kong anos, ma?
1: Unsa?
0: Di ba may ubag man ko sa kong anos? Gamay lang ni siya nga mitubo sa kong anos, pero maulagi. Magbasa mapirmi.
1: Ah, kalayo raan ang lubot ni mo sa imong mga gipamati, ah. Dudag yun ko, nga tungod na sa vitamins kunuhay nga imong gitumar-tumar, nga gi-order ni mo ang line nga murag ininsek. Pero, hindi ta maglalis, anak Jinmar. Eh, dili ba yata mga doktor? Mo adto na lang kita, ha, doktor, ha? Ha? Magpa-check up ta.

0: Ma, murag wa may alipyo ang mga tambal nga krisita sa doktor nako, ma.
1: Ha? Mao ba dok?
0: So, ayan ka na ito sa laing ospital, ma.
1: Ah, sige, sige. Ikaw, God.

0: Oo, kung nakita ang diferensya ni mo. Pero, taas lang ka og platelets.
1: Mo balok?
0: Apan may resita lang ko ni mo anang imong ipanguha. Palita og tumara lang ni. Eh.

0: Alala, ay ragun ko ma.
1: Ha? Unang sa mga kadong?
0: Kalipong naman ko.
1: Oh.
0: Tinumar itong girisita sa katapusang doktor na itong gidukol. Di na kumutumar ito.
1: Unsa?

0: Ikadong pangutana, giubo ko. Init ang akong lawas. Maglisod ko's paginhawa og malipong. Pirmi ng kapoy ang akong lawas og sakit. Pagpa-check up nako, respiratory tract infection man ko no. Pero wa man ko maayo sa tambal. Unsa man din ang sakita? Ikatulo pangutana. May hubag sag ko sa akong private part nga nagbasa. May kalabutan ba ni sa ako mga gipamati karon? Unsa man say tambal niini? Ikaw pa to katapusan. Asa ko angay nga muduol na ni akong gibati karon aron mamaayo ko. Pila man kay gasto? Kay niwang nagid kay ko karon. Unsa pwede nga vitamins nga akong i-take? Nagtumar ko karon og mga herbal. Makatabang ka ni? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jean Mark.
1: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Andi na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kay usama na ko ka, medical doctor, o saka psychiatrist, o saka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di ka namo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran. Official Writer's Page. O diba sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Legal problem, attorney Ellen Batahan ang matambag niya. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga anger doesn't solve anything. It builds nothing, but it can destroy anything. Kung suko kay ka, maulingin yung nga, kung suko kay ka, do not make major decision sa imong kinabuhi. Pareha na, kung sobra ka kalipay, ayaw pag make og major decision. Kung sobra po ka ka-depress, ayaw pag make og major decision. Ka more often than not, negative ang may tabo. Pero normal naman ang masuko ta. Ako, masuko. Ha? Suko ko, pero hindi ko manumbag. Ha? Pero na ay magpa, na ay mo-atake na ko. Ito lang pong respetahan ng sukmag po gamay. O, ilan na. Oh, not, normal na sa tao masuko. Pero depende na na of how you express your anger. Ha? Dili kayo mamuak, mamusil, alisod kayo. Ano good? Palutsan na ilas katarungan. Okay? So, ang atong magtatampo, si Jane Mark, taga Davao de Oro. Davao de Oro. Third year college siya sa tourism management diya sa Davao. Kumusta naman dahil si Rose and Bob Trinidad diya sa Davao? Naot nga, why naikwan? Problema dia. Ang problema dia unsa paghurot sa yung durian, tandagahan na rabot ang durian ni mas imong farm bab, no? Doctor Arthur Sagin, mga doctors dia, no? Doctor Boy Duhali, mga doctors ma Lu kining go diha sa Liloy, Liloy, sa Monga del Sur, Ondo go, o Michelle go. Nardisa Bill sa tapilido ni mo na nurse Bill Abnoiba. So si Lloyd agay na limo to kasi yung pilido Lloyd Bistil. Lloyd Bistil may pagpaminaw. Yan ako yung ditamdan din eh. Di, sa kwa na sindangan ba nang inyo Lloyd? Mga taga-tangki Talisay City gikan ni Maria Lalin Pilayo. Ako lang yung basa ako na sulat ba ginini ni Laleng, Merlinda Lapining, Martinito Pilayo, Alexis James Casas, Susan Casas, Clifford Casas, Mark Baliri, Godfrey Flores, Teresa Flores o Bart Flores. So, this is true sa mga Navaluna family, no? Gikan ni Ofel Navaluna, si Gregorio, Rosana, si Vince Gray, si Brian, o mga Lagusay family, si Pasing o si Rowena. The last but not the least, mga taga-Langtang Naga, Rachel Villar, Geraldine Salapa, Sheila Grace Abilia. Og nag-request ko ng mga gwardiya dito sa Manila. Ay, ngayon, balik-balik ko nagbasa ng ilang mga ngaan. Asar ba ito ilang mga ngaan dapit ha? Mga Valley Verde 3 Security Officers, Nore Ferrer, Junert Maricasia,

John Michael Berces, Renan Sotelio, Alvin Mangana, Jason Arrogante, Fernando Masing, Carlos Ibugan, Kyle Saripada, Darwin Anier, o si Ray Nonato, diya sa Valley Verde 3, Metro Manila, no? Naot nga magandang kalagayan ninyo dyan. Unang pangutana ni Jen Mark, na? Unang pangutana ni Jen Mark, nag-take og vitamins na akong gipalit online og akong nasuta nga dili di ay Food and Drug Administration FDA approved, no? Nanambok og nigana unta akong kaon pero daghan man sab inuon kong gipamati kay kalabutan pa ang vitamin sa akong gitake. Well, di ko kailaan ng may mga tambal kuan kining Jen Mark nga vitamins ang iyang classification of food supplement pero no approved therapeutic claim, meaning dili siya approved sa Food and Drug Administration as a medicine but a food supplement. Mao na balik-balik kung ibertay sa radyo nga this is not a medication but is food supplement not approved by the FDA. So, kung wak ka mo ayon, ako isugyot nga, ihunong nalang, kani man taswito ka na yung mga tambala, ang iyang ngalan, murag ikan ng China, kay Ling Ziman, murag China nga pangalan, no? Hunong nalang na, pilit na lang mga vitamins na naaman diya sa atong mga butika nga daghan kayo nga swito kahit ang epektibo yun, no? Daghan kayo, oh, B-complex, vitamin C, ay mga memory enhancers, daghan na mga vitamins makuha na to diya, no? Third year college maka akong i-recommend ni mo ha. O ako nag-advertise ni akong mga pasyente nga naay mga naay kinanglan mga mubar exam, medical board, nursing board, paimo naghug new routine plus. Malipay gud ani mga taga conjugate. effective siya. Kimo mo-focus nimo nindot, no? New routine plus, no? Pwede naman napalitan. Ikaduhang pungutana, giubo ko, init ang lawas, maglisod ko ginawa, ug malipong ko pirmi ang kapoy ang akong lawas ug sakit. Pagpa-check up na ko, respiratory tract infection man ko, no? Pero wala man ko maayo sa tambal unsa man di ay ni sakita. Respiratory tract infection, meaning ang imong agyalan sa hangin, sa upper nimong part, dili dito sold sa imong baga, na ay infection. Adi bacterial, fungal, or whatever, viral. So, ang tambal ani is depende kung bacterial or viral infection ba. So, antibiotic or antiviral. Kanya, kung hilantan ka, of course, you have to take antipyretic and analgesic para nga dili ka mag-suffer, no? Anang tambal ani is it will take time. Dili ka yung sa kaadlaw, ma-okay na dayong ka. So, sunda lang. Usually ako, matambal kayo na ng problema ha. Kaya nag antibiotic, 21 capsules to be taken 3 times a day. Good for 1 week. Hilo na yung kagaw, ana. 500 milligrams. Amoxicillin, ampicillin, o mga tetracycline or third generation cephalosporin. Pwede na siya, no? Ikatulong pangatana, may hubag sab ko sa akong private part, anus, na nagbasa. May kalabutan ba sa akong ipamati? Karon, unsa may say tambal ani. Posible ka na nga hemorrhoid na siya, no? Posible, no? Kaya duha man yung kaklase ng hemorrhoid, internal o external. Kanang internal, as the name implied, di mo na makita. Ang external, mo na yung mahubag, say, masabdan, magdugo, no? Pwede ka musit o lukewarm water sa gabi, para ma-relieve ang inong tadaloy sa dugo diha. Mutake ka o akong may naman nga tambal sa hemorrhoid. Nag-practice pa ko dito sa Sambuanga, no? Dugo kayo ng panahon. Binuroton. Ay, not sure kung saan na bago ang atambal. Ano eh? Hindi, magkunin may routine na kung trabaho ka daadlaw, no? Kaya psychiatrist ko. Kung trabaho ka daadlaw, mag-neuro sa mga DP teachers, mga LGU employees, mga Coast Guard, firemen mo na. Trabaho na ko, no? Na, mga mental patients nga mo arin, anxiety, depression. Dili, man ko magsigresita ng antay para sa hemorrhoid, no? Pero binuroton man siguro to. I'm not sure kung napaman siya sa market karon. Okay? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Asa ko dapit mo doon yung akong gibati karon, maayo ko pila kahit gasto niwang na
yung kaayo ko, pwedeng vitamins ang akong i-take. Tumar, ang vitamins manggod Genmark, dili gani makatambok. Ha, dili na makatambok. Supplementary lang ni siya makatambok yung kaon yung kagsakto. Naraman ka sa Davao, de Oro, I'm not sure kung naabay government hospital na doon sa inyo sa Cagayan de Oro. Kung naay government hospital na, sigurado ko nga naanay mga doktor niya nga gastroenterologist o pulmonologist. No, kaling pulmonologist, mauna mo take care sa imong respiratory tract, including your lungs. Ang kining gastroenterologist sa imong gastrointestinal tract functioning, nga huwag mo bara niya, no? Kaya kinig ko nung magsigikag constipation, you are more prone to develop this what we call hemorrhoid. Ha? Huwag na kay mga problema sa imong veins, no? Ang daloy sa dugo, dang dapita, for whatever reason, dili siya normal, makompromise, posilbi mong hubag niya. Murag varicose ba po na? Uban. Ha? Inauta kasabot ka sa kong speaker ni mo, Genmark, niya sa Cagayan de Oro, nga to sa libuan, millions, kanaminaw sa tong programa, kini nga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, with my partner, Attorney Eileen Batan. Thank you very much. Makanunayon yung pagpaminaw sa tong Arimen program. Taas katagrating din sa atong lugar. Sa Pamola Baser, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong araw.

call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi ka ron? No kining sa kababae nga taga Tagbilaran City. Ang atong matatampo, nagdahasingan nga, Len.

0: Ning Aura 1300 sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di ang nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit turawan eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkong hiyahay.
4: Pwede lang. Makakas bila ibo ito.
3: So anak ko. 90 na ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Set Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
11: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan yung ini.
11: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
9: Living Testimonies.
12: Hi, hello mga kabisay, mga kamangag sa ilong kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Os mo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
13: Goodbye.

0: Bantog lang doge kay kang makareply na ako, kay naday kay kachat-chat.
1: Ay, ningaw-lingaw lang, gooday. Dali po ko mo seryoso anang akong kachat, day. Uy, bago pa ba may nagkaila na niya.
0: Unsa man day ang panganday?
1: Ray.

0: Kumusta, Lynn?
1: Maorgi hapon.
0: Pwede ko mangyayab ni mo, Lynn?
1: Ha? Bago pa ganito nga nagkaila, manguyab na ka na ako.
0: Nga na mo, good day. Ang namin kayo po na pa doon.
1: Gusto ko makailanin mo og maayori. Friends lang kud una ta. Onya na nata mag-uyab-uyab.
2: Sakto gid ka, day. Ayaw sa gid pagdali-dali, kaya upag yung kamasuhito anang Ray.
1: Hinoon, sa akong tanaw baya, day, buutan baya siya?
2: Pero, mas maayo, gyud, nga mag-ilanay sa mo sa usag-usa.
1: Ha? Makikita ka na ko?
0: Olin, gusto kong makikita na mas personal.
1: Sige, magkita ta.
3: Ikaw ni Lynn?
1: Ako in taon ni Ray.
3: Mas guwapa yun ka sa personal ni Lynn.
1: Maayogit kayo ka mga tics, ha?
3: Di na ati ko eh. Tinood yun yung resulti mo. Huwag na ibaw ka. Mas nisamot ang akong love ni Moran nga. Nakita niya.
1: Ray.
3: Yan, ansa man. Uyab nun ka.
1: Sige na lang, uy.
3: Ha? Sure ba?
1: Uliki. Uyab na ta.
3: Salamat, Lynn.
1: Basta isaad lang kita ko, ha? Nga dili ko na mo pinuangan.
3: Di na may tabo, Lynn. Kahit lahat takay ka.
1: Salamat, Ray.

0: RRN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, niban na ang DA o meat products gikan sa 23 ka mga naso tungod sa kabalaka ni inilabot sa pagkatap sa foot and mouth disease code FMD sa local animal industry. Ang DA pinag- agi sa Department Circular 46 ni Bana sa pag-angkat og FMD susceptible animals mga produkto niini og byproducts gikan sa Algeria, Burkina Faso, Chad, Comoros, Cote d'Ivoire, Eritrea, Kenya, Mali, Mozambique, Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Tunisia, Uganda ug Zambia guban pa. Nakipsab sa mga nasod nga gibahan ang mga FMD susceptible meat products mao ang Cambodia, Jordan, Malaysia ug Vietnam. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo paligon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpaligon sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: Tas bang ibublood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
5: Sa mga kabulga, matigis sa yunggan.
4: DTX 500!
6: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fiktibo, jud ka yung DTX 500.
4: DTX 500!
5: Pumalik sa mga butika.
7: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Aduna kita ay super variety show. Karong September 10, 2026, adlang Huwebes, diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini, ubo sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes. Pinaagi usab ni Sister Nining Galyosa. For booking, 0936-746-4089. Kining inyong alagad, si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat.
10: Welcome to our reunion!
11: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong
12: Tungod na sa Super Fiber.
10: Usa?
12: Super Fiber.
13: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement, og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
15: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
16: Life Extension Vitamin D3.
17: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
18: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Zen Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
7: Na landing hospital yung dahil nalugos ko ginawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Zed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, pupusutong ako.
5: Living Testimonies.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal-galing ang sebo at bakterya.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Hả? Uy ab na mo ni Ray?
1: O, day. Ako na lang siyang gisugot. Uy, kay naluyom ko nagtanaw niya.
0: Okay raman kasi si mong tanaw, day.
1: Buutan man inoon siya, day.
0: Maayo inoon.

0: Ray, ang anong nanood ba natin eh? Abi ba na ako manuro ito?
1: Ikapoyim ko rin eh. Mamahuay lang nga da.
0: Magpunsa man natin eh.
1: Pahuay na ko dagadigod. Ray, tapad ako.
0: Hindi ko eh.
1: Mahalaw ko na ko.
0: Manggawas natin eh, uy.
1: Karoon na lang kung taon-taon. Dali, Trevi.
0: Trevi.

0: unsa? May nahitabo ninyo ni Ray?
1: Uy, day.
0: Ginoo ko in taon ni Muday, uy. Ano nagpadaman taon ka, uy?
1: Wa may makapugong sa mong kaugalingon, day.
0: Na! Kakuyog mo mabdus ka, ana.
1: Simba ko lang in taon, day, uy.
0: Pag-ampo lang yun, dili na mahitabo, day.
1: Pila naman ang kaadlaw. Mawa na mag-chat si Rain ako. Unsam kayo nahitabo niya.
2: Sinsya na kalin. Busy lang ginigay ko.
1: Unsa ba di mong nabisihan?
2: Basta busy lang ko.
1: Sultihin lang good ko. Hello? Hello, Ray? Iyan mo di kong kipagngan.
0: Agoy, basig na nanay laing uyab si Ray, day.
1: Di lang utan ani buhaton ako, day.
0: Unya, nganong dili malagi siya mo kontak ni mo? Unya, imo sing kitawagan, ingon man ka nga, busy siya.
1: Oh, day. Ugiya rin kong gipagnan.
0: Ako, no? Nagduda gid ko nga na nanay laing uyab si Ray.
1: Day.

0: Semana na manapit. Huwag ba nawag si Reina ko. Bahala na. Ako ang manawag niya.
1: Ano, Dekalin? Anong sige yung panawag niyo ko?
0: Kalain na ba ni mo, Ray? O yung pintahon ko ni mo, oy! Nagkinahanglan sa ko sa imong atensyon!
1: Magibuwan ko ni mo, Lin.
0: Ha? Makigbuwag ka na ko? King ano? Nakuha na ni mo ang akong pagkababay, mao ba?
1: Di naman yung rason.
0: O gusto may hinungdan nga imo kong buwagan, ha? Ray?
1: Nagsakit na nga kong inahan. Huwag nagkinahanglan sin ako. Huwag napakoy mga egsuon nga. Nagsuwila. Kinahanglan pa na ako sila ate manan.
0: O ba't sa may connection, ana, ha?
1: Wala ko'y panahon mo, Lin.
0: Huwag ko makinahanglan o taas ng panahon, Ray. Malipay na ko bisagahinan ko ni mo pila ka minuto. Ana lang, good. Dili kay hapit o sa kasimana, di ka makahatag na ako. Gamay lang panahon nga akong ipangayo ni mo.
1: I'm sorry, Lin. Di na ko na mahatag ni mo. Mag-ibuan ko ni mo.

Grabe ang kasakit nga akong gibati na itong tungona. Nga iya akong gibawagan kay laki. Uwa na siya panahon na ako. Busy ko no kayo siya. Kanimo ri, kung namati ka man karun, bisan sa imong gibuhat, love pagkihapon tika. Dinhin na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Sabcon! Pamungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangong kumakablog sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon ang i-chansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duha na rin katuig, mo doon na akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo doon na nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
11: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, nga ang dramang sata ng bakat, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ami Daro atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS.
13: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
13: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Hey!
6: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
15: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
6: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
16: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. A quality product of Sed Marketing.
17: Sed Living Testimonies.
18: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
19: Ako, poriba ko anak, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitin.
18: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
19: Sigurado gina, kung taas imong bitin, mababa na iya, Jaime Verano.
17: Living Testimonies.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washy!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
25: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
25: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
17: Sed Living Testimonies.
18: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
19: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
18: Ang Sed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
19: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
17: Living Testimonies.
27: Mo kato mga higalan kaagi ni Len nga taga-tag Villaran City uban sa awit ngayang ipangayo awit ka nagaluhan How Do I

Ang mong kaagi, gibuhatan na duha sa radyo ni Ricky Porcel Garing, o gubos sa direksyon na Priscila Raganaz. Kamusta mga higalag, mga suking tipaminaw? Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-lain kaagi sa kinabuhi na naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako, believe.
5: Aduna kita ay Super Variety Show. Karong September 10, 2026. Adlang Huwebes, diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini, ubo sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes. Pinaagi usab ni Sister Nining Galiosa. For booking, 0936-746-4089. Kining inyong alagad si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat.
6: Set Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan nga kong bukton sa Hit Gun mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Sed Liniment.
7: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siyang Sed Liniment, wala gin siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.

0: Sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.

0: ug bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO

0: og karong sa sumpay ni nga itong sugilanon. Isi Quadro!
1: Pagpadayon sa wapa mahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o hustisya, Misael.
1: Hinay o dipiktuso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang hustisya.
2: Misael, patay na si Daddy Mart. Busaundangi na sab ka ng tanan ni mong mga tinguha.
1: Aliya, palihog lang. Mas kinahanan karon nga imong palapdan ang imong panabot. Kaya ang kamatayon ni Sir Mart, mo'y sinugdanan pa lang sa ilang sinalbahis nga opensiba ang hutdon kita nila.
2: Pwes mo sangpit kita sa mga tinugyanan sa balaod, Misael.
1: Huwag giilang balaod ka ng mga tawhana. Mga bangis sila, Aliya. Anam-anamon kita nila gihipos. Kunwa kita'y buhaton aron alkontrahon sila.
2: Misael!
1: Dili na ko katugutan nga sila ang mulampos. Musa hangtod sa katapusang tu sa akong dugo. Suklan ko sila sa kamatay nga ilang gusto.
3: Pastilan, oy! Abi man ako, naglalis ka mo si Dudong Misael ni Aliya.
2: Wa man kut nang. Sensitibo lang kayong topic nga mong gipanagsultihan.
3: Oh, siyal, bagod ay inday.
2: Managsama mi nga naay respeto sa usag-usa namo nang. Mangwa namo ka ng panaglalis. Ilabi na sa way kapuslanan ng mga butang.
3: Ay, ka na! Maugayad ka na ininog na relasyon, Inday!
2: Kamusipay, Sarge? Kumusta naman mo?
3: Ay, wala mong kundi plano, Inday, oy!
2: Ha? Huh? Way plano nga unsa?
3: Oy, nasuta na ako. Nga murag wala siya plano nga makiglambigit o

0: Ayaw gyud kumpiyansa, Binjak.
1: Salamat.
0: Timan eh. Daghan na kayong nausab sa babae nga imong gimahal nga si Glina.
1: Bawi una ko sa gika ni Binjak, Gaspar.
0: Binjak?
1: Oh. Ako ito ng buhaton. Bisan ikamatay ko pa ang pagbuhat sa ikon.
0: Apan dili na siya ang babae nga kanhini mong gihigugma.
1: Bisan.
0: Dili na siya mau ang kaning kristal. Sama na sab siya nato. Kriminal. Usa na siya ka lady assassin sa triad. Sa sekretong organisasyon sa Markang Dragon.

0: Gilubong na nako sa kalimot ang tanan bahay niya.
1: Okay. Salamat kung mo ka na.
0: Dili ko gusto nga maguba ang imong pagsalig na rin ako, Major Gaspar. Maungkutob sa akong mahimo. Likayan ako nga magkasugat ang among dani at umbinyak.
1: Lauman ko ka na, Glenna.
0: Mahimong isipon ako siya nga akong kaaway.
1: Kana? Mo ka nang ipaabot ko nga imong litukon sa akong atubangan.
0: Natugka din ako kung naasag yun ang kalibutan nga mo ay alang ka na ako. Huwag akong ginawat ang akong pagkaako. Sige, ato na ko.
1: Sige. Pag-amping sa mula ka, Glenna.
0: Salamat, Major.
1: Salik ako, Glenna. Kampante kay ko. Kapatid anong siya sa iyang gipa mo.
2: Pedro Caspar!
1: Oh, Boss Lee!
2: Ano ikaw wala ko yung sabis, Glenna? Iyalakaw, ha?
1: Parehas kami pinangita sa balaod. Lisod na. Huwag kami duha, mawi masiko.
2: Ah, okay. Ikaw, Stopot. Kaya kamo duha, importante ba sa organisasyon?
1: Boss Lee, wala ka sa bunya ko. Kaya na ako itaong pangitaon.
2: Ha? Kisa ka na tawahan na imo pangitaon?
1: Usa ka asasin. Nagingan lang og binjak.
2: Oh, ha? Nga naman ikaw lakot?
1: Kanina to, nahimok na ko siyang karibal kang Glenna.
2: Ah, okay. Siya ka na di ay kaaway?
1: Oh, Boss Lee. Ako siyang higpit kay kaaway. Huwag ning higayon na. Ipanumpa ko. Nga mo taliwa na yun siya ngawa na ipagbalik.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: Aha. Magkasalig ba ko ni Moglin?
1: O, Major. Ako na ipasalig ni mo.
0: Naa ka pa ba di ay pagbati sa mong tao? Yan tong binsa?
1: Lugay na ka to.

0: sa timpladong sarap, kaugdyan ka!
1: Palit na og Star Nutrimeats. Lamian, masustansya.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibaw na sad kaninyo. Ya ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Pabali sa mga butika.
6: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
10: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, wala, Sir Max?
9: Ah, lagi. Basiglas na ni.
10: Mauna ang taas mo si Ogar. Murag presyus mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyaman Coffee, mahayon lang akong pamati. Dili na kasan akong sugar.
10: Basta kaping Seed Panyaman, diabetes, malikayan. Seed Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay Vitamin D3 pa ka.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Maray na yung nagpaniit ka na to ning atong panagsulti, Pusli.
10: Ah! Napag-iwit ka galit kayo, Dol!
15: Ang pagdasong yapon ang masakpan ug mapamatugan nga traidor.
10: Dato! Pero ikaw ni Potea, ha?
15: O sige, buhat mo niya, ha? Lay na to! Naliib ka ba, ha?
16: Eh, Muslim, Mito Gaspar, anak ko si Kuha nga ni. Ano sa kinan ako ang kaagsata to?
10: Ah!
15: Ang sabi nito, ha, na sa'yo magtanaw, Muslim. Traitor ka ni.
10: Dili!
15: Oo.
10: Kaya ako salik sa nato. Kaya si ato ko sinilo.
15: Usto sa ba?
10: Pero kapar, sa lami loto ato pagkaon. O sa mga dragon ka na ako sila lamoy ba?
15: Oo. Olige, Busli.
10: Mo ikaw ayaw duda sa nato, ha?
15: Oh, Busli.
10: Kayo ka na, traidor pa. Siya o tabutang hilo ato pagkaon.
15: Aha. Sakto sa...
10: Ma, ikaw, kalma-kalma lang, ha? Ikaw, relax lang, ha? Kalakasaligan ka na ako si Nero. Papa na to!
15: Ah, uy. O sa to, boss lang, eh. Papa na to.
10: Papa na to? Papa?
15: Pangag sa ilong. Baya... Pulos-pulos na kami gipanggamit ni Boss Lee. Pagipanggamit kami. Ah, ang mga Dragon Sword ining maong organisasyon. Baya, mauka!
16: Lahil mauka na Boss Lee, kuno mo ang adudahan nga naniinin niyo sa inyong panagsulti kay... Get down, good traitor, down.
15: Ah, animal. Ah, pasinsay ka na, ano'y na ito? Naibaw ka na. May mga traitor nga naisagol ka na ito ning atong organisasyon.
16: Ay, isabtan ko ikaw, Major Gaspar.
15: Uy, baya. May tinanong ka man di ay din nga siling espada, ano'y na ito?
16: Oo, Major, ha? Ugdagan kayong bunga, ah. Maglarang magod ko og taguntungan, boss. Ay, nausabang ako man noong nasagira nagkaang at tanong ug maayong pagabuag yan.
15: Ibalhin niya ka na, uglaing kaang, kaya tanaw na kumurig tambok ng maong tanong nga, Lubira. Tinanong ka na ni Arturo.

0: Baya siya nasat. Ang sumsige tuyo, nining maong amang nga si Manso. Nga nanawag naman po. Hello? Manso! Si tuyo! Baya ni mo na nasagana. Ging nanta ka. Nga ugna kay tuyo, i-chat na ko, i-chat! Ha? I-chat ba? O baka i-text? Kaya di ta magkasinabot. Ha? O, ari na, ni mo isulti na ko pinag-isil po, lison kayo na, Baya! Kayo. Manso! Manso! Baya, mga tarungan para bagyo ka. I-text ba? I-text! O ka, i-chat! Ha? Kunun sa'yo mong tuyo! Nani sa mo, sa kanimala ka! Di lang kita magkasinabot! Bangag sa ilong!
1: Aha, may text message nga ni Papa. Gikang Manso. Kanay marong kasinabot ang gimini.
2: Boss Major, sorry yung kayo nga nanawag ko. Nakalimot ko nga amang manay ko.
1: Ha? Bangag sa ilong nakalimot pag yun siya. Ay, baya.
2: Ay, kung padayunan is pagbasa, eh. Akong info, boss ba? Si Marciano, human mahibaw nga dakong buhi des binjak. Kalit na hanaw. Wa na ni uli nga rin sa imong resource.
1: Aha. Baya. Marciano. Daghan ka unta og angin ipasabot ka na kung bahin ining sitwasyon, ah. Ah, saan magkakaroon si Marciano?
2: Aha. May pagpapasay. Papasan pagyo ko, ah.
1: Na, ambot lang ka ha, boss. Og asa na ka, Rose Marciano. Mitubag mas ako. Wa man ako gitay. Sumarabag na kabasa sa akong utok. Bangag sa ilo.

0: kani harikin mo to nga nagsunod-sunod ako. Ako gyud may gisundan ana. Pasin og taga-intil na sa PNP. Makuha ko ninyo usa na kapatay kay suklan ko kamo pahalag mga matay. Paningkamutan ako nga malipat na siya. Kadelikado og ma-intercept po niya inuon ko. Kana mo'y dili na ko katugutan. Pakusgan ako ang pagpiragan ining motor. Buset! Nipakusog sa sisi ang pagpiragan. Oh, may kauban siyang backrider o may nagsigig pamusin ako. Karoon na gid mo! Dili ko kamusibugan!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun motor napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa pangon ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
14: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin yun. Nga ang dramang himayang nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Us mo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magli.
15: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
16: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
15: So fast acting colon and cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: 3:00 in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, aminado ang Department of Transportation ng DOTR nga sagad sa mga gisugyot ng proyekto ni ini, wala makakuha of fund allocations ubos sa 2027 National Expenditure Program kun NEP. Nagkarayon si DOTR Assistant Secretary Cecilia Bien nga sa 179 ka mga proyekto nga gisugyot sa ahensya alang sa sunod tuig, 30 lamang ang nalakip niini sa NEP. Alang sa 179 ka mga proyekto ang Transportation Department nigahin og kapin sa 600 bilyones pesos apan kapin sa 200 bilyones pesos ang naaprubahan lang alang sa 30 ka mga proyekto ubos sa NEP. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao ang labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kanay ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
2: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pingin mo? Niya makasaka ko. Makalagsin. Ang bukid doon. Gani ay.
5: Abukid sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Abukid sa...
6: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko mag-listo
5: to. Baka ka sa bukid, di ko ka saka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na ihaya.
5: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
6: Makakatkat to ba?
5: Tanong mo yung sa
6: mga mga. Magrapag yun ko atang mga guloy yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Dili pa kanan ni Mulay?
6: Sure.
5: Lido?
6: Alberto.
5: Pilay mo edad?
6: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
4: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
8: Paragis, Bila, Bila.

mga higala at ang iyaguban pa mga sumpay ni Gatong Sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Utsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba ni inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: you must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa unique!
8: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ACS!
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS! Aduna kita ay Super Variety Show karong September 10, 2026, adlang Huwebes diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini ubo sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes, pinaagi usab ni Sister Nining Galyosa. For booking 0936 746 4089. Kini inyong alagad si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat.
13: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
14: Ako si Ellie Pagustros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
13: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nilang.
4: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwangon na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule!
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: Poco!
1: Lula. Tawato na lang ato nga wa nagyot si Inday Ina.
0: Eh, ganong napili man siya nga biktimahon siya kriminal.
1: Tungod kay mga bata ang gusto niyang biktimahon, Lula. Kuhaan sa mga importanteng bahin sa lawas.
0: Siya ato pa. Dili ganungo ang mipatay siya mga bata.
1: Oh, dili sila ungo.

kinanga akong masusi ang gigikanan sa panilawas nila. Linhinan mo siya makiti sa kilid sa Coral. Laruhon ako ang agis mga tabi nga nagbutang sa bata din eh. Diha. Diha ang bata. Unya. Naigamayin tinuho sa dugo. Padong lismiteryo. Maupo man ni ang among agi gabi. Sa diyang among gibalhin ang bata sa minteryo.

0: bisan usang. Padong ramon sa sementeryo ang tinuo sa dugo. Pero, gagmay sa kayo. Ay, kuging na nga. Gikan na sa sementeryo ang bata. Balik ko na ko sa payag. Tanaw na ko ang itaan paingon sa kakahuyan.
1: Boss, may balik na sa agi si Johnny.
2: Doon lagi siya gisubay sa yuta.
1: Nawad, antigali siya, boss.
2: Base lang singsing kabilin sa inyong apuhan ang tagak sa yuta.
1: Basin tuod.
2: Sina, susiha kung mahumana siya siyang pagsubay sa daan. Mapaulayan ako. Doon na may meeting si Papsi. Ikaw ang akong tahasan sa pagsusi kung unsa ang gipangita ni Johnny de sa yuta. Sige, yagaw na.
1: Tuanas bus din do. Ako nasab din trabahoon. Pero kung sing-sing man gani ang gipangita ni Johnny, uni ako'y makakita, swerte siya kung akong ihatag niya. Uy, hala. Asa naman si Johnny? Uwa naman sa payag.
0: Ang bisan usa ka tuos dugo din eh. Paingon na yung sementeryo ang tanan. Buti pasabot nga. Gikan sa sementeryo ang patayang lawas ni Inda Ina.
1: O sabay kasi kihan ni Mugtanaw sa yuta dyan eh.
0: Huldo. Naniid ka na ako.
1: Ha?
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
5: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo. Nga ang dramang sata ng bakak. Ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials. Pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo. Barangay Gagawad Rosana Makiling. Lidinia Arpay. Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab, Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
6: ACS.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamhinod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
10: Sakit ipangihi o ako po nga pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
9: Tulog po ka kapsos sa gabi.
10: Simana lang nawala dyan ang sakit.
9: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
11: Naniid ba ka na ako? Go!
12: O ganun maniid, magunukulay mo.
11: Kunwa ka maniid ako. Ganun ni ama ka. So man, wa pa mo matagbaw sa pagbuslot sa mga haligis payag ni Lolo? Unsa naman sa inyo busloton? Ang haligis sa silong sa...
12: Uy, kahait ba ni mo sinultihan ka dyan ni?
11: Wala ko makauyon sa inyong gipakitang lihok ka. Ikaw ang mitabang ni Dindong ang kawaton ang kaban ni Lolo? Busa, di na tika igagaw.
12: Ayaw ko kadlok ka dyan eh. Kini isap ko gina mo angko ni mong ikagaw ta ka. Hilas ka.
11: Ako hilas? Murag ikaw matingali ang hilas ko. Di ka gusto nga mo angko na kong ikagaw kay ungo ko. Waka mo da sa apelyido nga altruso. Kay mahadlo kang mabahigan sa ngilad nga reputasyon ni Lolo. Aw, pwes, diskasi na nata.
12: Uso diskasi ba?
11: Di na tayo ikagaw ko. Okay, di naman tayo ikagaw. Ay, napagduol ako.
12: Oh? Na di magbuot kung mutunog ko yung napita?
11: Wala lagi magbuot. Pero di naman tayo gagaw. Makabuot na ko kung kinsay akong tagdun o dili tagdun.
12: Sige.
11: Sige na, silingan. Adto na ko, ha?
12: Silingan? Silingan na lang ko para niya?

0: Ay, kena rin do.
1: Oh, papsensya man. Madayo na itong meeting karon.
0: Oh.
1: Kinsa may itong ka-meeting karon papi?
0: Kita lang duha ang mag-meeting.
1: Oh. Uy. Masa ko niya eh. Kita lang duha? Oh, kumano sige. Sogda nila itong meeting.
0: Ayin si Milce.
1: Tuwa pa'y gila ko, papsi. Mo pauli ulit tong tadaod.
0: Sige, mag-meeting na ta. Pero, adto ta sa clinic mag-meeting, aron way makabati na to.

0: Usap mo yung pangitao na to din yung cementerio, bay.
1: Ambot.
0: Chor, uy.
1: Kwan. Ang atong pangitaon mo ang hustong lugar diin mamatay si Indayina.
0: Ha?
1: Gusto kong mahibaho kung dinhi ba siya patya o igo na siyang gilabay sa akong nataran, sa akong payak. Pero dito sila ang dapit gipatay.
0: Unsa? Mag-detective na kita, bay?
1: Mik-mik, ako ang ilang dudahan kung di ko maninguha nga mailan ang tinuod nga kriminal. Busa, ato gid siyang ilon.

0: TNN Newsbreak. Newsbreak.
1: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingiwat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhi Panburga, opos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Os muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula.

0: World-class quality.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lub, sa bangon ng Charm
0: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakabloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
4: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner Ephraim Extension, Capital Side, Cebu City, aron ma-validate pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle drop box. Kada semana, doon akong tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 Radio HFDA CDRR Permit number 1083 Series of 2026.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimbalik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: At agi kong bisig katapusan na lang ay gayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna pa.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Milani? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ng kanhing mukus kong gihatag ni mo.
0: Utang mo

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa.

0: doon na kita ay Super Variety Show karong September 10, 2026, adlang Huwebes diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini ubos sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes, pinaagi usab ni Sister Nining Galyosa. For booking 0936-746-4089. Kining inyong alagad si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong wow. Nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag guwanta pa.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
4: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
5: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa unique.
6: Max alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
8: ECS.

niya, nagpasapot na kitong may gusto usap siya na ako. Pero, hiya kong kipaliparan sa kong pag-offer nga mupantay ko niya dito. Ug na insulto ko. Shit. Usa mo kini maay na kong buhaton. Aron hingpit ko siyang madani. Unsa magkiti ay...

0: Don't say to see Daddy Baldwin, Dad.
1: Ha? Kay, nga naman lang ka?
0: Mura lang kito siyang nalain.
1: Nalain?
0: Hmm. Nag-away mo?
1: Ha? Anong mag-away man, mi?
0: Umbut lang.
1: Ikaw git lang ka.
0: Wakit mo mag-away?
1: Wa man. Oh, Toranting?
2: Ah, Dong James?
0: Si Ate Rica Maypud. O siya musultin ako nga mula kao na DIC, ha?
1: Ah, koan lang ka. Abini mo...
0: Nangutan naman ko to siya nakod kaniya, Dad. Sa kawas, sawa pa siya musultin ni si Mokwarto. Kut ganahan ba ko no... Kanang ganahan ba ko no ko? Ng siya may mabantay ni mo din sa ospital?
1: Ha?
2: Mingo din siya ni mo anak day Chelsea?
0: O, Tito.
3: Ay, hala no?
1: Toranting.
2: Dong. Wadong, oy! Wadadong!
0: Iyaman ko no kang sultihan, Dad. Wa di ay ka musugot?
1: Langga, maikog tanya, uy, usa pa, naa ka? Naapod si Tito Toranting nimo. Duwas pa niya na. Ganihara kayo siya din, he. Huwag maikog ta sa iyang pamilya nga magdugay din, he. Nga labing siguro, nagpaabot yun sa iyang pag-uli, dili ba? Parehas yun nato, God. Nga, kung dugay kang mauli sa bike, ikan sa school, mabala ka sab ko, di ba? Nakasabot tingali ka na ko, anang bahina lang ka.
0: Oo. Nakasabot ko, Dad.
1: Ay, maayo. Iyon anak na, God.
0: Ganahan man, God, kung siya mo bantay ni mo, Dad.
1: Oh. Di na tamag-iskot pa niya ng butanga lang ka. Ang ato ron nga magpalit ka mo si Tito Toranting ni mo koan ka ng panihapon din, eh. Kay buhan o mahuman na mo kuan, panihapon, manguli na mo sabay.
0: Why mo bantay ni mo din ni Dad? Si Ate Rica may unta to.
1: Hindi kayo lang kaaw eh. Nagkasulti namin ni Tito Goryo ni mo sa cellphone. Ako siya nagihangyo na maulay mo uban ako din eh. Kay kung may kinalanan ako din eh, na siyang akong mapamalihog.
0: Dilide ka ganahan, Dad? Nga si Ate Rica may amubantay ni mo din sa ospital?
1: Ikaw kitlangga.
0: Okay raw mang butingali dan nga siya ay amubantay ni mo din eh. Kay waman si Mami Melanie. Di pa, Dad?
1: Langga.

0: Asa pa to si Chelsea Turanding?
1: Ay, nasa gawas, hiningi mong kwarto doon. Sa may labi, nag-game sa cellphone. Ano man may sogo ka doon? Don James?
0: Naibaw ko kung sinasi mo halaw na, Turanding. Bahay ni Rick kami.
1: Aha. Ay, wamang good doon, wamang good.
0: Bawaan ka na, Turanding.
1: Ikaw yun doon.
0: Di na Mr. Resulti pa. Ikaw pa.
1: Kwan, bitodong, oy. Oy, lain man good nga siya mo'y mupantay ni mo din, hey, good. Abi pa lang!
0: Ano lagi pa na yun ang imong gustong isulti, Turanding? Kay tingarig mo sa'yo niya ito si Chilsig Kalit, o mabtan ka. Mabatian ka pa.
1: Hala. Sorry.
0: Asal mo yung mga di mo nga siguryo? Na, wa pa man maabot.
1: Na, ambot ni Bayuta. Hain na. Pero, dong, kanang ayaw lang lahinas pagsabot ba? Kanang mga tana lang kunin mo ba?
0: Mga tana? Bahin siya sa?
1: Ay, kasuko. Basibalain ka ba? Uni masuko.
0: Ganun masuko man ko? Unsa man din na?
1: Basta, di kayo ka masuko.
0: Ay, unsa gani na?
1: Na, niya, di ka malain.
0: Ay, pastila ni Maturanding. Ganun malain man ko? Kay, unsa man din na?
1: Kuandong.
0: Sulti?
1: Kuandong ba? Kanang...
0: Sulti?
1: Ay, kalain ha?
0: Ay, ni Maturanding. Usa gani na?
1: Kuan, kining... Kung ikaw ba'y pangutan noon ba? Kung ikaw mismo, personally, dili ka ganahan nga katong Ma'am Rekami ang mabantay ni mo din sa ospital?
0: Unsa?
1: Ganahan ka dong no? Ganahan ka no?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini, ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo, nga ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod, ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap, Milpa Padina, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
5: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat nga makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maog kini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Pastilan ni Motoranding. Huwag ilang inasunan ang utok ni mo. Si Rekamir yun.
8: Ah. Namata na ragani, tadong.
7: Kamaturan din ba? Malisyusok, ika. Huwag ka din mamati sa akong gisulti ganina. Gibalibaran gani na ako si Rekamir sa iyang pag-offer na mabantay na ako din sa ospital. Mangutana pag yun ka.
8: Hey, namutana na lagi ko, dong.
7: O lagi? Nagutana na lagi ka.
8: Bitaw.
7: Kinahanglan pa pagkuno na itong balik-balikon? Nahatagan na itong importansya? Nagkinahanglan pa na itong Tokyo? Humanaan ang istorya. Ito na siya. Ako nag-ibaribaran. Unsa pa ba?
8: Sorry, dong. Sorry, dong.
7: Pilan yun din mo. Ayun, sao naman lang ka, eh. Nagtuo kang wakoy delikadisa?
8: Ha? Ah? Oh, wa, dong, uwe, wa.
7: Wala pangatarungan diya. Isabtan, tinga. Susultihan na lang ka. Kamautahon ko kamuhuna-huna kung unsay husto o kung unsay dili. Di lang para na ko. Para usab ni Chelsea na among anak ni Milani.
8: Nasuko ka na ako, dong, James.
7: Ano masuko man ko? Naibaw ka. Angay pa magani ko mapasalamat din mo. Nagkasabot man ko sa iyo sentimento, Turanding. Nagkasabot din kay ko. Nakonsyon ka lang. Sa akong estado sa kinabuhi. Ilabi na giyod para ni Chelsea. Musa to randing. Okay, ang aking kabalagan. Kay, priority na akong ako anak. Dili ang akong kaugalingong kalipay lang o tawhanon nga panginahanglan. Mahal na ako ang akong pamilya. Mahal na ako si Chelsea. O, mahal na ako si Melanie. Bisan, uwa siya din ay uban namo. Kung dili ko gusto nga babungkag ang akong pamilya. Mao kanay akong ikapaniguro nimo, Turanding.

0: yung gusto ya ni Daddy James, Tito Saso, Tito Taranding, nga dugay man kang nigawas.
1: Ay, nakahisgot lang, Miss, dati ni mo bahin ninyo, Day Chelsea.
0: Nsay bahin na mo? Wako kasapot.
1: Ay, bahin ninyo ba? Ni mo, ni daddy ni mo, o ni mami ni mo, Milani.
0: Nga naman?
1: Naniguro lang ko.
0: Naniguro nga unsa?
1: Nga din matintal sa daddy ni mo, James. Nga to slain.
0: Ha? Nga naman?
1: Ah, nausa mo ni siya, oy. Huwag kang kasabot sa kong gisulti.
0: Wa.
1: Ha, tanawara. Ay, ay, nang pagutaan na. Kay, huwag ka man kahati ay makasabot.
0: Kayun sa di ay, Tito Turanting.
1: Ayaw na lang gani, pangutaan na.
0: Nga naman.
1: Na. Agaro po rin ang honor ni maglipo kini. Ay, pastilan.
0: Wacho ko kasabot sa imong gisulti, Tito Oy.
1: Ay, siya rin naman po di mo wakang kasabot sa kong gisulti, Oy. Agad akong birisaya, ana.
0: Wala kiko kasabot.
1: Ah, oh, ganaan ka mag-English ko. Mag-English ko, aron naman kasabot ka.
0: Pwede.
1: Ah, hala, no. Pin-Englishon siya ko ni mo.
0: Ingon man ka.
1: Na, kung mag-English ko, ako rin sa hindi makasabot.
0: Ha?
1: Ha? Sige ka lang, ha?
0: Kalipog ni mo, Tito Oy.
1: Ay, gusto ka makasabot, ha?
0: Oo, ang-ang.
1: Oh, sige. Aron makasabot ka, may pangutan ako ni mo.
0: Unsa man?
1: Sugot kang nakakalipag mong mami nga, iilis mami ni Mamilan ni.
0: Huh?
1: Ha? Hanapod. Sumagay nga kung tagutan na. Masugot ba kang nakakalipag bagong mami nga ipuli ni mami ni Mamilan ni?
0: Kinsa man?
1: Na. Nakakalipag na pag yun kung kinsa.
0: Kinsa laki.
1: Oh, kimataw eh.
0: Kinsa may ipuli ni mami Mamilan ni Tito?
1: Kwan, kining, kwan, kwan,
0: kwan,
1: kwan si, atiri kami ni mo, sugot ka!
0: Unsa?
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin niyo, nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab, diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha, og magli.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RM.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagi kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
15: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500,
14: ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
15: duwa sa gabi.
14: 2 weeks pa lang,
15: may alibyo na.
14: Pag 1 month kape
15: na ayon na ako.
13: DTX 500.
16: Pumalit sa mga butika. Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisang stress, ganda mo! Stress tabs!
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: Igala, nakakape na ka? Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
21: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
22: Aduna kita ay Super Variety Show karong September 10, 2026, adlang Huwebes, diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini ubos sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes, pinaagi usab ni Sister Nining Galiosa. For booking 0936-746-4089. Kining inyong alagad si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
26: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
27: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
26: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
27: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
26: Heavy duty linis, bawat pahit.
25: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
29: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
0: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ni nakinapustang sugilanon. Matagsaw sa adlaw.
1: Mayroong iba na naandyan sa puso mo, mahal na mahal.
2: Pero, aron dili mo magkakubot tungod na ako. Ako ang mapalayo.
3: Uban ako karong dayon, Ayesa. Magpalayo tayong dapita.
4: Hey, kid.
5: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesa!
2: Aray, isa ba sir Hans?
3: Ang gising kagawasan si Ayesa, Kuya Hans! Kung di ka gusto nga kalimitan ko ang atong pagkamanaksyon!
5: Ayaw ko kadyo ka, kid! Tungod kay bisa nung saon! Dili ko ikaw madawat kay saon!
3: Ayesa! Ayesa! Ayesa!
2: Magpalagpayon ini pamilya!
5: Claire! Ipaubos na yung gusto lang!
2: Hindi na ka mong balik na magkan! Dili sa gabahin mong maangko ni Ayesa!
3: Ayesa! Ayesa!
6: Ang dugo! Dag-as siya sa ospital! Ayesa!
5: Claire! Ayaw!
6: Sa pigi pa abot mo, ginhanglang mada sa ospital si Kent o Ayesa.
3: Ha? Ay, umot siya mo itong buto! Isamayan po sila ni Claire!
5: James! Dabagay ko! Daroon na to sila sa ospital! Sila!
3: Ha? Uy, si Claire ba lang? Si Ayesa na ikulig eh!
5: Sila! Lihok na!

0: Aston?
1: Hello na.
0: Yung sama na bata, kaibong gikugos.
2: Ay, ang anak man ni Ma'am Claire. Ang gidani ay isa.
0: Dinhi si Ayesa? Hain man siya.
2: Tuwa naman. Ay, mutungas ko no siya ibabaw. Murang magdunay gubot dito.
0: Unsa? Uwa ka to. Mutungas sa bahay nila ni Hans o Kent?
2: Doon na dahil na sila bahay sa ibabaw.
0: Ason. Pastilan. Doon na yun nahitabo.
2: Ay, Marta, ikaw unay gulit aning bata, be. Apaso na ko ay isa kay basin maunsa niya to.
0: Kita na lang ang buapas. Aro makadumdum dayon ka sa bahay nila ni Hans o Kent.

0: nga nungwi ay mantika nga nakapusil mangga. Duha pa yung kataw ang imong gipusil.
1: Sa nila, kung nga nung ako silang napusilan.
0: Yes, mura man nung ikaw yun ang sudanan sa kagubot sa managsuon.
1: Sila ang dangan sa akong kinabuhi. Busa angay lang ang mga matay sila.
0: Naunsa naman ka, Claire. Mura naman kang tabuang.
1: Sila ang sad ang satanan! Sila! Sila!
2: Hahain! Hahain! Hahain ang akong anak! Hahain si Ayisa! Oy! Nga nung gigapos man ni mo si Claire!
3: Oy! Ala! Claire? Manoy sa man, ganong ibo man ang gigapos si Claire, ha?
0: Aron dili siya makalayas. Kaya iyang gipusel si Kent o si Ayisa.
3: Ah! Unsa? Maginoko! Imong gipusil si Ayisa o si Sir Kent!
1: Mga matay silang tanan!
3: Din anong ikaw rin mamatay!
4: Pastilan, Claire! Pagkawag yun ni mo'y ayo o utok! Demonya ka mang yun di ay!
1: Ilan iksa!
0: Paghinom! Naburyong na yun ang utok ni mo! Mapriso ka ng imong gibuhat ni Kent o ni Ayisa!
3: Bantay ka lang yung babayhana ka! Dili yung ka namulungan! Mapriso ka! Ha? Mapriso ka! Marta, gusto ko mutanaw sa akong anak. Gusto ko muapan sa ospital.
0: Ikaw di ay ang inahan ni Ayisa.
3: Oh, ako. Ay, ospital na si Ayisa.
0: Marta, uban ni siya sa district hospital.
5: Bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visin, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
6: Mabalik sa pinakadulong ibutigay sa sugar.
5: DTX 500!
7: Kulay si Mario, na ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
8: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
5: DGX 500!
6: Pumali sa mga butika!
9: Oh, kadali lang! Nagalibot akong pananaw! Murag matumba ko!
10: Lolo, lingkod sa ta! Nang luspad man kaayo ka!
11: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
12: Magandang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdamot sa mga uri ng sakit.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget? So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompok Rakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang dramang satan ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
5: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos. Karong week 1 draw, nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa tanang week 1 winners, padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Dali, dali, dali.
2: Dali, Asol.
1: Unsaon
2: man nila to ang bata, ha?
1: Oh, kanay ihatag na na sa inahan.
2: Ayaw.
1: Ha?
3: Oh, ang itom na nga bata?
1: Oo! Oh, salbahay sa inahan, ata!
4: Dag-an lang ang bata. Dili na ninyo anging isalig sa inahan. Kinaburyo ng utok, ana.
1: Dali na, Marta. Ubanin ako, Marta.
3: Dali na.
4: Singgit ni sila si Mando. Pangiyas, bay.
3: Oo, Manoy.
4: Eh, karon, kita na lang duha, Claire. Unsa man yun na tao ni mo, ha? Nga na Muslim ka? Wa na yun ay gamit ang imong utok.
3: Ila kong gipasuko mo, to'y angay nila.
4: Ganahan yun ay kang mapriso ka.
3: Bahalag mapriso ko, basta dili sila malipay.
4: Unsa man ka? Wa na yun kay Ginoo.
3: Ha? Hilom! Sa makapari ka nga imo kong walihan, ha?
4: Wa yun makapantunin mo ang imong ginikanan, no?
3: Ayaw panghilabot sa kong kinabuhi!
4: Dili ka magpahilabot sa imong kinabuhi. Pero kusugang manghilabot sa kinabuhi sa uban, yabag ka man!

0: Ay, kita ba nga na sila si Ken o si Aisha?
1: Kano man ka magkatambag ni...
0: Bayan, ayaw lang kong i-appel sa imo kasuko, ha? Pero may baumgig ka nga kanang kinaiya ni Claire gaya pinag-o.
1: Kasi naghatag niya pistola.
0: Ambot. Ambot lang. Hindi siya yung itong pistola, ha? Huwag gani ko may baong nga naaday siya'y armas. Naglibog naman kong nung utok ng Claire ko. Bagkuman siya ng anak niya, iso kayo. Bipiti tingali niyang utok. Mga ingon-ana na siya. Oh, ang doktor ba ay?
2: Makinala may dugo para sa duha ka pasyente. Type O ang babae.
1: Type A ko. Ako ang kawai para sa laki.
0: Ako ba ay? Type O ko.

0: buhi ko. Hello, please, buhi ko ba?
1: Buhi ang yun. Aron imong malikayan ang imong sa. Pila kahay piso sa attempted murder.
0: Oh.
1: Kung napatay ni mo sila, dili jud ka hunungan ni Hans aron magdugta ka sa piswan. Kay duha ang imong napusilan.
0: Halo, halo, buhi ko. Dili ko mapriso. Dili ko.
1: Kung ganun dili man ka mapriso, ha? Ha? Nakakita ka ng dugo sa saog. Mugna na sa imong kasalbahes. Dugo na nila ni Kent o Ayesha.
0: Si Ayesha lang ang gusto na kong patyon. Way labot si Kent.
1: Claire, ganun ingon anak man kakadautan.
0: Lo, lo, barbari ko sa kapos, lo. Di ay mahimong mapriso ko. Ilang sako nga nung ako silang napusil. Sige na, lo.
1: Eh,
0: lo.
1: Pagkapait.
0: Lo, sabay buhaton ako, lo. Sige na, lo.
2: Lo. Ay,
1: bayo kayo ni ano mo. Bantay ining bayhana. Kay mauna ang namusil nila ni Kent o Ayesha.
0: Barbari ko ninyo ba?
1: Magsusi una ko sa ospital kung naunsa na si Kent o Ayesha. Ayaw good mo, padas, pakiluoyan, ha? Ha? Manawag kong polis. Ako rin ipablatter. Ayaw nang hikapa, ha? Ayaw nang hikapang armas nga iyang gigamit sa pagpamusil.
0: Ayaw ko ninyong ipapriso! Ayaw ko ninyong ipapriso! Sinili ko!

0: Sir Hans, kumusta naman si Ayesa? Si Dong Kent?
1: Giti man pa sila sa mga doktor na.
0: Oh, Ginoo ko, maluoy taong ka. Ayaw ko haang akong anak. Dili pa ko andam ng mawagtangan og anak. Bisan kun may pagkagahi og oo ka na si

0: Sigurado nang mabuhay sa isa ng masama.
1: Aha?
0: Nakuha ng bala siyang lawas. Luwas na siya.
1: Salamat.
0: Magpahinga nun ako ng aso.
1: Nausa man to siya. Mura man ugwa siyang kaugalingon. Ay, salamat in town. Luwas na kuno si Ayisa. Oy. Oy, naunsa ka dong?
2: Nangasun ni ade ka.
1: Ah, nagsusi in town kos kahintang ni Ayisa. Dong, okay ra bang kuno siya? Ingo si Sir Hans.
2: Oh, okay na. Gika magkuno po ko ang dugo.
1: Ah, oh.
2: Galuya ko. Pero si Kent, may problema.
1: Ha?
2: Giatiman pas mga doktor. Duoy taon kayo. Delikado yang kaimtang nang.
1: Kinuo ko!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin niyo. Nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Ubos pa rin kam-

0: O ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
1: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star Canada,

0: Newsbreak.
1: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus, JQ Quijano, Slogan Diyos, Break Karo Kapuna. Atot gato sa DataX 500. Pinibang mabatanon ang naanaidad, mag DataX 500 ka. Ang DataX 500 na mga superior, antioxidants, gamaoy kaprotekta sa masilyula, apel naman skin cells, batok sa nadamage ng free radicals, ang kipagrabi sa evolusyon, uverage mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong gabalita, gi-serve sa kabilisan sa Gudlopi, kining usa ka search warrant o lalakpag kini sa kabilis 5 anyos ng laging na nagupot o armas kawalisin siya diya sa Masicho Lucana, Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. Gilaging dinakpad diya si certain alias, ako nga sa alias James, doon ay live-in partner, way trabaho nagpuyo sa niskuta diya lugar, bitbit sa kabilisan ang search warrant ang gi-issue sa saka judge o sa kakorte o nakugit sa maong dinakpan ang 38 revolver nga armas nga doon ay duwa kapagabala nga gingong way lisensya. Kaso kalapasan sa 10591 kung Republic Act kung Comprehensive New Firearms and Ammunition Regulation Act ang kaso nga tubangon nining maong nga dinakpan nga si James. Atong news break, kagaro ka po na itong ito sa DataX 503. Ang DataX 503 kampiyon ng produksyon ay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kini mapauntra sa mga free radicals o oxidation. Sa DataX 503, ang ating panggong taon. Internal organ na yun, ang DataX 500, nindutid batas sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto! Sobaga guwapo!
0: RMN Newsbreak.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
7: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
8: Mami, undangi ang drama.
7: Angeline.
8: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang

0: chat, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras tatak! 2 minutos maigala sa dili pa magalas 5 sa kahapon.

Sun Afternoon to you, to me, to all of us. Κομμόσα, μοντεράνα, παιδεκέν. Αντάω να σε καρόν σαβάτο, πάει καλά, πίτσα σύγκουρα, σε πού αν σε Σεπτέμβρη το έκδος βάλ, by the size. Yeah, one, two, three, four, come on. Ato baka musato, baka tig paminawal, baka follower, baka finishers, baka viewers, sa page sa DYS, pera may siwa. Baka ito baka diehard, baka avid listeners, sa nagkalaylay, baka lugar, kamabot tong sibya, tong broadcast sa karong hapuna. Iri sa may probinsya Sugbo, sa Belano, kapatang kabayin, sa kasatang kabayin, sa lalawing sa Sugbo. Baka kasigmit ka baka probinsya, sama sa Leto, Ibas, Bato, Ibohol, Negros Group of Island, o uman pa. Pila na to ang Bohol magigala og lete, ha? Si Kihor, uban pa ka mga lugar. Mabot na tong Sibya, tong broadcast karong hapona.

0: Yeah, come on, ho! Ang inaw din sa DYS, pero may sumunan mas kapis kayo sa paglawas, kapas kayo sa paglawas. Kantasik pagkatubang sa mga problema ang wak din tumatari. Kumusta yung adlaw sa mga kumusta yung weekend? Sit back, relax, enjoy! Ang dami niyo mga business yan, inyong mga comment section, last comment section, inyong mga greetings, mga public service announcement, o mga message alang sa mga minahal sa kinabuhi! Pinarakanin kayo segundo, mga gana, gikiat-kiat na itong katil. Nagkiyot-kiyot ang gamay, nagkikiyay itong gamay. Mura-mura maghihangak na ta, mura nag... Today is Saturday, the day you gonna pay. Hala, hala, hala! Lingkod, lingkod, nagmuri ha, katong asanas, bukiran, kabukiran ha, des ka bukid, bagay gala, sa probinsya sa Sugbo, ato baga lulog lulog baga papagmama ito mga mag-uma na ito kubo sa mugtaban o niya relax lang mo niya niya pamina lang mo niya ha ayaw magbiya ha kinanglan nga na sa inyong dunggan ang inyong mga radyo kung may radyo na sa social media platform ha na sa Facebook kaya namin Facebook page pwede rin yung mamamos Facebook inyong type on nga DYHBR mismo pulos dagko ang litra makita ninyo among kagwapog mga balita ha. Oh, makita nyo mga drama, doon yung drama, makita nyo mga anchorman, mga personalities sa DYSP, manang sit back lang mo niya, relax, inya, enjoy lang paminaw, ha? Enjoy lang kung paminaw, ay huwag ka lang, ay buhay, tulog, stagat mo kalaway, nako! Basta sa bato kayo magkala, maumagin nga itong kumbate kayo. Ha! Ho! Ho! Yeah, come on, ho! Kanya itong Facebook Live, live taroon sa kong personal account sa Josephus Bakulgan o Facebook. Aliog react, share o follow. Ang samong page sa DYHB Arvin Cebu o samong radio set sa 612 kHz. Nakatatak niya nasa kita ng 612 ang number one. Sa tuwing nakikita kong magkasama na... Parang niyo yung isa trambol ha kay Koran. Amo na frequency sa among sibiyan ng DYSB nga 612. Pero nakatatak na yan nasa gitna ng 612 ang
1: number one overall number one.

0: Deji Jerome on the mix. Deji Jerome on the mix. Deji QJ on the mix. Deji Benz on the mix.
1: Naro dai mo chatter may galang at siya ako kuya wag yo GQ apti kang GQ mo na mag nakapaldo nakapalda ko kay nabiktima ko sa kawat to kagahapon ganawa gilungka bang akong yubag sa kumotor na wag tang ang hay dili minilyo na ala hila na lai manay karma good may gala ha yung mga gilong kay kamot bang wala yung mahimo ba ha. Relax-relax lang ta, na? Atol na ni Ampo, ano? Nang higugmao ng imong kaway, sir, ba nang higugmao imong kaway, eh? Sama sa paghigugmao si imong kagulingon, di ba, Pastor Jerome? Si Father Gerald, may mo ko na sa humili, tingali. Kay biblik ka ni si Father Gerald Abios, kay ato ni sa kuwa ko na, kasunod si Mana, matukon sa sakuan, sa visline. Naging nasa ni Father Louie Louie nga gamay rin na Father Gerald ay oh, sunod si Mana kuno niya gipaggang sa ni Father Louie Louie nga gamay rin na Father Gerald ay kumingking rin na sunod na kuno December na kuno Father Gerald ayay. Kasi manarol, mura mag-gupuito ba tao? Kisa manarol, mura mag-pilo askal? Kara, kita ang tango. Kisa na, eh. Hala, hala, gupu ho, eh. Hala, hala. Ako sa mga mura mag-gihulbot mo sa pancho na usang sa mga mag-gibal sa mga mga yaw ni picture ni Kuya GQ ya huh? Murag naas ko no durag nasa al kwana ang gatas nga promo ba aw kopi gatas. Assalamualaikum wa barakatuh sa mga brother muslim brother and sister nga namino garo bagay gala ato sa kabusta ato nga mga OFW nga nagsunod kanon ay permi nagsunod nag follow sa ato nga mga page dere sa DYS permi mga tigpaminawan nga to ano sa nalang mga nasur bagay gala sa gawa sa nasun dere sa Middle East kusukusog ang DYS period sa ilang mga trabahoan no nga mga Pinay mga Pinoy nga mga OFW nga to ano sa nalang dapit nga kanon ay nagsunod nagtanaw na minaw sa atong page sa DYS Beremismo sa tabaga follower kay kamoy number one na number one may sa overall pero kamo ang number one kay wa mo wa sab mi oy. Mao nang tinood ha kung wa mo wa sab mi oy. Clap your hands ha clap your hands. Kung wa mo wa, sabi mo nang nasa puso, nasa salita at sa gawa ang
0: number one.
1: Anya may kong dispensa kay Milaghini atong neta, mo nang di na ito makita kasi nagtanaw sa to aron. O tinginaya sa kong neto eh. Sa ako din ni cellphone, ang ni kining ako tag 50 mil nga cellphone ako nilisa tag 100,000. Naginay atong need gapon may gala na may kog-dispense sa gamay nga. Atong ko na ba? Kay sa ma-power kalit. Atong tarungan ba? Hindi mo nakita. Kana, kadto. Hinagyad eh. Hinagyad na. Sige lang, anyway. Palayot ah. Palayon ta! Kumbate Royal! Yawag yun yung mga picture yan ni Kuya QJ ay. Naay murag ikuang, naay murag gibarang, naay murag ikaspansyo, naay murag ihaya. Murag sa maral.

0: So, kumusta? Kumusta mong tinatog ka mga tingpaminawan, mga avid o diehard listeners? Unya og mga dawa, may gala, mauna ang opening parade sa kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, Broadcasters Month, opening ugma, opening parade ugma. Dari sa May 20 Ospenya, alas 7, magsugod ang opening parade. Padong din sa May Cebu Provincial Capital. Kato mga sakop sa KBP nga mga Sibianan, no, bayubay ni nga mga sakop sa KBP nga Sibianan nga magpundok ugma alang sa opening parade ug mga adlaw diha sa May 20 Ospenya mag-start 7 a.m. 6 a.m. mag-assemble na, mag-assembly na diha. Diha sa May 20 onya subay diri sa Ospenya Boulevard padong sa Cebu Provincial Capital. So mao na ugma, mao na ang opening parade sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ng among presidente, ang chairman, mao gyapon among Bandri, ang among station manager sa among sister station na IFM 93.9, si Deji Idol Boy K. Ha? Makita-kits na ugma, mga sakop sa mga KBP nga masibianan, mga reporter, mga newscaster, mga news, das newsroom, uban pa nga mga trabahante sa nilay, mga sakop sa KBP nga masibianan, makita-kits na ugma diya sa 20 alang sa opening parade sa Broadcasters Month, KBP, kabisan mga broadcaster ng Pilipinas. Onya next Sunday, amo sa anniversary sa DYSB Arbenzo. Next Sunday na. Onya next Sunday, mao sa bang opening sa Press Freedom Week sa Tri-Media pagigala. Sa sako kami ron, busy kami sa mga Domingo, doon ay magkaliho ka na. Karon, ugma, Domingo, ang KBP, ang Broadcasters Month. O niya, sunod, Domingo, among anniversary sa DYSP. Mura ito, may sa mga bugnang lapitan eh. Tapos may, mura pa south-south may ane. O niya, ikasunod, Domingo, marasad ang opening sa Press Freedom Week sa Tri-Media, may gala. Aman, pating busy ka naman ni Bus Bins. Pre, Bensal, kamusta, pre? Agi sa tagong pari kani agi to diganina niya wa man ni hapit eh kora man ni agi mura uwan ni sparing binsilo ya igor kani agi pre wa kani hapit may pang uwan pre ang rain pre ya ang uwan pre mo hapit ikaw wa kani hapit pre oi I miss you pre. Paring Binsel Estologa diha sa May Sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. O ngiyang hamiling kapika si Mary Angel Estologa diha sa Barangay Tejero nga kanoneng maminaw. O si Pari Binsel o ako kumparing Donske, ha? Lyndon Hermoso, si Pari Lloyd Dorifel o si Pari Roland Arias Bagaygala. Si Pari Jimbo, si Pari Dra, Jordan, no? Diha sa ka-ermita o sa May Sawang Galero nga sige sa paminaw sa atong tulungan og paminaw sa DYHPRMN Cebu. Manang kita kumbate, tataw di shout out na mo, no? Og atong kuan portion may gala sa mas gapo na tatagang paglagan atong drama portion, kata portion, sayo portion, og
1: kawai portion.
0: Orang kagilok mga to eh. Manta na si Pari Kwan, ha? Pari Lloyd, kayo mga nakita si Pari Lindon, ha? Donske, Pari Dondon! Kumusta, Pari Donske, ha? Long time, no? See, but now, what a gap, was he, no? Anya, nanay dagang nag-kwan na rin, no? At nag-chat rin, nanay mga message rin sa comment section, magila ito, at nakapagkakarta tao. Doon niya, muna ako, ha? Sit back, relax lang, unya, react, share, follow. So, ay, napawang na. Agoy, napawang na. Muna ako, kakwan, nilini na saan, napawang na. At baka balikan na ito. Balikan na ito ang gagahapon. Uy, balik na. Ala, message sa'yo mo diha, kay taod, mapawang rin kalit, kay hini atong net, ha? Muna, kung naamo diha, ato ni basahon na yun, may karon makuha na sila. Karon maganahan na yung mukha kay magkuha na yung gamay. Wala na. Okay. Wala na rin nagdaga nag-quadri meses. Oh, nagtanaw sa kagwapo akong kumparing gwapo siya. Ha? O, gimingaw na tiyalis. Ako gimingaw sa kunin mo provincial. Eh. Ha? Pre, ni Agera magkada ni Pre. Napawang. Ay, sigpang paong liya. Kaya, upata ka shout out sa nagtanaw sa mga gwapo, ha? Ay, sigpang paong liya, ha? Pre, nga na, umaga ni Hapit, pre, may pang-uwan, pre, kaya mo Hapit, may ngon rin ang umang mawanan, pre. Ah, agira na, puni Hapit, gyan. Ya, ikaw, pre, okay, agira ka rin, pre. Igo na ka rin tanaw sa mong sibiana, pre. Huwag ka ni Hapit, pre. Pre, kano sa kamuari, pre. Doon lang rin, pre, bagamay, pre. Kaya pakantahon, kasi mo mga paboritong kanta, pre. Kaya namatay kanta puro siyon, pre. Pare, Binsel, pre! Long time no see, batao, ha? Amot lang ka, ha? Pita, pre, akong invite niya, akong invitation niya, pre. Ayaw kalimti, pre. Ha? Be, next, ano? Next Saturday, pre. Oh, kay Ugma, murag ko man taro Ugma na may opening pare day Ugma no. Ako na tong gi-mention ga Ugma dunay KBP ug broadcasters man opening pare day Ugma no diri sa Finte, nya diri sa may kuan nya. Basta man na pre ha, nya usa man imong kondri pre. Kada tato ni basawan bi kay basing pa kalitig pa nga tong kuan kay hinira bang net nato no. Happy blessed afternoon paring JQ pa sa ako sa ako ang Brad Mitchell Mapula. Nalami na po di ay sila sa Dumaguete. Di sa Dumaguete City, Bagigal Negros, ha? Ako magwang naasa na sa Dumaguete, si Jonathan Quijano. Akong among eldest, ha? Akong eldest. Nga igsuo na dihan nagpuyo ng naasawa na doon niya. Kung diyan, dihan na nagpuyo na ron. Kaya na dihan yung syorte nga nahimong kapikas yung kinabuhi. Okay, once again, happy blessed afternoon ni Brad Mitchell Mapulang, nga naminaw po di ay sila sa Dumaguete. Ika ni Paring Binsel Istologa, no? Donji Baines on the mix! Lamat, pre. BJ Billy the Kid Luage, thank you so much for watching. Chacha Boyles Ochia, great. Nanay Eri Boyles, o Gavrisa Peralta Buslon, o Mary Van Nicolette Boyles, o Gola Boyles, o Mimic Boyles from Ubay Buhol. Salamat mayong hapon, Sir Jekyo. Okay. Robel Boyser, among chip tech, nagtanaw sa gwapo, ni Kaliko, wala gwapo ni Polis, ang gwapo si Boyser, kwan, Jerome? Ang tanaw, gwapo sa gwapo. John Mar Kabanganan, good PM Sir JQ, gusto sa kusog sa barangay Cute Pardo. Sa tawag ko, Lolo Rome, ano ito? Kalit nagkawagtan. Okay. Sa ko ni Romeo Consencio. Okay. Lord nga Margarita, may hapon, Sir JQ Guapo, Idol, be safe, always watching, Sambaglo, Cebu City. Okay, John Mark Kabangahan, good PM, Sir JQ. Umano yan ganyan, paanong nakalitog ka pa ang Lolo. Ayan ko nung shoutout si Lolo Rome, shoutout, Gloria Kan, ka, Kari, Samsung, may hapon. Ano ba? Tatunin ko ni Nainay Kuan. Akong batchmate, Eugene Torres, Jen, kumusta Jen? Nagamang kastalisay? Kunin ko ang brightening bata, muning kuan, vice president sa mong kuan, batch 93, no? Sa Marilios National High School. Eugene Torres, lamat Jen, no? Pagtanaw o pagpaminaw sa kong live. Okay, ito yun tayo gana, kaysa ay muhinin ni. Akong daughter sa nagtanaw, no? Kaysa akong Gangelina Quijano sa Lapu-Lapu, okay. Atong ininahig ko sa inyo, kalitagkuan. Katawinig pa akong say. Shoutout ni Mother Christina Jikyo kay idol kay kaniya sa San Isidro Talisay. Oy, alaga na agyamang Talisay dyan. Okay, lamay kaya, Eugene Torres. Maridios with love, no? Ako ning batchmate sa Maridios National High School, batch 93. Lamay kaya dyan. O sa batch 93, tanang mga batch na ko, sa batch, mga batchmate na ko sa Maridios National High School, batch 93. Mayong hapon yung tanan de horot na. Yeah, makita-kita raw mi ani sa mga batchmate nako kanang mga kuan na ng Holy Week kun sa panadihan nga kuan dunay mga occasion ba. O mani sa gan magkuan mag-reunion mi, mga class reunion every mana, maoran na gina mga adlaw nga makita-kit-kit sa usa ka tuig, maoran gina. Okay, kining Bantayan Island may gala, maoran kining taas ang way trabaho, way klase. Mausan ang panahon na magkita-kits kami mga batchmate. Kita mga kwan, mga na mag-class reunion, kanang buwana, taas kayong kwan, way trabaho, way klase. Mga na ninot i-kwan, reunion, di ba? So, family reunion, pwede! Okay, kumbake! Okay, ito. Anawag na matani. Okay, ito yung nagana. Okay, basta mauna na ha! Mauna na ha! Ha ha ha!
2: 19 minutos, Bengala, Humar, Galabay, Galo 5, sa Kaporo, Dinis, Tunga, Paragobas, Tulo, Baron, Success, Dagol, Mr. J, Onya, sa itong drama portion, no? Drama portion na hapit ako malimuta, kahit tumiaging sabado. Drama man tato, pero ato lang ikuan kay medyo karata tututunan. Pero karon, baby, ako kusang ko na, ikaw nga kung gigog masib kong kinabuhi, Arminda. Okay na, madadarami. Ato sa ato, tingog kayo itong tumiaging mga sabado, boy gala, huwag takadrama, kayo mo dyan karata ko tutunan. Pero tumiagi, last Saturday, nakadrama kita ito. Pero tumiagi, pag duha ka sabado, huwag ko drama kay karata ko tutunan. Ato ko sabi. Okay na. Kaysa ka nang niya kasagot man. Kinang lang sultihan ko niyong sanay kung unsin at abusar o asawa. Rara. Okay na, dama dara. Madara lagi smile-smile. Smile popcorn. Na? sa itong drama portion, may gala. Uy, hala, napawang. Sa pag-aya, yan ang magdrama pata. Napawang itong live. Ina itong ganit. Usay, may panahon nga, kusog na yung panahon hinay. Panahon hinay na yun. Mapawang siya. Himani akong makuha na isa akong live sa mapawang kalit. Hinay ngit ba? Loading ka niya akong silpong gun. Mangitang natay, sapi nga kapalit, tag 1,000, tag 50 mil nga silpong, kay kubate rin. Ito, naramis, mugkot rin nga ito, ang ipalit ng mga silponan eh. Asa naman eh? Okay, kaya na. Kaya itong nung hinay, bigay, yun daw sa iyo. Aka ni, may ko na ba eh? Basta nagdago ko ato. Ay, napawang. Uy, napawang kalit. Ay, na-unsin, na-dusin, na-trisin. Kariot. Awan, napawang nagyan. Napawang nagyan. Ay, nako. Naging mahimo. Ay, buhay ito na si Danggit Pagalaway. Sige lang, nasatawa ito na ito mga amigo-miga, kumpare Vincent, nasatawa ito sa dako. Guban pa na ito ang mga viewer, mga follower, ha? Okay lang, napawang kalit. Akong gi-on diri ang kuan, pero kay palong, ay, buhay, tunog si Danggit Pagkalaway. Sa radyo lang mo paminaw, say. O sa page, ha? Na may page sa DHP. Okay, ragayo, ha? Anya itong kanta portion, nasa diya, na itong ikuan, be. Drama, unang tayo, 22 minutos, na kalabang alas 5 niya, alas 5.30, break ta, no, sa itong commercial break, ha, be? Ang kita tag-kuan, diri. Kaya ta na pawag galit. Tanda mo itong wala ito makuan. Wala ito ma... Asa ito? Maka ni. Mga tali ni. Ito yung shoutout ang wala ito yung. Daggan mo ito mo shoutout. Ano kita na ito shoutout ba? Okay. Loaded, let's go. May nga po, Eugene Torres. Okay. Ito yung nagana kay... Maganda rin itong Luis, eh. Ay, buhay ito. Ang sanggit pagkalaway. Ang mga kikugli spin sa gamay kalit at kapaw nga. Eh, drama portion ta. Okay, drama portion, no? Sa itong pagkabas na lumanon, saksak sinagol ni Mr. J.

0: ang matagdo sa pagaluha gikan si mo magabata. Timahan baga na sa kalampusan, kalipay, kasakit. Layas! Wakay luna din sa gore ng panibay! Maluibo gagasawa!
1: Sakit talaga na ka, please. Ayaw ko biyahe, maluhay ka.
0: Ikaw ang bugtong babae sa kinapuyar, Binta. Ayaw kong blay. Ikaw ang bugtong babae. Huwag ikaw dalhin ako sa altar sa kabinyon, please. Maluhay ka.
1: Sakit na lang ka na ako, Anulfo. Di takay sa satasa. Langit ka, yuta ko. Apatusa kong kung makalimu. Kaputun ko ang langit.
0: Mga pangindahay, gugma, kasilag. Apan sa karigyan kitagahan o gasa sa kitasan. Kaputun ko ang langit. Gikan sa hunahuna giminasyon ni Jerome Yap ug Binsel Estuloga. Og karon ania ang laing anib sitong sugilanon nga nagluhan, kabuton ko ang langit. Magduwa na ka oras umabot akong anak ka si Arnolfo ug si Dekyo. Lichukas! Asa ka nigduwa? Ang palangid ka na ko sa ka oras gumubiya diri og atol sa dito sa gawa sa sida, pero hangtod ka rin wapa mo't akong anak! Outside Colombo, Ordoa, na makagka Arnolfo, og dili angay ka makagka ko, ako lang ilhong Diyos diri sa sunda!
2: Ay, si Jerito! Ay! Wala na! Magtulo na ta ka oras! Ang imong palangay si mong amahan niya si Don Andres, si Jerito! Wala or! Unya, karun! Magtulo na ta ka oras! Wa, mayabal-habal rin katong akong amigo si Geraldo si Alan, tagawan! Wa, man rin mabos sa atong kwalay! Ay, ganin na pa kung nagbabot niya, naglakulakaw na tapir layo patas sa sinda si Jerito! Ala, patay ko na nun! Outside, ikaw lang mukursi mong aman! Putak-putak rong baba to si Rito! Please help me! Ang tanang kamang
3: lamang. Apos naman tabag alas 5 sa hapon, pero wapan kamatang ako nga po si Aminta. Ayun na pa, pangitao na akong radyo rin, mga imino kong jekyo sa device, baby. Kadiyot, kaya samtang natuog pa ning akong apo. Maminaw sa karmuhan ni akong kalaay, kaya makatawa ko sa programa. Ay, hindi halang usun ning akong apo. Magdali ko, pangitao na akong radyo na ako.
4: Narato ni Tatay Tekyo? Mura mo siya, di may mutang? Ay, Tate Tekyo! Asa naman to? Ano to aray? Gusto kayo naglakaw? Suko na si Daddy na nairon niya. Ah, bahala na. Ako'y pangitagpagig mga tarungan ni Daddy Andres. Kung ako nalawin ni Tate Tekyo, kaya siya may kasabaw ni Daddy. O niya, siya'y bumbahan permis sa istorya. Ah, magdali ko. Doon kayo masagkay mga balabad rin na pito eh. Kato si... Akong amigong si Gerald Abil, si Alan Tangkawan, wak mamabot rin. Ah, bahala na. May nahina na maglakaw pa doon ito sa hadaan eh. Huwag yun na pa. Huwag nagin si Arminda doon eh. Huwag, nakadungog ko nga si Tatay Garpo. Wala na sabir eh. Ah, saka silang dua. Ha, bueno. Nangita ko pagi. Kaya hindi ko may mutang. Huwag ganahan ko ni Arminda. Ganahan ko makikamigan niya. Magdali ko.
0: Bisag anino, bisag istorya og lagubosa, pultahan diri sa akong mansyon, wa gyud mabot si Tekyo nga akong alaga si Arnolfo. Og kinahanglan nga akong sutaon ang tanan kung kinsa ang atuan permis sa akong anak sa gawas sa asyenda. Kaya kung ako masera kung kinsa na, ug di ko makatuong ang makaamiga ug dunay kailangan akong anak kay bago pa minabot gikan sa United States of America. Unya karon nakaamiga siya ug nasa kay ladre. Tenong ka. O kinsa ka na. No? Ako sa tao na tiyan. Kaya kung naay masayod ng mga saop, dili nga siyang akong anak o anak siya ni Don Andres, mamiligro ang iyang kinabuhi.
5: May bawang kauntahan ni Carpo? O may bawang ka ni Don Andres kung kisa tuhan siyang anak siya Rolfo? May gala, magkasabay sa ipanglaing anib sa itong sugilanon nga naguluhan. Kabuton ko ang langit.

0: our nutrients ulam na sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices daog jud ka.
1: Palit na ug Star NutriMeats. Lamian, masustansya.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
7: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
6: ECS.
8: 96 minutos di pabagalasay sa sayuga kagabion dinis ng kaparagubas tulabaron saksak sinagol ni Mr. J. Bueno, ito yung shoutout ka diot, no? Ang nagtanaw sa itong page karon sa DYHP RBC mo. Itong, kami, sa inirami itong nito sa inyo, loading. O, kanin, ana. Salvia Filomino, yung sticker, nagisi, nagkatawa, nagusama niya, waksabot. Okay, ni pakpak pa yun. Dennis Cabrera, ay pahapon Sir GQ, sa taot mangkos, ako gaamo nga si Attorney Rizaldi Coscos, nga nagtrabaho mi og kabinet og sa makubanan ako sa Nick Lynch Disco Mobile, lanog-lanog, jud ka diri sa Tubigon, Bohol. Salamat, request ko Pasko sa Bilanggo, advance salamat, happy weekend, okay. Richelle Aban Palapar, may ngapon sa Josephos sa taat from Gihingoog City, Misamis Oriental. Palapar family, og sa akong papang nag-birthday, og advance happy birthday niya. Ako dahil sa di pasalamat akong first degree cousin, si Gawili Quijano, no? Og siyang anak nga police, si police officer Emil Quijano, kuan yung anak, katumiyaging Domingo, no? Kuan bunyag, kunya birthday niya. Nabot ko Carmen, no? Domingo, no? Kaya ote duty, akong batira. Alamat kinyo gaw, no? Huwag ni akong pagumanggos paggawan si Police Officer Emil Quijano na sa assign sa Cebu City Police Office, no? Yang anak, kaya ko gimong sponsor. Kumpare ni nga pagumanggon, kaya ako may gimong sponsor, kumpare nga pagumanggon ni ako. Lamad kayo, no? Gaw, Eli, og sa iyang asawa, siya, kung may gagaw, nakita-kita mi diyan, from Bagasawi, Tuburan, Cebu, no? Okay, Dennis Genevieve Pardillo, shout-out from Consolacion, Saksak, Cebu Idol. Genevieve Pardillo, shout-out from Consolacion, Saksak, okay? Ito ni Inesad, eh. Okay, ano, Inesad. Basta mo hinagaw niya, atas kanta. Anong limang tabo kanta? Kanta ka tabi joking ay 5, aring nangoy, huwag na. On air pa yun. O, isa, kuha na. Kay, kumakipagkuha na sana. Kaya, asa may kanta na to. Kani. Kuha na, ni-request na niyo na yung magkanta na to. Pato, ikanta to maging mga sabado. Pato, kanta ako balik kay, ni-request mo niya. Dita ka mawa ni Prato, manikamot tama mga itong mga kanta. Bisag ginagmay lang, bisag kanunay. Ganyan yun. Tingog. Ayun naman eh. Huwag man. Huwag may tingog. Rom? Aw. Tingog mo eh. Nana. Okay.
9: Ikan ni Evelyn Bagara olahin ang pagbasa.
8: Satu kanta puro sa lebegala, ha?

Una mga hinuklog ta, higalas, kanta nga ingon ano yung makaraang kanta ba? Unya, mga karaang kanta nga ingon ato kanta ha? Kanisa da yung kanta. Ato ni kantahon, ha? Kaya ron, mahalag balik-balik na ato kanta, kay makalingaw manggon, ha? Kaya labi ni mga karaang kanta. Sabi, asamita ta ka. Kaning wa, kaning kadwe. Kaning, ato gaya po ni kanta, pero ato pinayon. Bakit sa'yo mo request di habi? Kaya, abe, na, natoy ko. Na. Magsorban, sir. Oh, salamat sa iyo. okay. Shout out ko sa Tagantanang Taga-Argao. Oh, ayaw matukang taha. Ari sa alan, ari sa alan. Sa unya nang panungpalan, humana nila. Na-request, guno na simulan. okay. Ini mga lyrics yung unanin mo yung gana. Pahinuklog din na to, ha?

착륙 가나.

0: siya kung may gumbakalimo. Tugos siya kung gumbakalim na umus siya kung magaluha, Arminda. Nilimahimo, umihan ko ni mo. Ikaw rin ang kapapitin ko siyang kasing-kasing. Tugon ka ni mo ang kardinin siyang kinabuhi kung naurus o naumus siya kung magaluha!
1: Kamakiyasan ko.

ha, ito na sinanggit pagkalaway. Eh, ha? Huwag tingnan itong mga kundre, mga itong mga idol, mga itong mga kasama nga nag-kundre. Itong nga basahan nila mga Mrs. Dries sa comment section. Rizel Aban Palagar, may hapon sa Jesse Paul, shout out from Gihingoog, Hingoog City. Misamis Rental, Palafar Family og sa akong papa nga nag-birthday og ma-advance happy birthday, Papa Dudo. Kusog kayo mo dere sa Hingoog City, Misamis Rental, idol. Okay, lamat. Okay, Dries Cabrera, hapon sa Jesse Paul, shout out man ko sa akong mga kawanan. Balik na ni, no? Genevieve Padillo, manasan eh. Resolution saksak. Salamat sa idol, kan Genevieve. Okay. Max Urban, sir. Kan Genevieve, oh. Max Urban, kung tango, no. Shout out ko sa Tanang Tag-Argao. Okay. Dennis Cabrera, hapon si Jik, gua si Jik, gua po, mapungan pa ni. Number one, request na lang ko, lain si Jik, tubod sa naughang sa sapa. Tubos ito gagawin sa pa. Ako pinipaktison. Nene Salvador Biharia Surnopia. Shout out to Ma'am Celia Ponce. Kay Rolf. And Dolores V. Ponce. Lumin Biharias Fajardo. Og Lili Sentino. Og Bibi Cherami Zabran. Okay. Lose Elevera. Ihilak Sir Idol. Ihilak stago. Ewen Rondina, Kimod, shout out, Idol, there is a District 3, Pulpugan Constellation, Cebu, Erwin came out ni. Inya Argel Pera, shout out ko sa nagluto garon hapuna from Inupakan, si Angel Angelo. To kay spaghetti o pork steak. Alam niya, gutom na nung kung nag-iiskot o pork steak o guan. Spaghetti. Hastang ilngiga, gika ni John Advisor. Maraming mga advice ni si John kay Advisor Gudaan. Jelsa Perez, was out ko sa akong nanay, siya Nansa Perez, na minaw og D-Words by Idol. Like, thank you ninyo, ha? Idol, kabiso, sir, nagkagot ang tingog lubat yarn? Saan yun? Saan yun? Saan na lubat? Silpon? Okay. Batay 10 minutos, may gala, ha? Hindi na ito man natunod ko, eh. Hinay pa magnet sa tungkuan repeat sa Dewey's Bay ato ning sa tug magsurban to nag sirkeso magsurban katong sa may magsurban to nagkantaon katungkuan ako to practice ang kanta ni Paring Binsil ay sa to gugmas tiguang ako ni practice ning gugmas tiguang di ay gugmas tiguang sa to wa na man diri wag tangon kani igo na day magsurban man ni okay ba igo na day kanan magdala ni request ng surban niya na tungkol ni gumas tiguang or magsurban gyapot ang gumas tiguang tali no ano yata nakon aw dili magsurban or dili may kanin lang be okay ego na day ego na day.

0: 6, don Canta Porción.
1: Igo nadaj, igo nadaj.

pagkahapdos, pagkahapdos. Susunod, hapdos yung mura. Sa gitna ng alat.

ikaw na lang. Ikaw na lang. Ikaw na yun. Ikaw na yun. Ikaw na yun. Ikaw na yun. Lucy, dalot. Lucy, Lucy Daloy Datolaita Elevira. Si request ko bana sa himayang naunlak. Ang iyang bana ko nag-request sa himayang naunlak. Kanang nahulog nga himayang, kalipay. Basi na kung sa modi ha, kaya nahunlak magha. Basi, inihinila mo, naduli mo hunlak. Kaya kung mara mo nagsawa mo ni sa himayang kalipay, basi mo nga mahunlak ang kalipay, murag na anay gamay kagulog kagulanan. Manang, kung ingong gani mo request kag bana, imo bana o himayang naunlak, murag na ay something wrong diya. Nahinilang, kanang, kung alam ba, slow motion lang ba? Char-char-char-char-char-char lang. Hindi lang mahunlak ka ng inyong gilingkuran o inyong higdaan. Di ang katreon sa ba? Ano lang? JC Perez, grabe tingo gilal. Tanang mga topo ka na. Tanang atop uyo gina. Basta kumukata. Parukis ko, balik ni. Lagkaw, sir. Dennis Cabrera, balik. Lagkaw, balik, Sir GQ. Lagkaw. Na, uy, naungot, naungot. Naungot yan. Gamit ang uras eh. Kaning himayang na unlak, pwede yung tanito kong tawan, pero gamit ang uras. Biyato kong sayan, may hinama to din, nakita to na ako ganina. Kaning mga nilang kong tawin, kaya mga lyrics ko nila, makapahinuklog na to. Makadumdum ta sa itong mga kagahapon ba. Ayan na to. Itulo man eh. Ayan na to. Wala na. Nawagtang na dito. Awa na ra. Mabaka ni. Mabaka yung katahan eh. Dila tatin na to, tiwaso na. Kumukhang kaning kuha na, wala yung oras. Mahay tag-dispensa. Himayang nahulog. Oh. Isang mga request si Madam

0: Okay, un minuto na lang. Un minutos, di pa pagalasay sa sayo gagabi. Salamat sa pagpatalinghog, no? Salamat sa iyong kanunay pagpaminaw, suporta, o kanunay pagsunod sa tanan mga drama, mga tulumanon, mga programa. Then is sa overall number one nga si Bianan sa Kabisan o Binanaw, DYHP RMN Cebu. Sunod Sabado, samang oras, alas 5 nga to sa size, o samang si Bianan, o samang gapong-gwapong angkorman. May lain. Na pinakagwapo, kung may lain. Mura gihulbot sa pancho. Pilo askal ng Cebu. May lain ko na si Papa J. Ahay! I love my own, you know. Ah, manawit tayo sa kagalingon. Atong kagalingon, atong daigon. Sawayon ato. Atong kagalingon, imo sawayon. No, sayo na, may ngontag ko. I love my own, may ngontag gwapo ko. Okay. Oh, di ba Edgar Arcilia? Okay. Randy Santisas listening. Wow. Los de Lutay Oliver. Thank you kaya Sir Idol. Why meaning Sir Roy? Ganahan lang mi maminaw sa imong tingog. Nice voice Sir Idol. Gika ni Ma'am Lucy. Dato Laita Elevira. Lamay kay Ma'am Lucy ha. Anasal Andibor Rapakira. May nga gabi Sir GQ watching and listening your program. And di wise permis mo Anas Andibor Pakira. Gika San Carlos City. Si Inday Lisel Barbosa Reed. Wala may chemistry. Kasi Inday Lisel Barbosa Reed ang apelido lan. Murag apam lan. Sige, nagpaminaw kuha sa kung kuhan, live sa Pinsin WHP. Kumis lang nga. Ayang English pack ano siya? Kwa ko na ba? Lisa ko na pangitawa ng mga laki nga doon ay 6.7. Ako sa mutang 6.7. Ang gataso nung, ang iyang gataso nung, iyang gataso. Ay, teka ka na, say. Ako masalamatan na akong magawa ng mga kapito, re. Ha? Dari sa tubangan, smiling without face. Smiling, bisa na yung problema, pero ganyan ka tandong bisa sa problema, way unos yung kinabuhay, kasi sige nag-smile. Ang gwapito, first runner-up, ha? Ang kanunin champion sa marathon o sa fun run, ang igagaw ni James Yap, akong partner rin sa tubangan, ang gwapitong ulitao, biudo, wala ang kundili si Rajuan Jerome Yap. O gatumiaging sa manuwa niya kita na ito, por niya sa kilid na ko nga bahin, diya sa newsroom, sa OBS, nga gwapito, ulitao, the matsuman, with 160 pounds from the red corner. Rajuman, Gerald Alvios!
1: Ano,
0: may action? May action. Igawas niya ito siya. Wala, na-reaction na no? Na-reaction na. Sino, di mana, Rald, nasa ka sa Bislain? May unsay action sa Bislain, Rald? Rald, unsay action sa Bislain? Ha? Oh, yeah. Sino na? Ah, di nini ma-reaction na eh. Ah, klaro. Hindi, man, wala yung tao na siyang luyo, di nun ma-action na nun. Kalab eh? Masa mana? Yeah. Okay, sagan sa kinibok ang persa sa news department din sa DYHP Arben Cebu. Akong partner rin nga at nasubangan nga gwapo si Alan Tagawan, si Gugmang Lagan ni Andre. Sagan sa mong program director kasamang radyoman Aida de la Cruz Tampos o sa mong station manager kasamang radyoman attorney Rafael Fernandez Banyo. Kayo kalimut, huwag ba? Ang opening parade sa KBP sa Broadcasters Month diha sa 20 padong sa Cebu Provincial Capital. Ako si Radyoman JQ, Joseph Oz, Keanu, dagang salamat sa pagpaminaw, Tatak RMN.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our
2: death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
2: the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh,
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Kuya.
1: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Bigo.
2: Isa man yung hatag na ako, Bigo.
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw. Sorry mata, og ang buutang bata. Ugunya pag yun? Uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gindo ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
7: TTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard ka ayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Aduna kitay super variety show karong September 10, 2026, adlang Huwebes, diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini ubos sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes, pinaagi usab ni Sister Nining Galyosa. For booking 0936-746-4089. Kining inyong alagad si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
15: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: kung sumayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini o Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunudini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape o kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix o Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita ka ron sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.

0: ginaan mga nangaunong puso silang dating mursik at bubulo. Ah, kumusta mo niya? Ala, sige, sige. Kumbati mo kao niya. Yung parisan barbecue, lami kayo ng puso ni dating niya. Pero buyag lang, ang suod ng higala ni pari Joel Vince, ang manager sa Bien Aqua ni pari Biel ng Bandak. Kumusta ka munta na niya? Hala, hala, hala. Mga bata mo kasama, ah, si Ma'am Jasmine Mabini Navarro diya sa Babag. Ah, unya na lang tabong sultihan kung unsay buhaton ni Ma'am Jasmine diha. Basta, atangin ninyo si Ma'am Jasmine ha, ang suod nga, ang pinangga nga kapikas ni Sir Raul Alibio Soto, ang mga dali nga maduol na to ng mga tao diha sa Babag. Okay, mga bata, mga kasama niya, kita sumpay sa kung aso ninyo ni Simunaw na nga naguluan, Yahweh ni Cardo!
1: Dong!
2: May buntag!
1: Oh, Dong Cardo! Ay, may buntag, Dong Cardo. Liagyod ko kay nabalaka ko ni mo kay wa makamuatos ni Cardo ka ganina. Maong gisusig yung takadinis inyo kay natinga, mig naunsa ka na. Uy, katingalig naunsa ka na ba?
2: Kinikuan ka nang... Ay, nangahoy manggugo ganina yung sayo sa buntag. Unya.
1: Uy, hala. Unsa nagkidaanin mo, Dong? Gamay nga kaban! Karaan nga kaban mana.
2: Ha?
1: Diin mana ni Mudong, ha? Hala, mura man nagkanabitong gisudlan sa mga treasure, Dong.
2: Ha? Treasure?
1: Oo, Dong. Ingon anag yun ang hitsura. Kanabitong makita na to sa lida, Dong ba? Muma na isudlan sa mga gold, kana mga lahas, mga antik ng mga butang. Ingon yun anang hitsura, Dong. Diin man itaw ka, ana, oy.
2: Ako naman ang kinitanang?
1: Ha, kinitani mo? Hala dong, basit og naisod ng mga alahas, anak dong, o di baka mga antik, o baka gold, dali-dali dong ato ng ablihan dong.
2: Ayaw nang, uy.
1: Ha? Nga numan?
3: Ibahibo, gano'n nila ang tao nga masayod pa yun, hini, Cardo.
2: Basta, ilang, kaning musod ako nang, muadtura niya ako sa merkado nang, ha? Ako sa nang, kuan, kaning, ako sa lutuan si Lulo, aron nga pakanon ako. Sige lang, ha?
1: Ay, ano ba ito nga nagdali, Mang Nisod? Ah, Dong Cardo! Dong, ingnan niya ko kablihan na ni mo, Dong, kay mubalik ko, Dong! Pahibaw ako kung sa isod, ana, Dong, ha!
3: May pagkabaritis mo sa niya ito siya, Cardo!
2: Nakulpaan gani ko kanina kay Basinogiyak yung ilugon ang gamay kaban ni Ablihan? Makita agad niya kung sa isod ini.
3: Nalimot ka? Nga dire siya makabli nini. Bugtog ang yawi lang nimo ang makabli sa mong kaban.
2: Detuod, no? Limutan ako eh. Ya, tatoy, unsa may akong buhaton ining maong mga alahas nga nasa kaban?
3: Ikaw na may bao kung sa imong buhaton, Cardo. Sa gigayon ko na, ako ka lang ganti kanimo tungkol sa imong kabutan. Kamita ka na nga muha mo gaway ang inyong pagpuyo sa imong lolo. Ang rasya nga imong maangkon, magdepende kung saon imo kini paggamit. Aron magpabilin kini o dili kini mawa kanimo.
2: Unsay buti mo ipasabot, Tatoy? Tatoy! Tatoy! Ay sa pagbiya! Tatoy! Ay usa! Tatoy! Lo, naida kong grasya nga miabot nato, Lo. Tanawa, mga alahas, Lo, dikhan kaayo. Magkwartahan na talo. Malukat na nato ang yuta nga naprindan ninyo ni Lula. Malipay gikain ni Lo. Lo, di ba kalipay nimo nga malukat ang yuta, Lo?
0: Dili pa kong padayon mga bata pahindumdum sa ta.
4: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayatian. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong bilabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako nandung hakapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
5: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Hi, hello mga kabisay, mga kamangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o magling.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
10: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling galing mo. Smart, smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
18: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets, dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, dun ang i-chansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
19: Aduna kitay super variety show karong September 10, 2026 adlang Huwebes diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini ubos sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes. Pinaagi usab ni Sister Nining Galyosa. For booking 0936-746-4089. Kini inyong alagad si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat.

0: o karoon ani ang katapusang anib sa akong asoy kaninyo.
1: Lu?
2: May kay nagresyahan ka ni Ana.
1: Ingor Ana lang mong reaksyon, Lu? Pura magkagawa malipay.
2: O sa may gusto ni mong akong reaksyon?
1: Gusto ko malipay sa galo. Morgan ang gusto na kong mahitabo ni mo. Buhato na ko ang tanan, Lu, nga malipay lang ka. Kung sa may makalipay ni mo, gusto na magkulunta ko nga mabalik ka sa kanhi.
2: Upahuwayo na ako.
1: Sabagi akong buhaton, anong kalmalipay, Lu? Unsa man.

0: pintay dito, grabe.
1: Ay, doon nga, do. Ang tungkam mo ti Don Benito na nag-awag sa mga kalakin andi ni nga mo apil sa kontis.
2: Kontis? Ano sa mga kontis na?
1: Matod pa, gisugo ko nun na sa ni Don Benito nga magpakontis. Lumba ko nun na, paunahanay kung kinsay makaabli sa maong kandado sa dakong kaban, diin na himutang ang ilang mga bulawan.
2: Ha? Kaya nga naman? Di na nila maabli? Ay, man yung yawi, ana.
1: Ay, wala ko masayod kung hain o nga, no. Unsang pagkahitabuan nga di naman maabli nila. Gibuhat ako nun nila ang tanan. Ay, di ko nun maabli ang maong dakong kaban. Dili sabi mabuak o maguba. Kay ligong, yun ko nun kaayo. Mo nga nag-awag kung si kinsa man ang makaabli ang makadawat o gantigikan kang Don Benito, dong.
2: Mo ba?
1: Apil tong karto. Ako nabatian nga kung si kinsa kuno ang makaabli, iyang ipakasal sa iyang bugtong anak.
2: Unsa?
3: Oh! Wag yung mabli! Oy, ka, brablin! Brablin na! Pasensya na, ha? Wag ka mo lambos! Oh, kinsa pa niya! Ang mga ahas sa pagsuway! Na apa? Uwan, ha? O kayo uwan, ha? Mahimo na ka mabiyak din sa mansyon ni Don Benito. Anaa si Don Benito naglantaw gikan sa tirasa. Ingon man, si Ma'am Lira nga iyang anak.
4: Ako, musuway ko.
3: Cardo, ang imong ngalan.
4: O, sir.
3: O, sige, Cardo. Ipakita ang imong abilidad. Sige. Sogdi na.
2: Gamahan ang yawi. Tabangi ko. Ablihi ang ugkaban.
0: Abli, magalan niya.
2: Nablin ako.
5: Ala.
3: O sir, nablin na.
5: Tanawan ninyo.
3: Nablin na.
2: O sir.
3: Nablin. Sigurado ka?
2: Ah. Nayawihan ko na sir. Ikaw lang i-ablis ka ba sir?
3: O sige. Ako nablin. Uy! Nabli ang kaban!
0: Nabli ka mo! Paboy!
6: Iyang naabli ang kaban!
7: Oo, Papa!
6: Oh, Lira. Og siya ang masurting lalaki nga pagpanag-iya kanimo, Lira. Siya!
7: Siya ang mamahimo na kong kapikas! Siya!
6: Okay, ikaw man ang nakabli sa pinaka-importanteng butang sa mong pamilya. Sa ako nang gisaan o gipanumpa, na kung kinsa may makaabli nini, siya ang swerteng lalaki nga mamahimong kapika sa kong bugtong anak nga si Lira. Itugyan ko siya kanimo, Cardo.
2: Oh.
6: Atagan ko kamo higayon nga magkasulti mong duha o magkailanay. Lira, sige. Pagsulti kamo ni Cardo.

0: Lisod alang ako kinhitabo kay layo ra kay atong kaimtang mamlira. Pobre lang ni. Huwag ka mo adunahan. Langit ka, yuta ko. Murag lisod na may tabo ang gusto sa imong amahan. O usa pa sad, naibaw ko nga lisod usab kinialang ni mo kay wa ta magkailhanay. Karon lang, wa ka pa maswito na ko, ma'am. Sayod ko nga, dili ka usab buot makig.
1: Ayaw nag-ipadayon ang buot ni mong isulti. Gibati ko nga usa ka katarong nga tao. Buutan, kasalikan, o mapaobsanon. O gibati na ko nga may gugmaon kang pagkatao. Busa, dili ko magpanuko sa pagpakasal ka ni mo. Dili ko magpanuko sa pagtugyan sa akong pagkapapahay ni mo.
0: Oh. Ha? Tinuod ka, Ma'am Lira?
1: Ayaw kong tawag ka, Ma'am. Lira na lang. Imo na

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang balita, atog din ato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gi-roll out na sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP ang technical assistance nga mutabang sa qualified rural banks nga ni-migrate gikan sa legacy information technology kung IT systems nga to sa cloud-based Score Banking Platforms, pagpalig-on sa resilience ni ini o competitiveness, taliwa sa paspas nga kalambuan sa digitalization. Sa usa ka memorandum, ang Central Bank na issue guidelines alang sa Rural Bank Strengthening Program kon RBSP, Digitalization Technical Assistance nga maghatag sa eligible rural banks, ug suporta alang sa implementasyon ug multi-year subscription ngadto sa usa ka software as a service core banking system. Katong mga malita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Daro atong Barangay Secretary. Osmo na ko, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
6: This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
7: Max Alaga. Max Protectado. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ACS.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation.

0: Indonrosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kamangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaho ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbo na ko, September 25, magkita-kita na sab tariha, og maglingaw.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Zed Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
4: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
5: Tangan siya Zed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.

Okay na yung mga bata. Oy, natapos na rin kung aso ninyo ni Simonao na kanaguluan. Yahweh ni Cardo rin nilang sa mga aso ni Kuya Guli at kinitanan sinuwat ni ni Ate Ingrid Bertolaso. Unya nga ito, director si Ate Martes Parvalbor. Sa nga spinner, si Kuya Jewel Vince Soundman, ang manager na sabihin ako ha, nasayod na to, unya ang ato ang ato ang spinner, ang atong soundman si Kuya Ricky Bangis Garing, ang tagiya sa Bangis Sinaw dishwashing liquid nga naa sa Luyo sa may Ace Hospital. O tanawa lang ito, duulan ninyo dito. Nyang ato ang audio editor si Kuya Ariel Mangkaw, ang tagiya sa iking binding and drop installation sa inyuhang mga problema sa panimay at o kanang mga window glasses, door glasses, o gunsa pa na diha. Basta tawagalin yung iking kay naapon na sila yung mga ugod sa inyong mga kinanglod sa balay, naapon na ang iking binding and drop installation. Okay, kinitanan, dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napalagi ko ni Rima! Bayad ni Uga yung pagkari!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Nakalutinigong lang.
3: Sure ka?
2: Pagkasilita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We all

0: The entire nation, a debt of gratitude to the OFW.
1: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo.
3: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singadalit kaninyo.

0: Hoy, Cece. Pas-pas ko na rin yung imong lihok, be. Nag-iak man lang ka, we. Sige ka na mo lang kalis, imong klase.
1: Ay, lagi lang. Anak ko. Ito na ko lang. Amin ko.
0: Kaloyan ka sa Diyos. Na sige na pagdali na.
1: Ola, arisa ko lang.

0: Maayo kay ni hatag na diay sa Abangs, Jane. Ang uwang border ni hatag na.
1: O sana layo pakhatag.
0: Abili mo, nindot yung kayo kining gibuhat nga negosyo ni Earl. Ang boarding house. Naagin siya makita nga income. Nakita gin niya ang iyang hinaguan taon sa pagpanakay ng barko.
1: Baog yun. Nakatabang sa dugda ko sa pag-eskwira ni Cheche. Uy, si Earl na nawag.
0: No, kaya tubaga na yun.
1: Anak, Earl? Earl? Kumusta na ka, oy?
2: Ma.
1: Gano ka, oy? Gano? Uy! Tay, parang kung saan ito mo uli mo. Gano?
2: Nara ko sa ospital, ma. Na-disgrasya ko.
1: Unsa?
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kihalos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo nga ang damang sa tanang bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie, Sara, Dindo, Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George, Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap, Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Zen Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sid Kugon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa Barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

Priscilla, diyan na duty na ko. Kalit lang, doon ay nahug na bug at nga putaw o natagaka na nga tontiil. O naospital ko o delikado ang kahimtang sa akong tiil.

0: ko usah kita buat dengan di sebelah saya ke matau, Nanda. Oi.
1: Eh, lu saya minta buat ni mudung.
2: Pa. Ma. Natagakan kong bugat kayong putaw akong tiil. O nabali ang bukog sa akong tiil.
0: Ginoo ko.
1: Oh, kung daon. O diya dong, kung sa may kahimtang ni mo diya karon.
2: Gi-admit ko pa. Gi-operahan ko. O tingalig. Dili na ko makasakay pagbalik sa barko. O kung makagawas na ko sa ospital. Mupauli yun ako diha.
1: Saan?

0: kaluoy ni Papa Lula.
1: Luoy yun kayo. Munang ikaw, pagtaro ka na yung pa-eskwila, ha? Daghan na mo kay Kakagbong. Usaman mo sa paglipeng yung mga mahanang imong grado taon o chichi.
0: Ang kamot, bitaw ko lang. Pero unsaon man, hagbong manggid ko.
2: Ay, muli ito yung mong amahan din eh. Kung makagawas na siya sa ospital, magpaalim una siya din eh.
0: Dili na makatrabaho si Papa Lo. Dili na siya makasakay sa barko.

0: 1.2 million?
1: Muna igihatag sa kumpanya ni mo, anak.
2: Opa. O, napagabadawat ng insurance. Agon, ma-okay na ko. Fit to work na. Pwede ko mabalik ang trabaho, pero dili na sa barko. I-assign ako sa opisina.
1: Mauba. O mayo de kahit patrabaho un pa kanilag balik.
0: Ay, nindot kayong offer sa inyong kumpanya, anak.
2: Oh, maugin ma. Salamat kay ko kay nakatiming kong maayong kumpanya. Muna nga, gusto ko nga maayo dayon.
0: Pa! Pa! Papa! Pag-iming ako ni mo.
2: Ingon ang sabi ko, nak.
0: Musta mo ka pa? Haloya ni mo pa, oy. Naka-wheelchair naman ka.
2: Oh, kay di pa man ko makalagkaw, nak. Sige lang, sige lang. Sa di madugay, maayaw na si Papa. Makalagkaw naman niya ako. Maluoy ang ginoo. Oh, kumusta man ang imong pag-eskwela, ha? Happy na ba ka mag-graduate?
0: Anak, nak. Ikalma lang imo ko galingon, ha?
2: Ha? Kay nga naman, ma?
0: Si Chichi, nak. Dili ba ka graduate?
2: Ha? Ano man?
1: Dong. Daghan mangulugag bong si Chichi. Muna nga di siya magka-graduate.
0: Ha? I'm sorry, pa. I'm sorry.

0: Nak, niyay mong kape.
1: Salamat, ma. Grabe ako pagkahugno nga. Dili day magka-graduate si Chichi, ma.
0: Ah, anak, pasensya na lang, ha? Pero sa kong tandao, murag hinay magpangutok si Chichi. Tingalig na liwas siyang inahan.
1: Saan taman? Sige na lang. Mubalik siya giskwela. Pero kinahanglan nga makagraduate ng gitsiya.
2: Good morning, dear.
0: Oh, good morning, Jane. Kadiyot sa Jane, ha? Ako ding anak, si Earl. Ang tagiya sa boarding house. Earl, si Jane, imong boarder.
2: Nice to meet you, sir.
1: Nice meeting you, Jane.

0: Eto na ko, love.
1: Ang pigs trabaho, ha? Love you.
0: Love you too. So much. Balik-balik ko rin ko ang pagpasalamat ni mo sa imong pagdawat sa akong gugma. Thank you sa unconditional love ngayon mong gihatag na ako. Ikaw ang nagatag og inspirasyon og kadasig na ako. Mupadayon si kinabuhi. Bisan og doon na ako diferensya.
1: Earl, love, mahal ta ka. Huwag ko igsapayan kung ansa may diferensya ni mo. Ang imong pagkatao mo ay akong gimahal. Og lakip na ni anang imong anak ka si Cheche.
0: Thank you, Jin. I love you so much.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga, paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
11: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pagkakit na iyahang lawa. Maglapag ito ato mga gulo yun.
9: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
13: Paragis Bila-Bila.
12: Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Priscilla, nagka-relasyon mi ni Jane nga akong border. O malipayon kay ko uban niya. Napadayon ko sa pagtrabaho sa pisina o nagplano na magpakasal kami ni Jane. Dinidalan ko ito, dekang salamat. Inyong matatampo, Earl. Mga kasama, mao kato ang katapusan ng sumpay ning suwatampo ni Earl dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ang kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nakorta. Kini si Priscilla Recanas muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko nung patyo sa pala! Siya ang nag-gagi, Mark! Tinigyan ito na bit!
0: Amara. Pagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
8: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kong banin, Ma'am. No, kanang humo kayo.
7: Uh-huh. Dili hapdos.
8: Okay na kayo, good, Ma'am.
7: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
8: Wala po, Ma'am.
6: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!

0: and Poly Copper. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
2: Aduna kitay Super Variety Show karong September 10, 2026 adlang Huwebes diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla at Cebu. Kini ubos sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes. Pinaagi usab ni Sister Nining Galyosa. For booking 0936-746-4089. Kining inyong alagad si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubot sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
5: Babalik sa pinakadulong butik sa yung ka.
4: DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.

0: Wow! Butangi og daghang ice, Emmy, ha? Onya, ayaw lang butangi gatas, ha?
1: So? Milagro, dili ni mo pabutangan o gatas?
0: Kana lang pure nga tubig sa butong ako, aday.
1: Ala, no? Naan na pa ni gatas?
0: Onsa? Uy, hala? Nalamo na din ni mo?
1: Oo. Pero na pa may lain nga wa pa na buak. Lain na lang tika muna. Nabaguhan ko ni mo da. Ay, kasagaran nga maglamaw ta, pabutangan, magini mo gatas. Kadiyot, kay magkaok lain butong para ni mo, kay di magkaganahag gatas. Di asa ka

0: Ah, salamat kis butong ha, Emmy.
1: Busog?
0: Busog kaayo.
1: Adi halata, oy.
0: Lamias butong, no?
1: Lamig yun. Labi nag-ibutangan o gatas o ice. Pero ang kamukaon sa kong gilamaw, kaya di magaganahan kay na may gatas. Nabaguan lagi ko ni Maroon Moon.
0: Ano sabi nabaguhan ba, oy? Ganahan lang yun ko nga way gatas ang butong. Kanang pure unod o sabaw ragit pa. O, di ba? Busog kay ko?
1: grabe, ha? Busog yun ay kaayo ka muna, kinang huyab ka.
0: Day, pwedeng mahigda sa inyong lantay nga kawayan?
1: Ay, pwede kaayo, oy. Nga na kung di. Kituyo bitaw nagbuhat ni Papa Iking o gibutang sa ilam sa punuan sa mangga kay nindot kay higdaan-daan.
0: Pahigda ako, ha? Dukaagin, oy.

0: Hain siya ti muna ni mo, Jeff, ha?
1: Pasi lang at imi padamian.
0: Nahala, apa sa palihog doon kay doon ako ipasusin niya.
1: Opa, padamian! Opa, padamian!

0: lil kay siyang nakatug. Ari lang ako tukawon, uy. Nasubraan sa kabusog sa butong na luya.
1: Timmy!
0: Ah! Jeff!
1: Ah! Hala! Si Timon na! Nagtog lang yun na!
0: Dahil na, ay gidok ka. Ako man nakakaon og butong.
1: Wow! Napa, Timmy?
0: Ah, napinagahan. Naspitsir ay. Ako ramang usang ni Kao na anak, na may gatas. Di magganahan si Mona. Gilain na ako siya nga way gatas.
1: Hmm? Kuna manog gatas siya ti Mona gud?
0: Nanay buong gani ko. Oh, naibaso Jeff. Patakos lagi mo diha, ha?
1: Ah, pati mi. Wow, kalamian ni way. Buong na pagyod.
0: Maugyod, pagtagbaw diha. Maayo kiniapas ka din eh.
1: Ah, gisog ko mangod kong papadamyan kay may ipasosay ko na siyang ati Mona.
0: Mauba? Nya ka na tuog pa man ha?
1: Ako nang umat

0: Louise akong love. Natug siya. Mona, hapit na kita makumplito. Pakaslan ko ikaw. Ug anhi ka na mupuyo sa mong dapit.
1: Gano gisirada na portal?
0: Oh. Si ama ang nagpasira ni Ana, amin.
1: Gano mong kuno? O si Arizon?
0: Mahimo ba? Si ama ang pangutan ni Ana.
1: Unfair yung kapirmila. Kung ikaw mo atos kalibutan sa tagayuta, abri ang portal.
0: Amid, mahimo ba di ka magsikasuko? At doon si ama. Sultihi siya nga paablihan ang portal.
1: Ika'y sulte, Dones. Pidili mamatiin ako si ama.

0: Anong dugay man mong nauli, ha?
1: Pasaylo ami pa. Nangaon pa man gud mi butong sa ilang emi.
2: Mayragan nga gipapas ko ni mo ni ati mo na pa kay nakakaon po kong butong. La.
0: Mona, ngano ka? Mura magkagkasukaon, God. Ngano ka?
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS.
4: Dayandak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotrof herbal capsules. The Wonder Food Supplement.
4: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kumpok Rakasa. Pagpahibaw na sad kaninyo. Ya ang damang satan ng bakak. Ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials. Pinanguluhan sa itong barangay kapitan Clarito Ray Adolfo. Barangay Gagawad Rosana Makiling Lidinia Arpay. Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milba Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS.

0: suka si ate papadam yan.
1: Ah, pastilan. Nasubraan kas pagkaong sa butong.
0: Habwa ang butong ay mong gika.

0: salamat kayo nito nga nagbalik si Miss Irish Moon. Shtuy, Muna. Natuog ka. Naana si Miss Irish.
1: Uy, Muna, uy.
0: Emmy. Matana, naana si Miss Irish.
2: Ah, naana din siya. Huwag ka makabantay da.
0: Oo, huwag ka makabantay. Kaya natuog man ka.
2: Lamig ka akong tuog. Lamig ipiyong good.
0: Dugay kang nakatuog, gabi eh.
2: Sa'yo man.
0: Nyo? Nga nung makauwi mo na. Sa'yo kang natuog kagabi eh. Nya sa'yo sa kasbuntag, magduka.
2: Ambot ba, uwi? Basta ingon aron ganing orasa, musirag yun akong mata.
0: Ay, uwi mo na. Kakusog niyo muna ngayon, gabi. Nalingi si Miss Irish, Taro na diha. Kay, niparog na si Miss Irish. Magsugod na siya.

0: Luuya di ay ni Miss Irisa, na adi ay siya ay CKD.
1: Onsa may hinungdan, Ana M?
0: Kanang magsikikaon og mga parat. Nya, mga mantikaon nga pagkaon. Nya, soft drinks pa, Jude.
1: Mao ba? Na, mao ba na ipraming kauno ni Jeff?
0: La, badlungan na si Jeff, uy. Kaya di na makaayo ng mga pagkauna. Kabantay kang Miss Irish. Lain na siya gnaw.
1: Luuya niya, sa?
0: Luuy mo lang. Niresulta gud ang tanan kay kanang mag-discuss siya na to. Na nagtupad og chichiria. Unya, human og discuss, mulingkod. Mahungita sa chichiria. Unya, tulakan na yung bugnaw ng soft drinks.

lu poi kan un wapli na buti muna nu kunam si yuk pa uli kuya si ati imi kaya nag scouting pa man mi magluto na lang kuya kaya nag abot nilang ati ug papa makakaon na si

Hapit na malutong kanon. Painayan ako ang stove. Payo pa na nangin ako kay tira bagnan mo ka ang si Papa Damian kung masubraan sa luto. Kay anugon ko na kung madukot. Nga, inay nang kayo. Hugasan sana ko ang mga plato aron limpyo na ni. Nag-abot nila ni Papa Damian.

0: Hallo? Ob sind na sad si Miss Irish?
1: Ano gol mga?
0: Ano ka di ha rin eh?
2: Uy, sa kay Mary. Nag-all kunuhay ka? Nga absent na sad si Miss Iris?
0: Oh, nag-all ko rin eh. Nga no, day ka?
2: Uy, jukay ka. Di pa kaana nga, wa si Miss Iris kay mamauli na putag sa'yo. Lasan ko rin mo man siya eh.
0: Bebe, ikay hilas di ha rin eh.
3: Uy, nag-ilkyo sila. Ilkyo, nag-ilkyo.
2: Lovers quarrel?
3: Ah!
2: Imi, asa ka ilkyo?
3: Imi, sugta na nasrin ni Roy, ron nga, di kawa yun.

0: kalagot din is Rider. Samot, gintilin ako isa sugton.
1: Hi, Emmy.
0: Oh. Kinsa ka? Kalitra magkagtungas ako ato bangan, oy. Kinsa ka?
2: Ako si Amid. So, gusto kang magkabaos sa lalaki nga nagpahilag ni mo? Ako'y mabaos niya.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Pokoknya sa ako mabangon. Kapoy pa kaya akong lawas. Kapiyasat ni mo, uy. Kibiranjo ko ni mo katulo.
1: Katulo?
0: Basta ba ko kong ligo, biranjo ko ni mo kadaghan pa.
1: Sige. Ako lang bangon. Ay, kabala ka, day. Ako'y magluto ron sa itong panood to. Kay, apita ron mabot ang imong pagumangkon nga ito sa eskwelahan.
0: Sige, dong. Kada na pang bata, ah. Ay, nagsulti na ako kung may uyab na ko nun sa eskwelahan.
1: Aw, basin, kay, daga naman na. Bisag, green teen pa na siya, pero klaro kayo nga, may uyab na.
0: No, dila na siya minor, uy. Grade 10 lang na siya, kay kadagham na niyong dagong eskwela. Pero di si Uso Anyos na na, uy.
1: Sige, day, uy, magluto na ko. Alisa, me. Alisa, plus na sa kingdom, me. Kay, birante ka pang last day.
0: No.
1: Na, tanawa. Ikapan, ikapan.
0: Skip kayo, day. Nasad na, ikapan, nakaayaw.
1: Saan, tamo, eh.
0: Pagkay ka nga ni Patong Nako.
1: Tuskin mo, day, tusi. Asay, Mayong, ikaw lang pa ibabaw, day. Ang importante nga, makapuraod sa...
0: Iyan na lang, humani magluto sa pagkain. Balik ako din sa kwarto kung mama nakagluto. Papahuwa yun sa ninakuha ko. Ay, kay Hapdos, pagkain itong Edgar.

0: managit ko kaliko. Wato kahi baw sila sa etulo tao, Kuya Edgar. Nga sayo kong naulit sa bahay. Di ako magsapa ko eh. Nawa may klase ganiha. O gida akong churcher suot sa iyang kwarto. Ingon sila sakit. Unya, daghan ng dugo nga mo agas basta permero pa. Pero kamay ra mo laking dugo. Unya, kamay ra sad ang sakit. Pero kanahan ka itong iyang gitilaan ang ako. Oh, mas lamian pa mo ni noon ko siyang dila. Ah, ay.
1: Ay, ala, ala, waga. sorry na, sorry. Naawa ba dahil diha? Naawa ka diha, dahil susan. Ako ka mga lags, pultahas banyo, eh.
0: Kuya, uy, gisigyan mo na naimog tutok ang akong hubong lawas, ya.
1: Sa sunod ba? Kaya na, manang ka ka, sunod, pultahan na, ya. Manang ka ka, dahil, kay... Ganyan, di ka naabot, dahil.
0: Oh, kuya, taot-taot na. Maliko, sad ka. Kadali sa ha, kay magtapis sa kugtoalya. Mugawas na ko din his banyo.
1: Sige. Dahil, mura mo lagi namuang imuha, dahil. Gano'n mo na, day?
0: Ay, da. Bag-umang ko din na virginan, kuya, sa kong uyab. Pero, may sakit. Ah? Binakog sakit, basta permero. Wak man di aya. Nakatapis na ko. Sige, ayos ako, kuya. Excuse me, agis ako. Mag-ilis na, kuya.
1: Uy. Hala. Mink-mink, mga agi, mink-mink. May nalami abirahan, mataawi. Bag-uday siyang na-virginan. O, gamayro ko no ang midugo sa iya ha. Maya no, maunay na muha. Nga sa hato pa, gamayro na ibunal ang iyang uyab. Ay, gamay kay, gamayro magkuno ang sakit ngayang gibati.

0: mau babarakar bida mura og baliwar niya ang nakita ni mo ang hubo niya lawas.
1: Oh brad
0: mura luwa siya mura
1: murawa na brad tutuko may brad tutuko anako anako tus siya mura luwa brad ahawar ka siya makurat brad unia wasan siya manapu sa iyang ubus mura magipatan o yung magpakita niya ko yung nabliyari kong banyo nga
0: ah.
1: Nagburli siya nga ako nakita huh bida mingming ba nang iyang dughan
0: maya no kuan kayo pink kay yutots ha
1: yutots pink kayo mingming
0: mga na ipaging nun ba nang iisip na kaniyang maguwang ikadugo mo
1: o, ha
0: diba kadugo rin magyun mo ako blabira to ha
1: ay.
0: Gusto siguro na ni mo siguro
1: oh ha wak siya magagusto na kumbrad oy pero dibati ko nga na mahilig siya sa kana mag sex ba hilig siya kini busa mabawas ko kunwa akong asawa pakituna ko siya sa kuwa
0: ang bida susinduta nai muro magjirjiran yun yung mga kadugayan kalahay roba tao na ang jirjiro ng 18 anyos no muro kag nagjirjiran nag anay
1: ah ah ang sagudu
0: hugot kay anga

0: Ana, klaro kayong maligo turo susan. Mablihan ro niya ang pultahan sa banyo. Makita ko niya nga, magburnis ko. May pilpilon ko rin ako. Kaisog na. Isuga na rin. Isog na kanyang ako eh. Kita, ginalan siya sa ko. Inigable niya sa banyo. Maligo siya. Mau na rin.
1: Hala, kuya. Nanday ka niya sa suwit. Pala nagbogla ko.
0: Sorry, Nay, ha? Huwag ko makapanarangkas, pultahan. Ala, ni strong naman yung ako, anay, ni strong.
1: Bitaw, kabantay
0: ligo
1: ko.
0: Ka, Nay, kabantay ka?
1: Maligo ko, kuya. Dako, anang imo ya, uy. Nga taas, pagit ka ayo. Luyo oras, gidakpan sa kong uyab, uy.
0: Mawa?
1: Mawa, di ay, nagamay ng sakit. Kaya gamay, ditong iya, ha?
0: Uniha. Samay, ohona-ohona, di mo, Nay. Susan, may kay was ati ni mo. Milakaw imong iyan. Kita lang doon ron ang niya. Oo, saman. Gusto kang matilaw, ane? Tilaw ka sa kuha?
2: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang satan ng bakat, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Usbon ako, September 16, magkita-kita tadi ha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
1: Di lang sa kumusan nung ron, kuya, uy. Ako sa ngunahon-naon, ha?
0: Nala, sige. Mugawas na ko din is banyo, kay maligo na mga ka. Aris ako, dahil sa saan?
1: Sige, ya.
0: Pilipino, be.
1: Uy. Pilipino. May piya siya sa banyo, nag-borlis na. Iyarang kisabre ang tuwalya siyang abaga. Tako agis iya, uy. Hindi tatanggol ni tanoy. Lami ni agit sa kang kuya Edgar, uy.
0: Shhh!

0: Ha? Manuro'y na po, Tanti?
1: Oo. Unya na tamang mauli, day. Ako ramang usaron sa amua. At ito sa bahay. Mga onta dito. Unya. Maduta sa akong kwarto. Di na natin mo check-in ko. Custom tayo. Gamay rin gibili ni mama papa na akong kwarto.
0: Oh, ikaw. Nakadaman ka kag-usa ka helmets mo, Tor.
1: Oo, uy. Mamay, tambag ni Ricky's ko pirmi. Taguan slacker. Nakadako extra helmet. Tana-tana na kay. Lamit na kayong kaunon, uy. Tana dahil ni Susan.
0: Oh, sige.

0: Lamig nga ganun yung dilaw.
1: Kasi magdila. Sige pa. Sige pa. Maayaw kay kak magdagpan sa kong boys.
0: Alit na. Ato na nang ikuan. Nakahubo naman ko sa kong bed.
1: Ay, dili ko pa ng dila lang. Kailangan ko si mong dila.
0: Ako ang may kong day. Ang ako magli...
1: Ay!
0: Hapit na ko.
1: Baliwan ka. Mau pagani, hapit na.
0: Hapit na ko.

0: Ah, uy. Susan, ikaw ni Misun sa mong kwarto?
1: Kuya.
0: Ah.
1: Nabitin ko sa sex akong uyab.
0: Ah?
1: Ako ganahis iya ha.
0: Ah?
1: Gusto ko mutilaw anang imo ha.
0: Ah, onsa?
1: Gusto ko mutilaw ka ng sakit. Kanang magpingit ko, strabing ka sakit, kuya.
0: Oh, mau ba? May kikwani sa atin mo. Driday, kanit mispilon ko ni Mayor. Ihatag ko ni mo ang gusto ni mong mahita mo. Mo pa na ilos ko na eh. Kanunsa ko ng imo. Sandili pa na ko ay kuan sa imo hani. Ako, oops. Trilling na. Padailos ko. Pusod, pusod. Ubus na ko. Kakahuyan, kiling napita. Musuot ko si kakahuyan.
1: Mas kilo kang
0: Di na ko mananghit nga maghubo ko na eh. Mahubo na ganun.
1: Labigit ka na ko ng imo ay.
0: Ipilipin ko na rin
1: kayo.
0: Nabuha na.
1: Sige na.
0: Kapit ko
1: rin. Ambisa na. Ang binibigay mo sing adong ko. Asti masuita na.
0: Silirap mata ko na eh. Sige. Ako na rin ikuan na.
1: Sige. Maabta ng ito ni ate.
0: Kini.
1: Kanis sakit. Kuya, nakatilaw na dito sakit. Na-virgin na nag-ito. Nag-sakit na kaya. Kuya.

0: May naitabo niya na mo sa pagumangkon sa kawasawa nga si Susan. Nagdugo gig na si Susan kaya loya kayo sa pag-ayo gig birahan ko magyog katulo. Basta kay paslot laging agay, paksit-paksit lagi. Kaya humas naitabo. Naglisod sa glakaw. O salamat lang. Ngawa rin na sayran ang kawasawa. Nga naitabo mis iyang pagumangkon. Salamat in town.
1: Mga kasama ang kagi ni Edgar, dinhining tulumanon. What's the style? Salamat in town is style. Kini maong sugilanon kisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
6: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
7: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
8: Christian anak ni mo siya! Nanugod na imo mong palayason!
7: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
8: Unsa?
7: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
6: Hindi lang ko layas, tay! Love man tango, nanay!
8: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
9: Kumusta ka na, aking mahal?
8: Kinsa ka?
9: Ako kini, si Jigo Salvador.
10: Kaloy po asawa ko.
8: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
10: Mar...
8: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
7: Nagunsa ka dini?
10: Ni ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
7: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na yung panimay!
10: Pasaylo ako, anak.
8: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
10: Mar.
8: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga ta?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangis Garit. Talit kaninyo sa RMN

0: kiningadrama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dayon na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pug ko 3 times id kapi jud ko na Paragis Bilabila Lisa Hiram Prausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Mga higala, wala sa higala itong tanan. Niyan na sa inyo higala, sa kanginan, Ray Arellano. Pagkakas sa akong partner, Wiling Guapo, sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Inumta permi sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay tinggawas ron sa sakit kay uwan-uwan. Ana, daghan kayo rong kuan. Mao na inum juta ning Paragis para paligun sa atong kalawasan. O ubani sa avocado, coffee mix with guava.
0: Ay sa galintin ninyo mga igala, ang atuang Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Katong wapakasway, suway ninyo kay Nindo to mayo kayo ang pamati ninyo magkainom ka. No? Magkapalagsik, yan magkapagana pag yun. Okay. Bueno mga igala, shout out time. Diya sa Toledo City, shout out. Imlex Villahermosa, April Ree Pungasi, Gerby Riga Blanca, Raul Tolentino, Alan Villahermosa, gika ni Pedro Pungasi. Magma si Rosalina Impiles, diha sa Katangkungan Dos Pasak Parlo Cebu City. Si Junior Albarracin, diha sa Proxinco, Labunturan, Davao de Oro. Lucia Buloy, diha sa Dila Rusa, Calatrava, Negros Occidental. O gingoman, shoutout nila ni Maricel Cedinho Sagaral, ang Angelo Mamay Binyan, Ronnie Libud-Libud, Maria Briggs, Don Ramirez, Pinanggang Manager Nilo Tadio, Joshua Gaway, Lynn Lazo, Rinante Zerna, Marilyn Brazil, o ni Aileen Barnaha, Pita Lununwari Jean. Okay. Ikan kini ni Bisa ay pangag sa ilong founder, pwede mo writer-director o Chikung Pukrakas. Okay, bueno mga igalan, niya lang isumpan nga itong sigilanon. Naglagot kayo si Jigo, nga gikasugat si Clara o si Clara usab, naglagot usab. Unya, milahos siya sa panimay nila ni Marinia Mara o may gihatag siya si Nina Alang ni Jesus Lane. Ila din kining gipasulog sa bata o nabantayan nila ni Jigo ang kamot sa bata na lumay kini. Busa na balaka sila. Iko na sila sa pagkampo nga magdako nga normal ang bata. Sira nga natuog na si Christian, di padayag kini ni Mara sa iyang plano nga pagpalit og e-bike aron himo o kining dipasiruan. May kala niya dahil sa paningatong sugilanon, Himayang Nahunla.
2: Mao ba?
3: Mayo na lang. Himo na kong pasayroan. Mayo na lang kayo ng dugang sa income.
2: Nindot na nga plano, Christian. Pero, dili ka mauwaw?
3: Uy. Tempa. Nganong mauwaw man?
2: OFW ka ba ya? O niya, mahimo ka na lang nga driver sa e-bike.
3: Mara.
2: Basin og matandog ang imong karbo, anak Christian. Dirham ba ya ang imong kita sa UAE kon United Arab Emirates, dili ba? O niya mag-driver ka na lang og e-bike?
3: Tulo na kung akong garbo, Mara. Lamang masustineran ko ang pagpanginhanglan sa kapamilya.
2: Christian!
3: Busa, di ko ikauaw ang akong pag-drive niya po og e-bike. Kay tinarong kini trabaho ka. Dili ang ikauaw.
2: Husto ka, Christian. Nakadayag ko ni mo ba na ko?
3: Salamat. Og ang nakanindot pa yun ini, kay huwag na makinanganog lisensya aron makapamasahero.
2: O ba na ko? Sige, mag-agad lang ko ni mo.
3: Basta kay mo na akong plano, Mara. Iyawan na lang ba nga makatabang ko sa atong panginahanglan, sa atong panginabuhian?
2: Pakisa ko sa kumbana nga buutan, Bi. Bibi, hangat ka may, Bi?
3: Oo.
2: Ang imong ubul-ubul, Christian. Om.
3: Om. Om.

0: Kasayo ko din mong nagmatakis dyan.
1: Oh.
0: Nagsalop ka naman kudog sapatos. Asa ka?
1: Mag-jogging ko.
0: Oon sa?
1: Kataw na lang tiwas din ha. Kay maninda para baka usayo sa gawas.
0: Nahala, sige. Kay gidok ka pasad ko.
1: Sige. Ayun ako.
0: Pitaling akong bana. Sa'yo pa kayong nagmatake mo, jogging. Murag kondisyon kaayo. Pero matagabi, inigpamarahig na to. Perming magluya. Ahay.

Lahos na sab ko sa Santa Lucia sa Pardo. Kay dito mo to lang kumakita si Clara nga ni jogging. Bagaton ko siya dito. Bida ginibihan na eh. Makamis. Mingaw niyo ko niya. Makayapak pa yan na.

0: Ni una cosa, Santa Lucía. Pero, ua, cosa paquita. Ua, kasi mo siya aking karan. Ay, pastilan. Ahak baya. Kibing or ba ko niya? Unsa ka kung akong atuon sa ila sa tabukanal.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha daghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian katong wala pa ka gamit sa atong kape?
4: Katahinan sa wala pa to magamit kape. Kaya unya nalagi magsakit sa mong lawa. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, yun naman kayo mo. Nya makasaka ko. Kalag sa, ang bukid turo. Gani ay, nag...
3: Ha, bukid sa kulian?
4: Maka to ganing ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Ganing. Oh. Nya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
3: Baka na sa bukid, di ko kasaka.
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
3: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
4: Makakat ka to, ha?
3: Tanong
4: mo yung sa bukid. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
3: Pili pa ka na ni Mulay?
4: Siyon.
3: Pilido?
4: Alberto.
3: Pili mo ito?
4: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
5: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December atin ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
6: So, o ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

Dela ko sa tabukan ng Alpardo. Ano gito na ko siya din, eh. Pero may itilap ko na magsakay may taxi. Ano ya? Kabantay ko. Diya siya agian ng gamay agianan. Gusto. Muagisap ko diya.

Ayon. Nakalusot ako sa gamay dahan. Mao din ni ang sud ini. Nakalitaw ugat ang bahay. Nasa mga stambay. Dako po ang sud ng bahay ini. Pero asa magka ang ilang Clara? Bupada yun pa kusunahan.

0: May tabay sa nga. Ako rin mag-ian. Mupadayos ko na.
1: Ayoko!
0: Ayoko! Mag-babay, nagaligo. Huwag. Gitawag ko gwapo. Baya ha. Ang iyan labas ha? Pero, sorry. Dili ka mo mo ituyo ko sa pag-ani. Pupalayon pa ko sanahan.

0: Asa may yud ka ha ang ila Clara? Layo man yung kulalaktan. Ah, basig na sa agla ko na. Mabalik lang ka ko sa kong agi.
1: Oh, oops! Agoy! Ayay!
0: Sorry, ako makabantay.
1: Nagdanghag ka, Mangor. Tanaw sa iyong padulingan.
0: Sorry yud kayo, boss ha?
1: Yun na, murag karoon pa ko magkakita ni mo din eh. Dayo ka?
0: Boss. Di ko taga din eh.
1: Nag-uusa man ka din eh.
0: Kuan, doon na lang ko'y gipangita nga higala.
1: Kinsa man.
0: Sige, diha ka na.
1: Kinhaya mong gipangita din eh. Hoy! Tingalig magkatama ang guni mo.
0: Sige lang, boss. Wala ko makinahanglan sa mong tapang.

Ang gawag-yong tawa na. Di man mo ito pagpangutanon. Kinsa magkato siya? Dili ka ito ismiya. Ugniya din hey kay nanghitag mga durugista. Mao siguro. Kaya wa siya. Mao siguro nga wa siya musulti kung kinsa iyang ipangita din eh. Kataan na ba yung tawa na? Saktos barug. Murag pulis. Kung mao man gani, aw pasagdan ko itong tawa na. Kaya makatabang ito din eh. Tinuod ba yun nga, dagana kayong i-inter anang drugas ining dapita. Ibalik ang drugas, sukad nga bagong Pilipinas na!

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyun ko aninya. Kaya ganod, daghan ko gipang bati sa una, kaya kada gabi, magbiko ka kung batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mangigala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
1: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawa tong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: ko, believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mova 8, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon ug sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
6: Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
7: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc, mao ang music.
7: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
6: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
7: Mm. Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
6: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
7: Paita.
6: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
7: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o mighty C?
6: Mm.
7: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mm. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
8: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
10: Tulo pud ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.

0: apan ang pangutana. Sige, betag ka og prutas ug utan. Mas mahal bi ang prutas ron?
1: Mahal gyud oi. Basta nani, labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
0: So dako, kay mo masave.
1: Tag-bensin ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka ug MyTC. Nya, wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
0: Correct,
1: DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
0: Husto, Doc. DTX!

0: epektibo kayo ang DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
2: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili tigkaugutan, Sir JP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
4: Ah.
5: Number 1 na cancer, e, siyempre tayao na imong selula, Alzheimer's disease.
4: Ayay.
5: Oh, mataya ang imong utok,
4: brain,
5: imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
4: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma og kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
5: Mao na. Mao na nga kinanglan jud nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang yung sa DTX 500 og kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og MyTC.
4: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kaga sigarilyo, di ba?
4: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na nimong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maujud na ka importante kung mag-inom kag DTX 500 og MyTC.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida. Gamay lang naabog og taligsik. Kung nagsip-onon nako. Pati ko og MyTC. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumara sa MyTC, abog og taligsik. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang MyTC.
1: MyTC. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa klinika Diofresh.
4: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
4: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud klinika Diofresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
4: Austo.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mao na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
5: pa.
4: Of course. Pero, Doc, ug naaman siya ay extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, naay ganoderma, naay stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
1: D3 Bio Health News.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
4: Ang D3 Bio kauban ang iyang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
5: Uy, nindot na.
4: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food, sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
5: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
4: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
5: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
4: Correct.
5: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind? D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
4: Wow!
5: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
4: Mura din nag-topical cream.
5: Mura yun.
4: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
4: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
5: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini, di ay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
4: Ay,
5: patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahaning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
4: Of course, wala.
5: Naaradyo na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
4: Correct, Dr. Ramil.
5: Mao na itrabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
4: Najud na yun. Paspas kay na.
5: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
4: Taway kayong immune system ani do.
5: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
4: Of course.
5: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
4: Murag double barrel shotgun di ay dok ang D3 Bio.
5: Correct, no? Pasabot kung ditri ra imo ang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og ditri bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
4: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og ditri bayo over plain ditri.
9: Ditri bayo.
10: Ako sir, yun, na-diagnose nga ni dako ang only bear. Painom ko sa akong mama og ditri bayo after 2 months sa pagtay, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang ditri bayo.
9: Ditri bayo. Ang ditri nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay susigami alumpaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog kabisis matagadla. Wala nag-dude ang permi nga pag-atake sa kuwang allergy.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Sa mga butika.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
12: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 7 to 18,
3: 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
5: Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Dio Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, nan toxic.
5: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay?
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
5: Hello? Tay, pwede ka na.
4: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
5: Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartaan niya, mayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya to kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
5: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
13: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong September 7 to 18,
3: 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844.
1: D3 Bio Health News.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Muna yung rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Mao jud na.
5: Kay kung hinay dagway sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
4: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay na ikini, mga tagak na na.
5: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize our GP, maghinahinay na siya ang deposito.
4: Muna'y delikado.
5: Pero kung sige kang gainom og D3Bio, ang BCO nga naa sa D3Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
4: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
5: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
4: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
5: Ang D3Bio, tungod atong compound, ang gallic acid nga naa sa D3Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3Bio.
4: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3Bio. Padaghano ni D3Bio ang imuang HDL.
5: Ang imuang good cholesterol.
1: D3Bio!
15: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Alam mo lang akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga pagkakas. D3Bio!
4: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
5: Maunay nakamaayo ni D3Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3Bio na siya gallic acid, aron dili maghubag ug mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
4: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio Doc batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
5: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
4: Muragwardyahan niya, no?
5: Kini pa, Jod, ang D3Bio, dili raingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
4: Wow!
5: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Dakumbahan.
5: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio, overplain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir JP.
4: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
5: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw og abusuhon.
16: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
18: Karong September 7 to 18,
3: 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
19: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno

0: alam.
1: Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tananin yung nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Cofemex, doon na sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Cofemex, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province, ug Tibuok, Central Visayas. Papalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Oras sa Tibuok, Pilipinas, alas 9:14.
5: Straight to the point.
6: Mayong gabi. Mayong gabi, Luzon, Visayas, og Mindanao. Ako na usab si Radio Man Buin Algono, makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 ang gabi sa tuwang tulumanon ang Straight to the Point Evening Edition. Ato hatagan na pagtagad kini nagkadaiya nga mga init nga isyu karon may labot ang lungsod og ang nasod. Adlaong Sabado, September 5, iyan ata sa Bear Month. Ato ang Philippine National Police, ipahugot silang siguridad gumikan sa pagsod na sa Bear Month. Ay basta Bear Month tagani kasama ni Jerome, na aman po diha ang Beer Month. Na ay mga kompanya mohatag og bonus igsod na sa Bear Month. Ang uban, nagpaabot sa 13th month pay, may 14th month pay, 15th month pay. Ang mandatory sa balaod ang 13th month pay. At kinahanglan, madawat kinis mga empleyado sa dili pa mulapas ang December 24. Hindi ko nang ihatag sa inyo ang amo o December 24. Basta dili ang mulapas ang December 24. Bakit sa 13th month pay law. Unya, maulagi na, nayanata sa bear month. Ang uban, excited. Ang uban, mura lagwa. Kaya ang ilaha kunong bonus kuangon pa ibayad sa utang. Malang na naata ikabayad sa utang kay sawa. Kaya huwag di ganit ako bayad sa atong utang. Dili naman ta sa ligan nga mga utang. Mauna itinood, oy, tagman ka. So, swerte kayo mo nga na ay utang apan gisaligan pa nga mangutang. Ang liso din ha, daghan og utang, unya di pagyon saligan nga mangutang. Ang mura lison mao, kun mangutang, bayaran. Ayaw kalimti ang utang. Aron do na pay musalig ninyo nga magpautang. Okay, atong hatagan og pagtagad ang mga balita karon. Gikan pa ni kagrihang kadlawon hangtod dinhing orasa, gikan sa Sugbo og sa tibuok kalibutan. Operasyon batok sa illegal nga sugal hingusgan diri sa siyudad sa Sugbo. Mao ba? Ato pa di ay sinagagi mga adlaw. Wala dai ni hingusgi. Katong usa ka lalaki nga gisalvage dito sa Sudlon Uno na ilhana. Ang Bureau of Fire Protection, DepEd, Mandawi ni paubos sa Mental Health Awareness Program. Samtang karong adlawa, nakapiansa si Vice President Sara Duterte sa tulo ka mga kaso nga grave threats. Nakabutang og 360 mil pisos nga piansa. 120 mil pisos kada usa. Nakuha din ning piansahan, no? Sa piansa palandaan, nako naman yung 120,000. Dili man ni grave offense ang kaso nga grave threat or grave threats. Sa revised penal code, gitawag na siya o grave threats. Bila ka account, attorney? Usa ka account sa grave threats. Sobra din sa usa ka account. Eh, ka threats man. Doon ay termino sa ato ang balaod nga ni violate sa rule on grammar. Oh, sama panalitan anang grave threats. Oh. Grave threats. Usara nakakaso ang grave threats. Dili daghan. Pero kining kang Vice President Sara Duterte, tulo ka kaso ni nga grave threats ang iyahang giatubang. Okay, alas 9:19. Ngano ka ha? Nga ang ato ang Vice President gilutsan man og waran. Nausa man ni ka-impeachable official ang ato ang Vice President. Og niingon ang ato ang 1987 Constitution gimando sa Biblia sa tanang balaod sa Pilipinas nga ang mga impeachable officials kinsa man ni sila, ang presidente, ang vice president, ang tanod bayan, ang mga justices sa Supreme Court og ang mga komisyoner sa KUA, sa civil service og kumilik. Di na pwedeng pasakaan og kaso samtang naglingkod pa sila sa pwesto. Ang kasong mapasaka batok nila, impeachment ra. Hinungdan gitawag sila og impeachable officials. Apan lahi ning nahitabo kang Vice President Sara Duterte. Wa pa siya natangtang pagka Vice President gipasakaan og kaso nga grave threats. Pag abot katos kurte, gidawas kurte ang kaso. Dila na to hilabtan ang meritos kaso. Unya gipalutsan sa kurte og warrant. Yawa ha. Pwede dahil na. Giusap ang ato ang amot lang. Giusap ba o maog yun na ang interpretation sa ato tahoron ang ato ang hukmanan o mauna ilang interpretation o ang Department of Justice. Kasi ako ang nag-iingon ang mga first year law student na hibaw ana, nga ang mga impeachable officials dili pwedeng mapasakaan o kaso samtang naglingkod paspisto gawas lang sa kaso nga impeachment. Impeachable officials god. Ha? Unsa go impeachable officials? Impeachment ra nga kaso ang ma-file batok nila. Pero sige lang, asa ko nang giingon atong pasagdan ang ato ang hukmanan kay naa naman na dili ta mo tandog unsa may merito sa kaso nga giatubang sa ato ang vice president. Unya, ug mao man gani ni ang president na karon. Na. Samta nagpadayon pa ang impeachment trial, pwede na ang filean og kasong plunder ang ato ang vice president. Wa ra man ay piyansa. Mao gani sa motron. Ha? Ang ato ang Department of Justice, dili na ko tandogon ang merit sa kaso ha. Ang ato ang Department of Justice daw nag-testing the water. Unsa man eh. Og mga marino pa kasamang Jerome, ilang gisukod-sukod og unsa kalawom ang tubig. Og ang mga marino pa maoy pasultihon, ilan ang gisukod-sukod og unsa kalawom ang dagat nga maagian sa barko. Karon kay pwede man diay. Ang grave threats na kalusot man nga tus kurte. Unya nalutsan og warrant ang ato ang vice president. Busa, pwede nga mas dako pang kaso sa grave threats ang ipasaka. Labi na nga issue ro ni ang confidential funds sa ato ang vice president. Pwede na yung filean og kasong plunder ang ato aron nga vice president. Kaya ako arning una-una ha. Og na filean og kaso nga gamay, dili man ni dako nga kaso ang grave threats. Dili kini siya grave offense. Light offense ra ni. Kini ganing kasong grave threats. Og dili kaka-file og kaso kasamang Jerome nga mulapas na ang sasinta kaadlaw, ma-dismiss man gani ni dehas fiscal. Oh, kaya procedure gud aning pag-file og kaso nga mga light offenses sama sa grave threats. Gikan nga naluwatan ang pagpanghulga, maghihap kag sasinta kaadlaw. So sa sasinta kaadlaw imo kanang i-file ngadto sa barangay kana og managsilingan ba ang nag-away. Kaya og dili man nagsilingan, dili naman na kinahanglan nga i-file pas barangay, lahos naman as fiscal. Pero og managsilingan, pareha nga barangay nga nagpuyo, agi og barangay. Or, di mo parehas nga nagpuyo sa barangay, apan pareho nga syudad, o pareho nga lungsod, muagi pa og barangay. Applying the Local Government Code of 1991. Panalitan, Cebu City, naghulga ang respondent, taga Barangay Lahog. Ang iyang gihulga, taga Barangay Pardo. Pareha ra sila ba? Cebu City nagpuyo, managlahi lang nga barangay. Asa i-file ang reklamo, adtos Barangay Pardo. Nga naman, ingon ang Local Government Code, pareha o gani nga syudad, nagpuyo ang mga conflicting parties adto i-file sa barangay diin nagpuyo ang respondent. So kinahanglan nga moagi gyud og barangay kon parehas ramong syudara nagpuyo or parehas nga lungsod basta mga light offenses og managlahi ng syudad or managlahi nga lungsod lahos na na ngadto sa fiscal. Now ang grave threats sa gikaingona og duna jurisdiction ang barangay kinahanglan moagi pa og barangay og dawaton na sa barangay ma-stop na ang gitawag og prescriptive period unsa man eh duna deadline ang balaod pag file og kaso. Oh, now human ma issue ang certification to file action, magsugo na sa kag-ihap niya o sa isinta kaadlaw para i-file ang kaso nga to sa fiscal. Light offense naman yung grave threats nga kaso. Mao na nakaingon ko, daw ang Department of Justice nag-testing the water. Akong balikon yun, dili ko didis. Naghisgot ra kog balao din eh. Dili ko DDS, dili ko Pink Lawan, dili ko BBM. amot lang unsaon pagsulti ninyo ana. Ako usa ko ka liberated thinker. Gawas nun sa pagpadayag as an ordinary taxpayer. Now, ug pwede di ay kasamang Jerome nga ang vice president ug ang uban pang mga impeachable officials mapasakaan og kaso nga tuskurte gawas sa kasong impeachment. Grave threats mang kining kasuha. Light offense ra. Pwede di ay nga mafailan og kaso sa uban pa mga kaso ang vice president nga mas taas o mas bugat nga kaso kaysa grave threats. Pwede di ay na. So pwedeng pailan og kaso ang atuang vice president nga cyber libel. Ha? Pwede di ay. Or violation sa Safe Spaces Act. Or plunder nga way piyansa. Ug uban pa mga kaso, pwede. Kuya waha. Ilan ning nga matang sa president nga ang impeachable official pwede rang mafailan og kaso bisan light offense. Amot lang. Ang uban nga mga abogado unsa kay ilang opinion ani kay ang Department of Justice gud ang ni file og kaso. Unya pag-abot ngadto sa judge gidawat niya ang kaso. Ang uban nga judge ani i-dismiss ni oy. Ha? Impeachable official imong file ang kasong grave threats. But sa ako nang gingon di ko mo tandog og unsay merit sa kaso. Morespeto kita sa Department of Justice. Nga mao ang gitawag og naman na sila gitawag og prosecution arm. Unya ang ilahang law enforcement arm ang NBI. Ang korte dili na under sa Office of the President. Kabantay mo? Alang sa inyong kasayuran, ang kining Department of Justice under kini sa Office of the President. Dili man kini independent nga agency, ang DOJ. Oh. Kanang korte, dili na under sa Office of the President. Dili na siya under sa Executive Department. Under kana sa judiciary ang ato ang korte. Pero, pinasa. Ang kasong grave threats gidawat sa korte. Ha? Ang kasong grave threats gidawat sa korte. How ka mga gidawat sa korte ang kasong grave threats? Kinumdum ako akusado nga gi labanan ni Attorney Mark Tolentino og hinumdum mo ang kaso bilabul ang gi recommend sa judge non bilabul unya di argue ang abogado kanto ang kasuha bilabul nasayop ang judge sa recommendation nga non bilabul naursa man ang ato ang justice system karon diri sa Pilipinas og mao man na ang president, hasta uban na yung mga impeachable officials, pwede nang filean o kaso, bisan ordinaryo ng mga kaso, nga dili impeachment. Hasta nga to ang presidente. Ha? Pwede nang filean o kaso. So may file kang kaso sa to ang presidente, no? Kasaga na ba sa mga istorya sa to ang presidente? Wala akong kinalaman. Hindi ko alam yan. Maglisyo sa tag-file o kaso sa ato ang presidente gawa sa kasong impeachment kay ang ato ang presidente sige mag-ingon nga wala akong kinalaman diyan ang trabaho lang po tayo o, ito ang bagong republika.
0: Kung mao na.
6: Ang ato ang mga impeachable officials gikas President, Vice President, ang tanod bayan, ang mga komisyoner sa KUA, KUMILEC, ang Civil Service Commission ug ang mga justices sa Supreme Court pwedeng filean og laing kaso. Ug magminarite sila pwedeng filean kaso nga panalitan og mapost ngadto sa ilahang Facebook account mafilean kasong cyber libel. Ako yawa. Gilad man kining matang sa president.
7: Kana na opinion ko na as an ordinary nga taxpayer.
6: Na mga nangutana na unsa na man ning ato ang justice system ron? Maupakhani. Ha? Hasta ato ang mga impeachable officials ug mauna bisan minorities nga kaso pwedeng mapailan. Ug moingon ta lahi man tong kaso nga pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte kang iyang gipunting adto ang kinabuhi man sa ato ang presidente, sa iyang asawa o sa kanhi House Speaker. Doon na matay balaod nga nagingon nga og ang hulgaon ang presidente, ang Vice President or ang House Speaker, pwede nga ang impeachable official mapasakaan o kasong grave threats. Wa matay balaod nga nagingon ana. Ha? Wa pay balaod nga napasar nga og ang ma sintros hulga ang ato ang presidente pwede ra nga ang ubang impeachable official mapasakaan og kasong rape threats. Mapasar o nagbalaod ang ato ang kongreso. Ug ba uman gani na. Kay di man na pwede nga mohimo og balaod ang ato ang hukmanan kun walay balaod nga napasardaan gikan sa Kongres. Doon ay special law una nga ipasar nga pwede ra di ay nga mapasakaan og kaso ang impeachable official kung ang hulgaon mao ang presidente. Wa man. Ha? Pero ato lang, ato alang niya ning kung anon. Ah, obserbahan, hinoon nakapiansa man ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Oh. $120,000 matag usa. Dakuha sagot ng piyansaha. $120,000. Ha? Dakuha sa piyansa no. $120,000. O grave threats man gani. Mga silingan nga nag-away kasamang Jerome, dili yung anak kataas ang piyansa. Eh. Pero hinoon ma, ka-afford naman ang ato ang Vice President ana. Gumikan sa iyahang financial status. Pero ordinaryo kaha nga mga tao nga nagatubag o kaso sa ingon ani, mamukmuk padaan o turko aron makapiansa. Pero ang pointin hima o, dili man nga tungod lang kay ang ato ang Vice President maoy nag-atubang ron o kasong rape threats. Apil na ang uban nga mga impeachable officials, pwede ba na silang mafailan o lain nga kaso? Nga impeachable official man sila. Ha? Pwede din na. Amot lang. Wa patay balaod ba kasamang mapugnit kalabot ana o wala pa say desisyon sa Supreme Court nga pwede ra. Usa ka exceptional case panahon ni kanhi Chief Justice Maria Lourdes Rino, impeachable official man ang Chief Justice. Natangtang siya spisto dili sa impeachment tungod sa kuwaranto. Lahi po to. Usa naman tao na eh. Pero ang general rule, maugin ay kanunay i-apply.
7: mo apply lang ang mga exceptions to the general rule o dili applicable ang general rule. Applicable pagani ang general rule, mao ginay i-apply. Unsa man ang gitawag general rule? Mao na unang rule? Ha? Mao na unang rule na to? Palalitan, so balay. Mingon ang amahan. Kini ang ato ang general rule. Ika alasiti na sa gabi eh. Tanan. Wa nay magsilpon. Hipos tanang silpon. Ika alasiti sa gabi eh. Aron makapahuwa inyong utok sige og silpon. General rule na. Oh. Now, doon na emergency. Kay doon na disgrasya sa pamilya. Ningon ang amahan. Gamitan yung cellphone. Tay, lapas na mga alasiti sa gabi eh. O doon ay emergency. Exception ka na sa general rule. So, ug ma-apply pag ganun yung general rule, ang general rule, maugin na i-apply. Ha? Otherwise, masigil lang tag-apply anis mga exceptions. Unsa naman kini? Ha? ang Vice President mapaila grave threats. Ambot lang. Bisa usahon tug tuyok-tuyok na unsa na. Hinungdan nga makaingon ko og wa ko na sayop. This is a very first time in the history of the Philippines, gikan pas mga nitibo, gikan pang lapo-lapo, hangtod ron, first time, nga dunay vice president, nga nag-atubang o kasong grave threats. Ang uban na to mga listeners, mingon nga, aron masiguro, attorney, labing mayo, i-research ni mo na ChatGPT o sa Google. Oy, ay magsaling anang mga AI, kadili tanang higayon, tubagos AI. Oo. Oh. Oo. Oh. Bitaw. I-research ba? Unsay in English sa bunot. Oo. Oh. Ha? What is the English of bunot? Oh. Tubago na yung ka. Bunot is a singer from Cebu.

Ang kining artificial intelligence maghatag ni nato og giya, guide, para masayunta sa ato ang panukiduki apan dili sa tanang higayon nga matubag sa AI ang ato ang pangutana. So far, wa pa jud ko'y nadunggan og nabasahan, karon pa, nga may impeachable official, nga usa ka vice president, ang nag-atubang og kasong grave threats, unya nalutsan og warrant of arrest. Amot kamo, kadungog bakahamo. Alas 9:40, mga kasama, oy, Pasko na gyud, no? Aha! Dato sa kaminaon kasamang Jerome, ang report ni Aigikan sa Patrol Malipayong Pasko daan. Na, maayo na. Iuna-una na to greet ang Pasko. Ang Pasko mo i-greet. Kamoy, iuna-una na ko greet ba nga Merry Christmas daan. Dali arabag yung mangligid sa mga buwan. Paspas ganing mangligid ang katuigan. Mga buwan pa ka.

0: Okay, i-check na to mga kasama unsa report gikan sa patrol karong orasa unya inyo ha sa mga messages. Atong tanawon adlawng Sabado karon. Oy, si Tini Michael Wicks, good evening attorney. Dalaway kong BP Sara. Shout out Sister Ima, thank you. Luz Beminda Manayon, good evening. Lenmar, attorney Marcos Admin, wala nang batas-batas from Iloan. Watching from Hilungos Liti, good PM. Wilson Manatad, okay, salamat kayo. Kumusta ito mga sano diya sa Buhol? Matapas akong umang mga amigo nga mga yaga-yagaon kayo. Kumusta ka no mga sano diya sa Bujol? Uy, dili ito na Bujol, uy. Buhol! Ako amigo, di abot rin siyudad. Naghamang kayo mga yaga-yagaon. Nga. Oy, bay, bay, diin ka gikan. Ani, gikan ko sa amo, abay. Mao ba? Kumusta ang Bujol? Unsa? Ayaw mo pag-ana, oy. Resulta, di na mo tinggan ni Sanno. Diba, Sanno? No? Oy. Ala sige, oy, oras, oras, alas 9:42 na mga kasama. Atong i-check report gikan sa patrol, Radio Man Jose Post GQ Kihano kasama GQ.
1: CYHP Tatak RMN report.
2: Yo, salamat ka sa mga Radio Man Tuloy Gwini Bara sa Ron sa naglalabang kagabi yun. Nagroon niya po yung linalang dagpay sa subos na pagkailinan tuloy sa gawas ng kapahit na gawang rasa sa naglalabang kagabi yun. Ng gabi sa Daugas sa Mano sa report na itong nakuha na isa peri firman ang nanapagilis ng itong bypass operation sa pagkasakop sa RPDO 7 na diya sa may Barangay Dulo Fatima ni Gatakbel sa Subo Gregan Laon na Gatakbalilhan sa pangalag alias Rosilito sa ni Kari Firman o doon ay living partner na talera sa mukhang lugar na nakpasa sa gibog ng bypass operation sa mga sakaw sa RPDO 7 ang gumagini sa Pilakadlaw aga pagbalik ang legal ga drogas na ini na kuha sa mga drakwan aga mga pinakitang dahang siya po na mutimbang kini o gasita gramos na bumalo kapin sa 10,340,000 pesos o lakit na kuha ang bypass money ng 10,500 pesos on board sa patrol ang Nurad Juman Joseph Osgano DYS Pita Parka RMN
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 9:44 na. Sige, padayon kita. Aha, okay.

Tagbilaran Bohol. Happy weekend, Aaron Kid Harina Jr., Almira de Leon, Lilinog pod ko ni Drista Builan, mao ba? Randy Arciaga Santisas, naka-feel baka kasamang Jerome, wala ko kayo, no? Hinari, good, no? Amot ka sa mga lugar, good evening! Aha, shout out ko kang Jojo Del Prado, ikang Randy Arciaga Santisas. Watching from Sambag do, Cebu City, happy weekend, ni... Lorna, kisa Miss Lorna. Si Roel Flores, Marshall Lo naman gunta karon. Pero undeclared ni PBBM. Sa Leo Anorico, shout out Daniel Anrico. Los Biminda Manayon. Mura ko noong si Dante Ribeiro. Kinsa mas Dante Ribeiro? Wa mo kailan na. Nicolas Abintuna, may gabi, gikan sa lungsod sa Asturias. Ramel Dolorosa, derisan sa Hindang Liti, San Vicente, shout out, Dolorosa family. Shout out ako sa kong amiga nga si Rachel Batlag from Ruel Flores, okay? Padong naman taan is Martial Law Attorney. Joniel Espinosa Itang. Watching from si Kihor, Roel Flores, Teen Trini Mikiliwix. Okay. Alos, Leminda Manayon. Good evening. Attorney Marcos Admin, wala nang batas-batas, oy. Linmar. Okay. Mike Gikiro, may gabi. Tristan Yat Bigulay. Ramel Dolorosa. Oh, kami diri ampos Ginoo nawa sa kunaliti. Always malinaon. Okay. Madam Lorna Margarita, shout out Alan Pakania. Okay, sige. Okay, thank you kayo, ha? Ang oras, mga kasama, alas 9:47. Kinibahin na ito ka na ito, ha, sa Dita X500. Taas pa ang presyon sa mga dugo, basindo na kay diabetic hypertension o kahibawa na. Ang diabetic hypertension mo resultas pagkabuta, pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke. Heart disease, dili maayong kasamad, pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw huwata ninyo nga mo grabe ang kondisyon. Dita X500 na matagadlaw, Dita X500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Rosita Namil. Okay! Idaning ato ang politika bitaw diris Pilipinas. Diris sa sugbo o sa kaugmaon ka sa mga bag-o na tong mga leader din. Sama diris sa Cebu City. Og sa probinsya sa Sugbo. Kaysa probinsya sa Sugbo, og mag laglaag mo sa ato ang probinsya, naagyod. Naglinya gihapon ang mga dagway ni Governor Pam Barikwatro. Og dunay tatak padayon kombate Sugbo. Sa Cebu City, gibikil ni Vice Mayor Tomas Osminia, si Mayor Nestor Archibald. Ha? Kaya ko nung natarong na yung pamaagi ni Nestor sa flood control. Gawas ana, ang kining grabbing traffic diri sa Cebu City, gawa na nagkadima. Oh. Oh. Wow. Nasuwaya naman po na ito, Hinoos Tomas. Oh, panahong Tomas, traffic man gihapon. Ha? Umiingos Tomas Osminia nga, traffic kayo, wagin natarog na ng Nestor Archibald ng ato ang Cebu City. Panahong Tomas, traffic man po. Ha? Hinoon, panahong Tomas, di pagkaitantong bahaon. Kunya, taon-taon man po nga nakalingkor si Tomas pagka-mayor.

0: ang iyarong posisyon, vice mayor. Sa iyahang panahon, di pa kayto bahaon. Karon bahauno na kayo. Sa probinsya sa Sugbo, ambot lang, unsa kahay mga projects ron ni Governor Pambari 4, basin doon na, basin na apod. Ha? So, kinahanglan yun, Gov, nga mupadayon yun kagkumbati. Oh, kaya imuha mga kaatbang sa politika, nagpaabot lang na. Oh, timan eh, kanang tulo katuig sa usa ka term, parte na yung mubua na. Ugsur sa 3 years kinahanglan mo pakita yun kag saktong labok. Aron imuhang pamatud-an ka ng imuhang giingon nga padayon o kumbate. Lahi ning style ni Governor Pambari 4. Kay hangtod ron ang iyahang mga naong naa pa magihapon sa mga karsada. Inoon siya man ang gobernadora, ambot unsay opinion niya na sa Department of Interior and Local Government. Ako impartial man ko din he. Oh. Wa man ko nakapusta tong kanhi Gobernador Gwen Garcia. Pero daghana pas mga dagway ni Gobernador Pambari 4 naglinya dihas krasada oy. Nga padayon og kumbati. Usa to iya hapon nga slogan nga the governor of the people. Ganaw na itong kanhi ko no governor, dili na ito governor of the people. Ha? The governor of the people. Ang gobernador sa katawhan. So sikat yung kagmayo diha, governor, kumbate yun ka, labi na kay ang uban nga mga DDS. Nahimangod na nimo. Oh. Ay noon, katungod man nasa to ang governor. O doon na ba siya political affiliation? Pero nahimangod lang ang uban nga mga DDS niya nga unsa man. Gigamit pa lang kuno si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa pagpangampanya. Nga panahon sa eleksyon, ang mga DDS dako og contribution sa mga boto nga naangkon ni Governor Pambari 4. O niya, og dunay mga meeting karon ang DDS. Wala man. Didma naman si Governor Pambari 4. Sambot na gyud nga mahimangod ang DDS kaya katong pag-anhi ni BBM diri sa Cebu. Panahon tos linog dito sa Northern Cebu kasama ang Jerome nga. Dako kay pahiyom ang ato ang gobernur nga ni escort sa ato ang presidente. Normal mabuda. Good sa ato ang mga chief executive sa probinsya nga mo hatag ba og respeto kon mo bisita sa lugar ang ato ang pangulo. Now, kinahanglan yun, Gobernur, mo kumbate yun ka. Kinahanglan makapakita kag saktong labok. I-check tog balik ang mga district hospital na nindot na ba? Ha? Na nindot na ba ng ato ang mga district hospital din ha? Ang kinahanglan kato yung mga saad panahos kampanya imuhang tumanon. Kaya pila na ko'y paglabay aning usanin mo katermino. Oo. Kining duha na to ka mga tag-as nga opisyal sa Sugbo, Governor Pambari 4 o Cebu City Mayor Nestor Archibald, maon din silang nag-UGT ron kasamang Jerome. Mga ujiti pa ni sila ron. Nga og makapasar gani, humas tulo ka tuig, pwede nang i-absorb. kabantay mo kanang mga kompanya. Mag-hire sila og mga OJT, unya magani og performance. Pwede ilang i-recruit ang OJT para mo apply as regular nga empleyado. Oh, ingon ana ba? Mura pa rin mga OJT ning ato ang mga tag-as ng official ron, si Gobernador Pambre 4 o Mayor Nestor Archibal. Dili ganin sila makapakita o mayong performance. Na. Lison yun ang agi. Sa Cebu City, ang pangu sa BOPK nga si Mayor Tomas Osminia, wa na makauyon sa panerbisyo ni Mayor Nestor Archibal. Usama ito po ani. Posible sa sunod election ani kasama ni Jerome, doon na ituboy ang BOPK nga mo ay mo kontra ang Nestor. Ha? Now, sa probinsya, kinilaging ato ang politika, weather-weather man lang. Og panahon, sa panahon nga popular pa kayo, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, kung ang mga DDS dako og na-contribute pagsuporta sa kandidatura ni Governor Pambre 4, wata kay baos, umaabot nga eleksyon. Kung ang mga DDS mupadayon pa ba og suporta ngadto kang Governor Pambre 4? Oo. Oh. Wala kinahala mapakita kinig maayo silang performance ron. Kay kutob lang ganis. O PRPR lang kutob. So swagay na ayo. PRPR lang eh. Ako, prangka-prangka lang pagkasulti. Kini mga naong ni Gobernador Pambre 4 ang ipanglinya na nas halos na na ng mga puste. PRPR na malanaan. Abot nga nawakan na badlungas DILG. Oh, bubita pas Mayor Nestor. Kay cool ra kayo. Oh. Maya pa, bubita hinoos Mayor Nestor Archibal. Cool ra kayo Mayor Nestor Archibal. Ang iya ha, kay kanarama mga picture-picture, video-video. Okay, kay na. Terus probinsya, prangka-prangka lang pagkasulti ba? Ha? Sa ako nang giingon, wa man tayo politikong gilabanan din, eh. Kaya ngayon ko, wa, kadugaya, grabe ha. Sa bago pang nidaog, Governor of the People. Karon nilapas nang usa ka tuig sa iyahang pagka-gobernor, padayog kumbati, nagihapag iyang naong. Ang DILG ragid mo ay makatubag, anak. Huwag ka nang gihimo ron sa ato ang gobernur, dili ba na ipal style? Oh. Pero bisan saon imog ipal-ipal diha gobernur, di gani ka makapakita og maayong labok. Oh. Lison kayo. Sunod election, ambot lang. So kinahanglan. Ang imuhang performance, sulit yun. Ipakita nimo sa mga sugbuanon ka makamaog yun ka as gobernur niya doon kay mga maayong projects. Kay sunod na ba nga eleksyon mura o amot lang o tinawad ba tong mga report diha sa social media nga si kanhi Governor Gwendolyn Garcia dili mo dagan niya lahi ang padaganon. Doon na naman to yung mga politiko gihype-hype nga suportahan ni Governor Gwen Garcia. Amot, doon na ba yung mga kausaban ka? O, tinood na pildi ni Governor Pambre 4, si kanhi incumbent Governor Gwen Garcia, ba't doon na ba yung mga supporters kining kanhi na to, Governor? Unya, naapan ni sila dakong balwarte gihapon diri sa Sugbo. So, ay kumpiyansa yun. Governor Pambre 4, kaya kanang imuhang kung unsa man na ipal-ipal ng imahang style, di harang yung kakutob, nalisod yung kaanak. Pamatod ina, ngawa nagbahay ang mga sugbuanon sa pagbutar diha nimo.
1: Why lipod-lipod nga komentaryo? matindog na pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Ang oras, mga kasama, alas 9:50 in...

0: Oke, oke. Evangelina Codiniera, good evening from Panoy Poy Consolacion. Ah, Sandro, okay na kono kayo? Ah, mayon on. Very good. Okay na, Atty. Sigob Pam. Okay naman sa probinsya mga hospital. Ah, mawa ba? Ah, mayon on. Pak-pak kita, ara. Og tinuon mo na. Ah, Lorna Margarita. Ah, Tori, so inspiring. Okay. Watching Paknaan Mandawi. Okay, shout out Ate Gina De Lima Dolorosa sa Hilongos. Ang oras on top ng alas 10. Dito sa Bohol, si Bohol 3rd District Congresswoman Alexi Bisas Tutur. Dunay sugyot nga iban sa social media ang mga bata nga nag-edad og 15 anyos o ubos sa 15 anyos. Ha? Kinahanglan dili sila tugutan nga magmugna og social media accounts. Mao ba? Sumapang tutor nga ang mga minors nga nag-edad og 16 og 17 kinahanglan do na gyoy verified consent gikan sa ginikanan o guardian sa di pa mumugna og social media account. Murag, well, maayo ni niya, but lisod oy, o sa pagbutaan mo ng Facebook? Ingnon ni mong Facebook, oy Facebook, ayaw pag sugot ha, nga dunay minors nga magmugna og ilahang account og walay pagtugot sa ginikanan? Mao ba? Inon ni mo ang Facebook nga oy Facebook aya pagtugot nga dunay minor nga magmugna og iyahang account. So kinumdum pa yung atong kinibang mag-ubitaw atong balaod ka sa manjerom nga ang tanan nga mga SIM card i-rehistro na. Oh, kay mo verify ang ato ang National Telecommunications Commission o ang NTC. Unya, tungod atong SIM Card Registration Act. Daghan kayong mga nagparehistro aron maka dili ba maabtan sa deadline o dili malapasan sa deadline. Kaya diha man to deadline nga kinahanglan ang ato ang mga SIM cards ipa rehistro yun. O niya, doon ay verification sa ito ang naong kasama niyo. Sus, pagkada kong katawanan. Kaya ko ba, naamagay mga kutsinang ko kayo. Ang naong nga picture ba? Naong silang iring? Ah, okay raman gihapon. Wa man makasakop ang robot. So, kini ni ang proposal nga iban ang mga bata nga nag-edad 15 anyos o ubos sa 15 anyos nga magmugna og social media accounts. Pwede na kung kabut anato ang nagkadaiya nga mga social media platforms sa panalitan sa Gmail. O, kan Gmail, social media platform gihapon na. Oh, lahi lang ang matang sa platform kay more on messages din ha. Oh. Now, ang Facebook mo ay pinakakusog. Saan mo na? Mo request na nga to sa Facebook. Magdepende na sa management sa Facebook o musugot ba sila sa Hangyos, Pilipinas. Oh. Now, mahalagi na din ha. Yeah. Mga bata ko nung nag-edad o 16 nga to the city, kinahanglan o mo mo mugna og social media account, kinahanglan pag pagtugot sa Guardian og sa kinikanan. Uy, magdepende kaya po na sa social media platform. O sao ba na? Kabutaan ta na? Ha? Imong ingnon si Inday Mitay. O Inday Mitay, ayaw na pamugna ang account ha? Kay minor na. Pero onindot man sa nang maong plano. Pero ambot lang. Ang pag-realize, anak, mo ay problema. Kayaron ko no, ang ato ang mga bata, mahataga na itong proteksyon, og dili ma bad influence, og unsa may ilahan na kitaan sa social media. Kuan lang ini, kana na ang karunggong panahon na lahi na nga matang sa generation. Oh. Yan to, ang ato ang pagkabata kasamang Jerome, mantay laing lingaw, bato lata, tago-tago, unsa pa to? Tubig-tubig, dakop-dakop, syatong, saya-saya, lastiko, julin, uguban pa. Mga maginay. Traditional nga mga games na to nga mga bata. Karon ang mga bata, wala ko kakita nga nagduwa pag lastiko. Nagduwa pag batolata, wala na. Kay na busy naman sila. Ugun sa mga games din ha sa social media o sa nagkadaiyang nga mga platforms nga ni-offer o mga games pinagi sa internet. Ang ato lang ang nagyo tinood, ang proper guidance nato nga mga ginikanan o unsa mga regulation sub sa atong gobyerno para dili makapatuyang ang nagkadaiya nga mga social media platforms para ma-regulate o unsa may mga information nga masagap sa ato ang kabataan. Pero og maabot sa point nga didan sila mumugna og mga account amot lang. Depende na ni Facebook lagi. Og okay ra si Facebook, og okay ra si Gmail, og okay ra si YouTube, why problema? Ha? Kuto ba kita sa request ana? Indot kaya to ang plano. Pero kinahanglan parang i-approve sa nagkadaiya nga mga social media platform. Og tinuod baka nga ugun sa may na kita sa mga bata dinha sa internet dako ni og influence sa ilahang utok. Ha? Mahimo nga tinuod na, mahimo sab nga dili. Or mahimong depende. Oh, karon pod laging panahon na ang ato ang kabataan kasama Jerome na higot na og mayo sa digital. Oh. Mayon ko nga nahigot na og mayo sa digital. Hasta gani mga dagko. Di naman magka puyo ang ilhang kamot sa silpon. Oh. Musakay kag jeep. Sus, tanaway mo tupad, lingilingi ah. Sige duki-duki og silpon. Oh. Hasta magsakay og habal-habal, sige duki-duki og silpon. Oh. Wa lang yun. Labi na mga batanon. Magkaon, magsilpon. Maligo, tupad kaya pong silpon. Matog, na ang silpon. Sanit ba matog, nuki-nuki na ang silpon. Igmata, ang unang kuptan, ang silpon. Wow, murag part na gini. Silahang dugo ang digital nga technology karong panahon na. Ha? So ang atuan lang ani nga mahatagan sila og sakto nga guidance nga dili magpalabi og pa-influence sa dili maayong nakita nila dinha sa internet. Kada unsa na masab hinuon bitaw ning ato arong social media kasama Jerome? Oh, bisan sa Facebook kani. Ha? Na mga babae dinha Nga no, wa man maban ang ilahang account, no? Dahil mga babae nga, sus, naulsa naman na na, gi, tap-tapan malag, banid na, oy. Ang litrang B, gitap-tapan lag banid. Unya, tungod kay dinha sab sa Facebook, pwede na ka makakwarta, labi na ba viral ng imuha mga contents, pinag unsa nila sa ipang content sa uban, ha? Hasta malibang i-content, 5 million views! Ah! Pero nga to ah, mga bataan ron, niagi man sila ron og kada bang mga bataan pa na sila karon. Igabot sa panahon nga mamatured na ang ilahang hunahuna. Sila naman ang mugiya ngadto sa ilahang mga anak. So kita ang mga tigulang na. Kita mga batang itis kasamang Jerome. Usahay ang uban nato malisod ta og relate og unsa may hilig sa ato ang mga batan-on. Niadto ang mga millennials. Oy karon oy. Nang cute-cute na po mga millennials oy. Di na gyud ka makapasigar boron og miingon ka nga millennial ka kanang cute-cute na. Kini hinoo mga generation Z. Eh? Oh, mao na sila mga o sa tawag ana, mga mimis pa kasamang Jerome, ang generation C, mga teenagers pa. Ha? Pero ang mga millennials, mga wangards na eh. Yan, tumaram na yung ang ato kong mga millennials, ha? Ay, wa na. Mga wangards na ato mga millennials, ha? So, di na po laing na generation na nisunod nila. Humanaan yung generation C na ang generation Alpha. Oh, sunod ka generation Alpha, unsa na sad. No? Now, kini mga bataan ron, sama ang generation Z, generation Alpha, sila pa, mga bata pa man sila. So, wapa kay sila kasabot og unsa may ilaha makitaan din ha sa social media. Ang common ron, o sa mga pinakakusog sa social media ron, YouTube og Facebook. Mga magina. Yan ako rin mga games. Wah, kaya ko kasabot aning uban ng mga games. Ay, saan eh? Roblox. Ang mga bataan, on katultol, ana, no? Ang usog yun, ang Facebook o YouTube. Karaan naman saan yung Facebook o ang YouTube. Ha? Tiguang na ba? Tiguang na yung Facebook o YouTube. Maulitaw na, nga karon. What talk about 10 years from now or 5 years from now? Unsa may tabo aning duha ka mga giants nga mga social media platforms? Mahimong magpadayon ni sila or magdepende ni og padayon bang mudaghan ang ilaha mga subscribers? Kay dinha sa social media daghan mga competitors na. Labi na kay namugna na ang kinibita mga high quality nga mga artificial intelligence nga hasta imutingog ug naog piding kopyahon. Oh. Nga pwede na kang maka mugna og agulingon nimong salida pinagis AI. So dili pagidimao. Now karon luhag pa kayo ang nahuna sa ato ang mga bata. Ug ato ani silang iban sa nagkadaiyang mga social media platforms. Para nako, di na mao. Para nako lang. Kinahanglan, ilimit lang. I-regulate lang. Ug ang dunay mas dakong responsibilidad, ana, ang mga ginikanan. Oh, ang mga ginikanan. Ang mga bata, gurun kasama ni Jerome. Sus. Ang namataan, oy, silpon. Ah, kabantay ka, inyong silingan. Ang bata, sige hilak.
1: Uy, nak, ang hilak man.
0: Oh. Ang ato palingaw sa una, ato mo na itong hata-hataon. Hata! Ang bata po, kay, katawa po, ang bata, sige hilak. Pakita ang silpon. Oh, kini mong gusto, aso sporting mo. Mudag katawa ang bata. Oh. Ang bata ron, nagtubo may ginoong silpon. Kaya lagi yung bata nga gamay pa. Ha? Napas do yan. Na. Hagwaos ginikanan, di gin mo patuong bata, oy. Sige ka pong hilak, pero hagwaong ganig silpon, ako suga noong mukatawas bata. Oh, hangtod nga ang bata, o panahon ganig mo hilak, panawaan na siya sa inahan ang iyang silpon. Hangtod nga ang bata, mauna gina. Oh, nadako ang bata sa silpon. So, pwede siguro nga kitang mga ginikanan, ato lang ilimit ang ato mga anak sa silpon. Nga panalitaron, alas ito na sa gabi, eh. Nabatay kurupi ba sa silpon? O, inyo silpon, kolekta, kolekta. O, kolekta. O. Anaro na to, ito mga anak? Ha? Kaya nang luna lang sila'y oras po, nga maka silpon, maka online, lisura po. O, atong didan kaluis ato mga anak, no? Maglaway ito ato mga anak, magtanaw sila ang mga amigong, mga amiga ba nga, nagsilpon. Nga sila dili. No, kikilago ng kalipay. Hinoon, ilimit lang. Oh, para nako, dili ko uwi na ng total ban. Para nako lang. Ang angay buhaton, ang pag-regulate ngantos mga bata na dili magpatuyang o online or magpatuyang anang pagsigigdua ng mga teknolohiya nga binag-o. Kinahalan dunay oras, dunay curfew, dunay limit nga makagamit sila sa gitawag og digital nga technology. Ang oras, alas 10:18, mga kasama. Okay. Good evening, attorney from Pamplona, Negros Oriental. Si Joseph Romano Tingson. Oy, si Johnny Roble, nagtan-aw ko nos ato ang programa. Oy, thank you. Victor Villagonzalo, mga tawat ang attorney, tap-tapa na lang nila. Maglingyo-lingyo mga laki. Maayang gabi ito na, noy. Namina, kusog, tinaw kayo, DYHP. Oy, thank you. Usahay, kinibita mga content nga. Sobrahan na kayo, makalusot masang mitay, no? Unya, usahan na i-content nga tinarong. Ma, kuan man? Ma, black man? Oy, kundin mga sama, watching from Mapulo, Mapulo, San Roque, Kililuan. Greet ko ni Danilo Dawa, ug iyang asawa, si Lorena Dawa, di matog. Oy, kundin mahuman yung programa. Okay, thank you. Kindi Calls. Oy, Kindi Calls. Mga gabi, attorney. Shout out ko sa kumbana nga si Eloy. Namina po na mo. Radyo, lingaw kayo. Okay, thank you. Shout out is Boy Navarosa, Ramon Navarosa. Maria Elena Dunayre. Si Miraluna Batukan, good evening from Ginako Danao. Okay. Watching from Paknaan, Mandawi City, si Luisito. Oy, kumusta oy, Luisito? Angela de los Santos. Lose Elevera, good evening. Okay, good evening na to tanan, oy. Horot.

Alas 10:21 na ha. Parting nindo talaga yung Pasko, no? Kaniya na ta sa Bear Month. O, nila kanindot o musod na ang Bear Month tinood kasamang Jerome kay daghan naman kaitang pabuton. O nag-unag yung ato ang pabuton, ang bonus. O, igari na ganis November, wow. Sugod-sugod naman ta na o pangbitay o mga decoration sa Pasko. Ang kuban ka niya karon? Sugod-sugod na magbitay, no? Santa Claus, doon ay mga ipanghad ng Christmas tree. Oh. Unya, anak kayo, kay doon ay uban ng mga kumpanya nga igbear, muhata na yun o bonus. Ako ba sa buwa, 13th month pay. Importante doon ay 13th month pay. Mandatory ka na sa balaod. Pila na ay 13th month pay ganay? 1/12 sa inyong basic salary sud sa usaka calendar year. Ang uban, shortcut man nila. Usaka buwan nga sildo, dili na mao ang sumada. Sumadahon daan, pila katu, pilay na income sud sa usaka tuig, unya, i-divide og 12, mao na ang 13th month pay. Sa panalitan ron, 5 kakabuan. Naba kay 13th month pay? O, naaw eh. O. Divided by 12. Pilay mo na income panalitan. So, 5 kakabuan. Divided by 12 equals 13th month pay. So, nindoting muso na ang bear. Ang bear month. O niya, ang kinirbang bear. Mangandang punta ni ani mga musod na ang bear kasamang Jerome kaya din hindi mga kusog-kusog na nga bagyo ra ba? Ha? Uko na hinumdumos mga pattern ba? Sa bear month, anha diha musod ang mga kusog-kusog nga mga bagyo. Sama atong bagyong udit. Nga namasko in taon tang walay kurinti. Oh. Hopefully, ang ato ang bear months, so, kaya niya man tas September, October, November, December, kada upat. Last quarter. Sa last quarter sa tuig 2026, hopefully, malaumon kita nga, di lang ta sungugon o nagkadaiyang nga mga katalagman. Ang ato ang Philippine National Police, nangandam na. Sa bear month kay kana laging bear month kasama ni Jerome mausab na ang deer month. Usama na ting kwarta di anak ninyo ha ting bonus na oy ug na may sobra-sobra ana tiguma na oy ha di magpalabi og sobrag luling hayaw anang inyo ha mga na pangitaan ug mahimo magtigom jud kay lisod kayo og panahon sa emergency wa moy kwarta malang na alagi daghang magpautang oh busod kag mga mall karon nindot na oy kay ngon tap kanindot tes kalibutan nga puy-an oh kadungog na kag mga awit sa Pasko. Ako man sa Muralagwa, wa man kay, wa tayo trabaho, wa balik-balik raman gihapon. Ha? Pero at least, ang dakong rasyas ginuong nga ato ang nadawat mao. Nakaabot pata sa Birman. O wala umunta nga mula, hutay pata, sud sa karuntuiga. O di makalabang pag kita karuntuiga, nindot gina, no? Maamanggod na ang maayo kay grasya nga ato ang madawat. Nga maayo ang ato ang panglawas. Oh, ako kasama Jerome, buot lang kuwa kay kwarta ay. Bahalag pobrita, basta maayo lang ang lawas. Kaug maayo imo lawas, makapangita, makapamaagi, makapili kay sikay, makagmayo nga makapangwarta ka. Pero imong lawas masakiton, disura. Ha? Unya kato mga nagmasakiton, nangandoy po sila nga, maayo sa ilahang sakit. Oh.
So kamo din na, may pagkana na inyong lawas, ayaw ginaapusuhin ninyo. Kay gasa kanas Ginoo ang inyuhang lawas. O niya, samtang baskog pa, kada dako kayo ng grasya. Eh. Kada uban, mga bilyonaryo, pero ang lawas in taon, lisod. Bilyonaryo lagi, pero guruyo nag-wheelchair, so, paita. Oh. Patanon pa, maglisod naglakaw, kay, danay sakit. Pero kita, kamo, basta maila niyong lawas, okay na na. Oh. Malipayo na ta na, ya, magkauban lang tas ato ang pamilya, okay na na eh. Ha? Dili na to. Pasobrahan og mayo. Oh. Magkabayad-bayad tas ato ang utang, ay, so, sambot, tindo ta. Pagkahuman, renew. Ha? Ako'y kailabi tao eh. Mangutang sa Turko kasamang Jerome. Yung nain, Cho, hapit ako maimpas, Cho. Tubag sa Turko, hapit naman ang. Oh. Kamao naman po ni mga Turko kung binisaya. Oh. Parinyuhan niya ko, Cho, ha? O manang, human na lang sa September. Chu, wala tay regalo diha, Chu. Naa tay mga regalo manang dunay payong. Iya na ay mga bagong open nga mga tindahan. Asong kuon dinas mga Turkoy. Oh. Manang muutang ikaw, walay problema. Walay collateral. Mga ba? Bakuha na yun, pwede ramanang. Oh, pwede ni mo inadlawon, pwede ni mo sinimana. Ah, sige. Unya, pwede ko kakuha og 5,000. Pwede manang. Oh. Unsa man ang imuhang pamaagi? Inadlawon o sinimana? Oh. Basta chu, pakuha ako ha. Huwag problema manang, basta ako. Pero makautang na ka, sus. Sungkuon lang ang largo ay tingog-tingog. Lahi sa nagbatasan ang mga Turko, no? Kay dili sama na to ba nga mga Pinoy ba nga medyo kada naagit tayo magpagka lahi gitang batasan nga mga Pinoy ikumpara nila kay sila maningil lang ganis utang huwag tingog-tingog ko bukara lang ka rin largo sutbok. Ang uban tagsarasab kayang musulti pwede na ko makarinyo cho. Oh, sunod si mana, pwede. Ang importante na apay magpautang na to. Oh, busa diligin mo ang mag-uulo eh. Og naamoy utang, ang mahinong danon, na apay mo salig, aron kita mangutang. Unya, panahon na ba sa Bear Month? Kini mga party, no? Pero kasagaran ni mga party, arin naman nag-isit mga December. Magsunod-sunod usahay ang ato ang mga atinan ng Christmas party, anak, kasamang Jerome. Muna, bante-bante po mo sinyo ang tangkugo, anak. Kaya kini ba mga tag-as o mga blood pressure? Oh, ni Pemangno ang Department of Health. Dili sad magpalabig kaon ana mga kontras niyo ang lawas. O sa panalita na kanang dugo-dugo. Oh.
Pero ngano ka, bisan unsa na to ka kabus. Basta Berman tagani ka sa Manjerom, nindot naman atong feeling, no? Siguro doon na yun ni dakong impact sa atong kinabuhi. Kaya kita mga Kristiyanos, labi na mga Katoliko, nagtuo man good nga si Jesus Christ na tao sa December. Oh. Kanya ato bang handumon ang pagkatao sa ato ang manunubos. Unya, kanang pagkatao sa ato ang manunubos kasama Jerome. Kalipay na. Ha? O ato ang kahinduman, ang daang tugon sa ato ang balaang kasulatan, gipanagna. Di na lang kumasigi o hisgot o unsang kapitulo o unsang bersikulo ang inyong lang pangipaminahon si Brother Sok Fernandez. O, kay maayamang kay siya na. Kita ani, inato raning ato ang discussion ba? I-relate na to sa ato ang balaang kasulatan nga. Gipanagna man good nga. Usa kahari ang matao. O, gikan sa banay ni David. Unya, ang taga-Israel kasamang Jerome, ilang gipaabot ang pagkatao sa manunubos. O kay kadtugod ang gingharian gud ni David, napukan man gud. O? Napukan man gud ang gingharian ni David. Unya, humanapukan ang gingharian ni David, kang nisunod ni David ang iyang anak si Solomon. Pagkapukan sa gingharian ni David, luoy man kayo mga taga-Israel, kay gihimo man silang ulipon sa Egypt. Oh. Now, nangandoy sila nga matao ang manunubos aron mo luwas sa Israel. So ilagi nang gi pangandaman o naghinam-hinam na sila nga matao ang ilang gi paabot nga manunubos. Sigun sa gitagna sa mga propita. Now, daghan man nila ang wamit-mituo nga ang manunubos nga ilahang gi paabot mao di ay si Jesus Christ. Kag ilahagod nga pagtuo sa manunubos ang uba nila. Ang nasa lang unahuna, nga sama sab ni David o ni Solomon, nga dunay dakong gingharian, dunay bulawan nga truno, dunay korunang bulawan, magtakin o hait nga espada, magsakay o kabayo, unya maayong manggugubat, mga maganda ilahang naasunahuna nga. Ang manunubos, kagika man sa bana ni David, warrior. Ha? Unya dunay dakong ingharian, daghan nga mga ulipon, daghan nga mga sundao. Karon ang tao gikan man sa pamilya nga ang amahan panday, ang inahan housewife. Kinsa may magtuo nga, uy, dili ni maooy ang manunubos nga to ang ipaabot. No. Wa pa ni abot. Mabay tao na din ha sa Israel. Diha na tao ang ato ang manunubos. Apan, minority din ha ang Kristiyanos. Oh, minority ang Kristiyanos. Kay daghan sa mga taga-Israel, wa nito o nga si Jesus Christ, maunang ilang ipaabot. Hang to dro. Ang Israel nagpaabot pa sa manunubos ng gitagna sa Biblia. Kita, ito umantangan ni abot na. Oh, pinaagi ni Jesus Christ. Pero ang uban ng mga taga-Israel, nagsigi pagpaabot. Sa mao na diri sa Pilipinas, padoon na ganing Disyembre, sus. Pag kanindot na gyus ato ang feeling, makaingon ta, kininindot na gyus kayo, padoon ng Pasko. Oh, gawas ana mga regalo nga ato ang madawat. Lahi na gyud ang kalipay nga atong bation. Samtang ato ang i-celebrate
ang pagkatao sa ato ang Ginoo. Alas 10:35, mga kasama. Alas, sige. Alas 10:35, unya, karon. Kwa adlang Sabado, ha? Aha, Josilito e Prensuasa, Suaso, asa ko dapit, no? Ato rin yung i-check sa P-Box. Pero diri sa Cebu, naka runa naka batyag og mga hinay nga pagtayog, ha? Marcian or Marian Luis. Okay, good evening. And listening from Sitio Caswagan, Basak Pardo, Cebu City. LV Haka, shout out ko kang Kyle Gomez from Caridad, bye-bye Liti. Oi, watching from Yabu Buhol, Engineer Wilson Aliganga. Jennifer Obial, oh, good evening kasama. 4.2 linog, diri karon lang. Alas 9:00, mao ba? Hagbay raman, unta tong main shack, mag 1 year sa September 30 at 9:59 p.m. Kanus, ako man di ay may mahuman kasama. Okay, asa man napita na. Mina diri ron natanaw sa online si Yula ni diri sa Mabulo, Cebu City, si Fabiola Valdehuesa. Shout out ko akong mama si Yunila Aquino, have a birthday, 64 years old na. Si og Elma Pel Sustinto, 44 years, happy birthday. Ang nagchat Nonoy RMG Watch from Liloy, Zamboanga del Norte. Okay. Si Janine Bonet, may gabi. Shout out akong amiga Ruina Cecilio sa Southern Liti. Okay, thank you. Boy Pobre Official, good evening. Listening from BSP Camp Lahog. Shout out Tinabunan Katmun, Katmun Ruli Family og Butaslak Family. Okay. Si William Kahis Basira, good evening kasama. Shout out ko taga Campo City, Menglanilla. Og sa Buhol Kahis Forest Basira Family. Aha. May gabi, watching live dari sa Puro, Camanse, Barangay, Poblasyon, Bugo City, Negros Occidental. Shout out ni Papa Dong Ikabandi Senior, Obama Josephine Ikabandi sa Udong, Udyong Hagna Buhol. Nene Velasco, good evening from Barangay Guba. Ah, kumusta dias Guba, oy? Mars Blog, Marugas Bartido, shout out ko sa San Isidro, San Francisco, Camotes. Okay, kinibahina hatod ka na ito mga kasama, ha? Sa Life Extension Vitamin D3, baba mo nga sakit ng cancer, wa na gipiling edad, gender o ka-status, nagpasabot kini, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news doon ay mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo, ang tubag. Wow, ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas ug sa abroad og gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon day ang libre nga medical check-up, ha, sa Life Extension Vitamin D3. Sa Life Extension Clinic, nahimutang ni dito sa Consolacion, dito sa Cebu City, nahimutang usab Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Okay. Okay, earthquake update. September 2026. September 5, alas 10:04 sa gabi, 1.4 ang magnitude. Dito sa Surigao del Norte. Unya, alas 9:51 sa gabi, 2.0 ang magnitude dito sa Zambales. Ah, Surigao del Norte di ay, no?
alas 9:10 sa gabi eh. Mori, kusog-kusog di ay sa bugo, no? Alas 9:10, 4.2 ang magnitude sa bugo, Cebu. Ah, okay. Ampotas labaw makagagahom kay Pastilan. Sino bang ato ang kuan kinini ang mga katalagman ron kinahanglan gyud labi na ni mga linog nga wa ta kay bawo karos amo igo. Masiging-siging man gud ta og may kana mauyog na no. Ampo lang kita ana ang atong hinagiban ang pag-ampo. Shout out ekos barangay Puerto Bilio, Tudila, Camotes Island sa mga Borlasa family, Gontinas, Labaho, Bilarmino, Ginocor, Gunato. Okay, thank you. At umalikan kasama ang Jerome ang patrol sa mga report sa gawas, ha? Alas 10:42 na, oy.

0: Padayon ta sa tuwang tulumanon. Kini ni si Ombudsman Crispin Rimulya. Mayo gining kaugmaon niya gyud. Kay gihugun-hugunan. Kay interesado ni siya sa posisyon pagka Chief Justice sa Supreme Court. Masamot yun yung kagamhanan. Gikas Department of Justice. Karon na himong ombudsman, mahimong tanod bayan. And then, may chance, mahimong Chief Justice sa Supreme Court. Kinsa mangoy mo appoint nila. Kada mga justices, dili na mabutang diha sa Supreme Court o wa, gi-appoint og presidente oy. Alas 10:43 na mga kasama. Okay, atong balikan una, report sa patrol. Yan na si Radio Man Joseph Post GQ Kihano, kasama GQ.
1: CYHP, Tatak, RMN, report.
2: Tugod na pag-report na itong kawag ito sa gawas na bahid na tanggong garon sa Malubog Police Station 12. Kailig na doon kapag gitumbog ka suspect sa paggagat ng patay sa sakas ng Lolo Anjos nga lalang nga nakitaag na patay dito sa may bukirang pakahin sa may sityo Murga, barangay Sundon Ono, bukirang barangay din sa Dakbayan sa Subo. Aga dadakpan na mawas na si Richie Bakikan na kalunsang 30 anyos sa kapatid sa Nikaipay kaya driver na taga dito sa barangay Ermita ni Gansidad na Ogusaka Aliasar Agustua Nasi kwarta ni Ibi Anyos huwag trabaho na taga kumun na parto ni Gadakpan sa Subo. Aga duwaan na pagkini sa kibuga hapo sa operasyon sa pagkasakot sa Kapisan sa Cebu City Police Office o ang duwag ikong gamoy ni tumbok nga mo ini

0: uga mason sa ospital nga lungsod sigon sa report sa Cebu City Police Office nga gibuluhan sa yung giniusag investigation sa kapulisan sa Cebu City Police Office o gihimo nilang usa ka hot pursuit operation nagibasa sa mga testimonya sa mga saksi o CCTV camera sa gibog na tracking o pag-backtrack sa forward tracking sa mga kalihukan na may kabutan sa insidente sa nasaran kay Bikibaga si Tianyo na nakit ang kiniga wanay kinabuhi dito sa Dapinstans may bukarang bahin sa Sitsumburga sa barangay Sudan Ulo niya itong miyaging andaw nga wanay kinabuhi ito na isumat presidang sa ulo o gandughanda. Kasama mo sa aming patrolang ni Radjuman Joseph Osgano DYHP Tatak RMN
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
2: Oras mga kasama, alas 10:46. Panay ito sa tuwa karon nga tulumanon. Sumapa sa ito ang Philippine National Police ni us-us og 25% ang mga krimen nga nahitabo sa Region 7. O, ikumparar sa miaging tuig. Og ang nakatampo sa sumapa malampuson nga pagpamino sa krimen mao ang police presence, kining gitawag og police visibility, mga anti-crime operations, og ang community engagement. Kana bang mga seminars, mga lectures, og pagpaduol sa ato mga police ngadto sa komunidad. Sumapa sa dita sa Police Regional Office Region 7, ang index crime sa rehiyon ni us-us og 129 ka mga kaso. Nahimo na lang 129 ka mga kaso gikan sa 172 ka mga kaso kumparar sa miaging tuig og mi-decrease og 43 incidents. Ang pagpaminos sa mga krimen na experience ni sa Cebu, sa Bohol, Negros Oriental og Siquijor. Mao ba? Oh, unya ni minus kunong mga kaso sa physical injuries, kini mga pagpandagmal, pagpamunog og ang theft, ang pagpangawat. Mao ba? Ang overall crime volume ni minus og 5.70% ngadto sa 2,169 ka mga kaso sa August 2026 komparar sa 2,300 ka mga kaso itandi sa miaging tuig. So amot lang og tinuod baka ni. Ha? Kaya ang mga pulis at itong kabinaon, ni minus man kunong krimen. Kamo din ha, na-experience ba ninyo, na-fail ba ninyo, nga safe mo? Ha? Nga, matag-adlaw sa report ni kasamang Pulaoro, dunay akyat bahay, dunay gipatay, dunay gidunggab, may girape, may gikawatan, uguban pa. Pero ang mga pulis nato diri sa Region 7, niingon nga ni minus ang krimen. Mao ba? Tinuod yung ka nga ni minus ang krimen? Yawa nyo, doktore, ang inyong report. Kanang maingon ang ato ang mga pulis nga muminus ang krimen, labing maayo nga ma-feel ka na sa ato ang katawhan. Kay kutob lang sa report, natural, magdaduha ang mga tao o tinuod ba nang giingon sa mga polis nga niminos kunong kawat. Niminos kunong kawat, apan kada adlaw, dunay kaawat. Ugun sa katinuod na, ang mga polis report ang nahibaw ginana. Matinuod bang niminos ang ato ang krimen, pero ugaminaw tas mga balita diris DYHP o sa IFM. Kada adlaw, sus, nagkadaiya mga krimen ang mahitabo. Di gimasiruhan ang sugbo o kawat.

kanya, diminus ko ng mga kasos kawat, maoba. Pag sure mo rin ha, basta inyo haraming palapalahan ng inyo hang report. Kinahanglan ma-feel sa komunidad nga tinuod yun ang giingon sa ito ang kapulisan nga ni Minos ang kadaghanon sa krimen deris Region 7. Alas 10:50, mga kasama! Majong gabi, watching from Dulho, Nelson Cabatino. Nelson! Si Corazon Asusina Tanyula, good evening from Southern Liti! Lucy Mahina, mayong gabi, shout at echo sa akong mga silingan sa Kabangkalan 2, Bulacau, Cebu City! Iglesia Ariel Villaver, shout at Radio Man, Ninoy Kading Aguilar, sa Bunga Toledo o SB Mel Sanchez sa Purok, Maria Clara, Lamak, Pinamungahan! Matt Burlasa, shout at Barangay Puerto Bilio, Tudila Camotes. Sa mga Burlasa family, Gontinyas, Labaho, Bilarmino, Ginocor, Gunato. Okay.

Ang oras alas 10:50 na. Manyaglahi ang reaksyon sa mga netizens kalabot aning arrest warrant nga giluwatan sa korte batok ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats. O hinoon nakapyan sama na nga to ang Vice President. Wa nadakpi. Kay matod pang Vice President Sara Duterte, nituo siya stambag siyang mga abogado nga mupyan sa lang. Inay magpapriso. Sige, padayon to sa tuwang tulumanon.

Matur pang di ALG Sekretary John Vickery Mulya. Bisan nahibaw na sila kung asa ang Vice President. Bisan ugdunan ay arestuaran, tuwagin ko nila dakpa ang ato ang Vice President. Hino ko kinikasuha, bilabol man ko. Ugdili po ni siya grave nga klase sa sa. Doon ay mga kritiko sa baningon nga nganong wala gi mag-shot ang ato ang Vice President. Ano ba? Ang kanang mag-shot, wala mag-ina na butang sa ato ang Revised Rules of Criminal Procedure. Pero kananaan na mga operating procedures sa ato ang Philippine National Police. Tinuod man na nga wag mag-shot ang ato ang Vice President, o, dipindi na sa ato ang Philippine National Police. Sa ako nang giingon, dili man na maoy rule under the Revised Rules of Criminal Procedure. Wa man nagisikot ang ato ang Revised Rules of Criminal Procedure nga ang mupian sa kinahanglan yun nga imagshot. But, kabahin ka na sa mga operating procedures sa ato ang Philippine National Police o sa ato ang mga hukmanan sa mga tao nga mubutang og piyansa. Ang risgo niya ani kining mga tag-as pang mga kaso kaysa kuan ang giingon ang Department of Justice daw nag-testing the water. Pwede man di ay nga ma-filean og laing kaso ang ato ang Vice President gawa sa kasong impeachment. Aw, ang sunod nilang i-file plunder na. Sus, pastila no. Og plunder ang i-file kasama Jerome. Kay ang basihanan mao ang confidential funds. Wa pa ganin na human ang impeachment trial. Mapriso na nga to ang Vice President. Abot sa kahay. Hunahunas mga DDS ana. Lakin ni alagi o. Kada mga sukod-sukod ba nga? Pwede ba? Ha? Pwede di ay. Lagi dawat mas kurte. Gamay man nga kaso ang grave threats. So pwede nga ang isunod nilang i-file nga kaso taas na mahimo ang kasong i-file plunder aron dili kapiansa ang Vice President na kalisura na wa pagari makonviktos kasong impeachment unya prisuho na ambot lang unsay mga plano ron sa nagkadaiya mga kampo. Kaysa ako nang giingon, personal akong opinion kalabot aning kasong grave threats nga giatubang sa to ang Vice President. Unya, gidawat sa korte o nalutsan pa siya og warrant. Daw sukod-sukod ni ngatus korte. Pwede imday ang kasong gamay, nganong di man nato sundan og kasong dako. Oh. Og musod ang gamay, may chance musod sab ang dako. Mahimong nga gamay pa ni mga kaso ron ang ilahang gi pasaka pag test nga to skorti o pwede ba? Unya karon pwede man di ay. Mahimong plunder na pod. Ang i-file. Labi siguro anaana na sunahuna ron sa mga nagpaluyo ano mga kaso nga gipasaka batok sa Vice President. Makahunong ani ang Supreme Court. Right? Sama aning arrest warrant unya ang grave threats gidawat sa korte mahimong ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte mulahos ngadto sa Supreme Court kaduna ni gitawag og impression of public interest. Interesado ang publiko og pwede ba nga dakpon, pwede ba nga pasakan og kaso gawas impeachment ang ato ang Vice President. Now mao na nay gipanagan-an ron. Posible na nagana na daan ang kampo ni Vice President Sara Duterte o human aning grave threats. Unsa na po ng mga kaso ang i-file. Huna-huna sa mga DDS na kayamukat na gini. Ha? Ang uban na ingon, mauna na gitawag ron o bendalo. O ang uban na ingon, undeclared martial law.
sila na lang ang ni himog kaglingong balaod. Ang oras alas 10:58. Okay. Kali aras-oras no, alas 10:58 naman mga sano. Oy, John Silo Sin Navares, good evening. Shout out sa Bayan Bohol Navares. Ubay-ubay din yung mga bulano na minuto ron. Virgilia Anura Albania Hesoler, good evening. Okay, patong pang Virginia Anura Albania Hesoler, ni Minos kahas ilang kabuang? Oh, ang nagsulti anak, bangagsad, Glinda Masong Lagos. Okay, may gabi. God bless. Nelson Cabatino, mayang gabi. Oy. Corazon Asusina Tanyula, good evening from Southern Liti. We wish you a Merry Christmas. Okay. And a Happy New Year. Akin niya o ni Minos man kunong krimen matod pas ato ang Philippine National Police. Ato kami nao ning report lang Jane Gallardo o kasamang Arnold Bustamante. Nailha na kantong lalaki nga gisalvage o gilabay dapin sa karsada nga gihigtan ang kamot o tiil gamit ang pisi sa manok dito sa Sityo Murga, Barangay Sudlon 1. Bukiran kining bahin sa dakbayan sa Sugbo niadtong September 3. Kinihuman gikonfirmar sa asawa nga namatay mao iyang bana si Leo Lianio, 57 anyos, kanhi nagtrabaho isip panday mason, unya residente sa Barangay Nangka sa lungsod sa Konsolasyon. Pinagi sa kuha sa CCTV silang silingan. Nakita si Lianyo nga nagsakay og motor padong sa Sabungan sa Barangay Pulpugan, Konsolasyon. Pag-abot sa unahan, gibabagan siya sa usa ka tawo o gipugos pagpasakay sa usa ka pula nga auto dayong biyas dapit. Badungog sa video ang pagpakiluoy ni Lianyo sa mga nidagit niya, ingon man ang mga buto sa armas. Ang asawa sa biktima nitugan, nga igo lang yun na nanghid ang iyang bana nga manabong nga mga inaanda ni iniisip pampalipas sa oras o kalingawan. Atols na hitabo, igo lang namahaw iyang bana mga alas utsos buntag sa ilahang krenderya o niulis lang balay aron maligo kay muadto sa Sabungan. Apan dugang sa asawa nga duna na sila'y ginudahan nga nagpatay si iyang bana, apan wa pa sila'y ideya kung unsa gyud ang motibo nini. Nakabantay na sila sa puwang nga sakyanan, duha na kaadlaw ang milabay nga nagtuyok-tuyok sa ilahang lugar apan wa sila magtuo nga ang iyang bana di ay ang tumong nini. Nakaangkon og pinusilan sa og dughan ang biktima nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Oh. Samtang ang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga si Police Colonel Ricky Sumalde ni pagawas og kamaduan siya mga sakop nga palawman ang investigasyon og dakpon sa labindaling panahon ang mga suspek. Dugang ni Sumalde makigalayon sila sa Cebu Police Provincial Office. Sanglit ang pag-abdak na hitabo man sa Barangay Nangka Konsolasyon nga ubos sa jurisdiksyon sa Cebu Police Provincial Office, samtang apatayang lawas na palgan sa Barangay Sudlon 1 nga sakop sa Cebu City Police Office. Gisiguro sa CCPO nga makuha nila ang tanang mga ebidensya aron ligon ang kaso nga ilang ipasaka batok sa mga suspek. Gipasalig ni Sumalde sa mga sugbanon nga ang kapulisan muhimo og paspas og hapsay nga investigasyon aron paghatag og hustisya sa biktima og sa iyang pamilya. Okay, kini oh, nga kaso. Ha? Laing heinous crime na hitabo dire sa Sugbo unya ni Minos kang krimen? Ha? Ni Minos kang krimen?
Ambot lang. Sa ako nang giingon, ang atuwa lang yung mga pulis ang nahibaw ana. Nagtugan baka ni sila tinuod. O ilahara ninggi, doktor-doktoran ang ilahang dita. Pagpa-impress nga to sa mga tao o sa ato ang presidente. Ang oras alas 11:03 na, mga kasama. Okay, sige.

sama nakasit na daan ang inyong mga Christmas party. Nakasit na daan asa mo manglaag karong Pasko. At kita ani kasamang Jerome trabaho. Kami diri sa media asa ning mga holiday mao gini hinuon ay paspas ka trabaho. Nalitan kamo din ha, makatapok na mo panahos Pasko, kami taon din rin, naapa, nanibya pa ni, namugas pa! Mga na itong trabaho taon, media kasamang Jerome, sa pinubri na to nga trabaho, atong gibuhi ang atuang pamilya. Mga na ito ang gatas o pandisal. Karamit ang panultihos in English, no? Bread and butter. Ato, ana. Mauni ato ang taong kape o pandisal. Ini ato ang pinubring panginabuhi diris media. Okay.

Don Don Ramirez, good evening, kada sa mano sa kami, Idol. Bili ko mo sipi at pagkamina o limo sa mga programa. God bless. From Don Don Ramirez sa Lorito Cortes, Buhul. Erwin Sara Sanopa, oy, good evening, oy. Good evening, huro. Akan na. Kinahanan lagsig yun. Dasig yun. O, dili tabog luya-luya, ay. Kinahanglan, i-condition na itong pirmi atong kinabuhi. Positibo pirmi ang atong una-una. O, advance Merry Christmas, attorney. Mag-rosary sa mi. O, salamat kayo, madam. Kapitan, miss niyo, pag-ampo di, ha? Madam Lucy Elevera. O, mayang gabi, from Tulawas, Pagadian City, Abenohar Family, Alberto Abenohar.

0: Kini o, lain na po na yung panghitabo o. No? Kini o sa ka-Amerikano, o sa ka-Pinay niyang asawa, gitulis, unya gipatay, ha? Unya ni minus ang krimen? Ha? Ah, mga bitaw na, may ingong gani ato mga polis ni minus ang krimen, paningolingot at tinuod ba na? Usa ka Amerikano o ang iyahang Pinay nga asawa napalgan lang patay sun silang panimay alas 4 na skadlaon ni atong Merkules sa barangay Bajom Pandan, Dumaguete City, Negros Oriental. Sumapas Dumaguete City Police Station, gidudahan ang motibo tulis. O, unya, ni minus ang krimen? Taruhan ninyo na, ha? May untaog tinuod na uwa ninyo doktorin ang inyo ha, mga blatter. Kaya kini mga report kada adlaw, di man gini malilong ninyo. Kay uso na maron ang social media o niya ang DYHP kay naaman po'y social media account. Na may FB account. I-post man di has FB account sa DYHP o sa mga reports matag adlaw. Oh. Amerikano o ang iyang Pinay nga asawa. Gitulis unya pagkahuman gipatay ani minus ang krimen pastilan ang ato diring gusto dili na ingon ani minus ang krimen ot unta man neutralize ang krimen kini mga bagsik ngayon nga mga kriminal dili ni makabasta-basta nang makahimo og pagpangamong og kinabuhi alas 10:09 mga kasama ni minus kunong krimen. Andre Plaza Concepcion watching from Kins from Quezon City. RJG Donato mga bi attorney. Aha. Nicosia Elano Cesar attorney pwede ra siguro na mo file sila oi. Tayo pa ha. Pwede sila mo file sila og charge ng grave threat humana siguro sa impeachment o makita na ko sa mga laing attorney diha sa Facebook nga moingon po nga pwede madungan ang impeachment ni Sara o naapod siya atubangon nga lain nga court. Umiingon po si Sara karon why immunity from suit nga subli niya exception sa unang maingon na immunity and Vice President asa man ang tinuod ka ani na immunity or walay immunity para masayod ko sa tinuod. Okay. Isip usa ka ordinaryo nga abogado o kabus nga taxpayer regardless unsa man na inyo haninhang mga political affiliations. Ako wala yun ko'y political affiliation din eh. Di ko DDS, hibaw mo ana. Di ko Pinklawan, hibaw mo ana. Di ko BBM, usara ko ka ordinaryo nga taxpayer. Para nako, detalyado kayo ang ato ang 1987 Constitution. Ha? Ang ato ang mga impeachable officials are immune from suit except lang sa impeachment. Di sila pwedeng pasakaan og kaso bisan unsa nga kaso samtang naglingkod paspuesto except impeachment. O sa maepekto sa impeachment, removal from office. Panahon nga matangtang naspuesto, diha na pwedeng pasakaan kaso. Sama pang irap? Kinom do mong irap? Ang kaso plunder, pero gipahumandaan ang gipahumandaan, wa matunang human ang impeachment. Kay nag people power man ta. Sa diha nga niresign si irap, dito na giluto siya o kasong plunder. O na prisos irap. Pero kini ni aron dili ni presidente ang gipaubos og impeachment trial, vice president ni. Wa pa na human ang impeachment, gi grave threats na. Uy. Ako isip ordinaryo lang kaayo nga magubuhis, miingon yun ko. Para na ako lang, personal akong opinion. Ambot lang, ang uban ninyo, lahi siguro ang opinion. But ako miingon ko nga, detalyado ang ato ang 1987 Constitution. Nga ang ato ang mga impeachable officials are immune from suit while under sa ilahang posisyon. O pwede lang pasakaan silang kaso. Impeachment. Ha? Pero katong kang kanhi Chief Justice Maria Lourdes Serino, exceptional po ito nga kaso. Kinisab, makaingon ko, exceptional ni. Pero kwintaha pa itong kang kanhi Chief Justice Maria Lourdes Serino, kadito magito sa Supreme Court, ginrumbo ang kaso, kuwaranto ang kaso ato. Ha? Natang-tang si Serino, dili sa impeachment, apan tungod sa kuwaranto. Kini, dere sa Regional Trial Court, o dere sa Quezon City, nga korte gi-file. Ang kaso, grave threats. Buang nga. Ha? Pero, sige lang. Ang akong opinion, di ginapwede. Nga nga to ang mga impeachable officials, pasakaan o laing kaso. I-apply na to ang general rule. Kadiman mo rin sumuambak kas exceptions. Ang general rule, mao gina to ang unang i-apply. Ha? O sa general rule, ang mga impeachable officials, mahimo lamang mag-atubang o kaso pinagi sa impeachment. Samtang naapa sila sila ang pisto. Oh. Wa may balaod nga nag-ingon nga og ang mag-atubang og hulga sa kinabuhi ang ato ang presidente ang sa tawagan na ang impeachable official pwede nang file ang kaso. Ha? Kinahanglan dunay balaod daan. Kinahanglan dunay balaod daan ang ipasar. Aron ang atong hukmanan makabaton og jurisdiction sa usa ka impeachable official. Mabito nga naay gitawag og Senate Impeachment Court. Ha? Naay gitawag og Senate Impeachment Court. Otherwise, mabaliwan ang nabutang sa provision sa atong konstitusyon nga mga impeachable officials mahimo lamang kapasakaan og kaso pinagi sa impeachment. Oh. Although doon na may mga managlahi laging opinion sa ubang mga abogado, para nako, maura po ni ako ang pinubring opinion nga dili pwede. Ha? Kana ako ha, pinubri o ginator in taon kay kana. O guwa mo magkauyon ana, aw. Panalitan man o managsumpaki ang atong opinion, ako po nang respetuhan o sa may inyong opinion. Pero sa ako lang, nangutana naman yun ka, o unsay klaro ana, sa akong ordinaryong huna-huna, as ordinary taxpayer, ako nang balikon, dili taon pwede, oy. Ha? Kay impeachable official ka na. Oo. Dili pwede in taon. Kay impeachable official ka na. Ngano man nga, kuan man, kana na ang, ngano man nga, filean man og laing kaso, nga detalyado man kayo sa ato ang konstitusyon, nga mga impeachable officials immune from suit while in office, except sa kasong impeachment. Pastilan sa. Naunsa naman ning ato ang justice system karos Pilipinas. Alas 11:16 mga
1: Ronda.
0: Oy, alas 11:16 na mga kasama. Aha. Padayon ta sa tuwa karong tulumanon.

Unya ang kaso dito man i-file sa Regional Trial Court. Wow pa. Na. Ang naandan maya ang kining grave threats adto na i-file oy sa Municipal Trial Court. Sa beto aggravating circumstances tong mas taas og penalty ni. Ngano sa mas taas nga hukmanan gi-file? Kailangan na ito na hilabtan. Merito na nas kaso. Matintay at tag-hisigot sa meritos kaso. Pero ang kanyang mga grave threats nga kaso, sa ako nang giingon, dili mag-guni siya kanang grave offense. Light offense lang. Gawas, ugos muna ng atong revised penal code nga mahimo na ng grave offense kung ang gihulga ang kinabuhi sa presidente.

Aha, aha, okay. Julie Dagoya, listen again kay Aaron Atone, baluktot na maging balao doy. Iglesia Rebillaber ka ng ilang ibuhat ni Sara, magkalas-kalas lang nas kaban sa gobyerno. Naliman ka og pila gasto, niya kinsa may makaluoy kita gihapon, makaluoy kita gihapon mga magubuhis. Ni Kusya Ilano. Okay. Sato pa attorney, sato pa ang impeachable official, maoni ang presidente, ang vice president, ang chief justice, ang secretary of justice, maoni mga impeachable official attorney. O maamanggani na labag ni sa balaod ilang ibuhat attorney. No, ang secretary of justice dili na impeachable official, exclusive running giingon sa atong constitution. President, vice president, ang tanod bayan, mao nang ombudsman, mao nang ikuptan ron ni Jesus Crispin Remulla. Ang mga justices sa Supreme Court, gikan sa chief justice, ngadto sa mga associate justices. Kay kuan man eh, 15 man kabuok ang composition sa ato ang mga justices sa Supreme Court. Ang usa ana, ang ilang pinakalabaw ang chief justice. Kinsa pa? Kining gitawag og mga membro sa Constitutional Commission. Tulurani. Commission on Audit, Commission on Elections, o Civil Service Commission. Kanang ilaha mga commissioner. Commissioner sa COMELEC, commissioner sa CUA, commissioner sa Civil Service Commission. Impeachable officials na sila. O, detalyado man ang atong Constitution. Kung ano nga ito apumagin ang usbon. Og ato kami naon ang ato ang kanhi Chief Justice nga si Hilario Davide Jr. Ayon yung usba ang ato ang konstitusyon. Di ba dahil pwede kasuhan ang judge nga nag-issue sa warrant of arrest ni BP Sara na against muna sa 1987 Constitution o ba siya'y panaguta ng huwis? Sa iyang gibuhat, please reply attorney para mahayagan akong main. Okay. Og doon na may kaso nga i-file kay in relation man sa iyang duty. Ba, ang ato akong mga huwis, bisan pagsayop ng ilahang desisyon, doon na nagitawag og presumption of regularity and the performance of their duty. So, ang makaso ana, pwedeng filean og kaso kanang gitawag og grave abuse of discretion or grave abuse of authority. Pwedeng reklamo ang judge ngadto sa Office of the Court Administrator OCA. Kunya og klaro gyud kani kayo nga ni supak nas balaod. Pwede pa ginang filean og kaso nga gross ignorance of the law. Ang judge ana pwede nang matangtang position. Ang matangtang ana ang Supreme Court. Ato i-file sa Office of the Court Administrator sa Supreme Court. Peligro ang judge, oy. Magita na mga judge. Mag-amping kina sila ang mga desisyon. Kaya kami mga abogado, o tanaw lang na mo, impartial lang ang mga judges, bisan paglahi ang ilaha mga interpretation. Di ma'am kami mag mo apila raman mi. Lahi na ng isyo o ang judge ireklamo na yung ganito sa Office of the Court Administrator ka mahimong disiplinahon ang huwis, ana. Mahimong tangtangos pagkahuwis kung mamatudan nga deliberately o gituyo ganyag supak ang balaod or kanang gitawag o gross ignorance of the law. Or mahimo sa mga ang remedy ani ilahos ngadto sa Supreme Court. Oh. Unya i-appeal og file og kaso ang judge. Julia Dagoya lisod na gyud attorney no. Pero ako nang giingon dili ko mohisgot sa merit sa kaso ha. Factual lang ta dinhi. Kaya mo respeto man po ta sa ato ang Department of Justice o sa ato ang korte. Jo batukan, divert ng paglusot o warrant
ngadto ni BP Sara sa dakong budget oy agi-approve sa 2027. Diyan dan piala mga attorney minagit ko ninyo pirmi sa maghaway talisay. Okay, si kat lang. Good evening, na ako silingan nga daga unya na ayuta nga nakapanga niya ang mga papel na matay na siya unya ang naakaron mga igsuon og naasad ang mga anak sa iyang igsuon nga namatay. Ako pagkata na attorney maklaim ba ang mga makaklaim ba ang pagpagumangko niya si yuta nga yahang gibyaan mga pagpagumangkon na isilingan nga daga. Ha? Okay, depende na. Kay dili man automatic nga ang pagumangkon mao dayoy maka sunod sa kabtangan silang tiya og tiyo. I-apply din ha ang gitawag og rule on succession kana og walay will and testament. Og walay deed of donation. Walay anak. Walay anak sa gawas. Pure nga daga, walay adopted. Wala gipirmahang donation, wala gipirmahang nga will, wala gipirmahan nga will and testament ang kanang gitawag og intestate succession ang mo-apply. Masama na kana bang wala gipirmahan nga testamento. Ang ordinary rule on succession ang mo-apply. Gikan sa daga, pataas. Adto sa ginikanan, may musunod. Kung naapang papa o mama. Wa na ganing papa o mama, patras. Asa man na? Adto sa mga igsoon. Wa na mga igsoon? Ari, pag-umangko na. Pero ang naandan yun, pag-umangko, mamang ganing naandan na itong customer, no? Pero kung ato yung i-stricto ang rule on succession, dili automatic o yung pag-umangkon dahil ang musunod. Gawas lang, unanugon to ang kuan, ang namatay nga saya mga pag-umangkon ihatag iha mga kabtangan. Pero dili po na automatic ang last will and testament, i-prove pa na nga to skurte. Muna gitawag sa balawat doga, probate of will. Probate of will. Nawala niya ko ninyo og mapohon sa lungsod og ang balaod. Alas 3:30 ngadto sa alas 5 sa hapon. Archie Kamanan, attorney wa gyud ta gakinahanglan og chat siya oy. Ang kinahanglan nato proper implementation of laws. Mao gyud. Good evening, Leslie. Ordinaryo, advance Merry Christmas sa inyo lahat mula kay Leslie Ginny Ordinaryo. Okay, maraming salamat. Malikayang Pasko!

Mga gabi, minagidiriron permis mag-Hawaii, si Dan Piala, okay. Si Binsky Kibsky, mga gabi, attorney, wag yun me. Ano saan eh? Natulog, labi na akong anak, akong anak, si Yami Kanamina, medire, okay. Andre Plaza Concepcion from Quezon City, RGG Donat,

0: Glennon, yes, good evening. Minaw ni mo, kay mahibaw, kus balaod. Okay, thank you. Alas 11:27. Oh, samot na yun eh. Og ang kinini ang ato arong tanod bayan nga si Jesus Crispin Remulla og matudlo ni as Chief Justice sa Supreme Court. Ah, mosamot kin sila kagamhanan. Na lagi na giingos politika, weather lang. Depende lagi kung kulos makapabor kasama ang Jerome. Kasi sila pa may nakapabor ka ron, ila pa ron. Ay, tas Pilipinas, oy. Kunya kadaghang kabus, kadaghang nagilain, kamahal sa palaliton. Ang maingon ron nga dili mahal ang ato ang presyo sa palaliton, maingon ko buang. Unta maoni ang hatagan og pagtagad sa ato ang mga kongresista og mga senador og ni presidente Bongbong Marcos Jr. nga dili magpatuyang og saka ang presyo sa mga palaliton og mahimong balanse ang mga presyo itandi sa ato ang gi income matag adlaw. Kamo man ang problema ba? Gamay tag sildo niya, mahal ang presyo. Gamay ato sildo niya, mahal kayong presyo. Di gyud kay go. Merlina Bastastas Alison, good evening. Okay. Shout out Busan, South Korea, samtang trabaho pag night shift. Oy, mayong gabi, solid naman. Okay. Didi Itchinerk. Atong kaminaon sa Pag-asa Mactan kasamang Jerome. Kasamang Jerome, atong kaminaon ang Pag-asa Mactan. Okay, kasamang Jerome, paminaon na to. Atong paminaon ang Pag-asa Mactan. Si Silvia Romado Phil, good evening. Tanan na mina ron. Happy weekend, oy. Okay, okay. Amo na gingon kita ani kutos mahimo kuan lang ta kanang manikasikay lang yun. Last na lang attorney, kini ba sila nga senador o congressman, di ni sila impeachable attorney, dili na sila impeachable. Apan, immune sila. Dili immune from suit, immune from arrest. Samtang naapa sa session ang kongreso sa mga kaso nga ang penalty dili mulapas og 6 katuig ang pagkapriso. Okay, okay. Ato kami naon sa mga kasama karon ang kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Arita sa Pag-asa Mactan. Pag-asa, mayang gabi.
2: Mayang gabi, Sir Bruno. Mayang gabi sa itong tanang tigpaminaw. Mokin yung pinaka-latest weather update para sa musunod na 24 oras. Ang hanging habagat o southwest monsoon ang nagpasulabi sa dakong bahin sa Luzon o sa Visayas. Samtang ang atong ginamonitor na bagyo na si kanatong Pilandok ana kini sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ulahing nasakyatan ang iyong bagyo sa may kalayong 830 kilometers northeast sa extreme northern Luzon. Base sa Tropical Cyclone Advisory, si Pilandok magpadayon kini mo saka or mo naog pabalik sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag, posible kining musulod dayon mo gawas sa gihapon pag-abot sa hapon or gabi sa Domingo. Sa tagakaron ang nayong bagyo wala kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa atong nasod o wala na chance na maglandfall pa sa atong kayutaan. Samtang ang tibuok Kabisayaan or ang Western Visayas makasinati sa madagumong kalangitan inubanan sa kalat-kalat na pag-uwan panuglugo kila tungod sa hanging habagat. Samtang ang nabiling bahin sa Visayas sama na lang sa Central o Eastern Visayas makasinati sa mayong dagan sa panahon na adunay medyo mapanganurong at sa mapanganurong kalangitan ug adunay higayon sa mga kalit na mga pag-uwan, panulugukila tilabihan na sa hapon hangtod sa gabi. Magpasulabi ang sikat sa adlaw, sa musunod na adlaw, maong angayan na magbantay kita sa masinating kainit sa labihan na dini sa udto hangtod sa hapon. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, ang Tibok Bisayas adunay hinay ngadto sa kasarangan ang paghurus sa hangin na nagagikan sa habagatan ngadto sa habagatan kasadpan din ang kadagatan aduna puy hinay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura para sa tibok probinsya sa Sugbo posibleng moabot gikan sa 27 hangtod 34 degrees Celsius ugma. And ang atong dagat para sa tibok Cebu ana ay paghunas ugma sa or pagtaog ugma sa alas 4:05 sa kadlawon ug muhunas pod sa alas 2:40 sa hapon. Philippine Standard Time ana kita sa 11:29 PM ug ang atong aring adlaw makita nato ugma sa 5:35 AM. Mao katong latest ikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas. Kini si Everjan Tenyo nagpahinungdom na sa pabago-bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Dagang salamat ug maayong gabi.
0: Maayong gabi, sir.
1: TYHP una sa lahat. Weather update.
0: Oras alas 11:33 na, mga kasama. Hoy, Domingo gma. Lorna Margarita di po nagpalabi gasto oy o gamay ang sildo labi na og pamilyado. Mawalagi na. Pero ang problema doon ay mga sirkumstansya kasamang Jerome nga di ka kalikay nga mo gasto diyo kag dako. Gamay kag sildo apan kinahanglan mo gasto kag dako. Panalitan. Kita ang mga ginikanan, bisan unsa nato ka pobre, mangandoy magita nga magkahuman og eskwela ang ato mga bata. Oh, gamay imong sildo apan mo gasto kag dako sa pag-eskwela. Kay og ang atoa utang gobyerno ni expand pa sa mga school nga panerbisyo o sa mga education services sa panalitan gipun-an ang daghan ng mga scholars. Gipalapdan ang serbisyo sa atoa mga state colleges and universities. Gipabarato ang tuition fee sa mga private schools. So, maka ginhawa tag yutay. Pero kay ang ato ang eskwelahan ron mahal man kayo. O niya, dili man tanan ng mga bata makasod sa public colleges and universities. Una, may utok. Ikaduha, doon na ray kuta. Huwag ang atong bata, average lang ang taon ang nakuha ng grado. Huwag isod, nagsod. Ikaduha, napanang kada gitawag og bakir-bakir system. So doon lang yung mga panahon nga maobligar ka gasto og dako bisan og ang imuhang sweldo gamay ra. Pero lahi na po ng istorya ha. Gamay kag sweldo unya bunga kay kulapo alisod po na. Igo-igo lang.

Ay, si Madam Merlina Bastatas Alison. Si Didi Ichiner watching sa South Korea. Oy. Masama to na siya. An sabi na? Asip mo ba na? Anyo? Kumusta ito mga kiksuna? Nagtrabaho diha sa South Korea. Eh?

Ang oras, mga kasama, alas 11:30 e... 6! Okay. Padayon ta sa tua karon nga panaguban. Pagkanindota niya na ta sa Bear Month. Bitaw no? Ako lang kuhaan tog punto ang unahuna ni Madam Lorna Margarita o Gamayra Kagsildo o niya pamilyado dili magpalabi o gasto. Sakto ginang imong giingon, Madam, apan dunay mga butang sa itong kinabuhi nga maobligar ta gasto o dako. Bisan o pamilyado ta o niya Gamayra o Kagsildo. Panalitan ng imong mga bata imong paeskulahon o college na ningkamot ka nga makahuman o kurso. Muahat mo ka. Ha? Gamay kang sildo, panako kang magastos pag-eskwila. Now, mauta lagi ni ang angayang hatagan o pagtagad sa atong panggobyerno nga i-expa nila ang panerbisyo diri nato nga makaluag-luag ta sa ato ang magasto. Bisan panalitan kining mga state colleges and universities. Padaghanon ang punan ang kadaghanon sa mga scholars. Oo. Punan ang ato ang mga state colleges and universities. Aron daghan ang makaavail ba nga mga batan-on nga nangandoy nga makahuman og kurso unya matabangan po sila sa tatay og nanay nga gamay rag sweldo. So unsa pa? Kinyo, nag-estudyahan ay may ganiha sa atong gwardiya kasamang Jerome. Ha? Kay matod pa, peligro ko noron ang high blood. Pero ang precious isda, maka-high blood ang presyo. Kinsa man kuno nato ang dili bukaon og isda? Ha? Ako ba naaboy dili bukaon og isda? Pero kadto bukaon yung isda, labi na inununan. Tagpila ko ng precious mulmul, tag 300 ang burburon. Pila tong precious burburon? 300 kapin? Oh. Kuya, ang precious mulmul, 300 kapin saan? Now, bisa ka mayra kang swildo, ganahami yung kag inununan. Sa DNA mo na, o ganahang kag inununan? Mahat yung kagpalit, bisag mahal kay para manas imuhang panglawas. Oh, karon o na kay motor, mahal ang gasolina. Gamar kag sildo, mahat kag pa tubil og mahal ang gasolina, kay ang imuhang gitrabahuan, di mamada og lakaw ragi kas inyong balay. So doon naging mga butang di takalikay nga makagasto tagdako. So ang atong ipaabot mao, nga i-expand sa atong panggobyerno ang mga basic services nga ito sa katawahan para makaluag-luag ta. Ha? Kaya doon ay mga butang din sa kalibutan na nanginahanglan kita o pag-abag ikas gobyerno. No? Tinood mo na, nga di ta ang magsalig sa gobyerno. Matod pang Abraham Lincoln, ayaw pagsalig sa gobyerno, paningkamot hinoon nga makatabang ka nga ito sa gobyerno. However, usaw mo na ito pagtabang na nga ito sa gobyerno o kita mismo utrong tabanganan? Ha? Kay wa na sakto ang pag-distribute sa buhis nga ito sa mga tao. Ang dakong partis buhis, ang katunga dito sa buhaya. Ang laing katunga dito sa mga nagmalita. Sakto pa kana?
Resulta, mantinihan lang tani mga karsada na to nga, nga hilang mga siminto, mga flood control nga sa'yo maanod. Pagkapaita. Ha? Oh. Wa man natarong na ang pagpanerbisyo. Oh, the resulta ron, disambot kita kalisot. Sige, pagkataan eh. Sige, pataan eh. Patiwasan nila ninyo. Iyo ba na nagbutaran? Muka on ka ginamos, attorney. Ako ganahan makog inununan nga tuloy. Oh, Lorna Margarita. Ah, Nicosia Ilano. Kinibang impeachable official subay balaod unahon yun ni ang pag-file og impeachment? Og dili pwede nga kini sila idritso og pasang-atan og kaso, idritso yun sa ordinary court og di na lang masubay sa impeachment court? Yes! Ang impeach, usara ka kaso ang ma-file nila, mauna ang general rule, impeachment ra para sa mga impeachable officials. Ang vice president, impeachable official na? Di pwede. Ah, dila na tandugo na. Nanamnas korte. Pero akong ordinary nga opinion, bisa dili pa sa vice president, basta impeachable official, di pwede ay. Basta ka ang kaso nga tos. Ordinary court. Adur na Senate impeachment court, basta ka ano kaso. Ang ipasak ang kaso, impeachment, kay impeachable official na. Yang gaabot na silang impeachable officials, kay mapasakara silang kaso, pinagis impeachment. JC Abelanosa, may gabi, kasama dako ka og sweldo, gamay ka og kaon, madato jud ka. Kung gamay ka og sweldo, dako ka kaon, awa kita mahimo ada, gikan sa Waukegan, Illinois, USA. Kung saan to? Dako og sweldo, gamay kaon, madato. Depende na, kang uban, maulsir man po. Kuang orang imunatigo sa swildo para ospital. Ahay, ato lang na ikatawa bang atong problema sa kinabuhi? Atong problema sa kapobrehon? Problema sa politika? Ang Iglesia Ariel Villaver mo na giingon kasama nga wa sa ligi pero maoy gikuhaan sa tanang kastuhanan. Mao lagi. Agregigos reaction ni mo attorney, gibase lang na ako, bakay way pamilya, pero ako, gastador yun ko, og na ako'y maibgan, palitun yun ako, bisag mahal pa. Ah, hinoon, madam, kay, wa man kay pamilya, ngay buhi, okay, ginanin mo. Pero kami nga pamilyado, oh, inot-inot, naging may gastuhan. Kanang congressman og impeachable, dili na sila impeachable official. Kanang mga congressman og mga senador. Ra Artabs na Bulong, shout out ni June, Bus June Alerta. Okay. Aha. Salamat kayo, Nicosia Ilano. Aha. Boy, pobre official, maogyo, attorney, ako gani, maahat na lang kong lakaw, labi naglayo pang sweldo, uyan na short na budget, huwa na'y kapangga sa mo

Masatot sa tayong higayon nga mag-antos ta sa atong kainot. May panahon mugasto kita. Mas maayag itinood untag mag-inot-inot lang ta. O mada pa. Oh, ato lang yung budgeton lang atong sildo. Kung di gani, mabudget na sildo, ah, budgeton sad ang pagpangutang. Ang importante, na ay magpautang na to. Kisa magkontohan na ron ang way utang, be. Ha? Tanan, oy. Halos tanan. Kita tanan ay utang. Kaya bisa guwa pa ka ng utang ron, ang atong Pilipinas, sige magpangutang. Ang ato na yung utang ko kada ulo lang to, sobras 100,000. Sus. Tugod na yung lubog na tagmais utang dito sa Pilipinas. Mauna na, panahos kampanya. Impas ko nota ng utang. Ibaligyan na, oy, ang Taliano Gold. Ibaligyan na ang Taliano Gold. O, magkatoy sulbad para ma bayrang tibok utas Pilipinas. O, malagi ito na haling Taliano Gold. Asa naman na? Mo na nang niingon ang uban, na scam. O sana, na scam? Pagka na kong katawanan. Actually, katong nahitabo sa niaging eleksyon 2022, iyahay lang po pang-scam ang uban. Na ay nagpatuong DDS, ay sus, pagdaog, oy. Balitok, oy! Kabantay mo, mga DDS. Oh, daghama mga DDS na minanatoron. Pero ako, dili ba ako DDS, ha? Hello ang adil ang kumuanib sa inyong persa, ha? Kabantay mo mga DDS. Panahos kampanya na ay pagkumukumo, no? Ya karon kamo na gidaot. So na pagkumukumo og mayo. Ya karon kamo na mga DDS ang gipangdaot. So katong 2022 nga eleksyon, iyahal lang itong pagpang-scam sila. So, magbantay na kita sunod. Tiyo ng chipmunks, oh. Basta makadungong na gata mga awit sa Pasko, nindot, yung kaya na, no? O niya, mauna ng panahon na ang inyo ha, mga tinigo, mga sinsilyo. Talahon ninyo, o nakaabot na ba ito? Kamis una, pado na ganing Pasko, among itong talahon na yun kasama, Jerome, ang among alkansiya nga kawayan. Kumusta man na ito ang mga kabataan karon? Kato mga nakapaminaw lang basa ito ang broadcast. Kay karon ang syerte na kayo kasama ni Jerome Luna mga bata ang mga kapaminaw na ito. Na ay maminaw sa radio mga bataan kasagaran sa IFM. Radio HP ay so pastilan mga wangers na kita. Saga sa ito mga fans, mga wangers na. Di ba wang? O na realidad no sa IEM radio. Pero okay bonus kayo na oy. Una yung mga bataan o nakapaminaw pa sa itong broadcast ron.

0: Hindi kayo sikay lang kita. Umang adlaw, kaadlaw Domingo, ah, simbat ah. Kanya sa Bugo, karong gabi, eh, giigo sila o 4.2 magnitude. Galinog. Amot o kung saman, ibunga pamanis mga apresyaks. Then, diri sa Surigao, doon ay mga hinay po ng mga linog ilang na-experience. Doon ay 1 magnitude kapin. Doon ay 2 magnitude. So, mag-ampo tayo. Uy, ang his, ha? Ay mo pala biog lakaw-lakaw, ha? Kunya ting simba ra baogma. Pagkita lang magpamagi nga di mo kayo mo ma-expose sa gawas. Magbahas ng siguro mo og N95. Sa mauna ang tambag sa atuang Department of Health nga dili kayo magpa-expose sa outdoor. Sobrang outdoor. Kalabang nasa gawas ba? Indoor, outdoor. Batuluan to sa itong mga maestra na suna. Indoor, outdoor. Oh, indoor versus outdoor. Indoor nakasod. Outdoor nakasgawas. Di kata magpalabi o expose sa gawas. O guwa tayo mga nahandanon yung kayong lakaon. Ha? Kay o matalawa ron. Ato ang haze na apagihapon. Dili pa luwas ang atong hangin nga gihanggap ron. Kunya, dako na ba ning risgo sa ito apang lawas? Labi na tos mga gipang asma. O katong doon ay problemas kasing-kasing. Gawas gari ako kasama niyo, labad akong o. Labad akong o na ito, ani. Kasi muhanga itong mata. Iwa ba yung ma-feel ba dari sa Cebu ba nga ngilad mong yung kahimtas at itong hangin ron eh. Ang asong abusin muhang mata, hang man kayo. Ang oras alas 11:53 na mga kasama. O attorney from Alcoy, regards ko sa kong mama Elina og natug gatapad og radio kay manaminag yun nimo Gwyneth. Oy, thank you ha. Gwyneth Diaz lungsod sa Alcoy. Kumusta Maria? Ha? Ato mga kaigsunan sa Alcoy. Ato mga kaigsunan dias lungsod sa Dalaget. Choy, kumusta Maria Choy? Dias lungsod sa Aragao, gao. Kumusta mo gao? Dias Alcoy, bye! Natay kagulingon ng mga sangpit-sangpit, no? Sa Dalaget, masa to? Choy! Sa Karkar, samsad? Choy! Amot na, kumusta si Lucio Lastimaron? Masa man Lucio, ha? Mary Grace Intong Cleopas, mga gabi. Manalod, tagtubig, shout out! Uy, nanalod tubig, gitaw sa. Sanang tubig na to, importante yun kain na. Usas angayng tumanon sa saad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. katong katapusan niyang suna. Akin ibang system losses sa mga utility distributors. Kini ba mga nag-distribute og kurinti? O di na kita mo ipabayaron ano eh? Reporting mahala sa itong Baranas Kurinti o niya ang kanilang usik kasama ang Jerome. Kita ay mabayad. Mura naman guna, kanabi ito ang system loss. Mamawa na siya ba ni Pat kagbutong? Kapilang butong ron? Ama, bintaha, dalis di OHP, loyos di OHP, kabarato ra. Ato nakasuban nga mga lugar, tag 50, tag 60 na. Oh. Pat kagbutong, panalitan, 50 ang usa. Appeals imong gibayaran kanang bagul og bunot nga di imo makaon. Oh. O palit kag bugas. Appeals imong gibayaran ang tipasi nga di imo makaon. Mao pa ni ang kurinti nga atong gibayaran. Ang usik ba sa mga nag-distribute og kurinti, kita ay gibabayad. Grabe ha. Unta tinud-o nato ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ayang saad, kini mga system losses. sa nagkadaiya nga mga distributor o kurinti, dili na kita maoy muabaga ni ini. Kay unfair ni nato nga mga konsumidor. Wa tan de gamit ana. Di na nato sa og nausikan sila. Ano kita may mabayad? Ha? Kinudaan na palihog, Mr. President. Oh. Mahal lang na. Makaluag-luag yung tao na sa atuwa untang panginabuhi. Kasama, kung wa kay way pagkaon, tapulan na. Kung luna kay pagkaon, di na tapulan. From Illinois, USA. Ah, okay. Tinood sad. Kaya og mani kay sikay lang ta, naamigit tayo makaon ba? Pero igo-igo na yun sad. Ha? Igo-igo na sad. Kaya di man pwede nga og maora na imuhang sildo magpalabi po ka. Oh. Kana igo-igo, igo-igo na po ba? Dili sad pang dato kay nga kaon. Oh, pero ni Adto, kaya kita ko sa mga driver ni Adto, kasamang Jerome, eh, nga, yung mga jeepney driver ba, kato mga traditional jeepney. Kunya, tuyo ko na magandaan ila sa una nga magpadungog-dungog sila sa mga pasahero, nga, kita anibay, bahalang driver ata, pero kada kaon, di magina mawagtang ang pito kaputahi. Ah, grabe ha. Nay humba, nay paklay, nay dugo-dugo, nay iskabitsi, nay inununan. Oh. Magpasigar buhay sa una. Pero karon uyas mga driver na to. Ha. Order na lang ko rin taon o kwan. Duha ka buok, lumpia, unya, bangayin lang og sabaw. Reporting mahala na mas gasolina. Mauna, pagkaprisod. Sorry, kasika lang kita, ani. Ha? Okay, thank you kayo. Watay ko nga panahon, there is a newsroom. Oy, shout out daan. Ma'am Marta Ricablanca, Presidente sa Senior Citizen Organization. Sa Cogon Central Ramos, Oday Susan Ayinsa, Silsa Arquiliano, Susan Abasca, Lydia. Okay. Ibarli Berdon, Enrique Logroño, Ting, Bibi Purificacion Bacasio, Nora Anorma Kagsdok, and to all members of Senior Citizen Organization sa Cogon Central Ramos. Thank you. Gika ni Dini Salvador Baharias Ornopia. Ako si Radyo Man, Atty. Buen Alguno. Akong partner sa newsroom kasamang Jerome Yap o kasamang Kisos Minya. Sa transmitter o Leber Atis, si Roboy Boiser, Alatradua o Kabanan. Dari sa newsroom, inabagantang kasamang Gerald Albius. Sa gawas, kasamang Josephus G. Kukihano. Salamat kayo. Mga adlawa, mag-ubanta sa atong tulumanon, ang lungsod o ang malaod. Gikan alas 3 imidya, ngadto sa alas 5 sa hapon. Himiyaw ng Ginoo, maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: O langit nung Amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan kanimo. Salamat Amahan nga gipapuyo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan. Sa pagkatun sa

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos. Karong week 1 draw, nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa satanang week 1 winners, padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mag-reunion na with the one and only Ladies' Choice Mayo.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget. So

number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Take us to

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
0: That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown.
2: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
3: Sauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
2: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
3: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
2: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
4: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Ladies' Choice Mayo. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Ladies' Choice Mayo.
7: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
9: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
0: Sa Pride and

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be MX-traordinary with MX3.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
9: OT!
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sumusuko.
13: May angking diskarte para magtagumpay.
14: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
15: Yan ang bangis ng layon.
16: Gerald Anderson, EZ Mill,
17: Mark Mugen,
18: Emil, and Vince of DBDK.
19: Leon, extra strong beer.
20: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
21: Kain ang kwento mo!
22: Ang bangis mo!
23: Drink responsibly.
24: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
25: It's a belly.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
4: Ang Hatsi Ugrani Nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Pirmi ka po eh. Nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
11: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Balik-balik na lang ang sudan.
17: Pongshi!
16: Angelim!
17: Sulayi!
16: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: or nutrients o lang na. Sa midisarap o sa kadaghan sa choices, daugyod ka!
1: Palit na o Star Nutrimeats. Lamian, masustansya.
2: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
3: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
4: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguting nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimogikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag o alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
5: Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: At first, I was afraid. If

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hala, inig na ay hilana takwa ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
5: Maayo na lang na ay Kitty Lets.
6: Chewable paracetamol in candy flavors.
7: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
8: United Home. Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rasyo Boy Nationwide!
2: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
1: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
10: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pango ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
13: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
14: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayin kaunon o sa mga pagkaon nga angayin likayan. Busa ayaw hulata, nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisita ina ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, ana may motang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawap.
15: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mm-hmm.
16: Abi ni mo, Sir JP, kung mapalitra na to unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, palit yung ko. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang ka eh.
15: Sus, kung naara.
16: No, how I wish, ingon ana, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
15: Husto. Chakto yung ka, Dok.
16: Mm.
15: Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayo, ug siyempre, gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 o Mighty C.
16: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron naghay mapalit nga DTX 500 o Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mapalit og DTX 500 o Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
15: Para masayon, inom na lang og DTX 500 o Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni sag plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa paggaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
17: DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na to sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio ng DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa dunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
17: DTX 500.
19: Mali sa mga butika.
3: mo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch
19: karong September 7 to 18 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
21: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular RDP, mugamay pod ang telomeres.
15: Correct.
21: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir RDP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
15: Kung himsog ang cellular, Dr. Mil, ang autophagy mopuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunction components ang cells.
21: Problema sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuinom o DTX 500, di ka binuinom ang MITC. Kay mismo, ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mga ginaimportante nga mag-inom yun dahil tag DTX 500 o MITC sir GP. Apil po ang tanan nga organelles. Og mauki ni delikado sir GP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
15: Munay kuyaw.
21: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagyud ka moinom og DTX 500 ug MITC, ang may tabuan na mao na hinungdan nga magguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pang masakit.
15: Sakto jud. Usa pa doka, ang oxidative stress mao'y causative factor. Kun nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
21: Taghana.
15: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
21: Mo na sir GP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
15: Wow!
21: Nga naman.
15: Oh, nga naman.
21: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
15: Kalami.
21: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
22: DTX 500.
23: Si Albert nga tagadumag ito.
24: Opo, nga akong mga TM ug mga sakit liho.
23: Sa pagadungog nako sa DTX 500,
24: akong gi-double dose nga capsule sa buntag
23: sa gabi.
24: Labay bulan,
23: nawala ang bagong sakit sa akong mga kamot.
24: Epektibo kayo ang DTX 500.
22: DTX 500.
25: Mabalik sa mga butika.
22: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: DTX 500.
26: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
27: Wow, Catalina Habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasap goal kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
28: Sa isa ka adlaw.
27: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo.
29: Q7 lot. High blood gid ko.
15: Ano sa unang imo?
30: Blood pressure.
29: 180 over 100 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
22: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
15: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
21: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape.
15: Uh-huh.
21: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
15: Uh-huh.
21: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
15: Mm.
21: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
15: Mao
21: nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa cellula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong cellula.
15: In real sense, ang telomeres, ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence, isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni Anidoc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
21: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
15: Monay.
21: Gubona sa mga free radicals. Mm. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
15: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og MyTC ra jud.
0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng MyTC immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
22: TTX 500.
29: Oh, Sir Shell. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, TTX 500. Duha lang kakapsula. Sulod sa tulong kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TTX 500.
22: TTX 500.
21: Kompani sa mga butika. Garing yun ato masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners. Nga muinom yun og TTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Mayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
15: Giun sa ba pag-ayo sa telomeres ang telomere. Ang telomeres usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase, usa kini ka sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA o RNA molecules.
21: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
15: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
21: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell size, cell phones, ug banpang gadget. Sa una gani wala man na, taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
15: Ayay,
21: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag taon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
22: DTX 500.
29: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gito. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kay DTX 500.
22: DTX 500.
1: Pabali sa mga butika.
22: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
29: Pagay si siya mag-waste window. So, natin mo kung gapangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong dibati. Mag-recommend niya sa ko ang Mighty C Vitamin C. Sukad na kainom po ng tambala, hinsog na ang akong lawas.
22: Mighty C!
21: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
15: Mm.
21: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura. Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo, fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm, nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa clinic ka diyo, Fresh.
15: Unya, all natural ba ni Doc? Kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
21: Lahera jud Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya humot pa jud.
15: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Deo Fresh.
21: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
15: True.
21: Ang problema kasagaran kay wala ni panahon para mag-exercise. Mm. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
21: Dala na Sir GP sa added benefit.
15: Oh,
21: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi-i.
15: Lami jud ireng Extend Food Supplement for Men, Doc.
21: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
21: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang punta, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
15: So, pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugar sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
21: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
15: of
21: pa.
15: Of course. Pero, Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
21: Oo, nindot na.
15: Mm, nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
21: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!

0: Talks ka ba? Victory Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang Victory Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: Victory Bio. Ang Victory ng may Visio. Ang Visio ng may Victory. Mapalit sa mga butika. Victory Bio.
2: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Mayong adlaw mga ka-Dietry Bayo, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sad si Doc Ramil Loy, nautuntangan na inom nyo na inyong Dietry Bayo, nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain Dietry.
4: Aha. Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mao ni siya ay atong mabati, nga binhod ining atong kamot, o murag na ay gapanuslok sa akong tiil, o niya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
5: Ang line na Sir GP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga ay, natumban na day ko ni mo?
4: Oh, naiuban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
5: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
5: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir GP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
5: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
4: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
5: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or DP.
4: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
5: So, mapagtabang ana sa Dietry Bayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or DP.
4: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron diri mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves.
5: Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa Dietry Bayo? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates. Hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og Dietry Bayo.
5: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imuhang insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imuhang insulin, gidili po niya ang imuang digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
5: Pasabot nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose dutay ug insakto ra ang insulin, ihato ra dayon.
0: Dietry Bayo.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietry Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietry Bayo. Ang Dietry nga may Visio.
5: Ang Visio
0: nga may Dietry.
5: Mapalit sa mga butika.
0: Dietry Bayo.
4: Kini pa jud dok kung ga Dietry Bayo ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imot yan. Kay ang Dietry Bayo adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
5: Kablo ka Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa Dietry Bayo sa mga neuropathy?
4: Unsa man dok?
5: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
4: Oh.
5: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
4: Ah, paita.
5: Kay nga naman kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
4: Wa nay wiring dok sa to pa.
5: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na Sir GP, it's a fatty materials.
4: Correct.
5: Kanang Dietry Bayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
4: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is Dietry Bayo.
5: Mao na yung myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o akson. Ang akson, mao na yung dagko nga fibers o ang dendrites, mao yung gagmay. So kung puno ka o Dietry Bayo, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang Dietry Bayo sa imuhang tinai, maproduce na to siya o B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves na kung sige kang Dietry Bayo, ganaris sa imuhang nerves, dili na siya daling pat yun sa glucose kung naka-Dietry Bayo ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung mag-uba imuhang mga nerves, nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gyud diha ang Ditribayo.
4: Munay Ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa gyud, apil ng protozoas.
5: Yes, mao gyud na ibintaha kung ikaw nakainom og Ditribayo. Mao gyud na pinakaimportante.
4: So this is another reason, Doc, nga dapat na gyud mag-upgrade sa Ditribayo over plain D3.
0: Ditribayo!
7: Ako si Inara. Tanyod kayo ang akong blood sugar. Ako iso lay nag-inom ang Ditribayo, 1 capsule 3 times a day. Nahihina-hina na bali sa normal ang akong blood sugar.
0: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health News!
4: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktol yun, pag humanilag ligo, Sir GP, ila dyong tapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakakay good circulation, indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay, perfect.
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwaska nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapin noon, frontal effect.
5: Hala? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
5: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
5: Isip sa Kapinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
5: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3. Mone akong practice. Huh. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniunto, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ako ning i-oil pulling.
4: Wow.
5: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil niya, akong imumog ang oil. Mone gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mone pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
4: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
5: Dili na pwede sa plain D3. Mone rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga na ani ini mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang ditribayo bisag kausara sa usa ka adlaw buhato nimo ni after nimo toothbrush after flossing mas makumpleto jud nimo patay jud ang mga kagawa na sa imong baba ug kini para sa imong oral health kung nakaditribayo ka pero complete ditri dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa well pulling is ang BCO nga naa sa ditribayo
4: napud kini diskubrehan dok di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX coffee mix ako ang programa gitistingan ako og pusa kining ditribayo sa kape gipusa ko ang duha ka ditribayo og gibutang sa kape ang lasa sa akong kape dok kay murag candy lami jud siya naraman jud siya gihapon nga lasang kape pero ang gidugang niya murag makaroon nga lasa muna iyang lasa lami jud siya dok tistingi pagod ninyo
5: Ginaisgutan nato ang mga experience all about ditribayo. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: Ditribayo.
4: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya nikalit ko gitakigan. Oh, gilantang ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko nganong dili imnan og ditribayo. Moto nagditribayo ko two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it para mo gawas og magamit ang autophagy. Unya human sa upat ka oras inom na pugog duha ka soft gels aning ditribayo and then after 4 hours inom na pugog duha ang imong takig og hilanat og unsa pa diya madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system pero katong ako adok 12 hours ra jud naka-recover nako sa akong 40 degrees nga hilanat
5: sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merity Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida USA ang lauric acid og ang iyang derivative nga monolaurin galihok na siya batok sa mga viruses number 1 ginadisintegrate niya ang virus virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells pagtugdon sa virus bungkag dayon number 2 gi-inhibit niini ang maturation sa virus sa to pa dili maka-replicate patay na meaning dili na madugay ang virus kung nakaditribayo ka
4: mujud ay na nga og ditribayo ka very protected ka gikan sa mga viral infection
5: yes
4: unya,
5: sir GP
4: wala na sa pinditri to
5: correct kung nakaditribayo ka wala pa ang imong immune system patay na ang kagaw it coats our cells inhibiting viral attachments of viral proteins to cell mo ning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa ditribayo og wala sa ordinary nga ditri unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa ditribayo mo nay rason nga no gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O ang antibodies aron kaya niinipat yun ang mga remnants ng virus particles.
4: Kining vitamin D3 nga nasa ditribayo, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
5: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-ditribayo ka parihura nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
4: Dako kayong pag-advantage ana dok sa ditribayo over plain D3. In a way dok, wala tay oras. Ako si Jean Polineroso.
5: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
2: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, Ditribayo, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663. Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Program

0: drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
5: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
6: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Let's go! Go with the flow!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adli kaysa sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
10: go with the flow!
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
10: Charmy!
12: Charmy, let's go with the flow.
13: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
14: May tapang na hindi sumusuko.
15: May angking diskarte para magtagumpay.
16: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
17: Yan ang bangis ng layon.
18: Gerald Anderson, Easy Mill,
19: Mark Mugen,
20: Emil, and Vince of DBDK.
21: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
22: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
23: Drink responsibly.
24: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado.
7: MaxFit Kargado.
0: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
0: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpod sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong saon ang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpa dayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang

0: Pagmamigurado, sumpu adayon with Soul Milks for Kids. Maong karong ting takod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga News for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of News. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Bifinal Amic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifinamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
3: Mami!
2: Angelina!
3: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Mga kasama, andam na ba mo sa tiyansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating na drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what pay og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
8: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
7: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: At first I was afraid if to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang kainit sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hala, inig na ay hila na takwa ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
5: Maayo na lang na ay Kitty Lips. Chewable paracetamol and candy flavors.
4: Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
0: United Home. Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Kitty Lips. If symptoms persist, consult your doctor.